0: Kaagi ni nga may mga baboy, karni baboy bla, ginasulod lang sa van, ginatago, ginapalusot sa oriental. So importante ni nga and ma-enforce mayo para ang mga baboy nga infected bala, hindi maglapta.
1: Correct na. Amo ginaka pa rin kayo, siyempre. Ang mga close bandaan, posibleng mga ano bala, yung mga panel van bala, yung mga ano ginaka pa rin niya, malagpaw, ginaya mo maparaan, dito sa dahil, basi ko nung gakarga, at sabi sa sining ng mga kay sa karne, sabi siya, take a balut, mawal, ito,
2: ano dating mo naman sa mga NGOs na nilipunan ko pag nakasabala sila na pwede ko lang kasi kung may kumarang hindi ako kayo din mga nabiyak mga paalam lang
0: oo
2: nga gusto ko dyan nila pala siya kaya kasi dako din yung kaperdihan na sa Erwin mo
0: oo sa mga
2: pinanalaan ka ng mga baboy kasi makakilos ng baboy sa Erwin ang nga nauyang na hindi ba nagpian hindi ba ko nagdamasakit
1: kahit para bawi na lang din, no? Para ano niya, break even na lang, ha?
0: Oo.
1: Oo, kahit siyempre, kaya pa Irwin, ang matabo din, eh, mapatayang baboy, ay ihaw mo, lain niya ka pa Irwin yung sitwasyon sa baboy ng buhi kasi hindi ihaw mo muna.
0: Oo.
1: Ang kalidad sa karne, muna lang ang bal na ito, kasi double dead ng iban.
0: Oo, oo.
1: Kaya pa Irwin, posibleng na magadabo, hindi na happy to one, na nangakuyan, especially sa mga malugbaboy mo.
0: Correct, correct.
1: Eh, ka ba na naman si Tadaanya, kapag Parvin, yung halos na lang yun yung sato niya, kapangita, ginadaan sang amuni nga karne, kasi very convenient, sabi nga sa Parvin, lang sa isang karne, wala? Especially sa mga nag-negosyo, kalanan.
0: Oo.
1: No? Isan sa diin mandira, no? Kaya dito, halos kalapanan ka, Parvin, sa mga sulod sa balay mo, kay amuni, no? Kasi lutoon, o simple lutoon, o ano pa dira. Nakunin ka pa, Parwin, ang isa-isa sa mga alternative lang sang, ano, sang karne sang baka.
0: Oo.
1: Eh, kung karne sang baka magmahal, amunin, alternative ang karne sang baboy.
0: Oo.
1: No? So, muling karabanan, subong sa ato, Parwin, yung mga inapatayan dire is, ano, no, mapaganagan. Diba, kung masarakan naman, posible ba tapna na ang ininya sa isang balatian ng karan?
0: Aha. Ang sadya di Katropang France, kay ti ang kilos baboys mo, 150, 200 lang, matama ang ga-drop. Ti negosyo hag-racers natin, ga-kulbaan naman. Manabdaman tayo dito sa...
1: Ano, kasi kung press ka na, kung hindi, no?
0: That's why, yung manabla.
1: Ang ibang da... Oo, naman lang tayo, ganta, kay basibla kung ginihaw, paihaw lang nasa napatay na.
0: Double dead na?
1: So, double dead na malati mo ng balintayan. Dalati kita nga mga manong bumalakal, di mangin aware man kita eh, sa muli nga sa ayos, ang talidad sa karne, bala ka sa Farwin.
0: Kay sa aton, sa tao ya, okay. Isang epekto.
1: Ito, mo maging career, sabi pa hindi kita mga pituan sa sinin na balatian.
0: Tama, oo.
1: Oh. This is very, ano eh, very, ano sa, ano, sa, sa ako pa, yun sa pa-ilipan, hindi para sa baboy.
0: Oo.
1: Eh, kita magkaon, bisang baboy yung may abun eh.
0: Oo.
1: Maging career kita, no?
0: Oo, oo.
1: So, kung magpalapit kita sa mga babuyan, may mga tangkay, kasi hindi nga mag-iumpat na lang sa baboy ang hindi na balat yan.
0: Oh, that's why, Katropang France, kita, gakaon ka baboy, why pekto yung lawas ta, pero pwede ta maging career sang ESF nga pwede ta mapasa sa baboy nga yes. O sa tangkal or sa pagkaon sa mga baboy nga hindi pa infected. So, may infection as ang ASF eventually ang paglaptas ng dasig mo. Pero dumanta ka tropang France, I think no 2023 nga dito sa Southern Negros. Ano mo? Nang track-track ang ginalubong mo?
1: So, sabi mo, kakatropang winter serious. So, balas ng sitwasyon sa bong.
0: Oo.
1: So, kay ti ang ininga pala ti Ang, hindi daw pag yan. Tapos, doon dasig pa lang pag-iak tao. Doon dasig ang pagdamo. Kaya mo nito mo ang ginalaw pang sa mga otoridad so, sa gobyerno sa pagsaka-LGUs. Na di, ano man, sa pagkakas na sa pamaagi o sa mga inisipibo sa kakatropang para malikawang din ang paglalang sa sitwasyon ng sabit ng ASF na ano no,
0: pagkaanap ang kinikita, Marvin. Oo, oo. Kabay pa, in a way, no season-season sa katropang France mo. Pero kaluloy lang, kaluloy sa mga livestock, kag mga hog racers na ito. Nga, piktado. Sige lang, let's hope and pray nga may ara sa mga bulong, wipe ginib, galing bulong. Ang
1: ESF. Kaya pa kasi vaccine, no? Kaya pa kita kasating re-vaccine, eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya ang concerned rin katropang France, iti ba, wala ko ng ESF, may maglapot sa punto wala mag may ano ni Slamo do may mga mutations na natawag nga every time nga may vaccination wala may mutation sa matabo nga which is pwede na wala nga maka-affect sa tao.
0: Oo.
1: Oo, temo na kululbaan.
0: Amo na delikado. Uy, katropang kayo sa...
1: Okay, may mga palatihan. Wala, may mga amo na ato, Marvin.
0: Oo.
1: Oo.
0: Gamutate siya.
1: Anong tawag na nila? Mga zoonotic na.
0: Oh.
1: Zoonotic diseases, nga lang sa sapat, pwede oh. Ma-infect ang tao.
0: Ma-infect ang tao, pero meron daw mild ang igo. Eventually, ma-mutate siya. Mild ang
1: igo. Galing pagka-dubi-dubi ka, tispog na.
0: Okay.
1: Oo, mabalik na na, masikong ka-tispog na.
0: Oo. Katropang Chris, ka-tispog na, way pa.
1: Karin?
0: Sige, Katropang Chris, yung pamangkot ko, kung ka-tispog na, kung way pa kuno ah.
1: Gontay lang.
0: Gagwapo sa mo.
1: Marvin, napangita na pala inspiration kay Dugaluya na sa
0: Lapit
1: na Dugalaging na siya.
0: Lapit na Biyernes.
1: Oo, galag na siya.
0: Although
1: kinanglan niya ganoon sa inspiration, pero galing si Lainia, hindi niya madala sa inspiration, kinanglan niya na niya sa hampol.
0: Oo, way kaso ang tawag ni rin katropang France iya, nagahiluno.
1: Dumanog. Dahiluno.
0: Gabag. O niya, gabag. O ano ah. Gabag. O gapamanit sa.
1: Galiwat.
0: Oo.
1: Muna manog mo, gailis panit mo.
0: Oo. Pizzanos bong, pizza dos pa lang. May kinsidiyas
1: pa. May ano pa sa, may pinapalo di Diaz pa sa.
0: Oo. Latlaton niya niya. Oo. Ahay. Nako.
1: Bago lang na kami kayo,
0: ha? Pila mo lang ito? May nakalaan na daan mo.
1: Oo, okay, na po. Pilot pa na natalana. May natalana na blau.
0: Napahat-pahat na ito. Muna yung sapya. Muna yung sapon.
1: Alam mo na sa kagina na duluya ka.
0: Oo.
1: Oo. Sige lang ay buligan. Tapos pangitaan na sa inspirasyon.
0: Oo. May pangitaan. Tadi nga man ng DC ito, gambal siya may inspirasyon ko din.
1: Hindi na na yan makapainspar siya ang gatampi. Ano mo?
0: Ay?
1: Oo. Gatampi, kolya pala.
0: Oo.
1: Hindi na na ano yan sa iya, makapainspar yan.
0: Anong ihampol ito siya man?
1: At di, ba't ikon doon, 3-0, bla?
0: 3-0?
1: May 3-0, oo.
0: Wala lang one.
1: Wala lang one. Ito yung line ako, puro 4-0.
0: Ano gini?
1: Kung puro 0.
0: Pero aga, ano ah, kaya na. May pag-asa pa. Huwag mawala ng pag-asa.
1: Pagod lang ang pagto,
0: oo. Oo. Paghugot yung pagkakaloyo.
1: Hugot lang ang paa. Hugot lang ang paa.
0: Hindi na mahugot?
1: Hindi na mahugot.
0: Oo. Na-full ng buho mo.
1: Ang sila nila, buho iniwat.
0: Oo.
1: Buho aniwat.
0: Ay, sad job naman. Pero well, see, katro pang friends ko na nung matabo siya na di sa away kontra ASF. Kada mo sa mga problema nga natubang na subungan tuig ba? ASF. May ari pa RSSI. Daga nubo ang nagtaas sa mga Balaklon. Crisis. Daw isa ni ka grabing challenge naton sa sining 2026.
1: Oo, parang na. Ay, di mo ginagawa pa kami ng aton nga Lusubong. Well, di, sana na aton nga ang probinsya ta, and also yung Bacolod City, na gano man, ano, nagkapangita pa sa pamaagin. Sa good ka ma-protection na naman ni Kata Perwin, bako sa sinigapag mahal sa negosyo, especially no ang ining palatian sa Papoy, katropang Erwin.
0: Oho, oho.
1: Kata Perwin naman yung atleta this patrol, kaya si katropang France Santo Burgos, sa mga bukol-bukol sa katropang sa Santo Burgos. Para sa nagawagay ng Pilipinas-Pilipina, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much sa katropang friends sa mga latest update, mga katropa. So from there on, expected na may ara kita sang mga border control sa tagsa ka mga banwa syudad sa Negros Occidental. Amo na ipapatuman mga katropa sa pag-monitor sang nagasulod nga wala sang papeles nga mga baboy, karni baboy sa Negros Occidental. Mayara naman tas ang mga executive order ang Bacolod, mga katropa, gin-intensify niya ang iyang ASF control, which I believe mayara man sa mga border control nga ibutang diri sa sulod Bacolod, mga katropa. All entry and exit point, no, nga pwede ibutangan sang border control. Nonetheless, ang ASF katropa, grabe ng igo sa mga hog racers natun, Dres Negros Occidental. Sa una, dumdumanta, truck-truck mo, nga ginaula, kaginalubong lang, tanan. Hindi pwede pagkaunon, mga katropa. No? Kay ang epektos ni, kung man epektos, lawas natun directly, pero may pwede kita mga carrier sang virus nga pwede natin ma-infect dito, no? Ang isa naman ka ang mga baboys palibota. Ang ikaw nagalakat ka sa area, lugar, basa or lugar nga infected sang ASF katropa, pwede ang tiil mo na, no? Makalapak sa tangkal to sa ano to sa baboyan. Pwede na sa mag-carry, magdala sang virus. So, amunik karoon ang problema, mga katropa, kung paano natin himuuni, paano natin iawayo ni. Because ang ASF, wala pa sang vaccine. Wala pa sang bulong nga nakita kag na-discoverihan kontra sa African swine fever. Wala pa. Ang aton is control. That's why wala pa sang nakita tang mga vaccination tanan ni katropa, may mga vaccine da pero hindi niya bulig para kontra ASF, para magpabakod lang sang immunity sang baboy nyo, pabakod sang resistance sa baboy nyo para hindi rigo sa ASF katropa ang iyang pag laptadasig, no? So ang epekto sa livestock naton, dako-dako mga katropa, because nga dito sa Southern Negros na Kabankalan, Sipalay, Mabinay nga area dito sa Oriental, amo ni ang kalabanan nga pangabuyan mo, no? Amo man ni ang source sang mga pamilya para mag-eskwela bata, para maka sustainer sang pagkinahanglan sang pamilya, bugas kag kun ano pa. Ah, makabaligya ka baboy, at least makabulig-bulig mga katropa, no? Subong baktin, subong bakal ka, tagpot rin. Pero subong manubo na ni, why ni baligyan na, subong? Kabay pa masolbar ito ni mga katropa, not because ka parakaon ito baboy, but because nga may kabuhi sa likod sang hog racing, there is Negros Occidental. Isa na sang dako nga industriya, there is sa aton nga probinsya, nga nangin source of income man sang madamo nga mga pamilya. So, amo rin ginadepensahan ta mga katropa. Pero, siguro mas mayugid nga mayara na sa pagtuon no, para makuha ta, para makita na kung paano ini awayon kay ti mga katorpa, kung ni sang bulong balik-balik ni mo, kung huwag ni sang mga kahatag sa aton sang insakto nga ihibalo, para paano mag pag mag maghimo sang sistema para kontra ESF, no? Bisan wala pa ESF, mga katropa, kinahanglan ni ara sa mga ano eh, may mga measures kita himuon eh. Kay once nga mag-confirm gani, may ara mag-confirm, mga katropa, bagus. Problema naman. I think ang San Enrique vulnerable kayo kay ti last year, amo man amo, nagdamo mo ng kaso sang ASF ligad to. So, anong problema? Anong natabo? No? Di ini nagalin. Ang problema lang, mga katropa, there is Negros Oriental na zero in naman ha? No? Ang ASF the last time, that's why nag-sentineling na tagani, nagpatigayo na kita gani sa pagpadako sa mga baboy, kag nakita to nga wala sang ASF, mga katropa. But karon lumapta, isa kabilog, abi mga katropa, pwede makalapta sa ginatos dun ka baboy mo. Abang nasip, in just a week ha? So, amunay ang dako nga challenge karon sa probinsya naton kung paano nila i-plastar ang mga measures nga pwede maka-mitigate sa impact or damage, mga katropa, sa ining ASF sa Negros Occidental. Ang aton katupad nga probinsya nag-lockdown na sa ilang mga border control sa mga karnibaboy nga naghalin sa Negros Occidental. Ang Oriental, amuman, no? Nag-sirado man sa ganhana nila para sa mga karnibaboy nga nag-katuto or even hogs nga gina-transport dito sa lugar, mga katropa. So, sa dyan eh, daw ka dako nga paraminsaron para sa mga kuturan ta, para sa mga abyanta. So una, buno baboy-baboy mo, may peskwela sa aton mo, no? Nakabigoy dugang sa aton pag patapos sa aton nga, no? Sa aton pag-eskwela, mga katropa. So at this point of time, ang ini, kabalota nga may arak gidya sa negosyos na di. Ambot lang kung anong sitwasyon sa mga manuglitsyon subong, no? Kaya during that time, mga katropa, sa pagbanalasa sa ASF sa Negros Occidental, nagninit ang balikya, ang negosyo sang lechon, no? Nagbarato man siya. Subong baligyan, hindi ko labot lang, way nakalabot, 200 eh. Ang kada kilo, mga katropa. Pagkatapos, regulated, abi. So, nagdubo ang demand, nagdubo ang supply. No? Pero, ang supply, because ang nagdubo supply, because ng ASF, nag-igot na rin sa aton lugar, mga katropa. Let's just hope and pray, mga katropa, ang mga eksperto nato, makakuha sang mga nagakaigo nga pagtuon sini so that maka-come up sila sa mga bulong para magpatay sang ASF virus, mga katropa, nga nag-infect sa mga baboy ta. Kay kun hindi, mga katropa, let's expect every year may ara sang infection, pero yun ay isang RSSI mano nga ginapangatubang naton diri sa Negros Occidental, damo sa mga nakita naton nga problema nga nag-apekto sa aton subong, mga katropa, sa aton pagpangabuhi, plus ang tanan nagsinaka pa eh, no? Ang aton nga mga baraklo nagsinaka pa, ang mga precious bugas nagsinaka pa na tamaan ng tao subong, ha? Pero sigla ka, no? Makasulbarta, makamatamat na sinin, mga katropa, I hope makaya, no? Oras na ito, mga katropa, 8:21 morning sa kay Sir Tristan Yat Gulay, may aga. Thank you. Hambal ni Jansky, hambal yas niya ang tarpaulin na lang kulang. Okay na to. Morning. Alberto Norbing Loreno, may aga. Thank you so much. Salamat kayo sa pagtutok, kagpagpamati. Dari sa atong talatuntunan. Pupoy Rivera, hanok ko na ha. Dari sa District Hospital sa Kamankalan, no? Nadugangan ang supling ni Pupoy. Congratulations daw. Congratulations sa pinakamang katuran ta. Nga, para yung sumong nag-celebrar sa birthday nila. Para yung sumong dugangan ng member sa pamilya. Blessing ini, mga katorpa. Raymond Mamilya, King Kong alias Iget, kay Bisaya ni Bay. May nga, thank you. Ang mga katorpa natin nga permiga share ba sa ating programa. Thank you so much, mga katropa, no? Watching and listening from Talisay Zone 15, Negros Occidental, Sir Albert Norbing Loreno. Thank you so much. Salamat, kid, sir, ha, sa inyo nga pag-parabot sa inyo mga komento. There is aton nga palatuntunan. We're checking pa sa pinaka mga comments dere. All right, sige, thank you. Salamat, kid. Sir Vincent, thank you for supporting sa program. Salamat. Oras naton 8:22 na, ma-commercial ko anay, kadtuan ta, may mga balita naman to mga katorpa sa hinubaan, ha? Na tanawon ta kung anong latest dito mga katorpa sa mga sitwasyon, no? Okay, sige, we'll check sa... Okay, kita din may araman mo, si Tivet ang ano eh. Oras na to, 8:23 na sa pagpangalagad na ito mga katropa. Let's take a break, wala ka ito mga balita ta, pagkatapos ni mga katropa. Stay with us.
3: Bullseye, XFM 90.3, XFM 103.9.
4: Yes, to hell!
5: The secrets of hell.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalos ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, magid ni mo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglano ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid,
7: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa itong sining body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.

0: secrets of health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bill. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Live Testimony.
2: Sonny Dillianeva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Samphone Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Bayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
11: XFM 103.9.
12: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inani ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
16: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
13: may how, kita, pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
17: Timo!
16: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
18: Pwede
16: nga nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang bullseye.

Balik na mga katropa, oras natin 8:37 na. Ang gina-istoryahan subong Dries Bakulod, mga katropa, sang pinakamang kauturan sa paano natin matibantar nga itong pagpangabuhi sa sitwasyon nga ipit mula kayo. Gapang itatas ang pamagi para maamat-amat ta alibantar, makasakay ta, malaot ta ang pagkinanglan ta. Sa mga taga-adlaw-adlaw mga katropa. Nga, di isang ambal na ito, nagdubong aton kapasidad sa pagbakal, ang access naton ba sa pagbakal sa mga basic commodities naton, kinanglan naton sa pagpangabuhi naton, medyo na ipit kita sa sitwasyon. And that's why ang pila ka mga kuturan ta nagpangita ng pamaagi nga at least makahimo sang pamaagi para maka-income dugang, no, pangdugang sa income naton, pangdugang sa aton nga mga pagkinanglan, no, sa amo nga mga panahon mga katropa. But grabing nga mga pagtilaw kinakyanta sa sini. Pero tiis ka lang ah, nakakaya mo ni Japon mga katropa, gamay lang antos hugot nga pagtuo kaga hugot man nga pagka mga muyo, dari naman tama uyat mga katropa, dari naman ang tama makaangkon sang posibleng pamaagi para makaano kita sa pag-amay, pag-asa sa pagpakabuhi na. Daom na, no? Gina-try na ito mga katropa, contact ang pila ka mga official na itong gobyerno para maka-istorya kita angot sang ining ginaduso naman mga katropa nga legislated wage increase. Pero naman nyo to, 2025, may arat to ginpasar mga katropa, which was approved by 28th Congress. Ang 200 pesos across the board wage increase. And that's the first time nung legislated sa ang pagpasaka sang suldo diri sa bilog na Pilipinas. And that nationwide, ang nasambit nga increase mga katropa. But ang pira ka mga problema is that once nga i-implement na gani mga katropa, ginpasar na ining mga bagay, wala pa kalabot sa Senado Baldana, no? Wala naman tumatagaan sang ano sang attention sang Senado mga katropa. Nagsako na sila sa impeachment to sang vice presidente, nagsako na sila kay may ato na to minaleta nga nabato na pila ka mga opisyal naton. May minalita na ginagawa, so todo depensa ang mga kongresista mga katropa pagkatapos na sudlan sa eleksyon na ubo o nadula na to nga mga isyo. Pero mga katropa, may arad Japon sa mga labor groups, no, sa kongreso nga nagpanindugans ni para iduso ang 200 pesos across the board legislated wage increase, no, amo ning ginatalakay ta mga katropa. Well, isip-isipon, tabla, ang kita ta subong mga katropa, may ara sang tag 14,000 wage increase mga katropa, ang minimum wage. Now, sa pagsaka sini mga katropa, subong be for example, sa normal nga pagpakabuhi, ang imo kuryente labot da sabi mill size, no? 1,000 sobra. Sa ibola monthly ah. I mean, may ara ka na sang suga, TV, may ara ka na sang electric fan nga ginagamit mga katropa. Wala kaya may ara ka na sang ref, no? So more or less, amo nagkaon mga katropa, gilagan sa 1,615, no? So mong nagsaka pagin mga katropa. So expectedly, may ara naman sang kuryente mo palang kulang-kulang 2,000 eh. Ang tubig mo, way kaman choice, bayad kaman tubig di. No? Tubig kung kisa, taglabot 500, 400. So nagkakaon ini mga katropa monthly sa aton nga, no? Ang medyo bulubugat-bugat gid ang bugas. Ang bugas mga katropa, kinanglan mo magkwa dalawat isa kasako. Ang isa kasako mo madagan na labot na 3,000. No? Ang mayo-ayo nga bugas mga katropa. Subong kinilo daan, may ara na 60 peso sobra mo. No? This is the first time nga na-experience ang atun mga kulturan kag nag-kibot sa atun sa 2026. Ang mga commodities, mga katropa, ang atun nga sudan, ang ano subong, ang adlaw-adlaw mo niya nga pagkinanglan katropa, sudan para sa bata, pagkaon sang pamilya, mga biyan.
So more or less, you're spending like sumungdaan ang kinilo o galabot na 300 mo. So idea, ginakagakwa ka lang tag, like for example, si Sakabang Ros, mabal ka, makuha lang ko isa kabilog. Ang isa Sakabang Ros, mga katuro, pag galabot man 140, no? Hindi na kilo, hindi na isa kilo, isa lang na kabilog. May ara tag 130, pero amay-amay ba? Gagmay nga mga Bang Ros katropa. So every day you spend for it sa pagkaon nyo 3 times a day, grabing gastuhan ay plus may eskwela pa ta, no? So ang istorya di mga katropa, ang income, no, sang isa ka simple nga trabahante nga nagapangita sang kinawala niya sa matagad daw nga tanan mga katropa. Way dapat na sa mga pliti-plitis mga bata. Ang bata, abi, mga katurpa, sumungin, tagaan mo, ano, tagaan mo 50, ano mo naman, no? Anong ihatag, anong pwede makaon sa bata na? Pritihan niya, abi, for example, back and forth, no? Tatlo ka, duwa ka sa kay, abi. O, kung mayo lang di ko lapit-lapit, o, halin ka, abi, Granada, halin ka, abi, dito sa Dumanan, no? Halin ka, abi, Bago, guys, ko, ila ka na rin sa Bakulot, katurpa, medyo makaon, gitsa, no? Ang emosyon da, kulang-kulang na sa, o, so adlaw-adlaw. So amo nang pila ka mga assumption sa mga labor sectors naton nga ginakita naton sa 14,000-15,000 sa isa ka bulan mga katorpa. Kulang gid kayo. No? Kung kisa mga makumod ka pa. Ah, kay ti maagi kwarta mo, magwaagi sweldo mo, masuldo ka pagkatapos tsakto mo na pamayad sa mga kontangan mo. No? Ang mga utilities ta nagasaka. Ang kuryente ta nagasaka. No, why man, you know, nagasaka because nga ti may ara sang problema sa supply. Next is ang transport, ang cost nato sa transportation nato kinanglan ta nimo. Oh. So tanan na nagtilingob na ni mga katropa plus ang pila ka problema nga ti ang trabaho nagninit man, no? Ang oportunidad para makatrabaho ka nadula man, no? Karabanan sa mga graduates na ito mga katropa, they are graduate of a certain degree but they end up nga magtrabaho sa mga department stores, no, nagtrabaho sa mga ano, mga chingkwa-chingkwa na, no, just to at least, no, samtang wala pa trabaho, dala lang anay ma-survive ta anay, importante yung income sa mga katropa, no. Ang galing mo sa pamilya, si tatay dapat may trabaho naman. Si nanay dapat may trabaho. Si tuto, kagsinday, mag-18 siya, dapat may trabaho naman siya. No? After graduation, after makagraduate sa eskulahan, may trabaho yung dapat. Ang pag-eskwela mga katropa, it becomes burden sa college. It becomes a burden para sa mga gusto mag-labot sa ambisyon niya sa kabuhi. Gusto mo mag-nurse? Gusto mo mag-eskwela medicine, mga katropa? It will take you thousands and thousands of pesos every month para igastoon mo na mga katropa, no? Okay lang yung mga state colleges, but mga state colleges, mga katropa, not all courses is being offered. Why man, no? Kung gusto mo yung mag-engineer, katropa, you really have to look for a school nga may nag-offer siya ng kurso. So it becomes a costly obligation para sa aton pamilya, mga katropa, bringing them sa insaktong eskwelahan para makuha nilang gusto nilang andom, katropa. You wanted to be, like for example, gusto mo mag-architect, no? Wala man sa gina-offer ng mga architect sa mga state colleges na to, no? So, ang matabos na mga katropa, you look for school nga may ara sang, ano, may ara sang kurso ang gina-offer. So, in a bigger view mga katropa sa sitwasyon natin di ang gusto ta nga matabo kita nga mga pamilya, kita nga mga ginikanan, hindi man nato na why man nato na fulfill mo, why man nato ma-achieve ang handom naton sang una mga katropa because sang kapigadahon gani, no, sang ninet ka income nga ginabato naton. So what we do is that makapamilya kita, ang bata ta ang makahandom sang ta, sa bata ta ginaplastar aga ginapatuhoy nga kita nga mga ginikanan maputoy-putoy ta para mahatag sa bata ta ang insakto nga pag-eskwela, no? Kung gusto niya mag nurse, gusto niya mag doktor
All those are just handom, inspirasyon natin sa atong kabuhi nga gusto natin ma-achieve man sa mga bata ta. Because kabaro kita mga katropa, maabrihan ang oportunidad kung ara kita. Ara mga bata nyo, nakakuha sang degree kag naka-eskwela sa insakto. And that's why grabe, putoy-putoy sa mga pamilya, sa mga sagirikan, para matapos na sa mga katropa. May mga success stories kita nga nasaksihan during graduation nga pigado kayo mga katropa ang sitwasyon. Pero naka-eskwela siya. No? Pero these are just numbers, no? Pwede lang maisip sang tudlo na itong mga katropa nga nakakuha sa opportunities ng mga eskwela, scholarship, or probably nag-biyahe sa tatay na pa-eskwela niya. But not all mga katropa nga mga kauturan ta may kapasidad nga mapa-eskwela niya at mapatapos niya tanang iyang kabataan. No? Maybe, 5 kabilog bata. Maybe may ara da 4 kabilog bata, no, may eskwela tanan. Budlay, bugat. So ang matabuan ay amat-amat. Untat ka tapos ka high school, untat ka nay. Ang isa, una nay, ang kamagulangan sa kolehiyo para makagraduate sa imo naman to obligasyon paeskwelahon mo ang imo nga mangkod mga katropa. Amo ni gakaltabo, amo ring set up the responsible Pilipinas mga katropa. Nga ginahambal naton ang oportunidad para mag maahon sa kapigaduhon, katropa, budlay-budlay, bugat-bugat mga katropa. No? Amo ra ginahambal man naton ngati because ngati nagatinaas ang mga braklunta eh. Ha? Nagatinaas ang mga ang cost of living naton taas na kayo mga katropa, hindi makalaot sa kagastuhanan versus ang kita naton. So pawagan is dapat luoton ang ginhambal to sang mga congressman. Hambal nila from 2025 nag os ang kapasidad sang tagsa kapamilya sa iyang access sa mga basic nga balaklon into 30%. No, dako na na nga gap mga katropa. So kung ikaw deficit kina permi sa imong kita, no, the most tendency may mo is mangutang ka. Ang utang mga katropa hindi man solution sa problema, no? Nagadugang ang problema mo. Nagalain pag ina problema mo, no? Kaya apart from this utang nga magamit mo temporaryo para sa pag-eskwela sa bata mo, bakal mo bugas, o whatsoever, nga kagaswa ng mga katropa, may interest mo na da. So, obligasyon mo na bayaran. No? Obligasyon mo na bayaran. Di karon, asla mga lubong ka sa utang, amo na yung mga katropa, nga may ara parwagan, nga ti ang minimum wage earner naton dapat mabuligan, ang aton nga, even mga constructions na mga katropa, no? Saludo lang kita sa mga kumpanya, nga naghatag extra, no, sa mga trabahante because nga they also look at sa sitwasyon sa mga ilang trabahante mga katropa. At para naman sa trabahante nga mga workers natin nga mga kuturan, if amo na ang inyong kumpanya, you're fortunate enough. But looking at sa mga hard laborer na itong mga katropa, construction diri sa aton sa kampo, no, nga hindi man sa accorded to sa mga benepisyo, even SSS, even kunano pa nga may benepisyo ginhatag mga katropa. Sila ya nagapabilin Japon to nga ang ining nga maghandom nga makapatapos bata nila, nagapabilin nga handom. And that because nga why sang pwede mahimo? Ang mahimo nila is sustain lang anay, no? Ano igo sa ekonomiya naton, no? Ano igo sa negosyo diri mga katropa? Once nga nagalapad gani nagataas ang poverty incidence sa aton nga mga lugar mga katropa, mabatsyagan man sa Marikusante, no, hindi man na muna kanami ang baklanay mo, no. Ang tao sa nambal naton i-prioritize niya ang iyang kagastuhanan nga magatutok man sa adlaw-adlaw niya kinahanglan, bugas, sudan, iyang pliti-pliti, ang iyang kuryente, iyang tubig, iyang internet kay kinahanglan tama sumong mga katropa, no, nga gastuhan na kay ti kalabanan sa trabaho ta nag-require naman sang online, no? Even sa cellphone, gani eh, no? Ang messaging nato na ang cellphone mga katropa. So, importante may ara ka man sang nakamakalaot ka man da, no? So, budlay ang sitwasyon, budlay ang pagpakabuhi mga katropa. Ang aton lang gidspungsod Pilipinas siya, nag-handom kita nga at least may pamaagi, nga may hibo.
Because ang ini mga success stories, mga katropa, nagakatabo ini, pililion lang, pila lang, mga katropa. Kay kung reachable ini mga katropa, ang ining success, ginahambal naton, tananta, naging successful na. No? Nakapangita sa kapasidad. Ang ibang mga kulturan ta, just because nga kulang sa edukasyon, hindi makapangita sa insaktong abra. Hindi maka-avail mga katropa. They stay, nagapabilin sila. Nga mga sakada, dira sa tubuhan, nagkatrabaho mga katropa, which ang ilakita na, hindi mo na muna kadako, no? Kakadto ta sa Isabela during sa pinaka mga tinuig, mga pinaka nagligad, mga tinuig mga katropa. Ang kita ito sa isa ka truck, no? Kita nila tag 150, no? Mapuno na nila. Oh. So, ini challenge ni Scrumias ni Presidente Bongbong Marcos, mga katropa. Plus, ang mga pulisa sa atong gobyerno nga hindi siya akma sa pagsulbar sa mga problema sa ekonomiya, pagpakabuhi, cost of living sa tao, mga katropa, amon yung ginalantaw tang isa sa mga depekto man, no? Pati makon mo, gataas, makaubra ka insakto,

iguon ka man dyan, Pons Bulong. So dire, mga katropa, ang iya na nga 15,000, iya na 14,000, hindi yung napakwa, take out bilog, no? Most probably, may ara ka pa ba, iranda nga mga obligasyon mo, most probably, makita mo na sa 2,000 nila, no? Gamay lang ang income mo, mga katropa, no? Di gastuhin mo na adlaw-dlaw, gastuhin mo na sa 15 dias, bugat sa bilog na bulan, ha? Bugat eh, no? Hindi kaya. So nakita na, na-prove na mga katropa, even ato mga labor groups, mga abyan, nakita to nila nga pigat, hindi pwede, hindi nagkakaigo. Ang ining sweldo sa pila ka mga kuturanta para maglaot sa kagastuhanan niya adlaw-adlaw. No? So ang gap is 30% mga katropa. Sa una, ara lang sa poverty line. Sumaka na sa, no? Sa pagtaas ng inflation, mga katropa. Ang middle class group, no? Of 30, bottom 30 na ito mga katropa, napiktuhan naman ang ilang kapasidad nga magbakal, mga katorpa, na banda, hindi na kaya. Nga, ati iban din may mga slakyan, nakabakal sang, ano, hindi na magbahal ng gasolina, nagbahal ng mga braklon. So, ang gasto, bakal bayo, bakal sapatos, gasolina mo, kag iban pa, mga katorpa, prioritize naman, no? So, anong implication sa negosyo dari mga katropa? Ang tao, way isang inugbakal, nag-priority, nag-hatag, gina-prioritize sa kagastuhan, no? Kaya para hindi makalapot ang kikita niya sa sunod sang 15 dias naman, or sa isa kabulan, so, pililiun lang. Ang epekto sa mga negosyante, mga katropa, hindi na mabaklan. Why income? Gamay ang income. Because ang circulation sa kwarta, ganubo sa mga katropa, no? So, it becomes now a crisis kaya dapat solbaron sa ating gobyerno sa karon, no? May mga proposed to, no? Punggan mo ang pagsaka sang presyo sang petrolyo diri sa pungsod so that hindi mapiktuhan ang mga basic goods natun, no? Ma-retain sa ang insaktong presyo kag makaya Japon sa mga working class natun ang ila kagastuhanan. Okay, ang problema lang mga katropa, bisan na ando ta, kahambal nga dapat may ara kita sang mapunggan ini siya. Nagasaka Japon, no? Kaya nga, why ka mahimo, why ka man control mo, why ka man sang direkta nga control sa enerhiya, why ka man direkta nga control sa presyo sa mga braklon, all you have to do is that to give order sa pag-freeze sa mga presyo sa mga basic mga baraklon, mga katropa, but just that temporary, hindi sa sustainable because ma-lift na sa in a couple of years, a couple of months, hindi mo ma-retain na siya mo, no? So masaka Japon mga abyan, masaka sa masaka. Ang problema karon ang approach, no? Eh pero wag ganito, like for example dire sa presyo sa langis, kinahanglan ta ikakason ang excise tax, no? Panubuan tayong excise tax. Ang aton nga Senado, Kongreso, nagsalasalaman to, naghatag sang gahom sa aton presidente para sa iya declaration sa state of national emergency, energy emergency, the response of Pilipinas. But ang iya ginimo to ya, the last time, ayuda, no? Programa, no? Which I think okay man, pero temporary yun lang. Ang sa gihapon, ang realidad, ang aton nga mga sektors ko komunidad ta nga apektados ni nagasakripisyo Japon. Aton nga mga working class nga apektuhan. Ang aton nga transportation apektuhan, no? Ang aton mga kauturan nga aras laylayan mas napektuhan din, no? Ang problema kay ti mga katropa, programa ta is ayuda system, no? Hindi sa programa para mag-control mga katropa sa pagsaka sang presyo sa mga braklon sa pungsod Pilipinas, no? Kaya nga amo to blang ginhambal ta kahapon nga ang produkto, like for example, ihatag sa gobyerno ya ang full control sa energy pagkatapos negosyuhan niya, no? Kitaan niya, sukto niya sang VAT. Ang tao, ang consumer amo ning malaot naman sang presyo to, no? Baklon niya sa ginadikta nga presyo sa mga oil companies, mga katropa. On top of that, butangan sang gobyerno ta, sang VAT, e-VAT, train, excise tax whatsoever, ng mga taxes, ihaboy mo lang ni sa mga negosyante at sa mga kulturan, sa mga consumers ta. Now, nagataas ang presyo, nagataas ang balaklon tungod sa umunay nga sistema sa atong gobyerno.

0: and wala sa solusyon, mga katropa, even ang mga congressman na doon sumunod. Wala sang konkreto nga mga solusyon sina mga katropa sa pagparawagan nga tikinanglan ta na nga may control ta kabalo kita sa mga crisis nga ginapangtubang ta subong ang aton gobyerno na butang sa arang-arang man, no? Tiambal nila actually ang 12% na gambal sila marabot na pila 36 billion pesos modula ta kung i-suspend ta ang taxes sa sa kuryente or sa enerhiya or sa gasolina because nga ti amuning aton nga himuon nga pamaagi para mitigate mga katropa. Pero kita ta amo man Japan, no? Manigosyo Japan ba ko ang aton nga gobyerno sa brigyan na isang kuryente sa aton nga gatong sa pungsod Pilipinas. And gina take advantage because why control? Maybe anak alam man aton gobyerno nga magkuha sang excise tax da mga katropa or mga taxes nga nakapatong sa presyo sang gatong because nga ti mamurdoy sa, no? Mamigado sa. Amo ko kisa pahapos nga sistema sa aton gobyerno. Ang tao nagasakripisyo. Kita yang naglalain sa di mga katropa, no? Kita yang nabudayan sang mga pulisa nga mismo mga mamalida ta. Nagihimo mga katropa. So this time, parawagan man sa atong congressman, basi mahimuan ta pamagi, nga mabuligan ta nga itong birak mga uturan. Kita, no, but away sa krisis ng pangatubang ta sa sunong panahon. Kay kabudlay, kung amo lang ni, nga mahambal lang ta by fortune, bla, mahambal ta, okay, na mangita ta pamagi, para mga buligan ta, ang kaugalingon ta, extra ta to. Pero that will take much of our time para man sa pamilya ta. Amo na bla? So, kita sa mga katropa, halin pagsugod, February 28, 2026, ang pagtaas sa mga baraklon, grabe na. No? Hindi na basta-basta. And somehow, ang atong gobyerno, mahambal naman lang siya, ano ah, may ayuda man, hatag tayuda. Di ito huwag reklamo ka mga sektor. Uy, makikabaton to. Hindi man tanan sa lamaha to. No? Dari, na-prove na ito mga katropang ayuda, hindi siya basihan, no? Para solusyon sa problema, tanga. Ginapakatubang tas matagad lang matanan, no? Ang pila ka mga konkreto, ginapanawagan sa mga sektor sa aton nga tagpangabudlay, saka suldo, no? Ang Metro Manila, mga katropa, nagpanawagan na to o kung nagpadeklara na ang dolly nila nga gin-approve nila ang 80 pesos nga wage increase para sa Luzon area. No? Di kita dire, why pa? No? Why pa? Nagkapabilin niya po 550 ang aton nga sweldo, ang daily rate na mga katropa. At the same time, ang pinakamakuturan ta, nag-maintainer lang sa 400 plus para sa nan sa mga kumpanya nga wala nakalabot sa siyam pulo ang ilang mga empleyado mga ayan. Pero tikninit Japan sa muna yung nagsinaka nga presyo sa mga braklon ta galalain ta issue sa korupsyon nga nagpalain pagid sa sitwasyon ta sistema natin sa pungsod nga ang aton nga mga official nga dapat ilantad nila kaugalingon nila para klarohon ang ila ila kaugalingon kontra sa korupsyon ginagamit nila ang ila posisyon para depensahan ang ilang ginahimo nga mga kabalastugan. Look at the congressman, no? Not all pero kalabanan sa mga congressman ta kabalo kamo nga ang flood control that can happen again and again pwede sa mahampangan wala pa ta nakihimo sa mga pulisa. Kaya dapat na may ara kita sang safety net ba? Sa mga pikoy nga mga bidding mga contractor sa mga congressman tatay sa mismo ang mga contractor kay ila mo no nga mo rin nagahimo sa mga programa na panghinaw naman na sila iya oh why pa so that's why mga katropa ang panawagan ta nga kinanglan ta sang accountability kinanglan ta sukton ng mga congressman gani kung sukton ang ano ang mga opisyal sa gobyerno kay involbado sa korupsyon dapat na naton nga himuon kung tani. Ang problema lang katropa ang ining mga congressman ginagamit man nila gahom nila no tanan nga mga kontra tanan nga mga ano butangan nila sa mga aligasyon no if questions of flood control mga katropa we've been waiting for the government to file a case no, against sa mga involbado sa natin. This is not just about the House Speaker. Hindi lang ni istorya sa kay Zaldico, ang mga congressman nga may allegation sa akusasyon, they have to clear themselves sa corruption. Dapat. Kagamorin gini-demanda natin, no? Nga ginalingaw lang ta sa ila ginahimo, pero padayon man Japon, tuloy-tuloy Japon, ligaya nila. No? Kita nga matao, gahulat kita. And that's why hindi ta matansyas mong ano pang ginahimo, din direksyon sa aton nga gobyernos mong. Is it about sa sustaining? Nga masustain niya ang iyang termino kung tumatapos ini mga katropa? Kag idoso naman ang panibagong liderato para manipensahan siya sa question sang corruption, mga bayan. Oh. Ang impeachment, ang tanan ni kun tananta may impeachment ang vice presidente, ang presidente ta maging accountable man eh. Sa nagkakaltatabo to, kambal niya, gusto na limpyuhan, tani, may ara naman ta lifestyle siya, no? May ara ta sang himo mga pamaagi para mahambal ta nga ay okay sila, klaro sila. Amo man imo antali sa mga congressman ta. Plastaran nyo balang kita nila. Pagkita nyo mga propiedad nyo. No? Ang issues ang salin. Kita, tama na. Halin pagsugod nila. Gamay. Pero pagkat pungko nila, dumako ng ilang mga assets na. Oras na ito, 9:05 mga katorpa, makomersyal tayo na. Ibalikan tayo yung mga balita. Angot sa ginaduso ng saka suldo at sa pilakman trabante. Dari sa bilog ng Pilipinas, mga katorpa, pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Simple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Simple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Simple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
5: Oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold
12: coffee mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
17: Apo balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
19: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
20: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
21: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
20: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Sister Pain.
26: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
27: Sa aking call center agent.
28: Burmig, ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
29: Ibang ganyan efekto sa akong sang Sister Pain.
30: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
31: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Sa mga butika.
34: Santon Gold Coffee Mix.
35: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
34: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
36: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
0: Mamayagpas. Saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: Sa XFM
0: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi nga naman bla namon makaya ang ina.
3: Pwede. Nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Pangayo ko naman kagirasan sa atang mga kapulisan.
0: Prangka. Kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik kita mga katropa sa mga paragad na ito. 9:30 na. Katuwata rin pinaka mga latest dito sa area sa Southern Negros, no, because may ato to isa ka ano, isa ka lalaki, I think banan eh, no, asang biktima pagkatapos gin ano, ginpulihan ni San, ginbuno, no, bana, ginhatok-katok labo sang kerido sang asawa. Baw, grabe mo, grabe nga guts ni ang kerido subong niya daw nagsulit ng kalibutan subong ako nga ang mga krido pa subong, ang mga krido-krida pa, may otoridad para magpanak kita. Oo. Check on the base, katropang Winston Villanueva, mga katropa.
0: XFM Live Reports.
4: Katropang Winston, may aga.
5: May aga, katropang Wino. Update kita sa na, natabo, no? Nga pagpatay sa isa ka bana.
4: Oo.
5: Dito yan sa may barangay Puok. Kamanwasang lumahan.
4: Mm-hmm.
5: So personal kita, katropang win nga nagpadulong dito para ma-verify natin ang kaundan sa sininga balita. Bangod nga isa ka parinte, no, sa inubahan na nagpapalusaton, mamiaras ang napatay pagi sa pag, ano ni, pagpanglabo.
4: Mm-hmm.
5: Nagkakaapon, amuto na istorya natin dito, katropang win, ang bata sang biktima. Kaya dito na ibaluan natin sa tropang win nga ang iyang tatay gali ang nagpatay ang kirido, no?
4: Uh-huh.
5: Ang ginaupod-upod subong ang iyaman nga Iloy.
4: Grabe ba?
5: Ding babae
4: uh-huh.
5: Ang ginpatay nila amuning iyang tutuod nga bana.
4: Uh-huh.
5: Tutuod nga bana ginpaging kasalgin niya sila.
4: Uh-huh.
5: Ugaling ka tropang win sa pila katuig of the line nila. Ang ini nga babae katropang win.
4: Mhm.
5: Kun but lang ko ano term gamit nato pero ang nagpatay ikapito yan ani nga lalaki mo. Nga dilupod-upod. Oh ikapito nga lalaki ni. Ang masami da halina sa ilang nga balay bulaga niya ni abi ang iyang tutuod nga bana. Upod na siya sa isa ka lalaki.
4: Uy?
5: Pag upod niya si lalaki,
4: uh-huh.
5: Natinira na siya tagpila, tatlo o apat ka tuwid. Pagbalik niya na kung kaysa, bagari binulan lang, pagbalik niya na katropang win, gabusong. Gabusong niya siya.
4: Uy?
5: Ang muna nga naglambot ang bata niya, 13 kabilog. Sa original, hindi siya napatay ni sa biktima, lima lang din niya ang iyang bata. Lima lang. Pero bangod niya sa kadamo, sa iyang lalaki, ng inkarinasyon, nagabusong siya, nagdangat, prinsi kabilog ang iyang nga bata. So muna ang sitwasyon, sa ining ikapito, may are na sila bata na nibi anyos. Sa ilang nibi anyos nga bata, sang tiun nga ginapatay, no? Ginalabo sang suspitsado or sang kirido, mas ilang iyang nga nanay, isa din niya sang bata. Ang muna nga nakasilim din ang bata, gani nga atay. Kaya ang tawag niya sa suspect, atay.
4: Uh-huh.
5: At tawag niya sa biktima, papa.
4: Uh-huh.
5: Ibra sila ng star. Tanang nga bata, sang sining nga babae, sa ipan nga lalaki, ang nagasagod, amuling biktima. Amuling biktima ang nagasagod.
4: Grabe ba?
5: Tanang nga bata niya sa gwa. Yes, sir. Tanang nga bata sa gwa. Niya kabig niya nga bata man eh. Kaya sunod sa iyo, wala mo ni sa lang bata mo. That's why, hindi nga, pag wala yan yung tabog, wala yung napabayan, ginapakaon, ginapaskwila, kutong sa masarangan niya, katropan. Mismo ang isang kabata niya sa ibang lalaki, ang nag-isorya sa tubangan na ako na sila niya, apa na akong tawag sa iya, miskan hindi ko na siya unod, sa nga unod, kung ako unod, pero papa, ginatawag ko sa kaysa nagpadako sa ako niya, within fact, spoiled ako na. Nag-spoiled ako na yun sa eskwela ko, panan dinaatan niya din sa akon sa tropang win. That is why ang hilibi on the apuni di amak hanggang inablang mga pampapanimalay mismo utod sang babae na lugunan bangun ining biktima ka tropang win, tama ini kabuot. Tama ini kabuot kag mapisan. Wala ni siya record sa ilang lugar, katropang win, kundi ang maayo lang ang nakita nila sa sining biktima. But, amo to, may iigo sa nagko ng mga labo ang liog eh. Ang unang labo, katropang win, kamot, kaya yung sagang niya. Kapag sagang niya, daw nag-uy-uy ni katropang win, dahil siya nag-apa. Pinpulihan ini labo-labo sa liog. Hindi laog-laog ng mga labo ang nakita natin.
4: Pila kami doon ang naglabo?
5: Katropang win.
4: Katropang Winston, mabalik ta. Paano natabo gani ang insidente? Paano siya nalaban? Paano ang komprontasyon natabo?
5: Ano yung muna eh. Antes pa matabo ang ining paglabo o pagpatay sa iya, nag-abot ining biktima sa ilang kabalay, medyo nakainom na. Kaya kaga ako'y pali sa uma, naabta na ining asawa nga wala pa nakahimus sa ilabalay.
4: Okay.
5: Wala pa nakatigang, wala pa nakakaon mga bata.
4: Uh-huh.
5: Kasi nagambal siya nga maayo pa na magwaka na lang diri. At ang ubra mo, sige lang man cellphone upod sa lalaki mo, ay nabaloan naman niya mo. Kaya ang tawag niya gani, sila isang bata, ang tawag siling isang nanay ha, sa ining lalaki na suspect. Nga gaga, ano, gaga pang kauganay nila. Gaga na sila?
4: Gaga na sila?
5: Oo. Yes, sir. Ang mulang term na sila isang bata niya na batian pa sa ilang katatay nga gaga ang kauganay. So, ginambalat ang lalaki maayo pa na mag-upod ka na lang dito sa lalaki. Kaya nga, wala mo ba na himo? Ang responsibilidad mo bilang isa ka Iloy.
4: What for nga?
5: Pero, katropang win, samtang nag-ambala na galing yung mag-asawa, naka-open ang cellphone. Ongoing pa ang call.
4: Ay na.
5: That is why, pati ang din sa sininga lalaki, ng suspect, pati anya tanan ang din pangambal, sang sininga tuod na bana, na doon ko luabi, doon na akin pag din sa tapat. Ang nininga suspect na aking pagkikapat, bangun siyang yung pangambal kang sining tuod na ba nabi. So mula ka tropang win nga sang gabi na mga last year, subog na nakainom siya, na natulog sa may salog, hinabrihan sang asawa ang pertahan, tag nagsulod. Sulod sa palaysayon sa bata, ang nakita niya una, duwa ka lalaki. Duwa ka lalaki, ay bit-bit ini nga sunod siya gani, may armas nga dala, posible niya tumo niya sa armas tutang, pero nakita niya nga, ano na bakyan niya, pang naghambal ini nga suspect sa iya nga may nga wala ka pulos na ano, na bana, doon gina muna bi, may ka pulos na bana, tagal din naman mayo sa iyo, patsun, doon gina muna bi, doon ginlabo niya, pagkalabo niya, nakasagang pa, kagasang ano din dogi tindakan bala. Ang isa kaupod, ang iyang atatay, wala na may mo, kay pilaso na, dito na din labo ng pila kabisi sa liog. Ang una nga labo, katropang win, nabatihan pa sa bata na nag-agay. Nag-agay pa si papaya. Sa isang bata, nabatihan ko pa na nag-agay. Pero sa mga successive na, mga sumunod na, yung mga pagpanglabosin niya, may nakita siya katropang win na daw luha sa matras ang iyang tatay pero wala na sang tingog. Wala na sang tingog. Nakita din mismo sang duwa ka bata ang ining bata ining natutuod sang biktima kag ining bata naman natuod sang suspitsado. ang suspitado. Nakita nila kung paano hinpatay o ginatok-atok kapag paglabo ang biktima katropang Win.
4: Grabe man yung istorya katropang Winston ban?
5: Yes, sir.
4: So ang natabo, ginlabo na to, napatay ang ininya asawa sang lalaki tong sang babae. Pagkatapos nagpalagyo duwa ka bilog ning suspect katropang Winston.
5: Sir, so ang natabo, nagpalagyo sila. Pagpalagyo nila, actually ang mga puro ni nang lugar mga munang oras katropang Winston bakit tulog tuyo-tuyo, nag-ibaguro, tulog na gano'ng mga tao.
4: Oh, mga oras.
5: Walang yung mga kabatsag.
4: Oho, mga oras.
5: Walang yung mga kabatsag. Ang mga kabataan, mga alas 10, alas 11, alas ang gabi mo.
4: Oho, oho.
5: Ang mga kabataan, wala man nakasinggit, kahit yung pamahog. Yung pamahog na kung magsinggit sila, sila man pamatsyon. That's why wala isang may nakasinggit, samtang ginahin mo ang in-increment, nakagawa pa ni sila, nakapalagyo, pagpalagyo nila katropang Win, upod man sila, upod ang bayi, nagupod ang babae sa sininga lalaki na nagpatay sa iyang bana. So, dala nila ang tamanghura na aking bata, kagbit-bit sa babae naman, ang iyang apo. So, pagkabwas, nagpatigay ng post operation, actually nagpanghiwala pa rin sila. Hindi na ipan nila primero na sila nagpatay o galing. Sila isang pulis na mabinuto ka pa ang mga dugo. Ang mga agsik, may blood stains. Ang bata, may nagsikan sa dugo. Ang ining suspitado, may mga agsik masagbo. That's why, dinarestar sila. Kagkapon, ang panakon to, katropang wala. Although wala na ako na-interview ang FBI kagang ining mga persona. Kaya din-inquest na sila. Kaya posibleng mag-atubang ang laki sa kasong murder. While ang bahay naman is sunod sa this officer is parricide. Ang posibleng ipasakan na kaso, batok saya katropang Win.
4: Terrible man ba tungod sa pagigugma nila? Do ay pakundangan ini ang sistema sa pamilya katropang Winston. Kung makita ta ang asawa may ara sang gina ikapila na ning ano niya nga kulokrido niya.
5: Ikapito.
4: Grabe ba pal doon
5: siya? Yes sir. So ari pagigug katropang Win. Ang asawa sang sinang ginkirido niya puto niya man.
4: Uy.
5: So, sinisirbe, di modo, bayaw niya ang iyala kirido.
4: Why na pinilian? Ang aral.
5: Man, bayaw niya ang iyala kirido. Siling niya sa bahay niya, ang ining utrabe, may bata man sa dangang walo kabilog. May bata sa dangang walo kabilog. At niya, nagpa-iway na lang itong utod, bangon sa kubra sa iyang utod, nahuya na siya. That is why nga wala na ito nagpanghilabot, ginpatungutan na lang na ining utod niya, kagang iyang bana, na nag-upod sila katropang Win. Ining biktima, why man niya siya gamo? Wala mag-upod ka muda. Basta ang mga bata, dinilang sa akon na muna. That's why, amulagani ang halos kahamba sa mga tao dito, na ginpasugtan, na ginkamo, ginpatay niyo pa.
4: Ah, okay.
5: Kamu na, Bing. Ang natapok ko.
4: Pila kabilog, walo kabilog bata, no? Lain-lain ni Amay?
5: Ang sa 13, base 13 yung bata, ang lima lang ang tuod nga ba? Yes, sir.
4: Mariones.
5: 13.
4: 13 na? Sobrang isang dosina?
5: Yes, sir. 13 yung bata. Yan kaya ang lima, iyan na ito sa biktima, na sa tuod nga bana. The rest, ang walo, sa lain-lain na yung lalaki.
4: Paldo si Mamba. Grabe.
5: No. No, muna ka siguro doon kala mo. Pero doon maugot-ugot ka man.
4: Way pa sa masumuran?
5: Kaya ang iya gali-style ka tropang Win. Ina mo lang kung makita itong laki doon mataipan siya. Kag may kwarta, maupod siya. Pag mawada na gali ito sa iatag siya, pabalik naman niya sa iyang abana. Diba tunon man siya po sa iyang abana? Oh. Ang iyang abana, ang pangabuyan sini is panguma, mga utanon, pero dagko ang income, hindi siya ga-income niya ginagbay. Eh kung kaysa malambot, yan ikon ang binta, sini tag 100,000, mga disposal yung mga utan, kaya tama, hindi kapisan yung pagkatawa ka to pang Win, may mga talungan, may lukahan, so naka-income siya kita dagko, mabalik niya dahil na bayi.
4: Ay?
5: Balik niya sa akin mabala niya may kwarta. Pag wala namang kwarta, nisa naman na sa kunusang lalaki naman, niya iyang uro, danabi.
4: Oo.
5: Sa malukit tayo inubahan, may arada na may mga malugisda, may mga pangumpra, bala, mga kumprador. So, tanda man sa abi ko lumang ita, siyang may ara-ara abi ng mga makakakitagatag saya.
4: Oo. Kagrabe, no? Ahay.
5: Amo so, nga ang kintuga di mayo kagang trauma. Ang trauma sa mga kabataan man dili amak ilabi na atong mga nakakita pero inyong mga kabataan amo nang serve with best kahapon amo nang makapasakan isang kaso atong mga kapulisan
4: kay
5: nakita naton nga sila mismo ang nagatag sang ilang testimonya kagang naging mabakod nga rason na mapasakaan ta so ining nanay kag ang ining abigrido ya na nagpatay sa ilang atatay katropang Winston.
4: Ari, katropang Winston, may interview ko sa isa kabata. Pabati tabi sila.
5: Yes, sir.
4: Ari, mga katropa, oh. Grabe ng istorya.
1: Saan pagkatabo din ka?
6: Sa balay.
1: Gaano ka?
6: Natulog.
1: Katulog?
6: Oo.
1: Tapos?
6: Kaya gaway sila ni mama mo kag ni papa mo. Tapos eh, tapos ara si mama sa ano, sa pertahan, guys. Storya kaila nung ha, inambalanga muna. Tapos na, si papa halin sa ano, sa bukid niya, gaubra. Tapos nagag sa balay siya. Tapos nag, yung pangita, yung ano niya ba yan, yung ano niya sang cellphone niya, gaga-ga sila, tapos nakakig si papa, tapos nakasunod siya nga, tapos nakabati ko ito nga, nagambal sila doon sa akong nga, akong kuno papa, put, yung kunote na akig, ganyan sila, si ma, si papa, tapos na, yung kuha po ni papa ang ano, bangko, pag yung lampo sa ano, sa simento. Tapos, yung kuha niya po ng solar, kagilampos po niya, kaya na, naugot siya kay mama, kaya sige siya tawag kay Lando.
4: Oh.
6: Tapos, nag, ano dahil si mama, nagambal si papa, ay nga, layas na lang to ima, wala mo ito Japon direct pulos nga, inahan direct, sige ka lang tawag, wala mo ipakaan ng mga bata mo, sige ka lang sugal. Tapos, nag, ano lang, tapos, kuwaon niya ang cellphone, buko niya kuno, ilampos niya kuno ang ano, kay naubot siya kay mama, kay sige tawag kay Lardo. Tapos, sumbago niya kuno ang naong ni ano, ni papa. Sumbago niya kuno ang naong ni mama. Tapos, atong na time na alas 10, na, na nagwa si mama kay nagambal niya bata nga hindi ko no mag ano mag o mag-away ko no nan magwa ko no tapos nagambal din si nagwa pud si mama eh tapos ang akon upod si Shepherd kag ako mga manghod kag ako pag si papa ara ko sa ano sa berha gahigda ko ako mga manghod ara sa katre pag si papa ara sa ano sa siminto na may hapin nga ano nga carpet arda siya tapos yung patay ang suga ni papa ay kapoy-kapoy na siya sa babaw nga ga talamnan siya ng kapoy-kapoy na video ga tanong video para para mapakaon kami. Tapos nagwa si mama, dugay-dugay, nagsugod si Lardo. Nan, may upod siya nga, duwa sila, may upod. May dala sila armas nga, ano, armas kid. Tapos si Lardo, may dala binangon. Uyatan niya si papa sang, ano, sang, uyatan niya ang, iyang, ano, iyabayo kaging, ano, habang nga, huwag kaging pulos nga, Edwin ka, ha? Tapos, nagkwa siya dahil yun sa ano, nagkwa siya dahil yung binangon, tapos gintiklod sa upod ni Lardo, gintiklod si Papa, tapos nakahapa si Papa, na labo ni Lardo si Papa, na nakasagang si Papa sa kamot, te, napilas ang kamot ni Papa, kid ang pilas ni Papa nga sa kamot, kid. Tapos nakalin, yung ano si mama at usagwa ay titatamay nigtugid sa kalsada. Tapos Tapos tapos labo kaisa ka labo nagsinggit si Papa nga agay. Nakasinggit si Papa na agay. Tapos kadua, katatlo na gid, dua ay na gid siya nakasinggit. Na,
2: oh.
6: Na ano gid siya?
2: Oh.
6: Katatlo gid siya nakalabo. Tapos
4: Katropa Winston, kasubo sang ginahambal sang bata.
5: Imagine na wala ka to pag misa mo lang ang edad mo.
4: Mm-hmm.
5: Nakita mo na ang hindi dapat makita sa isa ka minor de edad.
4: Oh.
5: Babae pangadaan.
4: Oh.
5: Brutal, brutal katropang win, no?
4: Oh.
5: Kalain kayo ko lang daw ng picture na nakita natin.
4: Oh.
5: Kalain na, hindi dyan. No, sa nga itabo.
4: Why ba na ginusol ang sawaya?
5: Wala eh. Wala. Hindi mo makita sa ilang paginulsol. Kaya, galing ka tropang win. Kaya to sila duha sa sunod sa custodial facility. Galing ka custodial facility ng naman.
4: Oo.
5: Ipagdali ko sa naman. Diba? Pagguha nila, kay Kabele sa ima-inquest sila, daw wala lang sila ya. May mga yuhum-yuhum pa yung makita sa mga itura.
4: Grabe ba? Kag anong otoridad sang iya krido nga maghambal nga responsable nga wala pulos nga ba na ni? Daw ang iya ganun, nagsampaw mo na to sa? Sa pamilya da?
5: Tingin okay, sa pamilya da? Amuna, amuna ang kalain, amuna ang kalaway nga nga wala ka kabalo sang maging resulta sang imo lang ang ginhimo. Karang natawa, 13 kabataan eh.
4: Oh.
5: Ang nawada na yun.
4: Oh.
5: Kay bangod niya ng 13 na ang inang ginpatay nila, amuna ang nagsagod.
4: Oh.
5: Karang kay gin patay nila, ano ang sitwasyon, budlay-budlay, katropang win kaga tuman nga, ano, no, kakasubo sa, hindi na sa pamilya sang laki, diskan pa sa pamilya sang babae nga simpatya sa biktima kasi mga kabataan.
4: Aha. Amo nang sakit gid kang sitwasyon sa bata. Sinong pakaon ni sila karon? Sino peskwela ni? Sino mas sa pupo ni sila?
5: Yes, sir.
4: Ang isa ang upod sang
5: credo
4: to katropang Winston, why pa madakpan niya?
5: Gina-verify pa kung sino kaga kung duwagin man. Okay, basta ang ginaano sa bata nga duwa pero sa ato mga kapulisan, posible na daw ginaako na lang tanan.
4: Oho.
5: Pang sining lalaki.
4: Oho.
5: Daw batay ko gani, ining lalaki ni daw ano ni, may mga previous ng mga kaso ka nga isina. Kaya nang lugar daw may mga nahalita na may napatay na mga ganyan. Sunod na sila.
4: Oh.
5: Na quarantine information. Pero, ang mga nga kulbahan sa iba, nga bakit balikan sila. So, I don't hindi sila mag-testify.
4: Ang mga problema, kay ti, hadlock la. Ang mga kisa, ang hostesya, hindi mahatag ang hostong hostesya tungod na kulbaan. Pero, importante, nakasuhan na. Nakailan na kaso ah.
5: Yes, sir. Bangod sa testimonya sa sininga bata.
4: Oh, kabudlay
5: bangod sa iyang pagwa witness.
4: Oh, hindi ba niguro magbinutig mga bata?
5: Yes, sir. Yes, sir. Hindi kaya imagine na ang bata nga gamay mismo bata na yan sang suspect sa sininga babae. Siya mismo sa ginaistorya sa pulis. Gin-describe niya, nakita niya. Kaga amugid, no? Santo man sa ginambal sa na-interview natin.
4: Ahay, kasubo man man. Kasubo kayo sa sitwasyon din.
5: Tama na katropang win, no? Ato na lang ano, nanganangon kung ba si makakabalik kita nito kung ma-sorya natin ining duwa, but ako na wala natin ni sila natin kahit ma-interview kung na naimo nila kagano'ng ginang motibo. Kung sa atin ng investigador, siya love triangle, pero si Siligod hindi na ni triangle, sir, ito namudamo na nga pag
4: damo na ni.
5: Pago na ni, walo na ni sa kabilog.
4: Paldo na ni, mga live triangle. Kabudlay ba?
5: Kung live triangle, tatlo lang involved. Hindi doon damo na galing ni siya na. Pero, dako, ini, amun yung pinakadako nga kaso.
4: Oh.
5: So far, dito sa manuwa sa inubahan ka tropang win.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi nga to, eksunod aton na mga kapulis. Kaga, mahilang kay madasig man nga nasolbar, kaga nadakpan ang suspitado.
4: Toho. Sige, sige, Katropang Winston. We hope nga ma... Maka ma-file na kamalupot na ni sa ano, matag na ni sa hustisya sa mga kabataan. Ako yung concern ko sa mga bata. Kay ti, anong klase yeah, pakabuhi yeah. nila pagkatapos ni? Why na sila tatay? Why na sila papa nga mga sa pupo sila? Why na magastos pa iskwila nila? Hindi ba ni mabakaan sa mga suspect ng ginhimo sa amay sa mga sang 13 na tanan ka mga kabataan, no?
5: So, muna ganito ito, pang minggapon, yung papot-apot kita, nga may taga MSWD o kutani, na mag-abot para for intervention, kaka psychological debriefing mga kutani, o pasi-posible man, nga mumala posible ang imuon sa nga palwa, kasi nang lanon, gini sa mga kabataan, nga matatap ini sila, kaga madula sa ila pamisaron, ang ining tabo, kay kung dala-dalahon ni nila ang nakita nila, posible ka tropang win, nga hindi gini mga kabataan makagiho sa isakto, bangod nga maputos ini isang kaadlok, kaga kakulba.
4: Oh, traumatic ni sa katropang Winston. Well, siya, kung ano matabo, nasa nga manadlaw katropang Winston?
5: So, muna, atong matag na atong update regarding sining nagluntag nga pagpatay isang asawa kang isang kinito sini sa iya kaugalingon nga bana sa banwa sang inubahan sang tenilikdan nga gabi. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antones Villanueva, SMM News, kaman ka lang. XFM
4: Live Reports. Salamat kay Katropang Winston. Bago na ko slapo sa muna yung istorya. Ikapito na eh. Nga lalaki. Pero ang lalaki nga banaya, nagpatutulan Japon, ginakseptar ang babae. Hindi man lang ni tungod sa kabataan, but because sa pagigugma, no? Well, hindi man ni mahatag sa, hindi man ni mahambal niya, planga yung babae, pero ti, makita mo sa aksyon niya, bla. Makon mo, kapito ko na yung mo yung tinunto, baton ka Japon, nagbata ka na, may bata ka na gani. Oh. Naglapot pa 13, sobrang isa ka dosina, okay lang. Ang lalaki, Japon, ang nagsapupo ni siya. Di, paano ka mahabal ka responsable nga ba nga sawa ni man? Abana ni man? Ha? Ginbaton ka, despite sa mga pagpakasala mo, ginbaton ni ang mga kabataan nga tatay sang ibang, tatay sang ang alain nga tatay, ginsapupo, ginakseptar, ka ginbaton as bilang ama, bilang anak yaman, ginsapupo sa panimalay. No? Di pagkatapos, huwag ka pa napalda, huwag ka pa yung nagbatsag. Nangita kapag ibagbo o resulta. Subong. Ano ni sa iya? Do istorya nga wala sang kabulusgan bla ang asawa. Magpamilya ka, abi katropa, ang pinaka-highest peak sang imong kalipayan, makita mo bata mo? Pamilya mo? Malipay ka mo? Kaga mahatag mo, obligasyon mo bilang ginikanan. No, kung kisa gani secondary ng ang kalipay sang amay kag iloy eh. Ang problema lang kung kisa mga katropa kita. Ang problema lang kung kisa ang ining mga bagay damo ni kakartabo sa mga barangay galing ti na hindi pa na anan. Way lang gidestruyan, wala na ma-record mga katropa. Pero ari kay nagresulta na sa pinatyanay. Resulta na pagkapatay sang lalaki to, ti amo ni narebokahon na. Pero sige lang, we'll see na pinakama latest development mga katorpa. 9.43 sa pagparagay na ito mga commercial pa. Haboy ko nga itong mga obligasyon pagkatapos sa mga katorpa. Talakay ta sa pinakama mga talakayan talaga.
7: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badahos, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamagaambinti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Sister Pain.
17: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Santon Gold Live Testimony.
24: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
25: Santon Plus Gold.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
27: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
32: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
33: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
37: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
33: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
38: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
39: Mabibili sa mga butika.
40: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
41: Ha?
40: Oh, ma? Ikaw na?
41: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
40: Claire Skin Herbal Soap?
41: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
40: Hala, tingala ko naghuben ka.
41: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
40: Ma, baklan mo mang kusina ha?
41: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
40: Oh, gali, diriyo.
41: Ah, dali na.
42: Tila ba may hangin sa tiyan?
43: At masakit sa pakiramdam?
42: Kabagyan!
43: Mag Santon Plus Herbal Oil.
42: Isang pahid lang.
43: Tanggal agad ang kabag.
42: Santon Plus Herbal Oil.
43: Ang pamahid
42: na all-in-one.
43: Sa presyong
42: magaan.
43: Santon Plus Herbal Oil.
44: Sister Pain.
45: Sigari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
46: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
47: If symptoms persist, consult your doctor.
48: Sa mga butika.
49: Santon Gold Coffee Mix.
50: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
51: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
52: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
53: Mabibili sa mga butika.
54: XFM 103.9.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Ang natabo to sa inubaan, mga katropa, pabalo namin sa inyong mga developments sa mga katropa, no? Ang istorya, tribly, no? Ang istorya na natabo to tungod sa ining paghigugma sa babae sa iba na mga lalaki, no? On the 7 times. Tribly, no? Paldo-paldo ka na, ma'am. Grabe. Oh, nakabungkit-urot ka na. Huwag ka pa madudla. Oh, nagbugoy ka pa liwat. Sige lang, no? Anyway, mga katropa, 8:15 na sa pagpangalagad ta. Huwain ta oras gid sa aton talakayan. Ang issue pa rin sa mga katropa ho, sa impeachment, mga istorya pat ni Dasun-Dasun yung minadlaw. Pero sige lang, no? Medyo kulabos na oras naton. Talakayon taling mga update naton sa Dasun nga talakayan naton sa aton nga palatuntunan. Pero sa bolsa ay mga katropa. Members of family, happy birthday, Yon De La Torre, Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Wish you a good health and more birthdays to come. God bless you. Again, happy birthday sa atong katropa nga si Yon De La Torre sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. We wish you a good health and more blessings, more birthdays to come sa imo. That's coming from De La Torre family, Bawasanta family, Tanduay Boys, especially sa kay Chardy Gwapo-Gwapo. Oh, happy birthday sa inyo tanan, ha? Okay? And that's, again, halina sa pamilya De La Torre, Bawa Santa family, Tanduay Boys, especially sa kay Chardy Gwapo-Gwapo. Oh, thank you. And also, happy listening man sa mga kauturan ta, sa mga katropa natin yung nag-upods program ta. Ma'am Shirley Arevalo, nakatutok siya. Junior Alegria, we have Sir Vincent Hilbulario. Thank you. Magtinghua lang ta pirmiya kada adlaw in order para makasurvive kita. Huwag naman ang mantra natin na Sir Vincent nga kinanglan ta magbakabakagid, no? Maubragid tayo, tutuod niya, ha? Para mabuligan talawas ta, no? Kung may ara pag kinanglan sa aton nga kagastuanan, may ara ta gihuon da yun, no? Thank you, Sir Vincent. Morning. Nena Arevalo, Katoliko. May aga. Thank you sa pag-upon sa aton program. Diri sa, ano, sa Bullseye. Salamat, kid. May oras, mga katropa. Buwas naman, sa aton nga paratuntunan. Today's Thursday, do kadasig lang sa Manadlaw ta. Wow, Hulyo na. Hulyo. Agosto, bawa. Sige lang, parang kailan lang. No? Sige lang, no? Oras na ito, 9:51 mga katorpa. Buwas naman. Tutok lang sa mga public affairs programs ng XFM. Ihatag naman mga latest development. Karon sa Udto mga katorpa, may ara naman ta sa sentro. Bantayin nyo, no? Ang mga follow-ups sa mga balita nga na tipo naton diri sa aton nga news center. Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President, Dr. Remilito Oy. Ako naman inyo, katropa, katropang Wade Salinas, nagapaalam, tubtubwas, God bless mga katropa.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
7: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon.

0: magaganda ka pa.
1: XFM 103.9
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9
2: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar

0: nagabulig sa pag-control sa diabetes. Pait lang niya, prumpuslan mo ni. May insulin man niya nga nagapanubo sa level sa sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman niya sa fiber. Nagabulig sa pag-control sa presyon sa dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sa evergreen herbal capsule. Natural nga ginhalinan sa vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sa iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sa presyon sa dugo kag makabulig, dumala sa diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang gluko sa dugo.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa evergreen herbal capsule.
3: Ang evergreen herbal capsule kag ang evergreen herbal coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inanyang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kagad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: makasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon?

0: mga katropa, isaraman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian dire lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Ma? Nagaproblema, galit sila, Ma.
1: Ay, makaluluoy man ang amiga mo. Abi, istoryahagi siya sang maayo. Nga hindi siya maglayas, ha? Kag kung ano ang iyang problema, hambala siya nga ara ka nga masugiran niya.
0: Para masugid ko dayon si Ma?
1: Ha? Ay, hindi, ah. Natural, abyan mo siya. I-encourage mo siya, eh.
0: Ati, oo, ah. Sagad ko na iya. Akong bala sa amiga ko, ah.

Hindi na ako mapahamtang. Ilabi na gisagin sugid sa ako ni Jolly. Bahin sa nagakatabo ka, Chinchin. Ay, gusto. Ang maayo pa, makadto ako sa ilabalay. Mangusisa ako dito.

0: rin ako sa balay nila ni Honey. Kalino? Kag daw wala gitsang nagagahod? Ay, wala pagit sila nagkapauli? Na ano to sila yaman? May nagkulas? Kag daw naghalin sa sulod sang balay? Wala? May tao sa sulod? Ay, Anika, wala. Basi ko ginsulod na sang sapat ang ilabalay? Ay, Anika bala, kay makuha ako sang kahoy, makita ko lang ang may nakasulod nga ido. Umandam lang siya sa akon. Ay, nan, ari, aring binial, puluton ko. Nan, mapalapit pagid ako ah. Dito ako na yon sa kusina sa nabatian ko nga kulas. Nakabati ako liwat sa kulas. Sli! Hindi! May tawugid! Tabang! May kawatan niya nagsulat sa balay nila ni Harry kay Jigo! Kawatan!
1: Gina, ako ni!
0: Jigo? Ikaw?
1: Oo, ako ni. Eh, nga nga, inali mo lang naging pulpog ang dingding. Nakibot mo ko si imo kay.
0: Ay, Diyos ko. Doon nagtabog mo lang akong espiritu sa imo ba? Abi ko, anay, kung ido ang nagsulod sa inyo balay. Ay, wala man ko magunahuna nga may tawo dira.
1: Ay, hindi ah. Sino man abi nga kawatan masulod riman? Ay, magaling ari ka diri sa balay namon.
0: Ay, kakon. Ay, ginhidlaw na ako sa akon, amiga ah. Wala gid abi kamo nagpahibalo nga naglakat kamo eh. Pero nga nga ari ka man Jigo? Uti, kamusta na kamo?
1: Maayo man Gina. Sugilanon lang si Honey si imo kun makita ay kamo. Mabalik man kami diri.
0: Uy, matuod? Ay, salamat. Abi ko ana eh kun hindi na kamo magbalik diri.
1: Ay, hindi. Sige. Manghimos ko anay diri sa sulod. May ginpakuha nga gamit sa akon si Hani.
0: Amo gali? Ay, sa diin bala kamo naga-estar subong?
1: Ginimbitar kami sa akon amigo nga bagulang nag-abot hanin sa abroad. May resort siya, gani dito anay kami nagtipon-tipon.
0: Buti, maayo eh.
1: Sige din. Mangimos ko, anay, ha?
0: Ate, sige, ah. Pasensya, gisa na tabo. Abi ko, anay, kung ido ka.
1: Wala kaso, ha? Sige.
0: Sige. Madali-dali ko pa uli, ah. Mahingagaw ko putos ang ginluto ko nga Valenciana, kaina. Padalaan ko si Honey, ah. Kag maayo kay atuto si Juna sa balay. Paupdon ko siya, magbalik ko di.

0: O, te, nahanda mo ng cellphone mo?
1: Oo, nahanda ko na. Nag-andar ng audio recording sini. Ma-record naton ang kung ano nga ihambal ni Diego.
0: Jonas, nagaduda gid ako sa ginahulang ni Diego mo. Do ka tensyonado sa iya? Kag-abi mo, nagniwang siya bala.
1: Ano?
0: Oo, kag daw nagasuyo pang iyang hitsura. Do adikun?
1: Hoy. Hindi ka maghambal sa kamusin na. Babudlay na nga may makabati. Oh, aran ta sila balayo.
0: Ako lang ang manawag. Diego? Diego?
1: Ay, wala sa may nagasabataw.
0: Tagbalay! Diego?
1: Basi kung wala na siya tere.
0: Hindi na yan pwede. Kadasig lang sa akong pagpauli, kaina. Wala gani maliman kang minutos. Kag nakabalik ako diri. Ay, madali lang bala. Kay manuktok ko. Diego? Diego! May padala ako kay Hani. Balensyana ni.
2: Diego! Pre!
0: Diego! Ay, buksan ta abing portahan.
1: Ay, hindi.
0: Ha? Ay nga, aman.
1: Matrespassing kita sinakaroon? Ibuksan mo?
0: Diego? Ara ka da? Diego!
1: Gina, hindi na magsulod. Wala na diri si Diego. Siguro, nagdali-dali siya lakat sa nagtalikod ka.
0: Ano?
1: Tadali na, mapuli na ta. Dito kita masugilan sa balay. Mabudlay na nga may makakita diri sa aton. Kagkita pang pasibang dan nga nagpangawat sa sulod. Dali na!
0: Ay, dali lang bala.
1: Oh, naa pa?
0: Tapuhan ko sang bayo ko ang doorknob.
1: Bawa, daw detective ka ba?
0: Oo eh. Amo nang makita ko permi sa TV mo. Para nga hindi ka madakpan, trapuhan mo ang mga ginpanghikap mo. Kaginuyatan.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
0: Santon Gold

0: Gigo, salamat kay Ari ka na. Tik, nakita mo cellphone mo? Nakita mo?
1: Ari na, dala ko.
0: Ay, salamat. Delikado ka tama kung makita ina sa mga polis. Ara dira ang tanan naton nga kontak sang nagabakal sa aton sang droga.
1: Imugid sila kung madakpan kita. Katangadal sa imo eh.
0: Tik!
1: Nagsiling na gid ko sa imo. Na hindi mo pag-ibulag ini sa lawas mo.
0: Ikaw man bala naghambal nga taguon ko ina. Kay delikado kung madakpan ako nga ari ina sakon. Tik kundi gintago ko sa kabinet naton sa kusina eh.
1: Ayaw lang gani kay nakita ko na. Kan nakaibalo ka bala kung sinong nagbulabog sa akon.
0: Ha? May nagbulabog si imo?
1: Oo.
0: Sino?
1: Ang amiga mo, si Gina.
0: Ano? Nagkadto si Gina sa balay? Uti! Nakita ka niya, how? Wala ko bala ginsugiran si Gina sang bisan ano?
1: Sigurado ka? Nga wala ka nagpanugid nga makadto ko to?
0: Ay! Anong matyagan mo sa ako niya, how? Buang naging gamanugid sa iya? Uti! Anong natabo?
1: Nagkadto siya sa balay. Kinahidlaw siya kung sa'yo mo. Lagsang mabatihan niya ang kulas nga naghalin sa sulod. Abi ko nun niya ido. Ganyang aging pulpog niyang dingding. Sus, grabe yung kakibot ko mo. Kag nagsinggit siya nga kawatan.
0: Boy, ano?
1: Oo. Mayo mang gani kay wala man sa minakabati. Amo to eh. Nagdali-dali ko gwa kag nagpakita sa iya.
0: Ay, mayo man kun amo.
1: Gusto ka, mayo lang. Uy, kuidaho kagid niya mag-istorya sa iya, ha? Kag kun mahimo, hindi ka magtawag sa iya. Ibalo kagid bala, nga ginatiktikan pa kita sang kapulisan.
0: Kabalo man ko sina, ah. Ay, wala mo bala makita si Wesley dito?
1: Wala. Pero nagaplano ako nga kantuan siya dito. Isa sa mga inadlaw ngayon eh.
0: Ano? Kag nga, apa?
1: May gusto lang ko nga ipasikto sa iya.
0: Ha? Anong ipasikto mo, how? Nga, ah. May problema bala?
1: Wala.
0: Uti!
1: Ah, mpabayin lang ko bala. Himuha lang ginapahimo ko sa imo.

0: Jaja? Hei, Jaja! Hei, Jaja, anakku!
1: Mama!
0: Anakku, engkau, Gin! Engkau, Gin!
1: Ma!
0: Oh, Diyosku! Salamat ka na kapauli ka! Salamat, Gin, anak! Ay, si Jessica, ha? Huh? Kau puno bala siya nga nagbalik? Sugiri ako! Ano, Gin, bala ang natabo? Ngahinali lang ka mo nga nadula, gano, ha? Sugiri ako, anak. Tagkinahanglan, nga manabat ang dapat ka manabat sa inyong pagkadula, gano, ha?
1: Ma, ugaling na lang kita masugilanon.
0: Oh.
1: Kalain sa pamatyag ko, ma.
0: Ah?
1: Dumali po.
0: May! Ay! Oh! Oh, Diyos ko! Anak ko, anak! Nalipong siya!

0: Nagsunot ang ambulansya? Ba't pa nang tabo, man? Sinong kindala sa ospital?
1: Ma? Ma?
0: Oh, ma? Jerly? Ano itong nabatian ko?
1: Ma? Si Jaja ko si Cheska? Nagkapauli na?
0: Mm. Ha?
1: Oo. Kagin nila si Jaja sa ospital. Kay pamasaya kaluya, ma?
0: Uti, ano kuno? Nga nadula sila sang hinali? Sinong may kahimuan?
1: Wala pa natapos ang investigasyon, ma. Kiti, hindi mo makambal sa maayong duwa mo. Kag si Jaja, nindala una sa ospital. Kay, do hindi na siya makatoktor sa pag-ulag kapag hambal. Hinali lang siya kung nga nalipong sila ni Jay Susan.
0: Oh, Diyos ko. Pakaluluoy man siya. O, ti, si Cheskaya, kamusta na siya?

0: Gina, adali ka tayo, magsulot ka.
1: Salamat.
0: May kinahanglan ka na?
1: Nagluto ako sang Maha Blanca. Gindalan ko man ikaw ah. Oh, imo man ni oh.
0: Ay, para sa ako nun?
1: Oo, para sa imo. Ginsakop ko gud ikaw sa pagluto.
0: Ay, thank you gid na nga. Kayo gid sa imo. Ay, uli ko lang ikaroon ng imo nga suludlan ah.
1: Sige lang ah. Dira lang na anay ah. Ah, gindamo ko gid na. Agod nga, ma-share mo man sa mga abyan mo.
0: Ay, salamat liwat.
1: Wala sang ano man ah. Ate, sige ha. Amo na ko.
0: Ah, sige na. Ah,
1: wala ko sa nakita nga iban nga tao sa sulod sang balay. Kag wala man ako sa nakita nga agi sang dagom sa butko ni Wesley. Buot silingon, wala siya nagadamit sang duga. Ah, makulad na ako sa gate. Nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Ay! Naaway patrol car, dira? Anong buhato nila, dira? Ay, abi, manilag ako!

Hindi! Si Wesley? Ara siya? Nagwa siya sa iabalay? Kakaupot ang mga pulis? Kakinpusasan siya? Oh, hala! Ano buot silingon sini? Eh?

mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
2: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang Sunthon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taan ay makapulo pa minsar taan ay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pangbulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi gi ka mo katulon kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
3: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
11: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: tropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: XFM.
14: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Mga katropa, exit!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: M News Central.
1: X7 Time. Alas 10:44 na mga katropa, may ngagas siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Pilipinas, kagkonsidikawan subong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro. Adlaw kita subong mga katropa sang Webes, Hulyo 2, tuig 2026. Kag subong agangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Mga katropa, kita naman diri mag-inup danay humali na last 10:30 sang aga, tugtog alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan, talakayon, kag-diskusyonan. Sa mga nag-monitor, dira sa aton, humaling kaina pa, no? Timpano pa nagbalangon, agad nga magtutok na dira sa aton. Ti, mga katropa, aga pa nagpangita sa ilang kinawala. Umpisahan na timpano pa ang pagpangabudlay. O, para matapos timpano ang mga lubrahon, dira. Ti subong ni nga oraso pa dahil sa sila da nga ginobrada mga helikoton ginatapos tamyawon ta sila blanay sang maayong agada. Good morning.
2: Di na kamo?
3: Sentro.
1: Pero sa mga nagatutok dira sa radyo mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa mga katropa nato dira sa norte nga bahin sa probinsya, mabatian ninyo kami mga katropa sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Kabankalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7. Samtang sa social media naman, pabatian ninyo kami mga katropa kag malantaw dira sa inyo nga mga cellphones sa Facebook kag sa YouTube. At ang Facebook fanpage mga katropa mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. And don't forget sa YouTube, mga katropa mo ng XFM 90.3 Bacolod. Pera magita sa official streaming apps ang XFM Philippines, mga katropa. Inyo ina ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Hindi ka mo magkalipat, niyara kita sa ginatawag nga text line. Text line sa XFM Bacolod. Pwede din rin ninyo mga katropa mapadala ang inyong mga greetings, comments, kung ano pagitan ang mga mensahe, panawagan sa numero sa XFM Bacolod. Hotline na ito naman yung 0915-628-7926. Sa liwata mo ng 0915-628-7926. Subong aga mga katropa, ano ba ng mga kaundan sa aton ng mga talakayan? Mga dalagkuan ng mga topiko ng aton diskusyonan kagtutukan, diri lang sa sentro.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Tinguan ta karon mga katropa, makapakigangot with Councilor Homer Baez, ang chairman sa Komiteong Slaughterhouse sa siyudad sa Bacolod. Sa sanggunian paglungsod. Ang kontri makatropa nung protocol sa karon bangod sa balatian sa sapat o kon aratay sa sapat nga African swine fever sa baboy. At yung mga katropa, kahapon confirmed by our city mayor, Mayor Greg Asataya mga katropa, nga may apat, galupo kang apat ka mga kaso sang ASF diri sa siyudad sang Bacolod.
3: Sentro.
1: Natukiban ni mga katropa based sa lab test nga ang apat ka mga samples, ang duwa halin mismo sa barangay Alihis, ang duwa halin sa barangay Takuling. Te, amo ni subong dong ginakibang ang aton nga mga negosyante. Mga manog baboy ta dong ginakordam sila subong kay nga ha? Sa siyudad sa Bacolod confirm cases sa ha. Mga katropa, mas maayo ining nga nahibaluan ta para kabalo kita sa kung ano ni mga preventive measures. Para hindi ni nato mga tropa para hindi na kita mahalitan. Kaya ito siyempre yung iba, hanggang pangabudlay. Oh, pangabudlay para masagod ang baboy. Kaya ito para mabaligya. Kaya ito mo yung plangabuyan mo. No, plangitanan sa iban sa aton. Ti, mano pa man sila, be. Why naman sila sa iban? Pag itbing plamugdan mga tropa para makabawi-bawi mas tagsakadla o kung may gastuhon sa sulod sa balay kasi pamilya. Nagaling bangod sa amun naman yung problema. Bangod sa presensya sang ASF naman mga tropa. Ti, nagatag naman sa kalitan sa mga plangabuyan. Kaya ang syudad sa Bacolod, may mga tikang na nisa karong ang ginabuhat and I believe gang ASF Task Force operate, ano na, no? Nang, na, ano na, mag-ano na sila, no? Mag-activate na. No? I-activate ang ASF Task Force para sa masugod ng pagbantay kagi stricto ng mga pagsulundan no, kung protocols mga katropa angot sa pag-transport sa mga pork and pork meat products and also sa mga buhi ng baboy. No? Teka ro mga katropa, ano yung pagsulundan nga ito dapat ibaluon? O makaupo na dugi-dugay si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Slaughterhouse diri sa ato sa siyudad sa Bacolod. And mga katropa, dugang tapigil karoon ng mga updates, nadumduman nyo itong nangligad ng mga ayuda para sa mga jeepney drivers ta. Nga mo itong ginapanindugan, ginapanawagan nila sa gobyerno nga dapat iatag na ang ilang mga ayuda. Pero galing mga katropa, kwaon ko nagkaroon ng update kay sa Rudy Cathedral kay nga ana mo ito siyang istorya ya.
0: Centro.
1: Oh. Abi ko, piho na. Amo na malang balblan nila mga katropa. Oh, diba? Hambal nila, pera na, nangin bato pa. Oh, tuod, literal nga pera na, nangin bato pa. Pe. Tapos galing mga katropa, ayuda to para sa ila. Ang mga checking ay pinagtag to sa mga individuals or sa mga beneficiaries mga katropa. Ay nako, lain ang na-address.
0: Central.
1: Lain ang mga pangalan.
0: Central.
1: Ang problema galing ko na sa checking mga katropa, wala din address sa land bank sa siyudad sa Bacolod. Dito mismo ay galing ko na na-address mga katropa sa Quezon City ng land bank. I don't know kung ano na siya ang plastada. Sina, nga mo na. No, tihula tong tani karo mga tropa, hibaloon ta. Pasaysay tani karo kay Mr. Rudy Cathedral kung pilagi ni Bila Kabilog ng mga PUJ drivers o kung mga jeepney drivers ang doon na rimalaso pa yung ilang ayuda matapos tong crisis situation nga ginapakatubang ng mga tropa dari sa syudad sang Bacolod kag sa Pilipinas. Kagibapagin ng mga updates mga katropa dari sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. At ang nakaroon hibaloon kag kuwanta ng dugang mga detalye. Alas 10:52 na mga katropa. Ipakilala ko blan na yung inyong ultimate trio sang Yes to Health. No? Before ka na blan mag-proceed sa lakas ng panahon sa PDMP, diari mga katropa, ipakilala tabla na yung inyo ang produkto sang Yes to Health.

Mga katropa, ang Ultimate Trios ang Yes to Health, tamo ng Santon Golderwell Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Unahon ko pakilala sa inyo ang Santon Golderwell Capsule, mga katropa. Ang Santon Golderwell Capsule, imo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Itingobin ni mga katropa sa isa kakapsula agad nga makabuligin eh, dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign man o con malignant. Matasi mo ka sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa. Ariyo, amo na ni sabat sa inyo dira nga problema man magtumar lang everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Kuna na pagid nga mga balatian nga nagatag da sa inyo sang kabudlayan do ka haso lagi bla everyday. Mga katropa, magtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Amo na lang sabat sa inyo nga ginakabalak-an subo. Oh, may abi ninyo problema, way permi solusyon. Mga katropa, ari, amo na ni ang solusyon sa problema nyo. Oh. Eh nga, makapaayog ni sa inyo nga pamatsyagan. No? Oh. Makapaayog ni sa inyong pamatsyagan. Ay, ti kami mismo, dere. Gatumar kami ni Dadlaw. Kung ano, ganun nga dumay ginabatsyag nga do kalain, get? Oo. Mga katropa, ginaimnan ni Namon sa Santon Gold Herbal Capsule. And also, mga katropa, nirapagin kita sa Santon Vitamin C, ha? Alkaline-based ka vitamin C. Tibangon sa subong panahon naman, nag-auso naman ang sipunubot ng kaso kagilanan. Bangon sa kambyo klima, o maulano naman ang panahon, mga katropa, ari magtumar lang adlaw sa alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. Kahag meron kita sa soft gel capsule, nga dirigin pagtingob ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, ang premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Makabulig, inipabakod sa atong mga katulanan, makapahealthy sa atong mga cells, kag makalikaw pa sa ato mga katropa sa kung ano nga sa isang infections nga cause ng bacteria kag viruses subong. Babakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores mga katropa, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore mga katropa. Hindi ka mo magkalipat, mahimo man ini mabakal sa online. Kung daw ginatamad ka na magwa, kung gusto mo nga i-deliver na lang si mga pertahan, door-to-door delivery, ari mga tropa, bakal ka mo mag-avail na sa online sa Shopee. Alas 6, o kung alas 10:55 na mga katropa, ato ni padulungan, balang lakat sa panahon, pa-PDMPD, kita blanay, kahit yung mga katropa, kaina mga alas 6 ng aga na monitor ta, o, ang lakad sa panahon. O, kahit si Henry, nangin, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. O, doon nakatulutin prano, patagi na update sa inyo sa lakad sa panahon. Pero, ari mga katropa, after 5 hours, kaya muning observation sa pag-asa sa aton, igadul.

0: si Fivox. Lilihonta man si Fivox, ha. Para makatag sila sa Kanlaon update, siningadlaw mga katropa. Kamusta honta ang PDMPD? Para sa ilang pinakalatest nga development sa tiyempo nga ilaning nga igadulong man sa aton, observation nila today. And sining ang mga inoras. Every 5 hours, mga katropa, ang observation. Para mabala na ton kung ano na ang sitwasyon sa aton nga panahon. Mga katropa, you know, check na na yung from PDMPD. Makikita sa nga update lang dara, ano? Okay, aris apaya kaninya from PDMPD with Sir Melvin Fierro. XFM weather update. Centro. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew.
1: Good morning, Katropang Andrew. Pag-a-tutusok na kanina nakasasin na pag-a-tutusok na Hulyo 2, Kitasoy 2026. Nakagawa na sa gabi sa ating Pilipina responsibility ang Bagyo Hendre. Subong Southwest Monsoon o kuna bagat ang padayon yung nag-apiktuhan sa nakatundang yaban sa Southern Luzon, Visayas, kang Mindanao. Ang bagat magadala sa pagkalubong na kalagitan kami mga lakta-lakta mapagulan subong mga papangilat ng papanagoob na mag-apiktuhan sa Palawan, Occidental Mindoro, lakit naman ang Sabuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Kagantike. Samtang Sterlis ang nag-apiktuhan naman niya sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, kag Quezon. Localized thunderstorm sa kapit ang nag-apekto sa Metro Manila, kapilang magkabahin niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan, tumtumangin, magulungkod mo na itong kalangitan, gabay mga lakta-lakta kita mapakulat sa patilat ng kagangilat sa Sopragob, na dulot man niya sa localized thunderstorm sa Gabagat. Mahina ito sa kasarangan, nguyop sa hangin, gikan sa nasidlangan, kagnabagat na nasidlangan, ang naga-impluensya sa kabutusan niya banya sa ating probinsya. Ang kanagatan sa ating probinsya ng kasarangan, tubtob, babulo-balon. Inisin ng Pilpiero sa Provincial Sustainable Rice Production and Management Office ng Grasa Occidental, maraming salamat sa mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, bali ano ning observation ta? Maka-experience kita gapon, sir, sa maulan ng panahon, sir?
1: Sa subong, ara kita sa nakagawa na sa ating Pilipina responsibility ang bagyo, abagat na lang aton nga nag-apribil din sa aton. Maka-experience kita sa light to moderate range kung isa dala sa mga natuwag mga ato, mga localized thunderstorm sa Trupang Andro. At the same time, may aram kita sa nga, sa awala kita sa mga monitor ng mga ibang pang mga pressure area sa sumong sa guwakal sa sa ato ng Philippine Area Responsibility.
0: Okay, pero sir, si Habagat, mga batsagan, tagyapo, no?
1: Expected natin, mga batsagan natin, tagyapo, ng Habagat. Kaya nag-alabot nila sa Eastern Visayas, sa muna nag-preveal sumong dali sa ato.
0: Nadula or nautod siya. Okay, sige lang. Sir Melvin? Okay, sige. Thank you na lang da siya. Check tam Fivox, ah. Kailan kita update sa ano, Kanlaon?

0: Mangailan kita sa dugang observation, mga tropa, sa ano, sa FIVOX kita. Para sa pinakaulinid rin nilang ano, no, observation sa activities ang observation sa Bulkan Canlaon, mga katropa, sa FIVOX. Sinigang daw kay daw kahapon daw nakabuga naman siya, no? Nagpabatsyag naman siya kahapon. Pati mga katropa, hindi ginman tuman ka dakogid ang ash emission ni Canlaon yesterday, no? Pero ano yung mga observation sa karon sang FIVOX diri sa aton sa La Carlota City Station, no? Mount Canlaon Observatory. Okay, Sir Darryl Liwat sa piyaka linya, mga katropa, para sa Canlaon update.
1: XFM Canlaon update. Central.
0: Sir Darryl, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, Sir, si Katropang Andrew.
2: Yes, sir. Good morning.
0: Yes, sir. Sir Darryl, so far, ano ang pinakalatest na, sir, ng mga observation after sang ash emission ni Canlaon, sir? After how many hours, sir, do may mga changes? Sir Darryl?
2: So far, sir,

0: Wala naman kami ng record, no?
1: Okay.
0: Since last niya, as in siya naging alas rescue niya tayo po. So, may na, sa kagapasan, may na-record kita na anong mga ka-assumation nila.
1: Okay. Pero Sir Darrell, do may ano sir, may pag-increase ang ano, sang tremors dira sir sa ano sa kanlaon sang natabo to kapo ng assumption after sina.
0: So pa sir, ang mga assumption ko wala na sa minor record na technic record, pero may mga ibang mga assumption sa mga interesting na.
1: Mm-mm. Okay, sige. But Sir Darrell, after sang pila ka oras o sa natabo to kahapon ng assumption do, doon nagbalik sa normal ang sitwasyon, sir?
0: So for sure, same mas nag sir.
1: Okay.
0: May 5 times na the assumption.
1: Oo.
0: Pero nalilita sir, na-notice natin mga 10 days sir na yung power niya sa before siya nag-assumption, no?
1: Gani man, no? Pero Sir Darrell, ang sininga mga inadlaw, sininga mga simana, balantayan ginisikan laon sir, no? Kay di ba si kun makibot kita bala. Posible nga ba si may wait man ginapa nga bayan, no? Basta may dako activity naman nga matabo bla sir. Sir Darrell.
0: Yes sir, no. Why man natong ginako ang possibility at nga pangyayari
1: kan iraktan ini. Okay. Sige. Sir Darrell, thank you again sa sining update, sir. Good morning.
0: Sige, sir. Thank you, man.
1: Salamat. Sige, sir. God bless, sir. Sentro. Mga katropa, no? Though okay naman. Pero tikis na dahan si... Ano na eh? Si Kanlaon, hindi tayo mapaktan kay Gulpil. Ang dahan niya yung nag... ano, no? May mga activities ng siya bala. Nga... hindi mapaktan. Oo. Oh, muning mabudlay kay... activity sa Bulkan Kanlaon... predictable gini yung mga katropa ya. Iba si Buas o kung may biga ni Karon. Kasi kung mag another activity naman. Kay nagligad to based ato nga mga interviews nga amo gini mga katropa ang isa naman sa mga patimaan ang pag-amat-amat balasanag sa banaag o kung pagklaro sa banaag mismo halin sa nga makita sa crater ni Kanlaon. Everyday mga katropa, idulong na namon sa inyong observations sa few folks. Kung ano gid man, no? Kay kung may dako nga eruption nga matabo, another ano naman ni siya, no? Another evacuation, no? Pero galing tayo mga katropa, ang mga residente sa sulod sa 4 km permanent danger zone wala na. Pero ang permanent danger zone, mga katropa, away from the crater sa Bulkan is nagpabili into 6 kilometers, no? 6 kilometers gyapon. Nan. Kung magsulod ka within 6 kilometers, hindi ka na pwede drakasulod kahit ginabawalan sang mga otoridad. Alas sa 11:05, mga katropa, padulungan tani ang ton nga una nga talakayan. Kasi makapag-igangot kita with Councilor Homer Baez. No? Chairman sa nga Committee on Slaughterhouse sa Sangguniang Panglungsod. Bangod mga katropa sa sini naman nga presensya sa ASF. Tigan ni mo nang hambal taligad pa ni. For how many years nang naglipas si ASF mga katropa way giniya siling nga fully nga nadula. No? Hindi man kita eksperto dire sa sini nga sa isang balatian basi si ano ba mga katropa si ASF airborne ini. I believe mga katropa dasig ni siya maglapta. Centro. Pero check tani bala ano ayan ang mga pagsulundan sa Bacolod nga patuman. Okay, sa payak ninyo, makupo na ito ng chairman sa Committee on Slaughterhouse dari sa Sangguniang Panglungsod with Councilor Homer Baez. Centro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew, sir.
2: Yes, good morning, Katropang Andrew. Sa ito, sini mga listeners, mayong agagit sa tanan.
1: Thank you, good Councilor. Si mga tiyempo sa amon dire para makadulong ka naman sa ano na importante gid nga mga panumdom bala Councilor bangod halos na na no ilabi na gid mga negosyante no so mga nagapangabuhi bala paagi sa pagsagot sa baboy Councilor do may another threat naman for their business and livelihood man so Councilor dire kita kay bangod sa presensya sang African Swine Fever sir do dire ko mamangkot una no ano ni ang pagpatigayon sang aton dire nga border control sir.
2: Well, at first, last week, amatong ginmitingan naman ang border control. But kay nalot sana ta, may case na as of yesterday gin confirm sa Department of Agriculture na may ara nasang panag-positive diri sa Bacolod. From border control, ma-enhance pa gud ang aton sining pagbantay. But this time, more na gani kita sa mga barangays gud na apektado. Ang pinaka-option dire is to ginatawag nila na depop or depopulation ining mga pilaka 500 meters away from by kaso na nag-positive. Kay sana siling na ang at first ang border control is that wala may makasulod dapat sa Bacolod na positive sa ASF. But since may case na kita from border control in enhance pagid ang respective barangays nga may ara sa kaso.
1: Okay, Councilor. Pero Councilor, na-identify to based sa info nga gin pagwaman kahapon. Sir, do may duwa ka mga barangays, no? Barangay yeah. Alihis and Barangay Takuling. Pero Councilor, not only just these two barangays ang tutukan, but the whole barangays ang Bacolod. Sir, do may mga coordination ka mo with the barangay? Sir?
2: Actually, ang Department of ngaton sining City Agriculture kag nga City Vet muna ang nagapanguna gid subong. May ara ang City Agriculture naton sang data kung may pila ka mga ang aton diri mo malangit kita sa backyard nga
1: backyard hog racing no?
2: Pigiri okay. Diri sa Bacolod kay mga dalako tadi sang naigo ta last time medyo nagpahuway kag mostly nga mga dalako nga mga pigiri is outside of Bacolod. May data I think to mga 108 something ka mga backyard kag mo ning ginalipot sa aton sini City Vet City Agriculture Office good i monitor git kung ano ang kondisyon sa ila sini ginasagot nga mga kasapatan.
1: Okay, gani man. Tidre kita, Councilor, kay isa ni subog, sir, sa mga concern dire ang pagsagot dito sa baboy, no? Tapos, amuna ni Bala. Pero, Councilor, amuni ang bantayan ta paglumpat or paglapta sa ibang mga barangays. Pero, sir, dumay, ano pagi kita, sir, dumay mga dapat kita ipalabot kayo ng mga pahanumdum sa mga, ano, sir, sa mga, ang pagwasulod, Bala, Councilor. May ang mga border controls ta, by the way, sir, din din minamtang tadi ng mga border controls. Councilor?
2: As of yesterday, nag-emergency meeting si Mayor.
1: Yes, sir.
2: May na-identify kita ng mga areas. Natural lang atong sinikapulisan. Silang magapanguna with City Vet and City Agri. Kag may ara kita tao. As of now, ang i-deploy ang sa atong siniposo or City Legal ng mga personnel agot silang mabantay. Tapos, ang mga areas nga muning binatutukan nga may enhance nga pagbantay sa pila ka mga barangay, lain naman nga mga personnel, especially mga trained personnel na ini. Ang aton mga ports, ang Coast Guard, amuna diri ang nagapanguna man. Aside sa baboy nga apektado nga ginabang, may mga by-products bakit
1: mga pork
2: na ginabantayan na hindi man dapat makasulod sa Bacolod.
1: Okay. Pero so far, Councilor, no, may mga border controls kita diri. Ano nga mga agencies ang gintapta, sir, para makadugang as a force multipliers, especially sa mga border controls sa di Councilor?
2: Well, as I've said, ang aton City Agriculture, dasa man may DRMO kita ng mga personnel.
1: Okay.
2: May araman kita sa enforcement. Pero natural ang aton kapulisan sila mag-panguna. Ay pag-abot sa mga checkpoints nga ibutang naton sa mga areas nga may ara sa personnel nga mag-checkyard. Sila ginadalaya ang mga front line sa pag-conduct siling border control. Kag dito identify na lang ang mga areas, mga major areas git nga pag-aagyan sa posible nga mga produkto nga halin sa mga apektado nga mga panwar syudad man diri sa Negros.
1: Gani man, no? Pero, Councilor, do may gina-trace man kamungon sa dingin ni Nagaling kay for how many years ago na CASF is nag-start makita, naka-experience siya makita dari isang outbreak sa ASF. But, Councilor, nagapati kayahan ng presensya ng ASF. Sir, buhay pagidyan na dula, kabagdanan nga doon nag, ano naman siya liwat, doon nag-damo naman ang kaso. Sir?
2: Correct. Isa yung nasa ginalan tao. Kay mismo si Councilor Tadi, mayari ni sa Pigiri. Kag naigo man to ang pikir sa ASF. Para sa iya gani. Wala siya liwat nag sakot kay daw may ginalantaw siya nga daw another 3 years with kay kun napatyan ka da sundala mo malang sa lugar ni mo site kay lubong. Bali para sa mga experience nga nakita ya, it will take another 3 years nga totally ma-eliminate. Mm-hmm. Yeah, kaya kung after 1 year, 2 years, masagot ka liwat, yeah, daw nagatuhaw. In which, daw may aras ang simblans ang ining paglantaw ya. Na mismo sa mga lugar ni before, nga naigo, amumani nga mga barangay subong ang naigo. That's why you have to be very careful. Ang liwat kung gaplano ka, nga mag-sagot, especially kung diin ka naglubong sang imo sapat before nga nag-positive, may mga ayaw kikita sang advice coming from City Vet and City Agriculture.
1: Amo ganin yung importante, no? Pero, Arik Councilor, no? Ti ang pag balantayan diri sir kay ti bangod ang ibang mga baboy do may mga naobserbahan kuno mga managbaboy sir which is duga tagumatayo na balang baboy ti ba si councilor ihinga gawbla pa ihaw sir
2: well kun sa slaughterhouse lang naton na mabudlayan sila kay may ara sang inspectors kita dira nga assign
1: okay
2: tapos ang mga baboy outside being ay padala di kagipaihaw may mga papeles may mga kung sa ano pa may mga credential sa ina sila nga may mga certification kung di nakalin kung wala kasang ginakaptan nga papeles hindi kinapag batunon sa aton dring slaughterhouse ang kulbana mo is ang backyard nga ihaway ngati wala nagagi mapitan lang galuya na ilasapat paihaw nila that's muna na may ara kita task force Butakoy nga sila ning ginatagaan git dugang ni mayor personnel
1: okay.
2: Nga mag saturate sa iban nga mga areas mismong pumuluyo naton gapil na kita nga kung may ara ka mo may na monitor nga may nagai backyard na ihaway report lang sa amon dira sa City Vet ay para makarespond dira nga ton sini task force mo tako ikag mga kapulisan
1: gani man no sige pero the councilor subong ano ni ang ginahimo ta kay amo na ni may pila ka mga so far councilor do may apat lang giding confirm cases no but hindi gapati kita nga posible nga madugangan ini pero councilor ano ni subong nga ton nga gina ano man ginahimo ta sa councilor
2: well amo gina ang area nga may case nga ESF ang muna silib ang tanan dira nga mga malapit within sa 500 radius ang mayara sa ano nga voluntary na lang i-subject na lang sa pag-ihaw nga before pa siya manglaton o kung before pa siya malatnan kung piglets may mga pila dira ka mga arrangement nga pwede ma-offer ang syudad si Mayor Greg but again ang lead agency si City Vet and City Agri na amung ini sila dapat ang palapitan nyo kung may kasubong sini nga mga kaso but ang syudad ginatinguan gid naton nga ang control ang area nga hindi maglapta kag ang mga nagasagod kamaluma na sila mo nga kung paano ang ila personnel number one kina ang in and out sa mga tao nila kung ara ka na da sa area spasipal stay ka na lang da hindi ka na maglipot pag mga manugbakal i-avoid yung kid nga mag kaya muna sila mo kasi nagadala bigon liboto nila kagsodlo nilang pigiri mo malatnan amun yung mga dapat na mga i-observe ng mga protocol sining mga nagabaligya ka nagasagot sang baboy
1: gani man sige pero councilor may gusto ka lang ipalabot ng mga mensahe or panumdom sa publiko sir about sa sining malatian sa sapat sir
2: well sa mga nagasagot mga responsable kita kay ang aton sining industry sa ang hog industry naton kag kamukid ang igo sini. Ang syudad may pila ka ginahimo mag-assist sa inyo kuno ano pa dira ang pwede namon mahimo. But ang pinagidya ka kung sa ano pa ang first line of defense ara gid sa mga hog raiser naton. Kag kung may ara sang mga nakita nyo nga hindi namo call ang attention sang syudad kay hindi pini namon mahapan sa kadamuhon. Pero kung taguho nyo lang na maubos yun ang kasapatan nyo. That's why i-open nyo na sa amon para may proper handling, may kasubong sini nga mga kung may mga cases pagit nga magatuhaw dire sa Bacolod.
1: Okay, sige. Councilor with this, sir, thank you very much for this update kag sa sini nga mga panom do mga gipalabot mo diri sa amon diri sa XFM Bacolod. Salamat gid, sir.
2: Yes, madamo gid salamat ka tropa nga Andrew kag pasensya gid kahapon ba o bala mo ba sa mag-session pa kahapon. Aga pa lang medyo di na magwanta kag sa nga aga to nag emergency meeting man kami with me sa issue man sa ESF kag so wala gid ko ka balik tayo sa imo. Pasensya gid ka sa ato sini mga tagpalamati may aga sa kanan.
1: Okay, Councilor, thank you gid. Good morning man dira. God bless you, sir. Salamat.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Homer Baez, Chairman sa Committee on Slaughterhouse, tigil sanggol niya panglungsod sa siyudad sa Bacol. Tiyan mo ni mga katropa nga ito, subong nga talalupang doon. Kay may nag-positive na nga daan based on the lab results nga nakuha sa mga samples, mga katropa, from Barangay Alihis and Barangay Takuling. Lapit tayo lang manig, tinupaday lang manig sila, no? Dugidugay, boundary na ni isang Barangay Alihis, eh, no? Pila naman lang na kamitro sa distansya Barangay Alihis na. So mga katropa, ang ato na ginidri subong balantayan, amulang maning pangabay man sang ni Councilor Homer Baez, mga katropa, ang natabo nga ano no, basi ko may paihaw bala o kung basi may ipaihaw dira backyard nga ano nga pag ihaw no. Tiyari ang mga katropa, huwag na daan niya nag-agi sa gusto nga nga proseso. O kung naglapas, gidman sa guidelines ang atong slaughterhouse. Tiyari siyempre mga katropa, kami kung saan pabalado, screen pa nag-urong sapat. No? May screening pa nag-urong sa baboy, for example. Hindi makita mo na din lang yung sapat. Ito doon nag-aluya, ha? Ito tago mo tayo ng sapat, ha?
3: Sentro!
1: Tiyari mo na din budlay, kay ginalaot, hingagaw mga katropa, paihaw. So, muna sa subong ang importante, dira, samtang temprano pa plano sang iban gani ginapaihaw na lang ginang baboy kay ibaligya kay instead nga mapatayng baboy no kanugon lang mga katropa hindi ka kabawi perdi ka git te pila mo na nakabulan ang asagot tapos si gumuraw niya pila ka adlaw o maigo sa balatian dedo
3: sentro
1: patay te mo ni diri naton subong mga katropa malantaw kon hilway na gidman bala kita dire sa presensya sang ASF mga katropa. Ang gusto ko lang gid may buluan ang ASF ari dire bala gyapon may career bala o kun posible sa pagsulod sang iba nga mga produkto nga halin mismo dito sa mga lugar nga hot zones. No, hot zones mga katropa, nga hot zone. Ang ilang mga lugar mga katropa infected. No? May infection sang ASF. No? Makabing na silang mga red zones o kung hot zones. No? Take red mo. Oh? Which is medyo critical na silang mga areas, mga tropa. So, ang mga products, pork and the pork meat products, halin mismo, for example, sa sinang mga hot zones o kung sa red zones, muna dapat ang balabagan bantayan. No? The big question rin mga tropa, do we identify? No? Kung sino ang mga red zones. Kahit tinagligan na ganyan mga katropa nga tuig, may ara na sa mga pig zones mo. No? I forgot, no? Kung hindi lang ako magsala mga katropa, sa norte nga bahin sa probinsya, amo to nga syudad ang nagapabilin mga katropa nga may, ano gyapon, may infection sa African swine fever. But the rest of the LGUs, mga katropa, 31 LGUs dito sa ato sa probinsya, last year, ha? Last two years ago na mga katropa nga ginakabig nga ano na free from infection sang ASF mga katropa. Ti amo naman ning aton diri subong tingwaan. Not another ano naman ni siya. another uphill battle naman ni siya para sa aton nga mga ano, nga mga hog racers. Huh? Sa aton nga mga manugsagod baboy, dira kay nga mga katropa. Bagulan na sila kabawi mo. Bagulan na sila liwat na kasugod. Oh, kung saan pa pala mga katropa, why pag inislaya naka fully recover after sang infection sang ASF, nagligad man yung mga tinuig. No? Tingin ang business, instead nga manginsulhay, matauhay ang lakas ng negosyo, medyo nagigod. Sapnot, kumbaga. Oh? Sapnot, mga katropa, kay bangod sa sining halit o kung sa sining balatian, nga nagahatag sang kabudlayan para sa aton nga mga hog racers. Di mga katropaya, basta may lugar ka lang daya nga lapad, ya kag tidulayo o panimalay, pwede ka na daya kabutang tangka, kaya makasagot ka na daya baboy mo. Sentro! Yeah. Amo na daya mga katropa kapos eh. O? Oh? Plastaran mo na bisang tangkal dira, limpyuhan mo lang, butangan mo na pila ka baboy. Oh, tiyempre siyempre sigurado na mga katropa pro galing bangod sa presensya sang sining infection, hindi tani sa dali-dali yung mga katropa nga mapunggan. Centro. It takes a lot of process pa ni. Oh. Ang iban, amo na gani siling nila nga i-maintain sang husto. Oh. Ang nasambit ni nga mga plastaran sang sining nga mga sapat mga katropa. Tagaan, ito siyempre sapat mo siya. Tagaan, taban sa labalas ang gusto nga pagatipan. Ito siyempre yung mga tropa, kidramang kitagyapon, makuha sang kinanglanon ta sa ila mo. No? At ipanons na sa gusto. Ito galing nga, balang iban nga, bayan ta sila, no? Ito sapat man, nakabalo man sa malimpios ko galingon nila. Pero mga tropa, ang ining nga mga sapat, ang ining nga mga ang baboy is different man sila yung mga tropa. May ari ba sa kinaiya mo? No? Kung bastante drang running water, mas maano mo na mga katropa, ma-maintain mo blang ilang ilistaran. Amo nang rason mga katropa, pasensya sa mga nagakaong, pasensya sa mga nagapanyaga, dira subong. Nga ang higko sa baboy, ara alam mo na ito stupad nila, kung bastante ang paglimpyo mga katropa, kung ma-maintainar mo lang gin, masunod mo lang bla, o, tilimpyo ng ina, limpyo ng lugar. O, kung hindi gid man siya mga katropa, bisan ano mo to no, nag-effort ka para malipyuhan mong palibot sang sining nga mga sapat. At least why ka nagkulang? Ang matatap mong ining mga sapat. Kaya siyempre mga katropa dire ka magyapo makuha sa panginanglano mo sa ila. Kung ay kita pagkaon pwede mo sa maiha, kung ay ka kwarta pwede mo sa baligya. Sentro. Pero galing tayo mga katropa bangod sining si ASF, ti siyempre si ASF I believe do ano ni siya? Do airborne ni siya, no? Tika ni ka nga tawo, nagkaangas ng karne nga may ASF, nangin career ka, para pikit sa tangkal. Tapos galing mga tropa, at risk na to. Vulnerable na itong mga sapat. No? Amo nang delikado. Amo nang subong mga tropa nga doon ginapahagan-hagan ang pag-guasulod sa mga pork and pork meat products and some areas nga na-mention na ito ng mga hot zones. Okay, kasi makaon na ito. Kita nga tao, makabakalsin na makaon na ito. Madala na to ng inang mga infection, mapasa ta sa sapat, tutob nga maglapta. Sentro. Tiyan mo itong siling kobla ka ina, itay sa lato process mga katropa kay nga. Aryo, may mga ginahimo na sila para makarepopulate, no? May depopulation nga plano. Oh, magsinagta depopulation, panubuon ang kadamuon sang baboy para ang number sang infection hindi magsaka. Dito galing masakit-sakit na para sa mga negosyante. Batsago ni nila mga tropang ginatawag ni nga depopulation. No? Te what if ang baboy mo to karo bago bata? Oh, sa isa ka pagbata sa baboy, maka 16 kita karo kabaktin. Sentro. Oh, te pila ng baboy subong? Ang presyosang baktin subong pila na? Ha? Te pilang live weight subong daan? Doon nagnubo na presyosang live weight? Pilang live weight subong? Chris Librando? Pilang live weight subong Chris Librando? May kakakaong baboy, ha? Ay, lain, galingin na kaon mo yan. Angus beef, galingin na kaon mo yan. Ay, oh, social di po kayo Angus beef na ginakaon nyo dahil. From New Zealand na yung, ano? Oh, grass-fed ng mga baka ang iya ginakaon. Mga premium beef na iya yan. Pero mga tropa, balik ko dali sa discussion. Tiyang live weight ang subong per kilo sa baboy, doon nagbarato. Tiyang mo ni subong mga tropa, ginapalagas na bla para instead nga hulato mo na mapatay, matigwak ang baboy mo, tiyang hindi mo na mapuslan. Kalain mo na mga tropa, ngayon baligya mo, double dead.
3: Sentro!
1: Tiyan mo nang kalain, dati may malayan mo na sa ngayon piktos, tawo. Pero tigal yung subong din yung mga tropa, ako din nga ihambal sa subong ng discussion. Pila pa ni katuig, matuigan pa ni, hindi ta ni mga tropa, subong nga, gano'n pala ni siya mo, kung sa baga, ano pala ni siya, blaway pa sa climax, no? Gamat-abat pala ni siya. Wala pa siya nakalabot sa iyang peak, mga tropa. Kaya ti, kung maglabot ni peak, drama na daw mahibaluan, kung magtayo yun, pasigapon, ang kalala sang outbreak. Kahit after how many years mga katropa, di rin hindi matabo ang ginatawag ni nga mga pre-sentineling, mga katropa, no? Pre-sentineling, which is amuning crucial cleaning and disinfection, kag preparation phase ng isa ka-farm antes ini, mga katropa, introduce sa trial pigs. Sentinel pigs, trial pigs, mga katropa, no? Para mahibaluan ko ng ASF nagapabilin pagyapon sa sinangalugan. Dito, no, for how many years, for example, no, nabatihan ito tumabal kina ni Counselor. After 3 years, lipyuhan mo na tabing tangkalbe. Kung sila ito nga doon na-infect ang ASF, butang tada, isa or duwa ka baboy. Oh. Ang muna ginatawag nila nga pre-sentineling, mga katropa. Ang mga baboy naging butang mo ng mga sentinel pigs, no? So, dali na tayo mahibaluan nga kung ma-infect yapon sang ASF, well, okay. Oh, ngita tas ang another naman ng area para malikaw tas sa sininga balatian na nasabit yung mga sapo. Kaya nga, ang inidaan niya mga tropa nga balatian, kadasig ni daan niya maglapta. Oh. Once ganun yung mga tropa, gipatigay ng pre-sentineling measures kag maprobahan sa local veterinary authorities, ang mga hog raisers ni mga tropa, amun na yung ambal na itong kaina, i-introduce ni sila o kung mabutang na sila mga tropa sa mga healthy pigs. Healthy, pero na-undergo sa test, bala, testing, kung free from ASF, ang ining mga sentinel pigs, butang na sila sa tangkal. Ti mga katropa, imonitor nila more than a month sa sina nga mga areas kung sila yung mga katropa nga may previous infections nga nag-cause ang death toll or kamatayon sa sina mga baboy. Ti after 30 to 40 days, nga wala man any kind of symptoms mga katropa, well, balik sa negosyo. Pero nang katabo, no? Amo ni siya ang proseso sa ginatawag nga pre-sentineling. Kag, diri mga katropa, it takes a lot of time. Di na niya madala silang sisa lang katulog. Observation and preparation mga katropa before magbalik sa pagsagod sa baboy. Why pa ni sa peak ang kaso sa ASF diri sa atin sa syudad sa Bacolod? Kaya ba si Tuan ba lang mga katropa mag-builo ka na datanan galing gumaraw niya puro to tanan balati anon kung may infection sa ASF ay kanugod lang yan. Alas sa 11:29 na mga katropa. Magka-pause kita for a while, iba pag ining mga topics and discussion, supo na tapag balik sa sentro.
3: Andrew Burgos sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid.
8: na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, paano? Sa turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Kag nagwapa ka pa? Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga ah, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Nigit mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas, gahatag na sang mga vital signs. Mas simula, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
3: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay. Then inom ka suplemento, Santon Plus Gold. And then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi kag inom sang coffee nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
7: XFM.
8: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based, no?
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro sa mga impormasyon.
14: Ang evidence sa prosecution, ito testigo nila.
11: Sentro sa serbisyo publiko.
15: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
11: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
16: FM News
17: XFM tayo, malas 11:39 na mga katropa, dali lang gitbala.
18: XFM Break News.
17: May isa ka bangkay nga nasapuan nga ginaligar na ka duct tape. Mga katropa, dira mismo sa bahin sang barangay, sa kabarangay sa syudad sang Bago. Sinigid lang or kaina mga alas 10:30 sining aga. So, ginaligar mga katropa nga ang bangkay ni nakita sang trabante o kon obreros kampo. Kagtibangod mga katropa nga napanimawaan ang baho sini. No?
11: Sentro.
17: So, try ko lang engineer ha. Testingan ko din engineer. Mag-coordinate ko sa Bago City PNP. Para sa investigation, you know? Tatingnan ko si Police Lieutenant Colonel James Latayon. Ang hepe sang Bago City PNP. Masi makatag lang siya bala sang lipot lang gid nga or initial lang gid nga investigation. Ang kung sino nga pagkasapuan sang sino nga bangkay sang do lalaki ni. No? Naka duct tape mga katropa. E ano na yan? Biktima sang ano ni? Do pasensya sa mga nagapanyaga dira. Do gapanimaho na. No? Napanibaho ng bangkay. So, mga katropa, posibleng basi ma-identify man ini.

0: Mga katropa, makaupo na to ng hepe sa Bago City PNP, si Police Lieutenant Colonel James Latayan. Sir, good morning. Kaupo mo si katropang Andrew, sir.
1: Yes, sir. Good morning,
0: sir. Sir, initial investigation lang, sir, sa found dead body dara sa may barangay Pakol sa siyudad sa Bago, sir.
1: Yes, sir.
0: Balido na ka duct tape niyo, no?
1: So, sir, good morning, sir. So, yes, sir. Kanina sa aga, sir, around 10:30 a.m.
0: Yes, sir.
1: May nag-report nga ang mga gaubra sa kampo.
0: Mm-hmm.
1: May nag-report nga baho ang baho ba. Then, okay. Sa gin-verify, makita gid nga may something nga nakarap sa naka-plastic wrap and may nakabalot sa packing tape. Packing tape na puti.
0: Okay.
1: So, gin-check ta. Kuan na nga, nag-ayot assistant sa SOCO.
0: Yes, sir.
1: And waiting ka, sir, sa investigation, sir. Okay. Sir, sa investigation pang
0: yes,
1: SOCO.
0: Yes, sir. Sir, James, balikan ko to, sir. Ano, sir, ang plastic na puto sa ulo?
1: Whole body, sir.
0: Ah, bilugin nga lawas. Tapos, sir, alleged nga doon nakabakli ng kabot, nga gin duct tape?
1: Hindi man siya duct tape, eh.
0: Awa.
1: Scotch tape.
0: Scotch tape.
1: Tape lang ganyan regular. Ang puti pala.
0: Okay.
1: Pero daw, ang kalaparon niya is daw packing tape.
0: Ah, I see. Color brown siya, sir. No color brown?
1: Puti.
0: Ah, puti. Ah, okay. Sir James, ano ni lalaki, babae?
1: Nakapunta, sir. Ang rotunda lang, sir.
0: Ah, okay.
1: Investigation day. Wala pa naman gintandog.
0: Ah, okay.
1: I-check ka, ito.
0: Okay lang.
1: Result, sir.
0: No problem. Sige, sir. Sir, okay. Estimate nyo lang, sir, do for how many days na siyang ara, da, sir? Kaya doon na ni Maho na?
1: Hindi ta, hindi pa target may estimate, pero medyo stage of decomposition na, ita mo nalangaw, sir.
0: Ay, okay. Pero sir, may bayo, so sir, pangibabaw ka, pangidalom, na bayo?
1: Sir, nakabalot. Mga plastic, so hindi ito makita.
0: Ah, okay. So, ginahulat pa ang investigation?
1: Whole body. Sige, sir. Nakapak. So,
0: okay.
1: Hulutun ta lang anay.
0: Yes, sir.
1: Hulutun ta
0: Pero, sir, ang pamangkot nire, kung ginbilin lang da, kag posible, taga-iba ni nga lugar?
1: Ang gunman eh, ako ang possibility nga ginbilin lang da.
0: Okay. Sir James, ano da? How do you describe the area, sir? Ano, sir? Secluded, sir?
1: Ano, sir?
0: Secluded ang area based on your ano lang observation sa lugar. Do ka secluded git. Kampo na git no.
1: Sir, gilid-gilid ng kampo kay sa piyak ko humayan
0: okay.
1: Dire sa piyak naman nga sa tubuhan.
0: Ah, okay. Sige no.
1: And wala git na medyo layo git eh around mga 700-800 ang malayo layo ang balay.
0: Wow. Dotong nga
1: okay. Lagi pa rin malayda.
0: Yes, sir. But,
1: okay.
0: Siguro, sir, James, may, for how many days na naglipas, sir? Why na bala? Kung may mga traces, ang guma, sang roida, sa lakyan?
1: Regular kasi nga kalsada na, sir, eh.
0: Ah, okay. Sementado man ang...
1: Gilid lang gitang kalsada.
0: Ah, okay. Highway,
1: and,
0: no?
1: Sementado. Do, provincial road.
0: Ah, provincial road.
1: And may mga tanim na, sir.
0: Pero, sir, ang distance ng body, sir, sa main road, sir? Pila?
1: Sir.
0: Estimate. Ang distansya sang lawas sa salakya, sa dalan, pila? Layo-layo.
1: Mga 3 meters.
0: 3 meters ba? Kalapit lang gid gali.
1: Nakatago kasi yan, gid taas ang mga...
0: Hilamon? Tubo?
1: Taas ang mga hilamon da.
0: Ah, okay. Sige, sir.
1: Hindi mag-hilamon ha.
0: Okay.
1: May mga puno-puno pa dahil.
0: Okay, sige, sige. Sir James, basi may gusto ka na, sir, nga ipalabot ng mensahe, sir, sa mga may na-missing bala, sir?
1: Sir, sa mga pamilyang may na-missing, please coordinate lang sa amon for verification. Coordinate lang sir sa Bago City Police Station
0: okay.
1: For verification natin.
0: Okay, sige. Sir James, thank you very much. God bless you, sir. Salamat, kid. Salamat, kid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batayan ng hepe sa Bago City PNP. Si Police Lieutenant Colonel James Latayon, no? Taking confirm sa ato ni Sir James nga mo to, ni Police Lieutenant Latayon, Lieutenant Colonel Latayon, nga may found dead body. Wow! Pasensya sa mga nagkakao, nagapanimaho na kag naputos sa plastic, mga katropa.
2: Sentro!
0: Under investigation pa so far, mo to ginahulat sa kapulisan ang pag-ibestigar sa scene of the crime operative, mga katropa. Soko. Angot sa sining pagkasapuan sang bangkay sang isa ni ka persona So, ano ni siya, no? Ginahibalo pa kung do lalaki ni o kung babae. Kahit isandik sa nakasapuan, no? Sa nakakita, makatropa. No? Oo. Gani, makatropa, eh, no? Dey balon ta pa ni mga katropa kay ginaimbestigahan pa ni karon sang soko. Kon ano gito, lalaki to bla kon babae kinaputos no mga katropa sa plastic ang bilog ng lawas mo. Sentro. Balikan ta na dugay mga katropang bago para sa dugang mga detalye. So far amo lang to aning ipalabot ko sa inyo initial nga impormasyon angot sa nasapuan nga bangkay sang tawo. Dira mismo sa may barangay Pakul, siyudad sang Bago mga katropa, no?

Alas 11:47 na mga katropa, padulungan ko na lang ni si Sir Rudy Catedral. Dasigon ko lang ni siya ang diskusyon tani kay nag-set ato siya sa schedule. Kay mga katropa, ang isyu ni Blas Ayuda ni sa mga jeepney drivers ay abi na to, nahitso na to. Gali ang problema mga katropa sa pangalan sang mga individual nga nasa ad.

Kay galing mga katropa, yung mga pangalan sa nasaad sa mga cheque, lain. Sentro. Diway na ba ton sang aton nga mga beneficiaryo kay ang address ko no sang bangko to lain pa na ano na lang niya. Te goodbye gid ayo daway pagyapon mga katropa gitigit pang balik ko no. Te para discuss ta ni Black Sir Rudy. Kay Sir Rudy Cathedral no. Kung ano ni sa karon ng ilang gusto ipalabot sa syudad kay tilay ng mga pangalan sa mga makabaton sa ayuda. Sentro. So, bastante na to gani sa impormasyon gani mga katropa. Sige ah. Dito lang ala kit engineer. Straight na lang sa Kapaunas katropang Wendela. Katropang Wendela lang ah. Oh, kaya mga ASF test kits ko no sa Bacolod no abot na. Sentro.

0: yan mga katropa, mga dugang, pagiging mga balita sa syudad. Talakayon, tanin, no? Aris Piyak niya, huwag katropang Wendell Balinario. XFM Live Report Central. Katropang Wendell, please come in.
1: Katropang sa TikTok, tapos sa payment sa kakapos, Dr. Maro, sa CT, Veteran Office, sa kakulod niya mga isang apat sa baboy na sikit para sa Tibo, no? Sa ASF, tungkol gitakwaan sa sakot ining sa kanana sa mga nagkalamatay nga baboy sa syudad, dagikan sa barangay Alihis at barangay Takuling, tiapat gid ang kumpirmado kasi positibo sa ASF. May angot sa nakatrapang France, no, te, sa karon wala pagali na kasubot ay baluan natin suno kay Attorney Mark Seven Mayo, ang city administrator sa Bacolod City. Wala pa nakasugod o wala pa nakapapastar sa ano, no, sa mga tao sa border control balaw kun sa mga entry point ng syudad para sa border control sa ilalom sa Executive Order 46 daw sa syudad kining task force ng ASF agud nga ti mabantayan ang pagsulod kapag wa sang buhi no kaga karne sa baboy sa syudad sang tinikdan to nga semana katapang plan sa Executive Order number 45 ginactivate na to ang ASF task force team no. Pero ting wala pa gali nakasugod pagidya kay tungod nga may coordination pa sa PNP sa CT Veteran Office sa Sudan kay ang personnel sa karon nga finalize ready na ang mga area kay gali kay patigayunon pa sa ilang adaan ang orientation pa katro pang transit basta gani border control no kon na may gasunod kag nagagwa ti kinang langgil bala nga may tagidon ano may mga papeles nga i-present so i-orient pa sila may angot dira IT for sure kung may ginatago ang mga pasulod or pagwa dira tinera dito lang sa mga analisa yung matabo in gasto no so suway nga i-orient pa rin sila tanan at the same time sa mga adlawan nito pang France mag-aabot ang test kit no sa syudad nga Ginbakal para sa ining nasambit niyang random testing na ipatigayon sa mga baboy sa syudad na may angot niya sa African Swine Fever o ASF. Lima ni kabakses ang maano sa karoon ka ng pang-France no, ang maabot which is ang unod sinidoyara sa mga 97, 95, dira, kung di ko magsala, basta dira lang siya ang ratio 96 and 97 ka mga kits ni ang maabot unod sa isa kabak. Lima ni kabak sa unod niya, ang mula 95 to 97, dira. Plus, ini sa ang kada box, nagabalor ini siya sa 85,000 pesos somewhere dira man kita pang France no kapin isa kagatos sa kalibo ka pesos man no ang bilis ang kada kit so lima ka ano pa ni box na ni Danay ang Ginbakal sa syudad agud malan taw man ang quality ba na sa ining test kit antes nga magbaka na lang diwat kung kinaanglanon pagidtang syudad pero tung sa karon amo ni no ang maabot nga ti gilayon man nga gamiton sa syudad para sa mga random testing nga patigayon at pati sa mga slaughter houses kato pang France agad nga ma-make sure no at hindi nga maglalap tagid ang ining nga masakit sa syudad nga makulod kagati ang nasambit nga ano nga ining mga kits ang gin-make sure man sa syudad nga hindi ba dali ma-expire kato pang France parang nga in caso manggid na ma pagdugay pabala ini o kung hindi magamit subong magamit pa sa mga tinert dano nga matuig kasi for sure gali 2028 na nga tama no expiration sang Ginbakal ni sang syudad pero muna sa karon dito pang France no mag sugod pa lang git ang border control ginalauman man niya subong nga adlaw masuguran ba ni katropang France sa kadungan sa pag-abot sang test kit sa syudad. Para sa mga detalye, mga katropang France, meron kita pero sa tingog yan ni Attorney Mark Steven Mayo, si administrator sang syudad sa Makulod.
2: Yes, update naton sa test kits no for ASF naton nga measures, security measures. It will arrive by noon time today. And then it was already coordinated also sa aton nga City Vet. So that mapatigayon nila whatever measures nga kinanglan Manila umbrahon no for the ASF naton nga mga undertakings. So hopefully upon arrival and after the inspection, the necessary inspection, makapatigayon na kita sang pagtest. Kung diili na nga area ang itest, ano nga mga samples ang kuhaan, then tugyan nato na sa City Vet because they're already starting their surveillance. Amo to ang direktiba ni Mayor Greg as of yesterday. And then
0: okay.
2: Nag-surveillance.
0: Sige. Oh, Karapang Mindel?
1: Oh. Yes, sir. Katapang Mindel mo to, no? Ang person niya sa pahayag year at March 7 Mayo ang napayag bumangot siya ng kaso no sa ASF sa siyudad sa Makolod. Mm-hmm. Kasi katupang France ang muna nagpalugyan man ang siyudad kasi dapat kung may mga nagkalamatay bala no ng area at kasi yung lugar hindi na pagtaguon pa. Mm-hmm. Kaya para kayo hindi na maglaptop pa, hindi na sabit na masakit kasi hindi na magkalambot sa katupang France magka tuman na naman kamahal abi ang mga baboy kung magbarato man na pag makatuga na naman no sa economic crisis siya dari sa siyudad sa katupang France.
0: Okay, sige. Thank you, good.
1: Katapang Franca mo yung update, lagi kanya sa Makolod City Government Center. Kasi sa atong tiyempo sa karon, mag-tumarkita sa Santon Vitamin C, agod niya mga protektahan ng ating ilawa sa batok sa Balatian. Para sa nag-ugyan niya, preview ng Pilipinas, ni si Katapang Wendell Balinario, X-FM News. Central.
0: Madami mga salamat sa kay Katapang Wendell sa mga balita sa gikan sa siyudad sa Makolod. Kag mga katropa, alas 11.55 ng oras na do ginakulabos na. Pero ipakilala ko na lang sa inyo mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health. Ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, mga katropa. Kag Santon Ocon Premium D3 Softgel Capsule. Pero makita sang Santon Gold Coffee Mix, Santon Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. And also Vision X Plus, Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Pero makita sang Turbo, mga katropa. No? Santon Plus Herbal Oil, di ka mo magkalipat. Balanyos nga epektibo, mahamot, relaxing, mga katropa. Kag sa mga nagamonitor, drasubog sa aton, may ngudto sa tanan. No? Sa mga nagaupod diri sa aton, salamat gid mga katropa sa inyong pag-upod sa amon diri sa XFM Bacolod. Good morning, dira. Sa kay Bonbon Acosta, Ramilo Gawal, Corazon Aghon, Shirley Arivalo, kay Arnaiz Herida, kay Sir Elvis Quenzon, salamat. Kid, no? Kay Jelwin, dira. No? Good morning. Sa ila, dira ni, ano ah, no? Lendera ni Dudoy kag ni Talorna, no? Gusto sa parang kibinago nagka-monitor kay. Lendera ni Rostom Agael kag ni Marefe Agael kag kay Felix kag Regina Burgos sa may Barangay Damgo sa Banwas ang Ibe Magalona kaga upload gate always sa ato na rin sa XFM Bacol. Salamat sa pag-upload sa ato pagtutok sa sining mga balita.

0: Phone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
2: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRBO wala.

0: Canada na para sa 4.
1: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa balitang regional, traffic and

0: Forcer, nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control. Headlines.
1: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
0: Headlines. Kapalit ang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
1: Headlines. At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra sa ABC Under-18 Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDeb, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, igirit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinatupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyo na kabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwan ng kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay, at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Live, XFM News Nationwide.
0: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang apat na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos. Kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hindi bababasa, tatlong truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa kanilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
2: XFM News.

0: ng National Capital Region. Union Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang banta sa security guard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
1: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, ngayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad na Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
0: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase. Instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bitwin

0: ng kanyang kapatid na si Jerick at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Bininyag yan o binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasuwi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima. XFM News.
1: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, ito nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinaunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis. XFM News
1: Nationwide. Sirado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference, tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ng walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come

0: 6, 17 ang tamang oras sa XFM Antiques sa 93.3. XFM Kabangkalan, Negros Occidental sa 106.1.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada. Matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64-anyos na retiradong engineero mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44-anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng Traffic Enforcement Unit. Natamo si Verano ng injuries sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos si Cebu City Mayor Nisor Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaneho, ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa. Natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
4: Event partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58-anyos na lalaki at 48-anyos na. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numancia at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking ng mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan. At nang mag-overtake ang 53-anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapon ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pawi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Bayo City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, Meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Mungkatar na aasikasuhin ng labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki, habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati nang may alitan ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Nangot ng makapanlausok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos itong masunog manang... Alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2,200 nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang paglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhinang sunog, habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Nasa loob

0: labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at...
1: Ang tropical depression na si Henry nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
2: Katropang body sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw na mataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Baknotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin 55 km per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
1: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
2: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na inilusad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
0: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Patagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18, dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Zigs Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos. Dahil sa panalong yan, katropa, nakuha ng magandang simula o nakakuha sa tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng gilas ang Japan group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News

0: Tanter, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po ang pananghalian ng Webes at dos na tayo sa July 2026.
1: Pamahari niyo pong balikan ang ating
2: balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix. Sister Pain.

0: Maste Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: daw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sila nga pagparagad para makadiscovery naman kita sa mga misteryo, sikrito sa mga ginakaunta, mga makuha nato sila nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kiti ginakaon man sang iban. Abi naton hindi makaon kay white may nagakaon gali kay puno sang sustansya. Amoning tinutuyo ko nga ari ini nga programa at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon. Agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangambalon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapak ka, balati, anon marata na. So, importante sini nga hindi kita magbalatian. Kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasi kita mag-ayo. Ina, kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad abis ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa ato lawas amoy ning masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Rojas City, sa taga 96.5 Calibo, sa taga XFM Station sa Kabangkalan, sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon. Tara sa XFM Sagay City. Kaya sa tanan siya rin yung mga XFM stations hooking up with us sa ato siya rin yung pagparagad. And syempre, upod ta ang ato siya rin certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya rin yung programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton siri pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa aton siri mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybaygid, nagabantay sa aton siri nga programa sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josiel, sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sa XFM Facebook pages sa naton. Kag sa kinaandan, doon di mata makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi po, di natin nga tanga, puro gid ikaayo, especially sa ito, sa ikaayong lawas, ang amon dirigin ni Sir Josiel, ginating nga nga ma-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan, gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton. Para nga makakuha kita sa iban pagid makinanglanon naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan ginaton, Sir Josiel, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad kunong hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos kuno kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka talented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang nato ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Oh, para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din lang may time ha.
1: Ang pinakapunto sa Sir Josiel, kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi naton magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isang katao, sa aton pamilya kung masakiton kita.
0: Ang pinakimportante sa tanan, ang nag-trigger gid permission isang mga naga Nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan ng sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan nga daw ginakulang pa kag may sulod lang pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, pwede pa, hala, punon tang punon. You know, ang pagkaon naton hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy nga busog ang aton sining tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala non bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita. Nabuhi kita kun ginatawag magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kung nalakwaton mo, koton mo pa kung nibali hawak mo.
1: Yan, di ibang kapadayaw man mo.
0: So hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta nga basta gani boy unan ng garanon, ha? Kay masami ko no, Doc Leo, sa mga diskartihan ay kita mo gani dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita basta gani buyunan manggaranon, kay manggaranon lang kapable magpatubo buyon.
1: Actually Sir Josil no, masiling naton nga kung ibasib lang naton Sir Josil sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado dira o kon mga hindi tanto kadamo kwarta. Di trabahuso sila ni Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan ka buyon kon physically
0: fit ikaw.
1: Fit ikaw.
0: Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka na sa talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, ay pa ng treasure.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Dok Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dok Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, hindi matamu sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ako sa naobserbaran sina nga hindi maganitanto man kadamo gadang kwa na ang kwarta.
0: Mm.
1: Pero nagadamo na sila nga nagadako dyan.
0: Damo na tuod ang dako dyan subong, no?
1: Mm-hmm.
0: Why napili babae kag lalaki?
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dako pa dyan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month, so it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Sige na lang, ah.
0: So, dari kita sa... Actually, abita gani, kagabi ko gani, ano man lang ni. Palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake, yung may makitaan kita ng other color. Nga kung makamixed gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sang color nga makitaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi naton is just for the sake of decoration. So something, and somehow, just for the sake nga, makasiling bala kita, Dok Leo, nga nagsunod kita sa uso, kay ang naandaan nato sini nga mga luto, ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama Sir Josil no, pero kun aton man gali Sir Josil detalyehon tag padalman. Magluwas nga dekorasyon man gid dinhi. Manami sa aton sini panulukan, makahatag man sa sustansya sa aton provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay. So ini ma ang paghambalan naton subong is party iya sa ang English is sinis onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton pa sinis sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan niyo lang na sang ano ganina tawag naton siya ni binukbok nga kung kisa ginchinsuhan sa kahoy bala. Mm-hmm. And then dira itanom suska nami sini. So may inoglangkay ka na sa imo nga sinabawan. May inogbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man karne balinsyan or what, may pang sampaw ni kasi babaw dok layo to make it look like may green nga kulor.
1: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sa nga permi nagadali. Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mm-hmm.
1: Ginabutangan ko si Buyas dahon noodle ko
0: ah. Grabe, butangan niya lang si Buyas dahon. Nga kung nabi mo si Buyas dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Titani, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalunggay.
1: Para damas nami pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban si Doc Leia, may nahibalon ako si Ninyo, may ara siya ginatanom si Ninyo onion leaves o kung si Buyas dahon. Kung hindi ganis sa kapanutbras, kung isa magantos tsindahan na magpabanwabla, lipatan niya manutbras, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon nakapanutbras ka man, kaya ambal nila, bawa siling niya, grabe man siya niya, sudan mo niya si Buyas Bumbay ba? Siya maisugin man ang baho, yan mabudlay, bisan tutbrasan mo, hindi siya makuha. Way kay balo siling niya, why ako panutbras?
1: Nadismular lang, no?
0: Now, kon aton ining ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo ma-process naton sa insakto sini nga pamagi ano mga benepisyo sini Doc Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon
1: atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikaing lawas. In fact sang World War II basis sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil kini mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla.
0: Mm-hmm.
1: Para dira sila nagakuob.
0: Oo.
1: Kag mag-sight sila sini mga kontra be. Kag para hindi man sila maigo sambala no.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
0: Ginsabawan lang ha.
1: Ginsabawan lang higop nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
0: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto kundi pati sa iya sini nga galamutan. Kuhaon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kung balinsan ang inaluto mo kung mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa color, dark brown plus green, doka nami tanawon dok leyon, doka healthy ko na abi, no?
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te, nami sa panulukan mo.
0: No, oh, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kun kay sa ginapabilin ina, kun may linuto nga iban, just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila dok leyo.
1: Tama Sir Josil, kag actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang.
0: Mm.
1: Sa iban sila ginalakot lang gyapon nila sila sa digin luto.
0: Actually manamit ini kun maka uyon lang kamo medyo may pagka makahang ini pero makagala na ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sini nga palamahawon Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, nabi, masaming siniha sa ordinary nga pag-incendi nato, nabi Doc Leo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefit sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage ng aton sining cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot, Sir Josil, sa madaling pagtigulang, problema kay latihan sa korason, kagamon na naginahambal ni Sir Josil, cancer, ka nag-support sa skin health para bla Sir Josil nga dugay magkurinot aton sa nga panit, initungod sa mga compounds nga ra, dirang acercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
0: Amo gali ni kamanggaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Doc Leo, abi na tuntod, daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako siniya mahatag sa ato siniya benepisyo. Now, sa anti-inflammation naman or inflammatory effects ni Dok Layo. If we speak about inflammations, tiyan mo nang damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pag-intindi na to sa inflammation. Sa sulod sa ato sa ninyo lawas, anong mabuligis ni Dok Layo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josil, na-noted rin ni ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So, initanan na tawag nato sa ni inflammation ini Dok Layo no, sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila Sir Josil sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes, Sir Josil no. Oh. Which is ang sulfur containing compounds nga kasubong sang alisin nga makita man naton Sir Josil kun makuha man naton sa ahos. Ara dira sa sibuyas dahon kag amo man ang quercetin nga kun i-combine nining duha o kun tungod sa kombinasyon sa ning duha nag-inhibit sila sang inflammatory enzymes lowering inflammatory signaling in the body. So buto man lang Sir Josil mapahinay nila ang pagsignal sa ang gitatawag inflammatory enzymes dito nga sige signal nga sige pahubag nga pahubag o kun nagapadayon sa gitatawag low grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sa ninyong mga sintomas pero galing lang Sir Josil ano, nagalawig kagbudlay masolusyonan ang imo sining insulin resistance, ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa ninyong triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problem sa ni Sir Josil nga mahulog na lang Sir Josil ano, sa kalabanan na ginihimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin na ko man mahatag isin sa ato sining ala was niya kayo Handok Layo, but we notice kalabanan sang rich in allicin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa Bordok Layo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor ta dira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.

0: ipoprotein, ang inbad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas sa dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity nami nga pag inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa aton ugat nagaresulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Buto malon Sir Josiel, makalikaw kita sa pagbara tungod sa niso blood clot. Ini bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa niso sibuyas dahon.
1: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa niso kaugatan kung hindi ma-damage.
0: Correct, Sir Josiel. Kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasunan na ton, Sir Josiel, sang sugar,
1: saturated fats,
0: refined carbohydrates, and saturated fats.
1: Oh. So, amo na nagapusa. Kung sa aton pabala daw, bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo kung simpunan na ton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kung magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman Dok Leo, may mabulig ang sibuyas dahon.
0: Yes, Sir Josiel. Importante man lang balaan kutob sumay mo kontrolado kung tani, Sir Josiel, no? Ang pagsulod balasang sugar sa aton sa nga lawas. I mean, nag-absorb sa dugo, absorb sa aton sa nga cellula.
1: Tingalahan ko ganyan, Dok Leo, bala. Nga kunin pa itong matamis, dito patayan na namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kaya parehos ni spaghetti. Na natatun matamis. Tingang western yama o gusto nila yama maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
0: Timagambal kita balancer Josiel sa pagabot sa kultura. Tilakip na mga ginaluto man aton mo. Laki pa na sa mga kinaandan na ton sa ton sa nga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa ton sa ginikanan, ang namataan na ton.
1: Ang nakita sa mga, ang ginaubra sa tigulang, nga nakita sa bata, ginasunod na lang.
0: Tama. May himbala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata, ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So, dapat correct example good Sir Josiel na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josiel no, siling mo lang ati sila dito ya mahilig sa mga may kanya-kanya nga preference Sir Josiel ah. Sa western maulo aslom, hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact sa kada mga foreigner nga encounter ko Sir Josiel pagabot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, sweet or sugary. Amon ang ila sa niya comment. Tingala ganyan kilala ko nga pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sa ila sa Japan,
1: pait. Yes. Why kalamay ang ila
0: niya? Yes, tea. Yes, why kalamay.
1: Kag why iced?
0: Yes, Sir Joseph.
1: Hot tea sila
0: yes,
1: ya.
0: Pero may, siya personally, nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is dako gidang niya katingala pagabot diri sa aton nga perti kuno katamis aton diri nga iced tea.
1: Hindi na gani na iced tea Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
0: Or sugar tea with little ice or whatever. Pero pagabot sa blood sugar regulation Sir Josiel, ang ginatawag sibuyas dahon makabuli gali sa pagpa-improve sang insulin sensitivity, mapahinay sining glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton Sir Josiel, damo ang aton sining fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng cellula para magdawat o kun magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sining sugar pagkadto sa aton cellula, pero tisin sang sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response Sir Josiel. That's why standby lang dira eh.
1: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
0: Sala ang pin or sa Josiel na karong pila ka-attempla Sir Josiel.
1: Malak.
0: Kag malak.

0: mablock tight na gitla. So, isa ni siya sa dapat i-improve, Sir Josil, ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil, tiko malak gid, kagwais yung iban nga pamagi, patawag sila locksmith. O, para makuha to kag ma-island sing bag-o.
1: Tingda kada sa operating room eh.
0: Amo ni Sir Josil.
1: No? Sa lawas sa tao.
0: Parang aray sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pala ni Sir Josil, kung ma-improve nga ton sa nang insulin sensitivity, himuon gid na ton. Ang isang makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ginapukaw ya Sir Josil ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sa nang insulin. Pagkatapos makabulig man siya, no, especially sa may mga pre-diabetes palangadaan, Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sa nga doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
1: Ang balon niya ka, doktor, na niya boundary ka para mintindihan mo.
0: Boundary ka.
1: Oo. Oh.
0: Ang termino ko ganisan sa mga client, Sir Josil, gapaminta na.
1: Nagagawa-gawa.
0: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung parang bukas ang pintana kag puwerta, pwede sa mag-dive pa sulod retso.
1: Laban.
0: Amo ni Sir Josil. Kaya hindi kita maglaom, o kung hindi kita too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na, Sir Josil, ang damage sina. Pero galing lang, ang ibansa ni nag-labot pa 5 to 10 years. Manifest ang pilas ni ka mga complications.
1: Sabon importante nga tagaan ta tiempo for body repair pir may ang lawas tala binagi ko balanta may dami sa susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3. No? Ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
0: Correct, Sir Josil. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Josil, ang pagmata sa aga kun masanag na ang palibot, bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig, Sir Josil, sa insulin sensitivity.
1: Galing kiti ang mga tao kaparyosin na kung taas na ginman blood sugar level mo, nami inog tulugya kung inog muklat na sang adlaw.
0: Ako ng problem, Sir Josil, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo. Gabalik-balik, galibot-libot lang kita dira.
1: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog tulog sang mataas it blood sugar.
0: Yes, Sir Josil. Kag permi maluya, abi yung pamatsyag.
1: Oo. So, magamusin na, bakal ka mo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin na tikaon kamo sang sibuyas dahon.
0: Tama.
1: Now, about sa ato sining digestion, kay kun kaunon mo ini Dok Leo, makahangkahang sa labi na gid-on an empty stomach, batyagan mo gid Dok Leo, dugi na kudut kag ginakusi ang imo sining chan kon kanon imo ini puro on an empty stomach ang sibuyas dahon, Dok Leo.
0: Iban sa Sir Josel, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan, nga makao na to, nga hindi kita tuman magbatsyag sa amusin ang mga reactions, Sir Josel.
1: Labi na gid kung taas ang imusin ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba-ba. Kung may acid reflux ikaw.
0: Correct, Sir Josil, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Josil, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
1: How? Amun, nag-awas.
0: Nag-awas siya. Amun na makabatsyag kita sa tuman kasakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa sila nga taas acid ko.
1: Why man nagalabaw actualis baba mo? Kaya magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Sinya taas, dugo ya. Ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
0: Tanglas ka sa me.
1: So speaking about this, digestive health and gut microbiome, Dok Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Dok?
0: Tuman ka importante, Sir Josil. Ang paglawig sa kabuhi, Sir Josil, sa katawo, o kung ang paglipot sa sininga kabuhi, nakadepende sa sininga digestive system.
1: No.
0: Dira sininga nakadepende ang tanan, Sir Josil. Kung napatay ka, napatay ng mga lolo nyo to, tag 100 years old, Buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function Sir Josil. Nag-feed ni sa sang beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sang digestion and nutrient absorption. Dapat Sir Josil upod gining duha, digestion and absorption. Kay kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon Sir Josil.
1: Amo nang ginasiling naton permi nga dapat kahibalo kita must be educated. Kay pareho sina sang ginatawag nato sini with the acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
0: Tama.
1: So amo ina nga dapat kon rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsum ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Pero sa convenience nga ton sa mga tagpanamati kag tumalanaw Sir Josil, ang question na ton permino, ilibinigid sa ton sa ng ultimate trial, waay Sir Josil uyang.
1: Oo.
0: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sa ring lawas.
1: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kay lunsay good fats ang unod ya sina.
0: Correct.
1: Now katuan ta na karon ha. Sa ato sa ring immune system support. Amo ning party sa ato sa ring antibodies. Ato sa ring kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ha, sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon Dok Leo?
0: Ginapapagsik nila Sir Josil ang aton sa ning white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayos ng aton sa ring samad, inibangod siya sining vitamin C, siya sining vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Josel converted sa aton sa ring lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga aridari.
1: Amugalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sa ring lawas.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Ina, para sa aton sa ring immune system support. Sa bone health naman Dok Leo, kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sining tulaan, Dok Leo?
0: Ambal sang kilala ko ganin Sir Josel ang nagatanom sini, sa kita mo Dok, tiso-tiso nga sining dahon, no? Baskog tindog ya, tabuan balan nga nagatanaw kami siya sining mga tanom. Madlos ang hangin. Kita mo Dok, katindog ya po.
1: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo balay to bla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila yung dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
0: Sana all. Ari Sir Josel, no, mag-about siya rin sa bone health. Makabulig siya, no, para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod siya sa vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problema mo, Sir Josel, may issue siya ni dari mo. Sa calcium kag magnesium.
1: Mm-hmm.
0: Kung through supplementation, imo siya tumaro, nag-compete sila sa absorption. So ang problem naton sa Sir Josil tungkol na nagka-compete sila sa absorption instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption nabi gamay na lang kay kompetensyahan nay sila nga duha kung nagasalutan nay sila nga duha. Pero ang manami sa Sir Josil pag-abot sa sa plant source highly compatible ini sila iya. Like ang vitamin K, calcium and magnesium nga ra sini sa sibuyas dahon way kita problem sa absorption. Kay ti ang creator sini Sir Josil sa mga tanong balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium 2:1. Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium. Para sila sa mga absorption. Whereas, pag-abot niya sa plant source, why na kita paligban niya, Sir Josil? Kalkulado na na itong adaan, iya, kaon ka na lang.
1: Kaya kung hindi na kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
0: Correct.
1: Kaya imbalance siya.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na pinaka-importante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinangla nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para nga ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot ha. Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon.
0: May aray gin Sir Josil, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Atensyon sa mga nagapamati sa aton Sir Josil, ha? Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, bla Sir Josil, nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa aton sa nga live. Okay, medyo blur na ang ila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka Sir Josil nga sa iban do ka tadlong paman sa ila sa nga paningkay-singkay, puro ang iban din na nagapangapkap na. Kay malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi makareduce ang risk of age related eye degeneration kag makabulig mo sa Sir Josil, no, para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV induced damage inatungod sa iya Sir Josil nga mga compounds nga ari diri vitamin C, ari man diri ang ginatawag beta carotene nga hambal gani naton gina-convert sa lawas sa vitamin A, kag ang aton sininga kunang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
1: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man. Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be dapat niya ang pagkaon man aton sini sometimes moderately, depende man sa pagkaon. Kiti ang bugas ko no ti ara man apirmi available gina kada tsenda ko no may bugas nga baligya, pero ti dapat we should eat moderately, hindi ta pagpatamaan ang maglabot sa punto bala nga main source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now sa weight management and sa metabolic support, maghamal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
0: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili nila bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira akong condition. Kag sa mga tao Sir Josil nga nagabuhin sang asin sa ilasini nga mga ginakaon kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na kung gusto ko man sini mag-loss lose weight, buhinan yung inyo sini nga sodium.
1: Ito sa tip ha?
0: Yes, Sir Josil, ang asin sa inyo sini ginakaon. Paano paglikaw sa mga processed nga mga pagkaon, Sir Josil? Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ang weight. Samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful bagid siya eh. Kag makabulig si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. Butang balon, kung gina-consume na ton siya, makabatsyag kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sang kabuluskan.
1: So, initanan mga binipisyo nga makuha na sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano na ton ini-prepare? Paano ang pag-take na ton sini para makuha na ton optimal or ma-maximize na ton ang mga binipisyo ang pang-discuss na ton, Doc Leo?
0: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon na ton. Ano mo hambal bala na ton, tagina may suggestion kita dira sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini, kumbaga aton makuha agad best overall nga klase ang preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa Sir Josil. Tuktoko na ton ang malimpyo na ha, nga sibuyas dahon, kag gisagisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
1: Okay.
0: Sa pag gisagisa sini.
1: So, bali ang guwa is sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang kay nagakahalob na siya. Paghalob amo na na pag ano lang ah, daw ginpaagi lang naton kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
0: Yes Sir Josil, best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung amuning inyo sering method sa preparation, preserve dang iya sering antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya improve ang mineral absorption.
1: So ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon na ton, amo na mga binipisyo na ton makuha, ang daily consumption na ton sini, Doc Leo? So pwede or ang aton consumption pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa makadali lang na sibuyas dahon.
0: Pwede gid Sir Josil, pwede kita sini makakaon like for example kung ginluto or kung gisa-gisa naton mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
1: Daily.
0: Yes, pwede kita makakaon sina.
1: Tasa nga gamay, di ba si tasa niyo ya sa kakabo ang unod.
0: Maglanggan ni akong tani. Hindi man sila makapasobra sa ni Sir Josil kaya araw-araw ko pa. Araw-araw pa nang imo ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
1: Actually ang duha ka tasa, kun dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kun dako-dako ang inyo kutsara, do mga duhala na ka kutsara.
0: Mm-hmm.
1: Ang tunga sa tasa.
0: Tama.
1: Okay. Now, pwede ayhan ini nga steam na to, Dok Leo. Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko, abi.
0: Ariya, Sir Josil, no? Kung naribawa, may problem, ikaw sa niya sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
1: I see.
0: Para nga ma-less ang iya sa niya, ginatawag sulfur, ukon ma-reduce pagyad ang iya sa niya excess nga sulfur. So, less ang buntod sa imo sa niya tiyan.
1: Ah, that's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux, o kung taasin nyo. Taasin nyo ang acid.
0: Tindihan na nila.
1: mas maayo nga ano ninyo, tawag na itong sinigani, inyo sininga steam.
0: Mm-hmm.
1: Tikon kaunon ko, Abiya, Rodok Rayo.
0: As long na why ka man lang... digestive system issue, Sir Josil. Pwede-pwede gid. Hugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw o kung iupod mo sa imo sa main meal. Ang raw siya, huwag gingisa o kung ay man gin-steam.
1: Yun naman namin ini sa mainit-init ya kanon nga bagong bahit balakon aga. Bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang. Bulubarunon mo yung sa kadahon pagkatapos pagtimo ni mo sa kanon, pasundan ni mo sa dahon sang sibuyas dahon ng Leo. Sus gapanihol kakag.
0: Langas-langas ang kilala ko Sir Josil sinya bisan Waisudan. May sibuyas dahon na ginbaruron. May gamay nga asin. Tapos bagong bakit ko ng emotion nga 64 ah.
1: Habi ko 36.
0: Langas-langas ang nabalaan mo lang nilang proper nga pagtawag ah.
1: Tiko ko may 64 ikaw kag 36 very good gin. So basta matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil. Kag kun magkaon ka, way blaga batsyag imo sining atyan.
1: Okay, kun sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
0: Yes, either steam or imo sining gisagisahon. Pero, kun liba, taas ka di mo acid, abi, balikon to naman ang termino nga kinaandaan.
1: acid.
0: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Josil.
1: Now, ang iya naman ni sining volume abisang intake. Let's say, for example, tunga sa tasa para iya sa gisa-gisa na tondok Leo sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa sa gin steam naman na tondok Leo same amount
0: same lang yapon Sir Josil
1: and sa raw
0: yes Sir Josil kung sa raw ka lima magkaon kaya sa raw pwede sa duha tubtob tatlo ka kutsara Sir Josil nga gin-chop ni mo sa ringa onion leaves
1: duha sa tatlo ka kutsara
0: yes.
1: Magduha sa tatlo kutsara, maximum of two, duha kapuno na Dok Leo. Nga hamay-hamay.
0: Dira-dira, Sir Josil.
1: So, kung sud-anon nyo man, gid, hindi lang mo magpatama, mga, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
0: Iban si Sir Josil gani, no? Why na gani nila gina-chop pa? Ginuhugasa na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla.
1: Oo, sample lang dayon.
0: Ginausap na lang.
1: Pareyos na abi karon mag-steam. So it is advisable gali Dok Leo. Instead of steam ninyo, pareyos na kun may linuto kamo pareyos na abi kun may pinamalhan kamo. Pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang sa ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Amo man kung may sinabawan ka, na kung gusto mo yung ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinoktok.
1: Oo, nga to, nabi kayo di palata. Lata, gig kita, permi mo.
0: Tiga, kuha niya, brown-brown ang kolor sa ibang sari.
1: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha kapuno, daily intake nila mo magpasubra kay kon ang side effects sa sini kon matamaan ikaw labi na kung sensitive ang imo sining tiyan Dok Leo may batsyagon ikaw gabuntod ang tiyan
0: tama
1: no. So initanan mga abyan sana siling na naton puno sang nutrients pero may mga fat soluble nutrients siya, or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sining lawas, nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kon magkaon kita sang sibuyas dahon, and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3.
0: Tama Sir Josiel, kag isa pa gid naton ka bonus no. Muning hambal bla sa iban nga especially no sa bag-o ko na feedback na baton Sir Josiel. Siya convenience na naman lang gid lang dok ang gina amar naton dire sa sining pag-inom sa sining mga capsule sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3, tumanda convenient. Kaya nga man, siling niya, hindi ka na kinananog pati alpasadlaw. Kung nag-inom ka sa premium D3.
1: Ano ka 36 nga dapat ibulad? Para...
0: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na mag-expose siya sa ganatawag, silak sang adlaw. Ano kayo mo siya ni nocturnal nga? Hindi kita gin-design para sa amusina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na ton sining ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3 Sir Josiel, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: So, ang Santhon Plus Gold daton, if you speak about this spring onion, tawagali sa ibang sinindak layo, no? Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon, may ara inisang alternative kita ng sources, labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon, ara sa Santhon Plus Gold Capsule amoning garlic o kon ahos, Dok Leo?
0: Correct Sir Josiel, actually ang sulfur compound no halindira sa garlic, sa sibuyas dahon, ara man sa garlic na ton. Kag ang quercetin nga ari diri sa sibuyas dahon, ara man sa aton sininga malunggay. Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
1: Actually sa madasig nga pace o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gin subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. We don't understand nabudlayan kamo mag-process ini. Pero kung may ara man lang kamo tiempo, try it. Kung may ara kamo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule kamo nga dala or mainom premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
0: Tama Sir Josiel no, kag ang isa man sa consideration man lang pagid naton diri no pag-abot ya sa pagtanong bala Sir Josiel. I-consider man naton sini ang surface toxins sa duta bla. Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta Sir Josiel, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang nga sige makukaon laswa. Sige makukaon na utanon. Pero nga ang daw why kung mabatsagan iya suno sa inyo ginadiscuss bila mga benefits. Possibly Sir Josiel ang duta mo di amon naka nutrient dense nga masuyok balasang tanom kukun o tanon nga makadto si mo lawas kun imo makaon.
1: Diba si kun ang nagapatambok lang siguro basi triple 14 Dok Leo.
0: Isa man
1: 1620
0: tingi ban sini siya why ko urea sabihan na lang ihi.
1: Kung kay isa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silinya dira sa gapo muhin kag dara sa gakot course niya pa bay ilang ya di pa na siling abuno sa tanom ta.
0: Amo nang rason tong iban.
1: Basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun kay isabi may aras aton pa pisik nga ubrabla Dok Leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton kung kaysa may nagkakabili nga mga toxins da parius abi pesticides, insecticides, mapukan tapos i daw parius lang nga ginpagi ta sa tubig bila kag bunuton kag ibutang sa kaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
0: Actually Sir Josiel no, tama gid na kag ako mismo nagadiscourage ako sa mga nagakaon sang utanon bala nga raw. Kun hindi kamo mismo ang nagtanom. Kaya nga man even sa mga abuno sa nabasi kung gamitan sa nasang animal manure or kung ano nga mga pang abuno bala Sir Josiel. Nga basi contaminated, nga hindi makapaayo sa aton sa nga tiyan.
1: Sa mo niya as much as possible kung magbakalikaw sa mga ginakilaw mo, Dok Leo, gapamangkot kay gidi.
0: Mm-hmm.
1: Bisan sa mga pagkaon ngon sa paryos lang, bakal ka lang sang tangkong.
0: Mm-hmm.
1: Di inini naghalin.
0: Mm-hmm.
1: Masamisin akon sa okay mo. To okay niyang gintam na. Naging tanong gini ni si Ilugan na nagtubo, ha?
0: Mm-hmm.
1: Eh si Ilugan katubo sa mi ang ano mo, tangkong.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, kung kaysa may ara man, pagkaon ba lang ginalakot na utan man apat-apat sa uma.
0: Mm-hmm.
1: Nambal nga, ay di in-inin ninyo ginbakal. Sila niya okay na to, limpyo ng ginhalinan, ah.
0: Mm-hmm.
1: Amo na nga, dapat siguraduhon ta, kay kun kaisa. Harus lang, for example, sang mga mushrooms ba lang ini.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kita sigurado. You know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sa saging nga ara man lang sa ginahigtan kaginabangtan mo karabaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Ti ano ba lang ispektaro ni mo sina. That's why sama nagakilaw to o Dok Leo. Kaya mushrooms nami kilawon no. Mm-hmm. Madulod-danlog-danlog na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya makulokidol-kidol.
0: Eh, dapat pilion nyo lapis bungyod.
1: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
0: Gusto.
1: Mm. So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule, ka Santon Vitamin C, ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost doara ng kinanglanon ng mga vitamins and minerals sa ato silang lawas, Dok Leo, sa tatlo nga ini.
0: Mm-hmm.
1: Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga ma-absorb sa lawas ng tanan nga nutrients nga ara, or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pareho sabi kung wala dira sa Yes to Health Store, sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kung volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kung dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre daw konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira, may upo da si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning ultimate trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman naton sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kun mangapi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mangapi ka man. Kay kun nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw OP ikaw, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Out of place.
0: Mm-hmm.
1: Nambal nga, abi ko mga pikit adi nga gatas imo.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, ang iba napilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kung mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen, and ang premium D3 coffee mix nga ang iya sining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
0: Amo ni man ni Sir Josil no diri sa aton balaki ginhatagan ta option kun pililian ng aton sini mga tagbalamati.
1: Mm.
0: Kay problem balan Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag kasakadamo bala sing ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh.
1: Mm.
0: Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil, lang ang balanon bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
1: Oo.
0: Hindi pwede.
1: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gihapon, malapot sa...
0: para ano Sir Josil nga may moralidad pagkita nga ginasunod man.
1: And even sa pagtuga sa kalibutan may rules.
0: Tama.
1: Nga gin lay down, diba?
0: Yes.
1: Makako ta. Amuning dapat mong hahimuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed dira, dapat amo lang ini kung gusto nimo mag-enjoy sa everlasting happiness.
0: Correct Sir Josil, kag kun sakto ina nga klase sang hambalanon Sir Josil.
1: Taniwa
0: isang masakiton.
1: Galing kay tigin bili na sa ato ng tanan ng diskresyon, a problema sini ang kadalok tagin ko.
0: Tama, Sir Josiel. That's why kung gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Mm.
0: Ang problem, Sir Josiel, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal, bala, hindi makapayo sa aton lawas. So kung nasobrahan na kita nga daan, kunway kita, Sir Josiel, sang ibulos. So ang iban si Sir Josiel, kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo si Sir Josiel nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali sa imo si mabuyok sa mga tentasyon. Like for example, sa kape ka ron, kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka. Sing ganan ta nga, dari ka na lang sa kwano ah, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
1: Sara-sara.
0: O, sara-sara. Kung kapag ita, agad mo isang humot sang kafe. Di man namin sa nga balita, kahit bisan na ginatawag may insulin resistance si Sir Josiel, mayara sa premium D3 capsule ya. I mean, premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sa ning craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sa ning blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya, Sir Josiel, nga samtang nagapangafe ka, may benepisyo sa imo sa ning panit, sa imo sa ning internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Sunthone Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka, no kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: So mo ni sa mga nagapangapi, or not saying nga unta tanyong pagpangapi, kay nahibaluan namon, bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi, mangapi man kamo gihapon, ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leyes, make the most sa worst sang inyo sining money nga ginabakal sa kape. Why try Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
0: Yeah, tama, Sir Josiel. Kay ako yung kadamo, nagkita ng experience ako, Sir Josiel, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala, kung pang ilis sa ginbawal mo, ang tendency, Sir Josiel, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo. Taasan ng isa ka semana, Sir Josiel, balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal, kati why sila option mo, why sila choice bala, Sir Josiel. Ang balon talaga nga white choice, pero may ara yung tani ah. Pwede ka magiging kauntat kung gusto magiging mag-ayo mo. Pero ang ibang sini, sa indulgence na lang nila, pero at least makabulig sa ila sini nga ika yung lawas. Kagang problem pagin sa ibang, Sir Josiel, sini may panagasugid tuod. Ang ginapamangkot, no bala nga nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
1: Pero permi mo na madakpan, Dok Leo, labi na gid kon of the night sila sang bana nyo ko nasawa ya. Pag hambal ka, tinakaon ka sini, nya wala. Pag laghong ka ni sa upod niya, hindi mo na pag follow up on. Tama, confirm. Nagkaon, laghong upod niya mo. Matamal sini. Pero actually, kung pamangkuton ka mo sa mga doctors, sugid ka mo matuod. Sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Pag hambal na kakaon kasi ni, wala nga sino ginbutigan nyo, doktor, hindi kaugalingon ninyo.
0: Tama, Sir Josiel, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha? Kati, wae man na iya kayo, bayad mo lang ka mo iya.
1: Uy, mabal nga ti, amulan na iresibuhan ko sila niya, kay daw kamahal, gigbalairan ko stocks.
0: Maglawas, Sir Josiel, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, tira.
1: So, amon na, ha, ladies and gentlemen, sa kape na, sa ato naman sining pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sang aton sining nga gina-apply sa aton buhok, sa aton sining nga panit, may cause sang ginatawag nato sining nga allergic reaction sa aton sining nga panit o kon sa aton sining nga anit sa ulo.
0: Tama.
1: Amoning cause kung kaisa mambal, nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po, kung gagapangaligo at lodo, nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sining nga, nga ang panit ko sining nga, ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw, ginabagnos ko man din, nga siling yan daw, dasig sila magkurinot. It's because, anong to ask kung kaisa, ara gali ang very, very aggressive nga humot sa ato siling ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles nagapakurinot sa ato sininga panid, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kaso bumbala sa pagkaon, hindi safety, nga appetite talang ang saliganta.
1: Oo.
0: Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josil, nga delicious, nutritious.
1: Mm-hmm.
0: In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang inasiling nila nga. Yan, ti may eat all you can sila sa paho, to sila nga maudak tato, tatlo ka kilo.
0: Mm-hmm.
1: Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes?
0: Gusto na, Sir Josil?
1: Tinuig ni mo ina, ma-reverse.
0: Pero may araman, Sir Josil, cases nga kaisa man lang, tapos isahon ka man.
1: May lang.
0: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
0: Correct, Sir Josil.
1: Laban-laban, hambalon ka lang katao, kang libakon ka sang tao, galing kay tindi, mga sabat, mama, ay, hay, buot tanik lang si tao to.
0: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josil, sa habon, amo manabalang ang principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa aton sininga, nagdatawag, olfactory system, abi, sa aton sininga panghumot, na nami na sa aton sininga panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton, Sir Josil, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong efekto, kay positibong efekto sa aton panit. Santhon Plus Gold Herbal Soap, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom.
1: Oh.
0: Antibacterial properties, makabulig sa baho lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kag pag-abot, Sir Josil, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw. Ngayon di man mapapasya itong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan na ginapermi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor. Kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
0: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
0: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang kolor, Sir Josil, sa imo sininga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang, nang sabon ka lang, tapos wala na. Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kay protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayid nga iban kon kay isa pareos ni kon ma sami naman nga magulan-ulan, gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga makinis sa aton kutis, may ginanusdos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kay isa, ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod sa tanantang nga nakuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga ang mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini, ang palanakit sa lawas na kun kaysa may mga balanyos na dokleo nga naligani makatapos ikaw banyos bala. May batsagan ikaw nga kun hindi mainit, na nagalamig nga nagainit. Pero in the end, kitaan mo bala kung sigisiging applications ni mo. Labi na gid kun very, very high ang content niyang alcohol. Nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
0: Kag nagamala, Sir Josil.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. So mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparelax ang inyo sininagapalamaol sininga mga kaugatan kag kaunuran. Gamit na lang kamo sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josil, no? Kagaman namin sa Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors kag outdoor, kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
0: Kay ti hindi iya sang kinaandan bala, kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga once gani karon magbanyos ka kay makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan, picture up ni Sir Josil, gabalik bala sa imo, sininga panuduman nga padulong na sa serum, pag-abi na, ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas, para ni sa palamaol.
1: No.
0: Amo nang nag-register din sa pinsar ta mo, daw subong daw, bag-o pa lang nagabukas sa una sa nga ton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol, para sa palamoy po'y palang alay, nga mosquito and insect repellent at the same time man.
1: No.
0: Pero, hindi typical ang scent niya nga, pero sa balanyos nga naandan.
1: Actually, mahamot ini ang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Layo, ha? Sa mga naka-testing sini, kaga may ara ng mga nagamasahe bala nga nagagamit sini, damo na namian, Doc Layo, bangod man kay hindi ka bala mahuya nga maglagaw nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa mahambal nga bisan siling niya piyungon ko mata ko balan kong tigulang ang tupad ko mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang iya nga bahos niya balanyos. hindi kay perfume ko di balanyos.
0: Mm.
1: Selling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 guro. Ang selling niya balanyos. Pero iniya, masalan mo pagani kon kay Isadok Leo nga daw may pagka lotion.
0: Mm-hmm.
1: Ang iya selling scent daw parehos gid na sang bubble gum nga tarsan sa una ko nakaabot kamo ang iya selling scent. Mm-hmm. Which is mild and then ning makon ma simutan ni mo balado kleo do gina ili-ili like ka psychologically siguro na mo nagsulod sa aton niya ay inog relax na ni sang imo sining lawas.
0: Tama.
1: Ang iya sining sen.
0: Mm-hmm.
1: So ara da santon plus herbal oil and then kinanglan taman niya panamion ang ato sining mata to maintain good eyesight we need beta carotene vitamin E kag siyasantin. Kinalanon gid na sa ato sining mata. Especially, hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang inihimo nyo sa matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom ng suplemento, Dok Leo. So that ang matata hindi dali-dali madamage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
0: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sining lawas. Dapat may specific man sila sining sustansya o kung nutrients. Like ang Visonex Plus Soft Gel Capsule para Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa siyasanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Tiwain na ginikita nag-istorya sa mga kumpano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niyo mag-yapon.
1: Sige mag-yapon ka mo panglingling sa cellphone niyo.
0: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa gabi. Pabalik-balik nga paglingling sinisagamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
0: May kilala ko das baluarte. Ano no na San Jose Molo. Amo gina panglingling. Tang isang nagabulig sini sa iya, Visonex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sang dagom sa makina.
1: Tinano na malana karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulok ka sa linti na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
0: Problem gan.
1: Oo, mambal guba goro linti na guba ng mata mo.
0: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa ating mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linti yung nagamit mo siya daan. Ani, bakal to bago. Mamasulan lang kung kisang galing may problema mata mo na. And sa pala nakit sa lawas, this is the thing na gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kag himuon nyo the vitamins. Take it if necessary. Sa pala nakit lang sa lawas, do na take it kung wala ga pala nakit ang lawas ninyo. Kay gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamo nga hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina.
1: Oo.
0: So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik ng pagsakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit namon. Pero kung na diba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon nga hindi naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sa nga mermedyohan kag mapatawhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumarsang cess the pain.
1: Pero ari niya, pag inom nyo sinay, sigurado, gid. Ha? Iniya mahambal ka nga why pa man simptoma pero kinanglan mo mag-inom kay ginapreparahan mo eh. Pareos ni sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya dapat imnon nyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi nyo paghulatang ara na 50 pagkatapos mahambal dali lang mariload pa ko.
0: So ang iba niya, Sir Josel, hindi pag imnon kunway ka sa may ginabatsyag. Pura ariya
1: imnon mo para magbatsyag
0: pampabatsyag.
1: sa mga kalalakinan niya nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm ngayon na tawag. And that's bisantigulang na capable sila dira. So ang mga lalaki, kung kaisa, ano na lang na, isa kagtunga. Ang santong awang siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, hindi sunod niya, law, hindi sunod niya si Mana. Mm-hmm. So, nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel, no? Para mabuligan, balang ang magnami aton sa ninyo blood circulation sa pangkabilugan. Kati, ang kinanglanon, Sir Josiel, no? Para sa maayos sa ninyo erection is ang manami nga blood circulation.
1: So, turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Kung may sakit ka. Daw nami pagid kuntani sining padanasan sa istorya galing kiti we're running out of time sa ato sining pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sining parting words for the meantime ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: sa pag-maintain sang mayo nga panglawas, Sir Josiel, kinang lagi naton sini ang kapisan sa pag-usisa kung ano nang dapat at hindi nagkakadapat sa aton sini mga badatian. Kaga ang iban sini, Sir Josiel, libre dira sa aton kusina o kung dira sa aton sini palibot kasubong sang sibuyas dahon nga may tuman galikad ako nga benepisyo hindi lamang sa aton sini nga lawas lakip na sa aton sini nga paminsaron blood circulation. Kaya ang blood circulation tama ka importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sini lawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani pa dayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahanglan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ang test pa man maging uli ang tanan kay sunod pa sa Gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josiel Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9.
5: Supple Plus Gold.
6: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean.
14: Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa ka

0: yung hapon! Bakula!
1: Masadyang hapon, mga pinalangga o nga katropa.
0: Masadyagi dyan, oh. Yes. Ngayon, nagapalpitit ako ba sa kalipay, gadyaya, basta lang, ha.
1: Saan ako nalipay, kuya, para sa iyo?
0: Oh, thank you so much.
1: Ay nga, ah. Wala ka na pangarap.
0: Naubos na. May isa pa. Ano? Ang maka-jua. kamusta ato mga katropa dira, no? Bo, lagi ko ka-share ba? Dalagi na. Kamusta ang ato mga katropa, no? Nga nagatutok diri sa ato, no? Sa aton, syempre, nga programa nga pinainit. X-Rated!
1: Page nga XFM.

0: ako subong, hindi ko encindi. Ay, may mga tapos may kasinggit na yung hindi pa kwa, hindi pa kwa, so kita kakaroon, so kita kakaroon. And syempre, pitcha subong, no? Julio 2, 2026. Syempre, no? May aram kita sa ngatong official hotline number, ha? XFM. Official hotline number is 0915-628-7926. Pwede gig ka mo dira, no? Ka text ang inyong mga patamyaw, kag mga pag-greetings, kag kung may mga pa-birthday, may birthday na sa inyo, di greeta dira. Pwede man sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nga may aras ang 141,000 followers. Thank you!
1: Yes, kung gusto nila magtawag, no, pwede man, kay entertain noon ta sila.
0: Ay, pwede, ganun ba lang.
1: Oh, diba?
0: Kung mga wala, ikaw mo rin, lingaw, yan kayo doon kapatuyo, kung pinawag lang mo rin. Ito rin, ang tadira ang ato ng mga kapubli-publimahan. Okay, no, may nabalaman ka, diba? Sisexy, di wala mga katropa.
1: Ay, to, oh. Oh. Nui, ang ka na.
0: Baka, anong problema mo? Medyo putahan ka sa mga ice cold bandage.
1: No phone sex niya ako.
0: Hoy, ayan nga naman ang imo naman na ginahambalo.
1: Bala
0: 6, 7, 8, 9, 10.
1: Oh, wala ka 30, wala sa imo nga mind.
0: Tagapon ka pa. Parental guidance na bala.
1: Ay, X-rated daw.
0: Ang mga inablos na sa Mursya, bala ka yung pamatid. Maghonos, dele ka.
1: Minor, patatigali sa tubong ko, di gani, oh.
0: Hindi, na kayo 19 na siya.
1: Ah, 19 na siya.
0: Okay, shout out, katagaling bata ko nga. Very supportive, very loving, no?
1: Yes, si, kapagwapa, bala mga katropa.
0: Si DJ Noreen. Eh, syempre, no, gina-shout out ko man nga akong bata nga chef dira, no, sa Firehook, no, nga cafe dira sa Mandalagad. Chef V. Vincent Miles. Kagang bata ko nga pinaka dumuldol, pinaka sulit sa hotel, kag pinaka gwapo, dira sa doon niya Monserrata. Shout out, Tardy! Alright. Ikaw yan, mas mayara ka na pa shout out, Anay.
1: Shout out ko na ako, Nanay. Da, mamaya na lang ako bibili ng bugas natin, ha?
0: Ang unang tugon niya sa imo dahil.
1: Oo. Bugas kag sudaan. Happy na si mother, kuya.
2: Wapa!
0: Sige, sige. Ta, salamat gid sa bird's nest mo, nagdako.

0: sa balat.
1: Uy, nabunyagan ko sa pirmi, nagdabong na siya. Oo, sa sobra yung kadabong, naubos naman niya isda. Ay, kumatay.
2: Ang silingigit na, oh. Nagkakadlaw, ko bala sa inyo. Kati syempre, kabati na ito sa Saturn Subong. Grabe, ko nung iyakadlaw, biskan siya lang isa nagkapamati.
1: Uy, hindi ka magsama, kakadlaw na ti yay! Kasi masadaan na rin, imo yung aming mga... Tulaleng. Siyempre, no, kayo mas pinainit ang aton programa. Kamu rin kayo mamangkot kita na kay chip engineer, bo, chip engineer. Kung may ara kita, wala naman. Wala ni class. Wala pamilite.
2: Wala uniform.
1: Wala pamilite niya. Magtalit-talite lang yan. Hindi yan si James Key, si Sir James Key nga magwao, mag-gremlins nga magdamo. Umabasa. Pwede naman takaroon si Dono, kaya ka na. Siyempre, kaya itong madwala, siyempre, gina-remind tagid, no, ang tanan, siyempre, no, nga, nag-auso naman ang ulan, kaya rainy season is fast approaching na, no, with normally, July, August, mga rainy season na, Nike. Sa una, June pa lang ganit, di ba, sexy din, nag-start niya rainy season, no?
2: Yes, kaya dumdaman ko, last year birthday ko, ulan.
1: Tika-uso na ang ubo, sipon, ilanat, trangkaso. Dapat gidya nga maputiktahan ta aton nga ginatawag nga health, no, pinaagi sa pag tumaras ang aton nga ultimate trio. Ining ultimate trio ta mga katropa ay ara nagapanguna dira ang Sanson na plus gold nga suplemento nga maayo gid sa aton kalawasan. Ining Sanson plus gold mga katropa isa ini ka gamay lang nga tabletas, no, or capsule nga nagabulig dako sa aton kalawasan. It is because of mga present nga mga food diri sa ini nga capsule. Nagapanguna dira ang aton nga mangustin nga source ang antioxidant. Sexy deep kabalo ka nang gid nga pag ang antioxidant present sa aton lawas. Toxic niya, kakas, kakso niya giniya. So, mas damo ang antioxidant niya kaya para mo giniya malimpyo sa aton nga kalawasan. Mangustin, what if kung dugangan ta sa ampalaya? Hindi ang palaya mga katropa, isa inika medyo mapait nga klase sa uta, no? Pero, beneficial niya sa aton lawas kaya nag-regulate ini sa aton nga mga blood sugar kag nagpalunubo sa aton nga kolesterol sa lawas. May malunggay pa imo, no? Ining malunggay naman niya nga rich in vitamins and minerals nga present man diri sa aton nga Sanson Plus Gold. Mayra man sa garlic. Ining garlic naman niya anti-cancer kag anti-inflammatory nga kakasgid ang mga palamanog bukol-bukol sa aton kalawasan. Plus present man diri ang spirulina nga source of protein. So imagine ha, ginbutangin na kagindasok sa aton nga Sanson Plus Gold para maging healthy ka kag matagaan ka sang stronger immunity every single day. Thank you.
2: Dugangan tapagit sa ikaduwa nga produkto amo ang premium D3 amo naman niya ang Sunshine Vitamin Ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman niya ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ni para sa imo kag mati ko sa premium D3 ta kuno ang kolbab nami manini sa lolo kag mga lola tada, no, kami ari ini siya sang calcium, so nagapabakod sa mga buto-buto tada or mga bones.
1: Tigala ko na nagbakod nga ako nga bones.
2: Absolute bone.
1: Hindi, na nagbonsay pagin ako. Amo na kaning baklo nyo gina nga ito nga mga produkto no nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth. Kaya mag-yes to health. Thank you. Na ano ka, Day?
2: Siyempre mga katropa, yung katatlo tanga produkto, hindi niya makumpleto kung wala ang aton na Santan Boy.
1: Bumik! Hindi na pwede yung ultimate trio, duwa lang. Dugangan ta sa yung katatlo tanga produkto, di ba? Ano gani sexy ni?
2: Santan Vitamin C, isa naman yung nikang supplement. Nga kilala tungod sa kombinasyon sa vitamin C kag Santos. Siyempre nagapadugang mapaligon sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iba pang blatian, especially subo nga gaulan-ulan, no, ang estudyante ta painumon ta sang Santos vitamin C kay para at least layo sila sa masakit ah.
1: Kag layo sila sa lipat. Demetrio, duha pa lang.
2: Wow, ka-perfect.
1: Abre ganing Alton Ultimate Trio mabakal yung gid sa tanan nga mga butika malapit sa inyo or kantuan ta na lang be ang aton nga Yes to Health Wellness Center, no? Drama lang na siya namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
2: Kaya kung tama lang ka naman niya magwa or magkato sa butika, pwede nyo gidyo ma-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. At tulang ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
1: And? And syempre, no, BFAD approved kag halal. Certified ang aton nga mga produkto. Amo na gani nga manami gid nga makonsume gid ninyo, ha, kay para at least kabalo naman kamo ang purpose lang niya sang Yes to Health Incorporated is mabuligan kita. Ngina ba lang hindi ta makaon nga mga prutas, nga mga utan kag ano pa dala nga importante sa aton lawas. Arena, ginabutang sa kapsul para hindi ka na alakapang o sang marguso, budyos miyo. Kapait sina. Ha, amo nang purpose sina, amo na if I were you guys. It's about time para mag-take na kamo sa aton nga Ultimate Trio. Kaya ang benepisyo nga makuha ta is para man sa aton kalawasan, no? Para maglawig ta sa kalibutan kag ma-enjoy ta gid ang aton diri nga life. And syempre, no? Ginatambyaw ko lang diri, no, ang mga katropa ta, no, sa Good Bacolod Crib, no? Ang ato na nga mga Kawasaki people, no? Maayong hapon, no? Kung gusto nyo mag-avail sa ilang mga big bikes, ilang mga, ano, kadtula ka mo sa showroom nila, no? Or mga services nila, da? Ina-shoutout ko da si manager, no? Kag si sir nga area manager. Kag sa tanan yung mga crew, da, no? Pati mga mechanics, da, no? Shoutout sa inyo, tanan!
2: Dito may abangan naman ko ng vlog.
1: No? Ah, may abangan kagi dyan. Oh, aralan na sila, no, sa Magsaysay Street, Takuling Avenue, Barangay Singkang, Bacolod City, Negros Occident. So once again, kung big bike ang hanap nyo, kanto lang kamo si Kawasaki sa Good Bacolod Crab.
2: Kaga dugang apatamyaw sa aton katropang diri ang nagalantaw subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority tang at page siya katropang ninong or kumpare ko ni siya siya pre mayo nga pon watching from Hong Kong di amo da tangkong
1: vlogger siya vlogger
2: oo pero ti local pre basi gusto mo
1: din nga ninong do ka ano si do ka catchy do
2: basi maninoy
1: ah oo noy la itada
2: pre basi gusto mo din mag guest no
1: oo pwede kita again invite sila gani si CD sa aton nga bag-o nga pinainit nga programa nga X-rated no anong ilang dapat abangan
2: yes mga katropa open guesting na naman kami subong last time bala di bala kita nyo man nga si CD nagpag-guest kag daw kasadya, ginti ibalik na naman na ang mapa-local farmers ka man daw or mapa-ordinaryo ka lang nga tao, vlogger o kung ano ka pa na daw kung artista ka, pwedeng-pwede ka gindi sa amon nga XFM Bacolod Station. Wala kami apili. Importante, makamotivate ka man sang tao kung ano ang life mo. Kag next week ka, o wala pa man tasubong schedule, next week na kami ma-start, may ara na kita sang duwa ka-guest. So, kung gusto niya nga mag-guest, pwedeng-pwede ka mo yan maka-message kay Uncle Bob, aka Kavokal, or pwede man sa akon, Sexy D, Bacolod, or Denise Emilia Mota nga page. Pwede nga mo na mag-chat.
1: Kurik-kurikulum, no? Kaga, syempre, mga katropa, abangan nyo kay may Wednesday, Thursday, kag Friday, pakatangas lahat, no? Kaysa Monday, kag Tuesday, may mga, ano kita, may mga guests na already. So imagine, ha? Free lang gid kag tula ka mo diri i-message nyo kami para mas turihan ta kung anong what's about you, what's about your business or anong ginaobra mo subo, anong ginakasakuan mo. Kag may mga question and answer portion ta nga medyo manoti man oi, depende lang ha. Ato nabangan ha. Kag syempre gina shout out naman diri siya katropang Francis Norcio, good afternoon katropang Uncle Bob and Sexy D. Thank you so much, Sir Francis. And gina-shoutout ko tagalino si Utol from Australia, mga admins ko from KVK family, no? Again, abangan nyo gali ah, Saturday and Sunday, may ara kita sa show, no, sa TikTok, ang KVK Vocal Clash, no, kung if you are a singer and you do have a setup online and you have the skills to prove na pwede kang suportahan sa aton nga mga KVK family or mga ka-vocals, kadto ilang ang akon nga live stream ka-vocal, here's the ka-vocal, no, sa TikTok, kag base ikaw pa lang una-una nga ma-champion worth 10,000, 5,000 for the first runner-up and 3,000 for the third runner-up, no? At siyempre, abangan nyo sa grand finals ang aton nga punong huradong sexy Dio, di ba?
2: Punong, gito, huwag kita ugat.
1: Punong gani, may mga isda.
2: Ano na eh, niyambal ko ba?
1: Feeling ba lang na supay ka sa gutom tapos kapudle mo pa kandaw. Taga-kandaw mo yung hangin ang gagawin.
2: Tapos may kabarapa sa mga batang tagina pa nagkapinikla.
1: Mainom ka pa kaping kapalpit ka.
2: Gakurong-kurong ng mga pakriyas mo.
1: Ariwan din rin, no? Sika tropang bukadamos ng viewer tasubong, no? Welcome to sila, Anita, no?
2: Yes, thank you so much, Gid. Kadamo gani sa ila pero ng iba na huya-huya pa na bala mag-comment-comment.
1: Komentar ka mo, be!
2: Komentar ka mo kung ano nakita niyo sa bunga sexy di, be.
1: Stripe. Blurred ang stripe nila sa mata.
2: Distorted.
1: Nagdugang pa si Francisco.
2: Ari din si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Good afternoon, Madam. Kagari man din si Ate Nanette Vasquez. Susan, good PM po, Uncle Bob and Sexy D. God bless po. God bless you too po, Madam Nanette.
1: Kagad, ari man si katropang Francis Liwat, no? Pa-request ko katropang Uncle Bob kag na pangako by QC. Sige lang, taunta ka kung makaya na i-play sa aton nga ano ha, nga program diha.
2: Pangako by QC. Pangako by
1: QC. I promise you na lang. Pangako by QC lang taunta ha.
2: Pangako by Call Baboy daya.
1: Pangako mo sa akin, baan mo ko asin. Kay maprito ko sang matambog na tilapia. Punong hurado.
2: Masasabi ko lang.
1: Sige, araw naman.
2: Ikaw naman. Ikaw naman, may karami.
1: Ako naman ako. Judge. Ma-judge ko ka rin ako ba?
2: Oo, ma-judge ka lang.
1: Katulong ko pa ng lukanaw.
2: Sinagotom ka lang.
1: Anyways, ano ba lang ilaabangan subong nga sexy din, no? Sa atong nga programa nga pinabag-o every Mondays to Friday niya mga katropa ha? Itatak nyo gidang bag-o tanga time slot at mainit nga programa nga X-rated ha? 2 PM until 4 PM kita kag may magasunod pa nga mas mainit pagid nga mga programa. Please continue supporting our XFM Bacol News and Public Service Authority page ha? Kay madamo gita iatag sa inyo nga sorpresa.
2: Bosiling ni Francisco. Kung wala pangako, kabisado na lang by ano ni?
1: Four of spades.
2: Oh, thank you, na. Mga katropa. Thank
1: you! Yara na pangako ah!
2: Pangako!
1: Hindi kita iiwan. Ay, sala ka
2: rin. Ako na sa ako. Hindi mo na ako munang... Hindi na yun.
1: May mo ulas to riyan. So, how's your travel? Kami dyan gaulan-ulan, subong?
2: Amo to, ikagina, syempre, balaan mo si Sexy Di Marites, gini nga kadamo. Kaya permiso may nakita sa akon nga doon mga sala, balahaw. Dito pad ko ang driver, kagina, kaya ako sa front seat. Burga pisik sa iyo. Ay, doka, ambot na ano, tapos ano ka hyper. Tapos may ambuli, yung ginagjumo-jumo yun. Know? Ambo ko na ano, ni magkasakit ni guro ang chan niya.
1: Kadrive siya nga kiwi? Mas si L-shapes, ha?
2: Hindi ko kainchindi, oh. Sila'y pasugo riders. Mayong hapon, Sexy D, kag Uncle Bob. Pa-shoutout ko lang da. Ang akon mga guwapo nga mga riders sa sila'y halong sa biyahe, mga paps. Oh, speaking of, sila'y pasugo riders, sa paghalong, giga mo sa adlaw-adlaw nga, pagdulong nyo sa mga orders sa mga customer nyo, di ba? Hindi na kita mabudlayan niya.
1: Una, dumduman ko na kiti sa una, isa ko ka food delivery rider, no, sa pandemic. Dumduman ko ng fries sa una, nga tiga-tiga, pagkakuha na, pagkabutong chili ace ko. Manong mani, manong mani. Mas latoy pa ni sa tuhod mo. Nagambal ko yan, nag-order ko yan, fries, hindi jelly beans. Diyos ko, brata, kisa 30 minutes mo makaabot. E, siyempre, ano mo na-expectaron mga napuog na sa sulod sa box ang hindi mo malikawan kay kadamo kisa sa mga ano, bla, order. Tiyari, katropang Francis, sa jagit sa inyo, mag-upo dyan nga duwaya. Listening kami di sa programa nyo sa Cadiz, no? Gala Gubong, gidi ang programa. But thank you so much!
2: Thank you so much! Yara, kita da ang mga taga-Cadiz, no? Willing mag-guest din, no? Pwedeng-pwede, gadiya, ah. Miskan malayo ka lang niya kung gusto mo yung mapa-attrag, masang imo ginabatsyak. Willing gadiya si Uncle Bob, kasi sexy di mamati, kag mag-entertain di sa imo, ah. Pwedeng-pwede ka gadiya ka message sa Amon or sa kay Uncle Bob, sa akon.
1: Correct, correct. Basta hindi lagi ko yung mga pilo at sa amon na kasi kapit.
2: Ay, hala to. Dumakadulidla. Basta ko ako magudla, mabala.
1: Buka, grabe ka isog. Kiti ako yung nandan ko yung daan niya, ang kape ko yung daan niya. Siyempre, santon plus coffee mix lang. Kita mo, kiti yung nandan kafinated ng daan niya. Kag, way nagapa-acid, way nagapapalpitit. Hindi ka rin kayo na, a refuse to an offer is an insult mo.
2: Yes.
1: Kung nintagaan ka, patunon mo, gid. Bas imnon mo, way mo kunexpecta, sobra ka namit. Ang balik.
2: Daan niya pisa. Bisan ako nagsugak man ko sa kape nga tamaan kay isog pero tisingan ta karon.
1: Anyways, no, it's a 2:24 na sa ngapon mga katropa. Mati kita nang sa malipot nga painumdum, no, kag musika kay sa atong pagbalik. Magasugod naman kita to keep, no, sa mga X-file naman nga mga extraordinary nga mga files nga mga makuha ta sa amon nga ataol dire, no, kag tagaan drama sa pagbalik ni Uncle Bob nyo kag
2: sex sa di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre diri lang sa X-rated sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
2: Exciting!
1: We'll be back.
0: X-rated.

0: FM 103.9.
1: Secrets of Health.
2: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
3: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then, mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo, nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
2: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
3: Nagabuli-gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
3: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-tumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes!
3: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid na ito, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa siringa mangustin, kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
2: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
3: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
2: Kun wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
2: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione.
3: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kun ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
4: sangat.
2: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sini nga lugar.
0: The Secrets of Health.

0: X-rated on XFM.
1: And we're back! And syempre, alas 2:37 na sa nga po mga katropa kag. Syempre, nagkabalik na naman ninyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal with...
2: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat.
1: Syempre, dali lang sa X-Rated sa 103.9 XFM. Bakalot! And syempre, ini nga oras, no, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, no. Speaking of paborito, nga kape kagina ginambal ko, ha. Santon Plus Coffee Mix, gid dapat ang imnon nyo. Kung may mga high blood ka mo bala, or may mga heart disease ka mo, or acidic ka mo, klase nga tao, pare sa ako, no. Nagtilaw-tilaw naman ko ginasang may caffeine, o, hindi, nagpalpitate ko yate. Hindi, Marisi, ha. Amo na nga, nanad ko biya sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kay... Iniyan ang caffeinated, nagkapi ka na ya, healthy ka pa niya mo. Kay miyara ni siya sang moringa, miyara siya sang mangustin nga antioxidant, soya powder nga nagkapanamit sang sabor. Swabe kun imno, no? Kay tungod, pwede mo siya ya itimpla nga mainit or timplahon nga ice coffee type, no? Sang pag-inom. Kag ang nami lang diri sexy di kag mga katropa, kay may binipisyo ini sa mga babae, no? Nagabulig ini sa mga hormonal imbalance nyo sa kalawasan.
2: Dugangan ta pagid sang paborito nga habon ni Sexady amo ang Santon Herbal. So, para mag pirmi mag soap soap imong mana sa iyo. Oh, tawa niyo naman bala mga katropa ho. Forbidden tested na ganiya
1: ano,
2: niya.
1: Ano, tigid bala sa imo.
2: Yeah, Sexady. Kaya nga, bisan ako na-shock ako sa iya nga, ano ha, nga epekto, kumbaga. Nagputi ang mga dark areas niya, Sexady, sa amat-amat tungod sa nabiling tubla sa aton nga. Oo, dugay na kuya kabalo, nga gwapa ko. Hindi mo na yung kinare-remind. Mga katropa ang aton nga Saturn Herbal So. Apa ko yun sa inyo.
1: Kadaasig lang yun na ba siya, pakadlawon nga babae.
2: Oo, pero dugay kuya mag-ibi niya. Kampana pa na nakaman niya pagbe ko. Gina ano ko na medyo maisog na ang aton nga Santon Herbal. So pero ti herbal gani mga katropa kag wala gid ya side effects sa aton nga mga ano wala siya siling itchy nga
1: isog nakatapo. Siya in a way ano talang basi matang sa isog ya magpa effect sa yang yes. Yang nga mga epekto epekto nga mga for example be may mga ano kagid kada no da sige makakas di ba
2: mapalugot niyo da pala
1: okay sug yang sang epekto yang nga mag pakakas sa mga sakit-sakit mga skin disease
2: kada no as smooth ang imo nga panit mga katropa hindi siya ya dry
1: dugi na nourish siya gid ah
2: nourish
1: taga turkey ka. Taka na rin sa rin sa kasang negro.
2: Sure. Wala lang ito ng dalagan ba?
1: Dalagan ka, aw?
2: Wala pa bala biskuit. May nabilin sa akong punta. Di ka unto.
1: Babati ka pa yun. Hindi kita may harap po. Eh, ikaw tanay. Para tuod bala. Tuan-tuan ha. Ayan, bot na lang sa ato nga duwa. Anyways, no, gina-shoutout na dagli ato nga mga katropa, no? Nga nagkatutok subong sa ato, no? Duga nga pagtamyaw. Diri kay, sino ni? Si katropang Jean Lachica. Good PM, Sir Uncle Bob and Miss Sexy D.
2: Ari mandiri si Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, Idol Ka-Vocal, a.k.a. Uncle Bob and me, Sexady. Good afternoon po. Good afternoon, everyone. Perfect tandem. Tandem.
1: Perfect tandem. Kikin na kariking bull. Perfect tandem. Kami ako siya, Yabla. Mga katropa, namin ako na siya. Kaya magsala na siya. Hindi na siya mauyaya. Pala ka mo da. Diba? Amo na yung natuwag na natural. Diba? We're not perfect mo.
2: Malo mo ko, babe. Matunod ko na iya kung anong sala.
1: Alam ka na, pagkasala mo, patandim.
2: Sandem.
1: Sandem pagi dyan. Sala ko dyan po. pandemic. Ano ka daw, pinaksan dem?

0: Duck Tandem.
1: Tandem and radio parehong nakakaaliw kahit di ko kayo masyadong maintindihan.
0: Siyempre, imagine mo, Tagalog sila. From may meron tayong from Pangas at from Pangasinan, may Pambatangas, may ara from Metro Manila, sila Det Obispo tsaka si Admin Loretta, 'di ba? Pero kaintindi pa rin sila.
1: Yes, kaya nandito yung sweetheart ko, si Darryl Reyes.
0: Yung Tagalog naman siya.
1: Siyempre, para maintindihan ng ating mga listeners tayo, dyan.
0: Oh, sige,
1: kaya
0: sige.
1: 10 minutes lang na Tagalog, diba?
0: Okay, kape.
1: Ano nangyari sa iyo?
0: Napalpitit. Napalpitit nga, sobrang naipit. Nagabibirit akong dalag ko.
1: Ang pangit mong tingnan pag napalpitit ka kasi pag puwa mo ng iyong kalo, nabahulay ang iyong guya.
0: Pa, grabe man naman. Mas hindi, pag hindi naman maintindihan ang iyong sarabi, natak-tak. Sandali lang, nabuga flame.
1: O, natawa si Ate Loretta.
0: Siyempre, no, speaking of Loretta, no, Ma'am Shilori, no, thank you so much sa advance mong regalo na Moto Pants. Thank you so much. Oh, di ba?
1: Ay sana all at Lori, no.
0: Oy, Moto Pants, so grabe, oh.
1: Oh, grabe.
0: Sobrang tactical pants na pang motor. Thank you so much.
1: Hindi, kuya, ano, oh. Yung gusto ko alsaw mo pa din sa ka. Pag hindi ka din, di mayo kita. No?
0: Dalawa ang binili niya,
1: ano
0: no.
1: To, ano to? Sa bolt.
0: Ano, wala yun, oy. Ay, ano lang yun? Short lang. Wala, oh. Masyado ka namang mag-ano.
1: Ayun, medyas. Nilagay sa...
0: Hindi yan, medyas. Uy, paddings yan.
1: Hindi kasi, yung mga before, di ba, nagbebikini open si Sexy D. May mga kasama akong mga lalaki.
0: Ayun lang. Oo, sige nga, kwentuhan mo kami.
1: Oo,
0: sige.
1: Pero yung ginagawa ng mga kasama kong lalaki para tingnan mong malaki yung kanilang mga
0: hinahanap. Yung mga kasama mong mga lalaking malaki.
1: Oo. Malaki ang kanilang hinaharap, pero peke iyon, mga tropa.
0: Uy! Uy, binabuking mo naman sila.
1: Oo, kasi nilalagyan nila ng medyas.
0: Sa bikini open yan?
1: Oo, sa bikini open.
0: Bakit ito nilagay yung isa rambutan? Kaya pala makati. Nalabas ang mga balibo.
1: Tapos sa mga babae naman, akala mo lang makinis yan, pero hindi mo alam Dalmatian yan. Sige, basain mo ng tubig yan.
0: Ay, grabe. Yan pa, pandabir. Makati talaga.
1: Grabe yung lagayan ng foundation dito.
0: Oo,
1: eh. Di
0: siyempre, kailangan. Kahit sa mga, ano bila, nag-intra sa mga bodybuilder na bila. Kisa may tattoo na sila, grabe nang inabutan nila ng brown nga do oil nga do ma-brown gin sila bila. Para pag ang ma-flex.
1: Ay, hindi ka ba, DJ ka na lang pa, hindi ka na magbodybuilder.
0: Ako magbodybuilder. Ay, honestly ha, makatol ko
1: makatulangin mo ano?
0: Nataktakin sa...
1: Hala, hindi ba sakit yan?
0: Hindi man nasakit ah. Pero honestly, no, Sexy Dame, sa mga wala nakabalo, ara ko sa una sa Healthy Forever Gym, dira sa may sanag, wala sa likod. Nag-intra kami sa ako ng mga classmate, mga katropa, no? Sila di sa ako ng mga batch, sa first gid, sa first year. Ang malamang, mag-gym ta bala? Kay bati ko kuno, mag-gym ka, gahat ka kuno mo. Isa pa lang yaka oras nga nag-gym ka mo. Nagamuna na sila din sa banyo. Feeling ko nagdako ko wala dayon, hindi na pala manog lang na. Isa ka pa lang oras nagalas, feeling mo yan. Nagdako ka na dayon, hindi pwede nagsakit lang yung muscle.
1: Ah, puy, gid mo bala gym. Bala ko dapat consistent ka gidiya.
0: Ay, ma'am. Nagbakal sila sa mga kilid nga mga dulsi. Ang amugining plaster sa bayo, yaw. Tagpila ang ano. Tagpila ang mga dulsi. Tapos kung sakay sa jeep, dapat ako amugini, oh. Di ba sa tumari?
1: Para makita ang muscles, yeah.
0: Bayad, ambi. Bayad, lihog. Ay, naku, nga magkakorni-korni, gadya. Tapos sa uli, wala na ko na gano'n. Naguntat na ko kay nga. Di ba nagdako na ko? Hamba nila, ala, may ano, may tawang galakat nga daw. Nido, 45. Lata nga, nubo, pero lapad. Ay na, hindi na ko. So, liin, amo na ningwa. Nagkala, dapat consistent ka galing.
1: Oo, kaya matambo ka na mo. So,
0: amo na nga. Pero wala, never kagid na biskan gamay or nag-try gid na, you know, dumbbells na gagmay kita pang babae na bla.
1: Ako, kagi ko sa dalaga pa kung nag-intra ko. Ay, libre lang to ako na kaya ginainto ko.
0: Kinalan mo na, i-firm mo, i-firm mo.
1: Ang coach, ginainto ko to. Oh, coach, dasig mo lang ko di ah.
0: Co-och? Anong co-och? Anong...

0: Sige, paano ka magamal sa coach magtawag? Di paano ka magtawag sa coach? Okay, Dennis. Dennis. Uy, sorry, sir. Sorry. Dennis the Menace.
1: Uy, gingin mo ko lalaki.
0: Oh, sige, sige, kunwari. Ah, sige, ari, ari. May mo to sa ano. Oh, Dennis, would you like to like pump me? Pump me? Paano ka mag-pump, Dennis, sa iyong mga muscles? Can I see it?
2: Coach?
0: Coach? Coach? Ang taka karon.
1: Kagi ka guro coach ang unaay.
0: Wala, pero nagkagi ko gym. Imbis magdako ko, naglalain ko ya, oo. Mm-mm. So nagamay ang hawak ko, nag-Jenny Bravo ko.
3: What's my name? Jenny Bravo.
1: Jenny Bravo, pero ang atito, Jenny Tlebla.
0: Oo, kumukuno doy.
1: Kung fu fighting!
0: Hindi, tapos na, Chini ha, mochi ka kokura, mochine, tapos nasaluan ko na, no.
1: Ano, titi ka mo niya, nubo?
0: Nubo, ta nga, bugi na gano'n. Kambal sila bala sa akon nga, kanubo, giko na sa akon.
1: Nubo?
0: 5-5 ko, paano nagnubo? Ang nubo, yung mga 5. Galing ko nga ako na appearance. Kaya mo na gano'n nga, taas ko lang taong kuniwang. Mm. So kung magdako ko, do Toblerone ko. Pero sa babae, no, wala gi ka mo yung kadaya sa inyo, no?
1: Ako, ya, mag-slim mas prefer ka. Ko, ya, nga medyo chubby ko, ya. Kahit dako sa hinarap ni Sexy D. Once ka magniwang o mag-slim si Sexy D,
0: nagaya-turns.
1: Dako, pag-idya lang.
0: Nagaya-turns. Nagaya-turns.
1: Hindi man, kahit bilog-idya ako.
3: Ay, bilog-idya.
1: Type niya.
3: Brazil, Brazil, Brazil, Brazil, Brazil.
0: Kita mo na mga gamaw mo na sa mga float.
1: Ang sasad Brazilian type, pero ang bra relip.
0: Nakinig sa mula ng huya po. Uy, mabakal
1: ka? Ay, ano, kabalo ka kung hanggang pang relip ko. Kaya nga, nabudlayan ko mangita sang sizes ko kaya hindi pwede sa akon ang dako ang foam kati once ka dako ang foam dako pag natawo ng aton nga hinaharap dapat ng Ducatella lambla type bela mga katropa
0: ibudlay si mo galing ako maglinya-linya yakin dako ang gap. Miss, pindi ka sa loot. Kita mo, may nakalinya na. Ora ka kabulo. Ari na yalikod, ho? O, di ba?
1: Pero na, miss, ako magdiwa ko. Kaya gamay-gamay, giniya akong guyaya ko.
0: Tingilong mo, gagamay man.
1: Oo, gagamay man. Wala na ginapag ka nga. Wala ginagutong ka guya ko.
0: Oo, pero ngayon, sabi lang ako gapa. Wala kasi. Guys, sa tuntood lang, hindi man sa ano, ha? Pero si Papang, yung amigway kami ninisamahan, ano? Sa patuntood lang, kung makita nyo sa personal si Sexy D, mga katropa, kung anong picture yada, amo na, hindi ka mo magpati. Ika guwapa, ginisiya sa personal.
1: Wala na kontsura sa personal.
0: Hindi, nisiya puti-puti, no? Morena, Filipina, giniya. Oo. May halong...
1: Tan.
0: May halong anakundang. May halong utan. Takunda.
1: Hindi morena, hindi man puti. Ara lagi ko sa...
0: Ara sa tunga-tunga, oo. Oh, doka mga doka charcoal violet ah. Hindi mo naging kong charcoal violet man.
1: Pero ako yun, wala ko'y nadlock mag-itom. Kahit tinakita ko naman yung itsura ko. Unlike sa ibang babae, no? Ano na lang gitang itsura ko mag-itom, no?
0: Ara, may yan ang basic. Katropang Loretta, nakakagising kayo ng kaluluwa. Baka nga po, wala pa November 1, bumangon na sila. Ah, mari naman si Migo. Tadari, lain giniya. Migo, Uncle Bob, paldo ka na naman ba? Ay, lapit siya sa akon. Visual effects. Lain lang sa personal ang visual effects, no? O, ikaw pala, Daryl, no? Kung nga, pre Daryl, kung piling ko, kunwari ka rin sa personal nga makita si Sexy D, piling ko, do ano ka, kita mo na CCTV camera nga auto-focus. Grabe nga, zoom guru mo. 5 times zoom, 10 times zoom. Grabe, no?
1: Pwede may x-ray pa ka rin mataya.
0: May metal detector.
1: Ang kariyasi ka tropang death, obispo, good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. So, nagadamo na sila nga, nagadamo.
0: Diba?
1: Kaga.
0: Eh, siyempre, kaya katropang Death Obispo, thank you so much, ha? At binigyan ako niya ng ano, ng Santo Niño.
1: Wow, which ay, hello, ko
0: at ay, tinatago ko yan. O, oh, Ari, hindi ako mag-deny, ha?
1: I like ninyo, ha?
0: Oo, oh, Santo Niño, oo. Oh. Bigay ito ni Ma'am Death Obispo, no? Ganon sila kabait pag nagkikita kami sa mga meet and greet, o. Oh. Yan. Nilalagay ko yan sa bag for my good luck charm, hello, no, diba? Sa yung baby Santo Niño. Thank you so much. Ganun ako palagbigay sa akin, hindi ko man yan binibinta o di ko man yan na ano, inalagay ko yan sa mga koleksyon, bigay na.
1: Pero yung binigay mo sa akin na bracelet, oo, yung ganyan, ay nako, hindi talaga nakaluwas sa akin nanay, no, nagustuhan niya.
0: Ay, okay lang.
1: Kaya binigay ko na lang sa
0: pag
1: kanya.
0: Pag nakabili ako nito, ito jade kasi eh, sa, yes, sa Bagyo ko ito yes. Nagbili. Oo, sikside. Kapag... hindi pa pala tayo nag-drama.
1: Oo, hindi pa gani.
0: Kinain mo naman ang oras, sikside. Sa Bagyo ko
1: to... Iluluwal ko na lang.
0: Sa Bagyo ko to binili. Siguro nagandahan si mama mo.
1: Oo.
0: Balik mo, ma! Alright. Teon, anyways, no? Ari pa rin, no? Si katropang Jillwin. Balik katropang Jillwin. Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. Dan sharing per me. Oh, sa mga ginahiwat ng mga okasyon, hindi gid madula ang lechon baboy. Ukon lechon manok. Daw hindi kompleto ang okasyon kung wala sang lechon. Galing may apat na ka mga kaso sang African swine fever nga masakit sang baboy diri sa Bacolod City. Thank you so much, Kuya Kim.
1: Baraton, subong ang baboy.
0: Hindi, kay bala mo, namihan ko na yung kay Jillwin, ka very informative, yun siya, klasika tropa yan, no? Reporter ka. Yeah, idol ni si Kuya Kim. Pero namihan ko na siya, kay ka very informative. Give us information. Kaya thank you so much. Thank you. Yung mga teacher sa nga ito ng mga katropa, damo-damo, may ara, taga-taga-TUP nga si Sir Lloyd. Pero speaking of Sir Lloyd, okay ka na di ako. Pagkatapos mga tagin dyan, Mingo, natula ka na din.
1: Is ka mga maalam sa ngaton yung mga katropa, no?
0: Ako, alaman ko sa una. Actually, sa sobra ko kaalam, naka-define ko na yung mga bagay-bagay. Sometimes it manager tagali.
1: Hi sir, Dr. Mitch.
0: Oo, may nga po. Tagali, no? Kay Sir Mitch na mondra na manager.
4: Guys,
0: nagamit
4: daw
0: sa
4: XFM Sagay Live.
0: XFM Sagay Live. Ga monitor da galeri SF sa SF. XFM Sagay, no? Kamusta kamo daga monitor kamo da? Iway kita da pabaluman tabi. Alright, no, grabe gid, thank you so much. Wari na, hindi tara pagpadugayan pa, no? Kay alas 2:55 na aton na abrihan ang aton nga X-File extraordinary nga mga kwento, mga istorya nga aton tukibon subong hapon kag tagaan sang drama kag aton inastoryahan karon ko anong na-learn ta, ha? Sexy D, let's go, Abrihi.
1: Yes, isa na naman ka X-File or Secret File ang pagabasahon ta subong hapon kag inigintig uluhan sang nakapoy na ang akon nga heart. Dear Sexady and Uncle Bob, sigurado gid ako nga palangga ko pa siya. Kay daw hindi kumpleto ang adlaw ko kung hindi ko siya maistorya o kung makita man lang. Ang amon connection pa lang, dako na nga kalipay nga ginahatag sini sa akon. Pero ang problema, hindi ko nagigaya baliwalaon ang kakapoy nga ginabatsyag ko sa amon relasyon. Hindi ko nagigaya baliwalaon ang kakapoy nga ginabatsyag ko

0: akin ang land ko. Labi ko man. Pa-upgrade ko lang motor. Babe. Naman.
1: Doon na sa jahan kagid subong babe sa ano ko sa imo. Kita mo man. May bago ka naman ng motor, no? Pero titani ako naman tagaan mo attention, no?
0: Motor niya sa aton bumba. Kung wala motor ang aton karong bumba, paano ni? Din ta makuha tubig. Araw ga alalawas nga ni aton nga tangke, ho. Eh, siyempre, kagamay to sa motor sa una. Dudug ito ka puswak-puswak. Gamamo na lang ng tubig. Subong gagahaganas. Hindi ka gusto nga mag-shower, ha?
1: Hindi, babe, kaya ba, base, gasket na ang problema niyo. Wala ka lang kabalo, hindi motor.
0: Kasagad sa imo, no? Kakabalo kaya sa mga gaskets?
1: Ah, syempre.
0: Mga lubricant. Kabalo ka?
1: Ah, syempre. Mga grasa.
0: O, grasa, espadara.
1: Yeah! Mga asaiti.
0: Asaiti kulitati. Ano pag-in, babe? Tag?
1: Anxiety. Nansiety na ako sa imo.
0: Dalagid. Ano na naman nga na anxiety ka sa akon? Ha?
1: Babe, kinapiyaran ko bala nga. Duwala ka nagidya time sa akon.
0: Kasuri naman ta subong? Anong problema?
1: Oo, subong after ni. Wala na da yun.
0: Ay, kung ginapangayo mo, babe, ang oras gid nga insakto, wala ko na. I don't have the luxury of time. Nga, lawig gid sa imo. Kikabalo ka gid sa obra ko 24 hours a day. Kita mo nga ako gabantay sa patrol. Kinapatrolan ko, gabantay ko sa mga kung anong kakalatabo. Tip, ano pang pulos nga nagbantay ka kung gatulog ka? Muna yung kadakos ang sweldo ta, di ba?
1: Babe, wala ko yung question sa kung ano man ang imo trabaho. Pero ang akon lang, tani, maintindihan mo man ang gusto ko.
0: Gusto ta ka, babe. Tagaan sang time. Amo na galing, gulpi lang ko patawag. Tawagong ko ni Sir Mitch nga mag-duty kay absent ka. Bakadlaw. Nabaluntong ang upod mo to sa patrol. Isa lang to, baka babae pang ataho daan, wala ko upod. Pero ma-absent man to sa wala na gid. Hinakadlaw. Nakadlaw mo ako.
1: Wala, sabi ko, nagluto ko sa nga aton nga panyaga ho. Kaga, subong lang bimaayo ko, updi ko, kaon.
0: Subong?
1: Oo.
0: Andalan, excuse me. Jello?
2: Box, nakita ka kami. Sir Nets?
0: Dalangid, nasip on ka? Hindi ko balokong.
2: May ilang pala kay Trumpa.
0: Sige, subong gid?
2: Hindi, mas. Patawag ko pala sa'yo. Kung mas, subong gani.
0: Sige, makadto lang ko da. Paano na? Manggambal ko si mo nga.
1: So, masayang na naman ang effort ko.
0: Hindi, tapos hindi kakao na gani. Kikabalo ka ng Miss Wine Virus Plus. Ano to? Ang tawag na?
1: Saga mo baboy lang ka na.
0: Swipers means swiney. Hindi talaga pwede magkaon.
1: Hindi niya baboy lang ka na. Pananaw mo lang na niya baboy.
0: Ay, amunisang wala gagahod kung niya hawon. Ay, okay, sige. Tilawang ko lang kadali. Namit, pero malakat na ko. Hindi pwede nga maliit ko. Wala kita karon sweldo.

0: Please, intindihan na yan. Tek, di pala na eh.
1: Sige na.
0: Langga ta ka, pero langga kuman ubra ko, ha? So, biskan, ano kainit sang kalawasan mo? Hindi mo gigugro matimtar. Biskan, manamit pa ang imusugan.
1: Laka na to, ah!
0: Ah, sige. Ah, pero, sugaton ta ka karon, ha? Ha?
1: Sa din mo ko sugaton?
0: Sa balay, para manyapon ta karon kung ma-early out na mo, ha? Kung di sa karon magataga kung magsugo overtime, ti sugaton ta ka para makabawi ko sa iyo, ha?
1: Sige, sige, sige.
0: Ah, sige, sige.
1: Thank you. Pagkabay, halong, halong, halong. Babe?
2: Babe! Ano ka, ano ka? Abo. Gakadla ka din daw. Pulap, piling ko pulap-pula si Masabong. Galapad ang ilong mo. Basta ka ta. Galapad ang ilong mo eh. Daw, magatulo laway mo magadlaw, ama na.
1: Hindi, nano ka, babe? Nasip-on?
2: Ari sa telepono, may telepono ba lang, Claire? 51 talk, 51 talk. 51 ano pa na? Ano na yun? 51 ano, cellphone lang.
1: Hindi na rin amoy mo. Sa ano na lang ko manawag sa cellphone mo?
2: Sa ano na galing ito? Ano na cellphone?
0: Hello?
1: Alin, sorry. Clear man eh.
0: Gasa... Palami, wala kay ga. So sobra niya ka clear ya sang cellphone ko ning bag-o. Garing pa lang siya, ga-advance ang tingog mo. Nami, the best. The best. Ano ning brand man? Ah, T-Bird. Okay. Ano babe?
1: Ano ang bal mo nga mamanyapon ta sa subong wala ka mangyapon ka abot?
0: Ah, bali buwas ta yung manyapon.
1: Ha?
0: Buwas ta manyapon kay ang bal ni Sir Mitch. Medyo may talapuson kami nga tower. Kaya ang signal do medyo magpatrol kami bala do hindi masagip. Di okay lang ha. Mapuspon buwas na lang.
1: Hindi eh, kaya nag-ilis na ko, di ka nagpreparar para sugato mo tapos subong mo lang ko yung balan. Kung wala ka pag intawag, wala ka pa yung nag-inform sa akin nga amo na yung plano mo.
0: Dali lang, ako ang nagtawag sa inyo. Grabe ha. Ginasuli mo subong. Paano ka katawag kaya wala na rington? Ha? Imposible. Ang cellphone mo, wala rington. Gabibrate lang na. Ha?
1: Hindi ah. Duwala ka nagyachimpo sa ako niya.
0: Babe, intindihaman bala?
1: Permi na lang ikaw ang intindihon. Ako ya.
0: Di awayan, tagin eh.
1: Di ko malugar. Nahimo na ko nga taglugar. Kaya nga, wala mo ko, hindi mo ko makita.
0: Nagtabi-tabi ko si Imos ang itapakanta ka. So, hindi ko yung pag-aayos ang timos-timos. Ha? Sinungugas? Ha? Hindi ko yung pag-amana. Sakit ba? Elan! Sakit na sa akon! Na-insultuhan mo
1: ko yan! Ang lugay ko din yung kay BBE ah. Ay no, kaya di ka kaibihibi. Kaya daw matyaga mo yan sa akin. Yung ikaw pa yung ano sa akin. Ikaw yung may sala.
0: Kinaako kong may sala ko sa imo. Tandaan mo na, babe. Ikaw yung akong priority. Buwas lang. Buwas lang kay...
1: Grabe nga priority. May schedule, no?
0: Kabalo ka naging...
1: Kabalo ko, kabalo ko. Ang na kung gustuhon mo ya, pwede mo kini yung mahimo. Malaga na yung bali nila, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, may dahilan.
0: Ikaw, Surya! Pag-ina po kayo gusto magbato. Sige mo yun, wala ko yung kasabat. Ikaw, Surya! Pabalala ko kung tapos ka na. Hindi ko yung kasabat. Tandaan mo, ma-promotional ni. Paano ko magiging engineer karon kung hindi ko na ipag-sundon? Ha?
1: Kagina, patrol? Subungin.
0: Kada asig di bisa promotion?
1: Yahoo!
0: Hindi ah, kaya nag-graduate man ta mo.
1: Kukutbol si mo!
0: Ha? Hindi kaya, ang buti ni siya kay Sir Mitch ah, katayog mo ni siya. Nambal ko ba niya? Nga, Sir, patrol ko, paano ko maging engineer?
1: Agina, ano, kid pala, hindi ko kay Chindi. Basi, sila yun ang ginatrabaho mo?
0: Base utility? Base utility? Bala ka ba no? Base, amo na ko nang tawag nila, engineer. Pero base utility, pero... Basta lang, Surihana, maluoy ka. Kapoy ko subong na ginatapos ko.
1: Oh, siya. Sige na.
0: Patawara ko kay... Mabawi ko sa imo.
1: Pero ano ka oras mapuli?
0: Sa bus?
1: Karon.
0: Eh, nang basimagaan pa ko, ti.
1: Mga ano oras?
0: Mga 7.
1: Sige, oo. Puli ka dari 7 ha. Oo. Ay pagtapos ang 7,
0: ligo.
1: Mait na ta.
0: Sige. Mait ma? Ano ma? Mait.
1: It. Nata.
0: Sige, salak lang na pangambal ko. Sige. I love you, ha? Ada ka na. Sige, bye-bye. Malambal man ay. Sobra na ni kapabul yung mga ko. Ay, nanibili na yung music ko. Tapos na yung story.
1: Wala na, tapos na.
0: Ah, tapos na yung story. Oo, diba?
1: Sige, ito lang.
0: Sino to nga katropa? Ano? Sino na naku
1: si
0: kayaan mo?
1: Si katropang Mina.
0: Mina, no? Mga minahan, bro. Amina! Sige, ano ni, ma-break kita para istoryahan na or ma-ano tanay, matagtas ang gamay nga paghangop sa istorya.
1: Hindi ako kasi may kadamo sa atong viewers sa bong mga katropa. Tada nga, basi gusto mag-advise sa atong katropang Mina. Ano ba lang, or nakaagi na ka mo ba lang naging kapoy ka mo sa inyong relasyon? Kaya dapat mabulagay pa ito. Naging end mo na yung istorya.
0: Nang ano, mabulagay ito sila karon pa. Ano to, orang inulat mo na naalang to siya. Pero I think mabulagay sila. Ako yak, may kutob ko yung mabulagay to sila kay kapoy na to ya si Mina ya. Kapoy na gito ya. Oh, shout out tagli no, ang tagiyada sang Von's Chicken and Asal, no? Si Miss Joy.
1: Joy.
0: Oh, at saka si Sir Von, no? Kabokal, thank you gida. Nakita ko ang imo nga tag. Denise, we miss you. Makaon kami dabi.
1: I miss you too.
0: Rick, tawa lang lang. Kawala, makaon kami dabi. Kaon kami dabi, please. Oh, okay, bala mo ma... Okay, shoutout magaling kay Madam Looney, ha? Ginahulat kita to sa iya nga Nalea by Dolce, no?
1: Ote.
0: Oo, ote. Ako may sala. Kita Thursday to. Ano yan ko sa Iloilo? Thursday na, sir. Ari, Iloilo. O, ba siguro ba si A? Mandigid. Or, sorry, hantagid. Kung ano, after tasang out ta, pwede guro, no? At no, dasig mo lang na eh. Sige, amon na storyahan na Madam Looney ha. Kaya nag-expect itong mga fans ta dito. Dira sa may Villa, ano na, Aligre bala? Aligre Vista?
1: Vista
0: Aligre.
1: Okay, matumato.
0: Alright, once again, no? Shout out to Bones Inasal. Para mo, nag-isang sponsor.
1: Yes, kaya mga katropa, sa base matistingan nyo na kay Madam Joy sa Bones Inasal. Ay,
0: ang chicken wala. Oil pa lang nila, yasudaan mo na forever.
1: Wala
0: diba?
1: Kuya, may mahambal ah. Amang ba ko lang gidya, isa lang gito yung kadlaw, chicken oil mo yung madam. Yung pagkabuasoy na to ya.
0: Ay, ako same na nabutan pa sa kadlaw.
1: Oo.
0: Ako niya pagpapuli ko ay na nadagdag.
3: Hindi, aros wala.
0: Alam, wala na uno daw, nabus. Ara, manana ka, tilaw mo ka. Ngamit na na.
1: Ang kansi mo, madam. Oh, grabe. Gito nga, sup-supana. Ito ni Papa. Tos ang kansi mo to.
0: Ay, oh, pati buto. Ti, ubus.
1: Ay, kibot. Kita ko galing ang buto. Galing oh. Ipakaon ko sa ido. Wala na.
0: Nakita ko si Tito. Nag-amo na iya.
1: Hindi ako niya. Nakita ko na lang gabulto na distang kugo ni Papa.
3: Oy, kalahin. Yes!
1: Don't stop again.
3: Uy, sakit ako kumbagang. Uy, kasi exaggerated yung lasi. Uy, basi.
1: Hindi, kaysa tamaan ka namit.
3: Nag-budlayang kumagambal. Now, ginsup-sup.
1: Oh, mali, Madam Joy. Yes, pwede gin-awen.
3: Ginsup-sup lang. Tula ka nag-dakag.
0: Tapos, ang... Ito, ari man niya si Sexy D, mga katropa. Abi, ang gurumadalas ang karosang korel nga madagdag. Ang bali papa niya, nakabi ko madula sa karosang kuring na magrasan pa.
1: Hindi kinanok ako sa papa, ginamu ko na balaw. Ano na, dari balaw.
0: Ah, oo, nang dugin, Bolivia.
1: Oo, na kay Mano, yun na. Ma, una, ma.
3: Pagka muna na, kamuna ka. Walang bot talaga.
0: Dini, sabi po ulit. Amo na ka, pabulagon mo kami. Pabulagon nyo kami nga duha. Hindi! Hindi, God. Kaya ako yan, nagabusog yun yung tagipusoon ko yan pag upuan ko si Sexyende. Kaya grabe, gid sa iya. Hindi sa mala funny.
1: Ay, hindi ka ba. Oh, may bit ka lang yung sakon. Yung isang kadlaw.
0: Nagabalhas yung akon. Hindi nga mga ano.
1: Pag sila ni madamo, yes, pwede, gid.
0: Oh, yeah. Diba, diba, diba. Sige, planuhan ta na, ah. Yung napag hindi na kami sako, bala kay, tukadamo, kay kami sa mga,
1: alaay.
0: Ay, ay kuno, kabuot, gid, bala, ah. Grabe siya na bala ang nag-sponsor sang akon pagharana to sa Miss Trans nga.
1: Uy, gani ka ba kita? O to po, grabe. Pagamba mo pa lang to, ha? Ang intro
0: duwa gani. Ng, duwa ng akon vlog.
1: Ano ganing intro gani?
0: Mirun.
1: Oo, oh, grabe ka. Diyan ka yung tawag sino.
0: Grabe, pagamba ko. Mirun akong nais inasalan. Maaari bang mag-vons na mo to?
1: Grabe.
0: Grabe ka dyan. Oo mo na gani nga ang balyao, ah, message lang ta ma'am Denise kag ka-vocal kung when kamo di na go welcome we kamo
1: pamayal ako wala yung gipakanta to kay kung gipakanta ako to ang kataon ko ano pusong bato
0: sige Ben
1: di mo alam dahil siyo ang buhay sa mundo
0: kasala sala ang lyrics hindi na mo
1: ay hindi na ikaw, babe, di ba kabalo ka?
0: Ano to? Ang, aba, si, ano?
1: Ano?
0: Ano to? Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano,
1: di mo alam dahil sa'yo.
0: Okay, okay na.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: Di mo alam dati sa'yo ang aking buhay. Maliwanag.
3: Oye, wala ka na sa oras. Kinubos mo naman ang oras na.
1: Sige, magbalik na lang kita
3: mag-advise. Magbalik kita mag-advise sa alas 3:14 na sa ngapon with 55 seconds. Tabog na naman, sorry. Yawa naman, spray ka rin. Babalik kami, no? Sadria, Uncle Bob nyo. Kaupod ang inyo nga.
1: Sex, edi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag makaons ang inyong inasalan.
3: Drila ang sa pinabagong pinainit nga X-rated Mondays to Fridays 2 p.m. to 4 p.m. Dri lang sa paborito nyo nga radyo 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
4: We'll be back. X-rated.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa May Tore.
5: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto lang sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
4: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
6: Hello po, ako si Linoy.
7: Tama si nanay.
6: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
4: Aba eh, ayaw!
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Rated on X FM.
1: And we're back! Alas 3:27 sa hapon kag ini nga oras gina tulong sa inyo sa nga aton nga paborito nga suplemento pagabot sa mga kalalakihan. Walang iba kundi ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kabalo, bala ka mo mga katropa nga may ara kita sang suplemento nga magapabakod kag makapakatiga sang aton nga kalawasan, no, para maging kusog kag makalabot kita sang 12 rounds sa performance pag-abot sa kama upod ang asawa. Wala giba ako din ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. Bangod may ara ini sang ginatubag nga ginhimo sa maka kag klabo huwas ka nga magabulig nga mapa-enhance ang mga nga natural nga ma-enhance ang mga libido sa aton kalawasan. Okay? Ang iyang bulig is maglawig ng resistensya. All you need to do is tumaron lang, no, 30 minutes before sang labing-labing para hindi mabitin natin mga darling. Amo na nga tandaan nyo kung nagakulang na kita sang time sa aton nga mga partners, pwede-pwede nyo tumaron ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, no? Kay para may extra nga kusog, may ara kasang malawig nga resistensya, kag mapag-on nga panglawason. Turbo Dietary Food Supplement for Men, langgid ang imo nga imnon.
2: Siyempre, dugangan taman sa ang paboritong suplemento pag-abot sa aton mga mata. Antes ka mag-turbo, kinanlandig nga mag-Vision X Plus ka mga katropa. Para at least, makita mo man dahi ang kaugat-ugatan. Kagbasi, bala, di, abi mo yung legs to, yung kagali, na padapato ya. Tiko ka, Vision X Plus ka, sipat ang imo nga mata.
1: Do-do, ito lang yung lain yung nabag-on mo lang. Ano man ah, mga tiil ko man ah.
2: Siyempre, kung mag-Vision X Plus kaya katropa, ya, siyempre malikawan tayo ang mga masakit like glaucoma, pterygium, kag katarata. Amo na siya ang masolusyon kung may ara, di man na yung imo nga mata or medyo arapon ka. Kung nag-aubara ka dabi or nakababad kaya permi sa gadgets, pwedeng-pwede giniya sa imo. Kag perfect gini para sa imong Vision X Plus. Kay ang Vision X Plus na may ara inisang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga mag-protekta sa aton nga kalimutan.
1: Kuri-kuri-kuri-kuri! Kagwan sa gina, mga katropa, nga ito nga mga produkto, himo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati nga, health is wealth, kaya mag
3: Yes to Health!
1: Kag siyempre, mabakal nyo gini sa mga butika malapit sa inyo or bisitahon nyo na lang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, or mapa-Shopee or Lazada man, pwede-pwede nyo gid order on online. BFAD approved ang aton nga mga produkto, kag halal certified amo na gani nga, pwede-pwede gid sa aton mga kauturan nga Muslim. And basa ko na, amo na gani nga, gina-shoutout ko gid! Sexy din, no, ang mga listener ta dira sa Sagay City, no, na naka-hook sa aton sa bukay na programa, no. X-rated Bacolod gid ang ilagi na lantaw, no, sa mga Sagay people ta da, no. Maayong hapon mga katropa.
2: Yes, and thank you so much gid sa inyo nga pagpamati kag paglantaw, no.
1: Ay, oo, no, ginalantaw. Di sino
2: pala. Ang buti ano gid man ang ginalantaw. Ah, siguro ang buo mo sa liog.
1: Hindi, basi ang mga basi matubuan kamo da timos-timos, ha. Hindi gid. Ang center of attraction li kawin nyo gid madako ina nga problema. Ang tulukan nyo yung sentro ko diyo ang akon nga bagul-bagul. Pero kung sa mga mic ni Sexy D din lapit, mm-hmm, daw ka
4: wapa.
1: Hindi gid. Please lang si Rating Zipper, ha? And masin mo tabi ako ka pa na.
2: O, naging dumakadlo ko itong ginagabasa ko drama. Kaya ang tono ko to. Ang tono to pala ka ginang wala.
1: Alright, no. Sino ito ganit si katropang? Sino?
2: Si katropang Mina.
1: Oh, katropang Mina, no. Anong ano tong topic tanoran no to, it's regarding, 'di ba, kung wala na time no.
2: Kaga ging kapoy na kumbaga ang iyang heart iya.
1: So ari mga katropa no, kung may hara kamo sang kumbaga i-comment na no, pwede-pwede niyo gi comment sa aton nga official page mga katropa no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page mga katropa ha. Aga based on the extraordinary file nga na-open ta no. Sexy D, have you ever had a chance na ma-feel nga you've been burned out, nakapoy, and you're just like, kumbaga doon nag-beg ka na lang sang time sa isa ka person?
2: Yes.
1: Please elaborate your question.
2: Yes.
1: Answer.
2: Yes, naagyan ni Sexy D, pero ti, ang mga muna nga mga nagakatabo sa aton nga life is pagsulay lang na sa isa ka relasyon mo. May mga times kaya nga kinanlan gid man sang relationship nga mag-break para at least bala makapaminsar kamo nga duwa or kami nga duwa kung ano ang pwede pa namon ubrahon, kung kaya pa bala nga itawid ni or kaya pabayaan na lang ni, i-let go na lang ni. May mga times ka kag that time sang natabo to nga na fall out of love si Sexy D. Natabo nga may ara nga nangaluyag sa akon. So, dito ko manabalaan nga, wala lang. Wala ko galit na fallout. Naluyag ko yagyapon sa iya, kaso ging kapoy lang gid ko. Ngamo to. O dito ko man na-realize, sag natakos ang kaugalingon ko nga palangga ko gid sa gali. Do mo na bala. Kaya hindi ko man kaya. Hindi ko man kaya.
1: Kani man.
2: Yeah! Ikaw, nakagi ka na.
1: Ikaw lang gid siguro ang masabat ni Guru Tanan niya. Actually, may kubla ko balo siya. Ipada, sige na siya.
2: Okay, sige.
1: Natutuwad lang. No comment. Sexy D, di ba? Kailangan mo mag-advise sa kay Mina, no?
2: Oo, ganun.
1: Ano may sibi?
2: Ano pa, Mina? Muna ganun nga. Kung gingkapoy ka na, pahuway. Kaga maminsar kung ano ang pwede mo naman nga himuon or ang next step. Muna ganun, may plan A, may plan B. Kaya kung hindi mag-work ang plan A, dito ka makadto sa plan B. Kaga, kung hindi pagid mag-work ang plan B, ati wala nang hindi ang plan pa, na lang ginigurong guwata ni. Yeah. Kagisa pa, mo ginaya, may mga challenge ginaya pag-abot sa love kiss aya. Ang muna gani, may haram ako friend of mine nga nagbulagay sila, pero ti, ako, as a friend, wala ko yung may ginapinan sila nga duwa. Ang ginahambal ko lang sa iya is agi lang man na. Mabalikan na man ka muna giyapon. Tiyan mo man ang yamba ko sa imo, katropang Mina. Agi lang na. Mabalikan na man ka muna giyapon. Kaya tiya, kumbaga ma-realize
1: as long as they love each other.
2: Kaya, amo to, nagbalikan na yung sila nga duwa. Tiyan ba ko, tiyan chaktogid ko. Amung ginaiya. Ang imuon nyo lang is open communication. Pero me, kaga, kisa mga lalaki, man bikis hindi man bika appreciate sa ton nga mga babayi mo. Kung hindi tayo maglupok, nago na naman sa. Kung hindi kami maglupok.
1: Excuse me, babae kaya.
2: Amo na gani.
1: May kingkwa lang kuya.
2: Kaya. Kisa. Nang nagkadulaan kita nga mga babayi sang gana, kahit itungod ng mga lalaki, hindi ka balo mag-value or mag-appreciate sang mga
1: true
2: ginapanghimo ta or mag-value sang worth ta di ba? Kami nga mga babae, mga moody kami, mga sensitive, pero kabalugin ka mo ba lang, ihatag man namon ang tanan. Basta makita lang namon nga worth it man sa inyo.
1: Yes, kinatag ko tanan, na nabakal ko tanan sa iya.
2: Mga pilaging gasto mo.
1: Mga 200 pa. Para di lang maamong.
2: Muna yung mga boys, sapakan nyo man ang mga babae kung mangayo sang attention. Ikaw ba? Kaya mo ganun magatag attention sa ibang babae, tapos sa imo nga babae, hindi mo kayo magayon mo attention.
1: Sa aton pagbalik! Yes, no, tutod, ginanong. Kasi, tutod man na ginahambal ni,
2: Kaya ganun artista nga mas kundi nag-taping nag-hatag na hindi po attention sa ilang mga ano
1: si Coco Martin no?
2: Ikaw pa nga look ka lang
1: sorry kita laing isang mga pagtulok at pag-hatag sa akin nga dugan shot
2: hindi mo na ikaw yung muna iya ang chimpo ay kung kabalo lang ka mo tanang yung chimpo iya na iya
1: pero may nagambagin sa akin nga ano ako ganun niya
2: ganun
1: Kita mo na si Ringo. Ang Ringo naman. Ano, tiki naman lang. Iguana. Ah, gecko. Gecko na siya gali. Meaning,
2: Gecko. Gecko si mo.
1: Gecko. Hindi, ah, lagi pa yan.
2: Ikaw kasi may mag-advise ka ba?
1: Ah, mag-advise ko lang, no? Siyempre, sa bawat relasyon, may mga pagtilaw, ginaihakag. Ikaw nagiging gambal, no? Sir, ang aton gani mga sikat ng mga people gani, 7 years, ka, ano gani, no? Wala ta, kabalo ko na, no? Pero kung ano man ang mga reason nila, we have to respect it. That's the reason. Kung baga, may haraman niya bagay nga hindi na gani. Ikaw ang pilito na, nag-waste na ang time. So, kung baga, let's just give them the benefit of na they just fall out. And then, kumbaga, malablan nila, hindi ka man kobra, sala kung wala ka na pull out mo, di ba? So, again, Mina, katropa, kung wala siya time, gaan mo yung time ang self mo to think na, if, are you willing to wait still? Are you willing to sacrifice more? Or,
2: understand pa, kid.
1: Kung sa diin gibalaas ta sang imo pasensya nga magtinir sa imong palalabs, no? Pero kung wala na, di prangka. Prangka, okay, medyo wala ka time. I just need my time. So, call off the anay. Probably, like, let's see if, pagitaon mo ko, pagitaon ta ka din. Let's try another. With any one more chance for the sake of a love. With any one more, sinabot na ko na balhag.
2: Diba?
1: Ganit, sakto man na, diba? Amugin na yung buhay. Baga, there's no such thing as perfect relationship. Maging handa ka lang sa matabo. No, kay Biscan, 14 gani, 15 may 20 gani, ah. Iban gani may married na for 30 years, mm. Diba? There are times lang gidya siguro yung kamugin na iya duwa. It takes two to tango mo. Dapat kung isa o open Japan o open Japan ng isa, kaya hindi pwede yes or no. Nag-yes pa to Japan isa pero nag-no ng isa. It has to be both yes and both no. Ha? Ipos na. It's at the moment of silence.
2: Hindi, tsakto na mga kanropa. Mali ang kolbab. Pamati ka mo siya. Kaya nga, mas ahead siya yung kumbaga sa akon. Kung ano yung kadamo. Ginagyan ko. Kabalo ko yung mas damo niyang ginagyan niya. Mapabato-bato. Manda mapakakahuyan. Manda or mapatubig. Manda ang niyang ginagyan.
1: Wow, wow, wow. May mga aquatic. May mga... Oo, kumbaga, oo. Wind, earth, and fire mga kasi. Yes. Grabe, no?
2: May mga kaulap-ulapan. Panasaya may ginapang
1: mga Diyosa, tanan gali, no? Kasi sa bagay, may line-line personalidad. Again, it boils down to one thing lang gid mga ka tropa, no? Choose always to be happy. If you're not happy with something, mapabutang man, mapaselpon, matanan, if you're not happy, sell it, no? Or keep it, then buy the thing that would make you happy. Or kung sa person man, if you're no longer happy, frankly speak up and then, you know, end it. Kaya ba si ma, ang time ta sa kalibutan mo, itong malabot, 100, di na, 70 lang, kaysa it's 80. Toko dako na nga pasalamatan eh. But now people nowadays, 50 pa lang. Diba? So, when
2: will you, falling down,
1: ano, may maging kwati, kaya judge siya kayo. Sample ka pa to bala. Kapis ka na kapela. Lani mo sample. Oo. Kagtagaan ko ni siya sound card siya. Kung magahan na siya. Ayun. No, may hara ko to yung naka-ready.
2: Wow.
1: Mataka na yung kalablab. Yeah. Pero ikaw lang yung bakal mic at cord. Oh, sound sige. Card lang. Oh, pero masaksakan lang ti yung mic. Yung kagano. Oh, pero... simple nga mic lang na iyan. Butang mo ti kag ano ya. Kaga cord lang pa ka do cellphone mo. Maka-livestream ka na tiya. Kama na yata. Halimbawa to sa US.
2: Pero wala ka ba lo? Kasi paborito kong singer ay...
1: Wala. Sino ba? Sino ang mga singer, mga artista, mga...
2: Si ano, si Kizzy Tandingan.
1: Ayun. Sino man bindi mag-idolize sa ina nga ba? Ka-very dynamic siya, ka-very stylish, no? Do tara niya genre, pwede sa iya.
2: Oo, pag niya, gidyo ginaimo ang mga style. Do lagi niya sila, nag-offbeat bala sa iya, bala ng mga...
1: Ah, do hindi off bala nga do, hindi bagay siya, na bagay, gidyo.
2: Oo, oo, na.
1: Oo, tapos si TJ padaan.
2: Ay, grabe.
1: Si TJ Montero, no? Ang iya nga, no?
2: Asin,
1: aw, TJ Montero. So, Montero, sa lakyan mo, no?
2: Kaga, si Casey, Tandingan, at nasabaybayan ko gina siya, una-una niya nga pag-join sa... Pilipinas Gatal.
1: Pero nakita mong picture naman sa nga sa Royce Hotel to, no? Pag nag-post ko to bala pod kami nila Mark
2: Mula amo na gusto ko ginamalang tawag concert ni Easy eh.
1: Very simple lang itong ilano kag
2: hindi,
1: ang namiang ko lang sa iya sa ila sexy din no hindi sila bugalon kakaon sila sa tubangan namong gatokar wala sila yaga ano kapamati sila sa amon ga enjoy sila sa music and then nagambar sila nga you're, ang galing yung dalawa mo sa, ay coming from them doon.
2: Grabe, mga kantay, abla, mga balaan, tulad na iya.
1: Di ba siya na nagkanta sa, alam kong hindi mo pansin. Hindi, ano gano'y?
2: Poison.
1: Ah, so sorry. Okay, sige lang, ano? Ay, kimirakirig!
2: So, yay, mga ano, na killing me softly.
1: This is fire! Standing in my tall.
2: Ang iya, gina-killing me softly, gina sa unang, gina sa ulo ko. Ang rapating-rapa sa ulo ko na iya.
1: Sige, kaya mga katropa. Let's welcome. Kung si KZ ka man kuno, let's welcome. Let's welcome, Sexy D.
2: Kalaw, ay may sound ka muna. Lewatan.

0: judge sa kanta ko. Wala mo
1: ang thing, kuya. Pagambal mo kasi ang finger. Kaya doon ka namin doon dumduman ko ang kanta. Nasa, I feel it in my finger. I feel it in my toes. Nag-feel it.
0: Ngayon, nakaharap na, kinakatakutan ka rin kilabutan ng kalaman ng kaisipan ng hagupit at pinakulapit sa mga dilang makapangyarihan, magdahan-dahan, pagkatatakoy kay maubusan ng agot ng kalaman ay parabang lupa at kalangitan. Di ba naman ang kinatakutan mong sakin kasi parabang yung lab na sarap na. Ngayon, gumawa mo ka na tayo.
1: Dapat yung gamatch na sa imo lawas ang rap mo. Kumbaga ko, patama to sa langit ang tamang mamagalit mo.
0: The rainbow.
1: Nakatulang buhok sa ilong. At, amo na sa ano? Nami na sa... Amo sa mo somewhere out there. No? In life, I see you through.
0: Ano na ang katawan?
1: Napati, ang kumalang na.
0: Hindi, ano bagay? Ang... Kamu-kamu si...
1: Ay, sa sigera.
0: Our woman.
1: Nung tayo ay bata pa, no?
0: Ah, nagtigulang ko lagi niya.
1: Nung tayo ay basamtang bata pa, magtampisaw sa ulan. Kung gusto niyo ba na mag-imsog, magkita po. Mag-peg. Ay,
0: ang pinta, pagkita mo lang. Ang pinta, pagkita mo lang.
1: Ay, alam. Who's afraid in La Nina? Who's afraid in Signal 1-2-3? Say adios to La Nina. Where boys ay nung pantura ni Cali. Ay, ay, ay. Express. Ano na yun?
0: Hindi, hindi ko lang nang kakap-kap ko doon na prison. Asa saan, no?
1: Ay, basa mo nang, Lorina, baho ka sa uga.
0: Arena? Baho ka sa arena?
1: Ade, ano, uy, may ara, umalasang kanta nga Bisaya, ano? Ginakanta, no, sa mga, naka, ano, talented, hindi ko sa una, ya, ginawardan, hindi ko the most talented student of the pupil.
0: Sige, be, sige,
1: the student of the pupil. Wow. Sala. Pupil of the year.
0: Oh, sige.
1: Award. Kaya ginkanta ko, nakalimtan mo na ba? Sang uyab pa kitang duha, nag-iring-iring tas plaza, nag-ikapay tas ang atua. Sadya kong gikot, nakabulasot ang akong kamot, kaysa imong pagkuot, ako nakautot.
0: Obis ka na ko, ito yung Mr. Award. Dapagid mo ang kaya.
1: May sagpon ba na?
0: Sige, sige, sige.
1: Sariya kong gikot, pansinan pagkasayop, kaysa akong pagkuot, galit ikaw nakasyaok, o pansinan pagkasakit, nang larot ng akong panit, kaysa imong pagpislit, ako nakainit.
0: Yeah! Ikaw na gano'n, naghima.
1: Nang napatayan ko lang. Kaya may hilig sa una si Max Urban, sila sino, di ba nga, di ba? Dito ka namin na sa una nga, may hambugira, among silingan, kung manyanggi, uy, taxi man sakyan, doon mo na yun, may hanggang nabi mga pork shop doon.
0: Ah, oo, kapatid, diba? Wala sa among tupad balay sa una nga, droga,
1: ang manok
0: droga,
1: ni San Pedro, na ugis
0: sila ang... Sila angalit sa mga tao.
1: Gayun mo na yun mo yan. Ito pang ano na
0: eh. Hindi yung pork
1: chop. Sige, ano, sige, ano, may nga kanta, may na pork chop, may nga na dumduman mo, bay. Sige, bay.
0: Ah, ano? Ano na gani? Lain to yung gani ako.
1: Basta hindi to pork chop, yung spare ribs siguro yun. Spare ribs do.
0: Hindi ka muna gani, oh, ng ano? Tagal, ako, ah, ni Longgo, Tagal. Dalong,
1: sige, bay, ano?
0: Droga, droga.
1: Hindi to, so nasubo mo sila man.
0: Maniwala, cocaine, kag shabu, sila ang halip sa mga tao.
1: Okay.
0: Dumating ka na.
1: Wala. Sakitan ko na yan sa lunggay mo. Ano mo words? Eh, pero siyempre, no, may harap mang gani nga...
0: Tuloy ang kanta ko, no, ay.
1: Ha?
0: Habok man tao.
1: Hindi sa totoo lang, Sexy Dino. Sino ang naging influence mo sa pagkanta? Nga nakakanta, nga naging singer ka, ang muna yung pamangkot ko.
0: Hindi, actually, mga katropa, si Sexy D, sa una, dancer, gidiya. Ginakuha ko nila mga diwata, nagasaot ko sa hugyokan sila. Kagim ako hip-hop na kagim ako pop
1: dance. Hip-hop! Hip-hop! Hooray! Ikaw ha? Hip-hop! Hooray! Hip-hop! Hooray!
0: Nakobra niya.
1: Sige, yagi na. Sige, yagi ko.
0: Nakobra si Sexy D sa SM, Appliance, na yun. Namuto, no, malapit ko to 1 year. Hasta nga, na-realize ko nga, do, kaya ko na mag-gigaw. Do, kakerin na sa nga ko tingog. Siyempre, sa loadlaw, wala nga nagakanta ka to. Nagahasa ang imong tingog. Mga
1: amo gito yung singing, wow. Ano to, hindi tapang ano. Ano to, galing
0: nga.
1: Basta isa ka manugbaligya sa mga karaoke. Oo.
0: Tiga, gakuan ko to, gatapuan ko to. Hindi ko to tayo pagapali nun ka-coordinator ko. Kahit, ano ko, hindi ko magtapuan ng kolbab kay nga, ah. Galabot ko yung sagwa.
1: Ay, grabe, kagidya balas.
0: Dala akong speaker, amun na. Dala akong ginaguyod kong
1: tuloy. Dumalabawan mo na ako, di ganito dumadulang kong braga. Sa sobrang mga tapuan.
0: Labot ko sa guwa, galibot ko sa Watson, amun na, oh. Pinaprove ko kagidya sa ilay. Ang abis kan mamuson kayo, ma'am, pwede ka pa yakakanta, gyapon, ma'am.
1: Grabe, kagidya
0: nun.
1: Tapos yung kanta mo yan, ano yan ang...
0: Why do you burn?
1: Please release me.
0: Let me go.
1: Hindi ka tubuan ko, blangin ang yun sila.
0: Ay, mahal lang ko tagalisa kay Trisha May Tinero. Ay, beb, nagapanikatika ka da. Kagbasi gusto mo liwat mag-guess. This time, si Uncle Bob na naman guro ang ma-interview sa imo. Data man kagyapon, beb, ah.
1: Pwede kita.
0: Wow!
1: Basta tandaan mo lang, ha, Trisha.
0: Trisha.
1: Kung din ka man sa bong.
0: Dra ka na lang.
1: Ikaw na isa. Yung pangalan mo, Trisha. Hindi siya 2, hindi siya 1, kundi 3 siya.
0: You're so witty talaga.
1: Yes, I'm always wet. Kung managay ko, magulat ko, ang balik ko, please, wet. Hindi ko kumalubal akong suya, ang ganda ko ni Engineer Sao.
0: Oo, oh, tuwas na nga gintry ko nga magkuha-kuha na isa kagig. Then, huwag mo ko nag-expect nga ma-lapta itong ala ko sila. Ito nga mo, itong damo nag-akuha. Mag-almost ganyan mag-akuha sa akong mga katropa. Ragid sa mga edad, 40 up, gidea.
1: 40 sila ka, guys.
0: Oo, 40.
1: Actually, Sexy D, pareho kita, nag-start gig ko as dancer. Kiti sa una, mga olele, oh, mga TV, oh lala, mga mga matambas, tembare, tumbax, mambulak. Una.
0: Tapos? Ano yun?
1: Tapos? Sakit. Kami, honestly, tuod-tuod, ganyan, it was ABS way back then pa. Kami ni, nila Eric, kami ni Giselle, mangod ko. Tatlo kami na nakasulod sa ang TV Negros. So nangingi na kami to shooting natin. Ano mga kayong mama ko yung nagmalayas kayo. Upot ka mo sa akon nung paruhas to. Amo to na utod. Pero honestly, kumbaga, to the left, to the right, mga mama mo na mga, ano yan, mga, tanan-tananat, howji, mga mga sa mga sahot. Ito yung mga daan kami yung mga, ano mo,
0: kit. Low. Ano ba itong matumbari?
1: Hindi. Wala kuya ka, low. Wala mo na yung kanta mo. Hindi na mo, wala kuya ka, low.
0: Ano ka lang.
1: Hindi ka pinalagpat kung wala kuya ka, low. And siyempre, no, rin no, si Malakas lang, idol vlog, no, shoutout lang da, gali, sa guwapa ka guwapo, shoutout lang da!
0: Yes, thank you so much, Gid.
1: Alright, eh, siyempre, no, sa mga taga-Silaida, ang mga katropa, ta, shoutout yes. Ngayon, tanan. Amo na gani, nga, nakibot ko, kinapaintra na kami ni Ermat Sexy D sa mga contest. Amo na to ganing na mga korbata-korbata ka pa. Paano kakakanta kayong korbata ni Ma'am Erdi? Moon so bright, night so fine.
0: Kaya na una-una nga ginakanta mo sa una.
1: I'm Your Angel by ano kay sa... si Celine Dion, idol ko na.
0: Ah, okay.
1: Then, si Mami, namian sa kay Celine Dion, kay R. Kelly. Mm-hmm. Harap lang, I'm Your Angel. I saw the teardrops and I heard I'm your angel. Yan, abla ni R. Kelly, kag ni Celine Dion. Di kami na ni Utol, kakap-tikap.
0: Saan mo ginang una-una, gintunaan mga kanta?
1: Pero ang gusto ko ganyang kanta sana, matutong umawit sa aking daigdig.
0: Hindi ano, anak.
1: Magandilang
0: ka sa mundong ito.
1: Tingit mo, dancer ko, ya. Gusto, gusto ya makanta, gadya. Gintungan ko sila, ya. Magandang gabi sa inyong lahat. Kami nagkakalak. Kadamak pala, kadamak. Well, doon nagubak itong akon pagkatawo, pagkatapos. Kaya ang galawan, gadya, daan yung... Magandang gabi sa inyong lahat. Nagkakalak. Ay, hindi na kuya magliwat. Naguba ang future ko to.
0: Kaya yun, paano magipatayan
1: lang? Gisumpa kong kagalingon ko paglantaw ko sa video sa nanay kong bako kadama. Ang bako, I will never be a singer. Mm. Nag-breakdance na kuya. Hasta nga nakalabot ko di... And then break B-boy ko dire muna. The rest is story, TG99. No, sa sila yung nag-found ko. Ara Japo na, no, di ba? Asa nakilala ko ni sila, mga sa boys, no? Shout out nanda. Mga sa mga kapida, no? Sila, ano da, tanan-tananda sila. O, mga Desma family, no? They, parin LD, tananda sila. So, amo tong, way back, Lasal time, nag-music laba, kanta naman, dito naman nagrakrakan. No? So, amo sila nagpadayon to. So, nag-guest sila sa mga S na S or mga ano, noontime show. There is history. Happy. So, ikaw yan, no, nadula na pagkakuntisera mo since you become a mom.
0: No, wala, pero, wala. Kuya gakanta ya, since siya sang dalaga ko. Kahit ang akon, yung gakanta lagi ko kung talent na sang akon pa dyan. Amo lang yun na kahit gabi kinopen.
1: So, meaning, may bata ka na sa unang ka-intra ka pa? Or ano, or din na nag-stop ang imo?
0: Nag-start nga, nagkanta ko. Wala. Pag-start ng kanta ko, may bata na ko.
1: Okay,
0: so, no? Sa dalaga ko, sa saot, hindi ko yung focus.
1: Okay,
0: do,
1: ya, dito na, isip mo nga, doon din ako ngayon magsaot, makanta naman
0: oo,
1: pa mo na.
0: Oo na. Kaya do, harap mo nga asama mo niya da.
1: Alin niya, no? Amon, medyo dito, tiko, tuya.
0: Harap sa mga nga da, mga pakaisa ko. Mga
1: pero, kapon. Honestly, Sexy D, we got our talent from our mom, no? Si, sa mami ko, kay singer-dancer, gitsa ya. Sa UI, no? University of...
0: Si mama ko ang si papa ko, singer man. Kaga si papa, ka-dancer kasi ay.
1: Ah, tagid ko rin ako, ano? So,
0: tapos ako makanta ni papa, matod nila.
1: Ako sa anak ka.
0: Si mama naman niya, kwan. Kung liligaya ka sa piling ng
1: iba. Gabi, gabi. So, mo ginoyo mga... Sige, bilang nakatuan ko, bis mama mo. Mga tiyan ko, be. Shout out, tanda ka lang kay mama niya, Sexy Dia, tita. Thank you so much, ha.
0: Ang bali, malakas lang. Ara naman, kamis, di bala mo. Wow. Ikaw lang.
1: Shaba ang dahilan.

0: I know.
1: There's a fire starting in the going the women. I get the fire. Oh, anyways, di na tayo magpadamo-damo, Pastor. Yaki, una na tayo. Oras, sumadamo. Giging salamat! Sana naman kapon na po, no? Sang, ha, istorya. Sadya kagkaladlawan nga mga istorya. Ang dulik ba? Alright, no? Hindi. Isa na nag-blurred na ginahamon pa sa aron, sa gutom. No? So, pasitsaw nyo. Once again, sa kutot lang sa mga taga-sagay nga nagatutok sa ating gapo, no?
0: Yes, thank you so much, Gid.
1: Sa mga kundin man nga parte, no? Mapala Castellana, Kabangkalan, Murcia, kag sa Tibuok nga, Negros nga nagkapamati sa atin, pati sa Panay, no? Mayong hapon na sa inyo tanan. God bless you guys. Kaghalonggit kita, no? Sa mga papuli na, no? Mm. Once again, this is your Uncle Bob, no? A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Ka-vocal, ka-opod si...
0: Sex sa di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan.
1: Siyempre, diri lang sa X-Rated, no? Mondays to Friday, 2 p.m. to 4 p.m. sa paborito nyo nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
0: Exciting.
1: Bye-bye!
2: X-Rated XFM 103.9.
3: Yes!
4: May naman ko dire dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Dok Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
2: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na inyo sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
2: The secret of health.
4: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo na ito punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The secret of health.
5: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
5: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
5: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
2: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
4: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ito kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
5: Konsulta gid siya,
4: mm-hmm,
5: sa medical doctor or matagaan siya sa

0: for laboratory
1: laboratory
0: test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Southern Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulay. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
3: Yes, to help.
0: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Erwin, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
1: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
0: Yes.
1: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The secret of health.
4: Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin
1: C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Ang karang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katrupa, exciting!

0: XFM 103.9.
1: XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinatagaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ang tag 150,000 pesos sa pamilya sa tatlo ka mga estudyante na napatay sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Subong man nga may tag 50,000 pesos sa walo ka mga estudyante nga nagkalapilasan. Magluwas ini sa bulig nga ginhatag ni Department of Social Welfare Development o kon DSWD Secretary Rex Gatchalian kag Department of Education o kon DepEd Secretary Sonny Angara. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Sato Plus Herbal Oil para sa regugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
0: XFM 103.9.
3: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
0: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
7: Extra.

0: rest of Negros Island region. Kamusta kamutan nana para sa siningyang adlaw, ikaduwang adlaw para sa bulan sang Hulyo. And we are back on the right track right here at 103.9 XFM Bacol. Welcome, welcome, welcome sa ato niya panghapon yung programa, ang Extra Drive. O, diba? Mapaservice ka man o kung drive. Yan, asagya po si Mommy G kagang XFM para magupod sa inyo, dera. Sabay-sabay lang kita, no, sa mga music nga atong subong yung gina-play para sa inyo. Ginpili, gininamon. Para nga masabayan ang inyo, dera, ya, smooth flow kapag drive. Kay gusto nato niya nga safe ang tanan sa pagbalik sa ila dera iya nga mga destinasyon. Mapa sa ila nga boarding house, no, or sa apartment, o kung sa ila pa ni Malay. Basta wala lang biglang liko. Alright, so sa siling na, punong-puno na naman ang ato niya nga hapon. And we're going to drive through sa siniyang adlaw. In fact, tapuso nato na ang ato niyang adlaw, ano? By listening sa mga best tracks and good vibes. Dere lamang sa inyo paborito nga estasyon when it comes to tugtugan. Basta hapon na. Let us enjoy the music. Nga mo gini ang naghahatagid, no? Sa nga good vibes sa ato niyang mga katropa. Sa mga jeepney drivers naton dera, no? Or taxi drivers, e-trike, or e-bike drivers. Halong-halong lang sa inyong pagbiyahe. Halungi nyo man ang inyong mga pasahero at halungi ang inyong mga radyo para nga tayo yun dera ang inyong pagbiyahe-biyahe pagkapyot sang manibela. Oh well, it seems like the road is not slippery sa siniya nga adlaw. So padayon lang kita, no, sa ato niya nga pag hikot sa aton nga mga obra. Ang ibandera, oh, 4:26 ang oras. Subot-silingon, ginaisip na lang gida ang minutos. Kaaga sila maghahalin na sa ilayang atag sa tagsa ka mga eskwelahan. Ang iba naman, ginaisip na lang gida ang mga minutos man para nga makapunch out na sa ilayang ulobrahan. Easy peasy ang mga obra nila. Kag easy peasy man ang aton subong ngayang well, adlaw. Even if ang ibandera medyo questionable na naman unod sa ilang mga wallet, sige lang, appear tayo. Bakit ang ulo ko? Amo ginaiya, no? Basta gani iya makalagpas na sa sueldo day or ni gani abri pala day para sa mga Iloiski sa panimalaya. Ang mga tatay naman o kung ang mga nag-obra dira iya, galibog na tayo ng ulo. Oo, sige lang ah. Kita yung mga Pinoy sa ranggid yung makapangip, eh? Makapangita sa wagi. Kita mo na. Nga pinitla na ko. Ngayon man, critical wallet days na naman. Oh, sige na, sige na, sige na. Maski ano pa nakakritikal ang sitwasyon na makapangita agin kita sa paage. Kagkong masabayan natin ang atin ng musika. Talsik sigurado ang problema. Tutok lang kay tumod nga ang atin yung estasyon na naghahatagin sa inyo sa nga mapuslanon nga impormasyon. Ilabi na sa mga ikaayong lawas. Mayari kita isang secret of health. And syempre, kita man ang nag-aagda sa tanan, ano? Nga iligin magkalipata. Kung namuli nga mga oinoras, pwede man sa gihapon nga makainom sa atin yung premium D3 coffee mix. This is the sweet, healthy way na ma-energize pa ang adlaw. Hindi pwede magpaluya-luya. Wala sang tiyempo subo nga mangin-luya kita. Kag sa mga nag-worry dira, ano, kay tungod nga kung mag-inom kape, siling nila nagpataas ang sugar. No, no, no way. No, no, no, no way. Para sa premium D3 coffee mix, kay tungod naturally sweet, no added sugar. Nag-suporta sa atin energy and nag-focus man kita sa atin lulubrahon. And nagapabakod pa sa immunity and bone health. Amuin ang pinakamanami kay ti dapat pagrus kusog sa gihapon ang ato niya nga mga buto-buto kay tungod nga ti pagluya kita hindi na kita ya kaobra kag kabaton sang sweldo. Sige pa dahil na sa gihapon ha ang ato niya nga pag-updanay basta ang imo dira nga dial sa radyo 103.9 XFM Bacolod.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: O si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-system pain! Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, hanggang ang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
8: Hala, ka-exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
9: Aurora, balik si Niloal Laguna, laging nga CD, sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD, kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Nga, XFM, kidhaw.
15: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, nami ang music, ah.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
19: Timo!
18: XFM 103.9 X

0: screen department with picture mo in die. Wow, perfect. Good ba na kung ikaw ang may picture dira nga ginbili. Di ba uso-uso sa na? Sa likod sa picture by dedication. Sa itong mga 80s, 90s, ginahatag inaiya sa crush-crush or hindi nga ni sa lovey-dovey mo dira, ano? So, sila na may matching dedication. Tisubong niya. Gina-store na lang naiya sa mga gadgets or hindi ganda sa cellphone. Tapos imuon nga. Profile picture. Oh, hindi gani ang kwangit, ang cover bala sa phone mismo. Nana mo na nasubo niya ang uso. Te, parang a picture perfect gid. Hangi mo na lang yata, dapat nakagamit ka sa clear skin. Ang clear skin, abi may glutathione for brighter skin, may collagen for firmer, youthful skin, and virgin coconut oil for deep hydration. So, dapat gid ha, nga muna nang gamitan ninyo para sa perfect nga picture mo in dye.
1: You know na ba?
2: Aha.
1: Gets mo din to.
2: Mm-hmm.
1: X time, you know. X time, you know.
0: Oh yes, X time, you know. Facts, no? And trivia. Nga kung sa diin, cookies, babatian lang naton, nga mga songs, makita lang naton, pero wala kita kabalo. O sang deep knowledge man bala, no? Kung bala, ano ina siya kapag kabutan, di ina siya halin, no? Ano ang history or background. And may ara ko ipabati sa inyo sa karon, no? Kabalo ko, nga kabalo ka mo sa title sine, pero do you know the story behind?

0: Name that tune. Oh, anong title sinigani? Yes, intro na intro pa lang, sigurado kabalo na sila. Actually, wala na mention ano ang title sa siniya nga song, sa mismo song. Ang iya nga title is Numerical because 214. Iya sa River Maya ini nga song. Okay, now here's the fun fact. Parte iya sa 214 nga kanta sa nga River Maya. Kabalo bala ka mo nga ang nagsulat sina si Rico Blanco. Aba, si Rico Blanco gigali ang nagsulat sang song. It's actually the first song nga gisulat niya bago pa man nag-join sa River Maya. Ini ang gin-state niya no sa iyang vlog sa tupang 2019. Pero gin klaro ina no ni Rico nga ang song mayara sang several working titles. Butsidingon ginapaminsaran bala ko ano no ang pwede nga i-title dira. Mayara nga The Proposal, Forever by Your Side, and The World Could Die, which is actually included sa lyrics no sa song ini. Apang ang bassist nga si Nathan Asarcon, ang jokingly no ginano yan lang iya ginlahog-laho gilang gina-form ang title nga 214 in reference sa, of course, 2 for February, the month, and 14, Valentine's Day, that's the day, no? That's 214 in short, February 14. But then, ang historical context ni, gin-release ini siya sa tung 1994. Naging parte sang banda nga self-titled album. Debut album ina nila, ano? Kag naging significant. Actually, hit na hit gini siya sa tanan. Grabe, no? Ang pag-hit sini sa tung 1990s. Nga nabilong siya sa Philippine Alternative Rock. Kag it exploded. As in sa mga airwaves. Kag sa mga record stores. Well, this song was widely regarded bilang classic OPM ballad nga nagserbe bilang enduring anthem sang pangungulila or longing. Ang 214 frequently associated sa siling na with Valentine's Day tungo sa iyang numerical title and theme song sang mga ina pala nga naghulat gid no mga may mga may gusto ipagwa no nga kun sa diin ginaalay ina nila sa ilaya nga mga pinalangga daw it seems like daw ka broken hearted man sang mga nagakanta sini or nagapamati sini tud na tigala ko daw ako masyado gapamati diri charat. Sige, so now you know, as in X time, you know the history behind or the story behind sang song 214 sang River Maya. Amo niya ang ato niyang segment, diri lamang sa Extra Drive, and you are still listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katupa, exciting!

0: healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabansyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagbindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang din nag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
6: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
7: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
8: Zantun Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Zantun Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Zantun kag vitamin D3.
10: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitali ko sa kape, na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM News.
13: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang top of the hour news. Ginpahayag sang tiya sa 14 anyos nga sospek sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Hunyo 22 nga iligal nga ginkuha sa iya hinablos ang pusil matapos ginsulod sini ang iya balay nga ginkuha man sa locker ang nakatago nga armas. Suno kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasyensya, gintago ang iyang 9mm Glock sa gun box sa sulod sa plastic locker nga may kandado. Siya lang ang may yabi sini, apang ginaliga nga nakasulod sa bintana ang iyang hinablo. Suno sa hepe sang Tacloban City Police na si Police Colonel Noelito Hetigan. Nagatubang sa Senate hearing si Pasyensya kag ginako sini nga isa ka best gindala niya sa

0: firing range ang iyang hinablos bangod luyag sini nga mangin pulis. Ginpahayag sini nga wala siyang personal or wala siya sa personal nga ihibalo nga ginadumilian ang mga menor de edad sa firing range. Giindugang sini nga masamin niya ginabuligan sa galastuhan ang iya hinablos bangod lunsay wala sang trabaho ang iya ginikanan kagiyara pa sa 4-piece. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive.

13 on the clock. That is 103.9 XFM Bacolod. And still, you're listening to Extra Drive. That is the regular programming naton. Pagpatak alas 4, tub-tub alas 6 sa gabi. Okay? So, 4 o'clock in the afternoon until 6 p.m. Amoy na ang ato niya nga mabatian nga mga music. Bao, na-miss ko man ang mga idols naton, no? Mga Korean idols. So, naka-plagin kita and madamo pa na ang inyong mabatian as long as you will lock your dial. Dili sa aton sa 103.9. And shout out to everyone who's braving the traffic right now, right there at Lacson Street, Araneta Street. Bawang pinakamalapad pa na, pinakamalaba pa na ang street dili sa Bacolod, ano? Ang Araneta Street, kilabot pa niya sa Bago City, da. Anya, no? Okay, so, well, I hope nga hindi lang magpainit sa ulo ninyo dira, ha? Pero just in case may nalipatan ka mo, basi pwede pa man kahula tomorrow, hindi na magliso, no? Kay parang iwas ba na sa hassle nga ginatawaga. Especially, nga, ang ato niya yung traffic subong sa Bacolod City, well, sa mga malls, heavier than usual. May stop and go condition, especially dira sa may SM City, sa reclamation area, no? Sa may north wing, ginamalang access road. Tidamo, ginadaya sa mga salakyan. Kaya damo gina-pick up or hindi gani, may ginadulog ang atan ng mga drivers dira. So, find an alternative route if ever, good man, you're driving right now. Para sa mga nag-commute naman ya, medyo pasensya lang gamay. Kaya, amugin na iya, no? Kadamo sa mga gusto man magpuli. So, sabayan na lang ninyo ang atan niyang musika. Patunugi na dira. Nahatag ko na ang inyong traffic update. And up next, dili sa aton sa Extra Drive. Why don't we listen to this song? Kung sa diin, sigurado gid ko, maski bumper do bumper na da ang inyo dira sa buong sitwasyon, still, you will feel alive. Uh-huh. Yeah. Oh-oh. Here we go.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mapibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: Vision X Plus.
3: Ito ay may lutein,
4: pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang cold center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
9: Sister Pain! Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagbili sa mga
12: Exciting!
13: Exciting!
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Kasi si Lunasya sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3. Three coffee mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
19: Depart

not yet too late para sa ato niya nga eksakto chismis lang to. And kayina na play natin ano from Louis Capaldi, That's Someone You Love. When you love someone, si Ding Nina Gani, you will do anything and everything. O, diba? Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Pero, watch this! Nga ang adawala na dayon, Anachite. Diba? Ulat-ulat sa tanan. Nga, base mapakasal, nag-ideya si Bea Alonso. Pero, what's happened? Oh my, oh my, oh my, nabulilyaso. Yes, amoy na ang natabo, no? Sa kay Bea Alonso, nagligat to, do ka super busy. Yara siya sa Spain, yung nag-hikot-hikot gid, sang balay, nag-inahuring-huring sa iluhanan nila ko, no? No? Pagkatapos ang kasal. Iniabing si Bea Alonso, the ba, fiancé yan eh, si Vincent Ko, ang bilyonaryo, ano? And, tagapagmana sa Isayaya Kapuro nga Bulawan. Alam siyo na na. Pakitranslate no in English. Well, wala na dayon. Ang ina yung kasal. May iban abi kuno nga rason nga ang na ano gid, na stop gid, no? Ang wedding plans nila. In fact, hindi na plans eh, kundi kalaslo na lang sila yata niya. Pero on the day, hala, wala, bati, Siyempre, madamo gidyaya ang nanginsad. Bangod nga, solo na naman ining si Bea Alonso. Kag solo man siya nga nakitaan, pero aura ha, dito ya sa airport. Sa iya nga post sa Instagram. Sad sila, bangod, ti, wala na dayon, no? Kaga, ohoy, wala balagin tuman, no? Sa iya nga ex, nga si Vincent Ko, amo na nga wala na dayon ang ilayang kakasal dito sa Spain. Supposedly, last May 14 pa, ginahulat-hulat ng wedding of the year. Sad na sambit niya nga, couple. Kag, take note sa kadamo sa huring-huring nga may ara sa involved kuno yung prenuptial agreement. Ang iba gani gambal nga, hindi ko na magsukot yung isang prenuptial agreement si Bea Alonso. Pero, wais! Kay man nakaperma gidyagali sa prenuptial agreement ini si Bea Alonso. Kag, tanan-tanan daw ko permi or kilanglan permahan, no? Ay, ginpermahan pala ni Bea! Nagsugot man siya ba na? Pero, ohoy, ang another reason gani sini, hindi settled ang kampo sang bilyonaryo. Ay, pag-uusapan kasi mana-mana. May connect, gano'n ini sa mga managid, no? So, amo ginaya ang pinakaugat sang tanan-tanan nga ang walay na dayones, ang belyones nga kasalanes. But anyway, bato naman ni Bea Alonso. In fact, sa nagdupok to nga balita, kag naglambot ang May 14, wala na gina dayon ang kasal, nakitaan, gidbala sa mga post niya nga wala na ang iya-iya nga engagement ring. Ano na tabo to ba? Dito kaya malala na intriga. Oo, na-intriga ko yaya sa engagement ring kung ibalik niya bala o kung ginprenda na. Anyway, so muna ang pinaka-latest, no? Bato na ni Bea Alonso ang natabo kay base man sa iya nga mga post. Super moved on again ang actress. So nasiling na gani, nakita siya, no? Nga grabe ang aura dito yaya sa airport. Di ina naman siya ayhan padulong. Oh, travel-travel ka na lang, Bea. Ah. Base bala, wala pa yung natawo ang para sa imo. Amod akong isa mga rason sa mga wala pag nakakita, no? Kag wala pag ka settle down. Base wala pa sila. Oh, nagpanagu-nagu lang da. At yung muna ganun nga, travel while you can. Kaya base ko na makasalubong o mabungguan mo sa daran. Go ahead, Bea, enjoy life. Nag-iisa lang ang life natin. So, mo dapat gin, move on ka na.
And kung makakita ka gid man no sa lalaki, ati siguraduha na lang ang wala gid na problema no sa pamilya mo, sa pamilya niya. Kag love ang nagapangibabaw, hindi ang kwarta, kag prenuptial agreement. Okay, so amoy na ang ato niyang eksakto. Chismis lang to ah. Diri sa Extra Drive. Kaupon si Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, mayarap kayo sa mga balita. Bla, so nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita
3: pa. Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 X

0: Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini ng mga mapuslanon ng mga produkto, crispy.
1: What a wonderful
0: tag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ang mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula, kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog, kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo nga bulong para sa uric acid kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass ang ikalang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid nga kunsariin ini siya may calming effect kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ini pagpalangubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
3: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Magsugod.

0: na pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News! XFM News!
4: XFM Time! Alas 6:13 sa gabi, mga katrupa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinkumpirmar sa Department of Justice o DOJ nga suguran na ang preliminary investigation sa isa sa mga bata in nga in conflict with the law kung CICL nga imbalbado sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Hindi pagkatapos ang kiniwat nga inquest proceedings sa June 24, 2026 sa Tacloban City Prosecutor's Office. Sunod sa kay Department of Justice, Undersecretary Ian Dato, nagkapangatubang ang 15 anyos sa CICL sa 3 counts of murder kag 2 counts of attempted murder. Sa karon, nagapabini ng minor de edad sa isa ka rehabilitation center sa Region 8. Apang ang aran naman sa kustudiya sa Department of Social Welfare Development ang 14 anyos na nagapaidalom na sa intervention programs. Payag ni Dato nga ang kalawigon sa pagang magpabili ng minor de edad sa rehabilitasyon kagang sa isang programa kaya nga pagagyan ang basis sa mga in-assessment sa korte. Ginabuli ka naman sa Regional Prosecutor's Office ang pamilya sa tatlo ka mga biktima na magpasa sa the Department of Justice Board of Claims bilang kumain sa gabulig pinansyal para sa biktima sa karahasan. Yan ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa regogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News. FM News.
2: XFM 103.9.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Extra service.
9: Yeah, yeah.
4: Padayuno na doon! Katropa ang sinadya! Extra service! Kita!

0: service.
1: Extra service.
2: That's right, mga katropa, mayong-mayong gabi! Si katropa James King, nagbalik din nga gabi para sa aton nga extra service. Ay, luwanay kami ha. Mag-drive siya sa hapon. Ako ang matag sa inyo sa extra service. Anong klase sang servisyo ang gusto nyo nga ihatag ko sa inyo, katropa? Well, when you say extra service, kung example ba, no, ako subong, nag-pungkudi, nag-patukar sa mga song sa inyo, base may extra ka mga pangayon. Base ka, tadugay-dugay, mahatag ta sa inyo sa mga balita, kag-impormasyon, ano pa ang gusto nyo, extra ina. That's why gintawag natin nga extra service. Alas 6:25 sa gabi mga katropa. Ang ini nga bahin sa aton nga programa or ang ini nga programa extra service, no? Masay ka mo. Gusto niyo may extra? Magamit sa bato, lugot. Tumama ng extra service ta. Kung luyog niyo magpamasahe, may extra service pa ta. Aside from sa masahe, miles na, may santon plus herbal oil pa, katropa. Oh, sa aton nga extra service para sa imo.
0: Oh, baby! Just relax!
2: Ako bahala sa imo, baby. Sa aton extra service, well, para ikaw makarelax, no, gamit na kita sa aton nga santon plus herbal oil. Ang aton nga santon plus herbal oil, ang aton nga banyos, mga katropa, mahamot. Hindi lang siya mahamot, hindi lang siya pangparelax ang imo nga, ano, hamot pa siya. Pangparelax ang imo nga mga stress, mga muscles, gikan sa bilog nga, adlaw nga, ubrahan na. Kumusta si tatay, si nanay? Nagpuli nga damo pa sa lubong. Paldo na! Paldo na sa office. Paldo kay boss. Actually, si boss mismo, paldo. Kung madalahi kayo kung paldo si boss, paldo ka man. Yun! Siyempre, mga katropa, of the night, kita sa Rasucho sa gabi. Balikan ta, naton nga santon plus herbal oil. Santon plus herbal oil, naton ang aton nga, of course, oil nga makabulig. Para ma-relax ang imong muscles karon sa gabi, tapos ka on antes matulog, mamasahe ka kay misis, ukon sa kay bana, dala extra service mga katropa, panguyab. Siyempre, ginot, no? Paang ang kalibutan, mga katropa. Hindi pagpandar ang air, ang aircon, ukon ang electric fan, kay mahalang kuryente, kuyab. Tama? Ang unang ginatawag natin nga extra service. Gikan kay bana o kung gikan sa asawa after the massage. Ha? Hey, alam ka naman po, masahe ka tapos pandaron ka sa ano, aircon o kung electric fan. Pagkaga, magpalanakit ang imong lawas tungod sa hangin-hangin, mga katropa. Kuya, okay na nga. Extra service na mga katropa. Well, extra service, hindi lang sa lawas, tiil, no? Oh, well, dugahan pa natin. Extra service pa natin. Pamanicure ka, papedicure ka, bisan gabi. Dulong na, mga katropa. Pag mata mo sa aga, in-ground! Well, katropa, ang ating programa sa karon, extra service with katropa ng James King o kone si Manong James. Ako ba na sa inyo? Paano may mga katropa ang check ang aton nga, no, ang aton nga page, no, sa Facebook o sa YouTube actually ang aton nga Usapang MJ, no. Pero ang aton nga check niyo man ang ma-check niyo da ang mga episodes naton sa Usapang or sa MJ Entertainment sa Facebook, pangitaon niyo na. Pati si Manong James nga Facebook page, paki-like na, paki-share man mga katropa, no? Pabatsyag ka tayo. Lantaw ka kung nag-share ka, nag-like ka, or nag-follow ka mga katropa. Mabalos kayo mo. Mabalos ko sa'yo mo. Mapalo man ko sa'yo mo. Papaluin kita. Magpaluan tayo. Well, aside from sa aton nga santon plus herbal oil nga liniment nga gina-mention sa inyo mga katropa nga makabulig sa inyo, ayara man ang aton of course ang kape. Ang kape nga makabulig para hindi lang nag-ayo ka na, nagwapa ka pa. Kaya man ang aton nga santon gold coffee mix mga katropa, makabulig sa inyo para, you know, dula ang mga malain mo pamatsyag mga katropa, no? So iniya pasiksik sa nutrients, ingredients, tapos may collagen, may harapasang ano mga katropa, may collagen, may glutathione para maghamis ang imong kutis. Buti sa artista ka na, Diane, mga katrawa, no? Nagwapa ka na, nag-ayo ka na, o nagwapa ka pa sa Santo Gold Coffee Mix. Available na mga katrawa. Dali lang, matulon lang ko. Okay, gagama lang ako nga, no, mga katropa. No? Well, available lang aton ng mga produkto sa aton nga Yes to Health Store. Ang aton nga Yes to Health Store ang Namtang, there is a mile Lazaro Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Grabe, the way ko magambal, matyag ko mga 20 anyos pa lang ko. Grabe, 50 anyos na ko, mga katropa. Ginawaragwag ko! 50 na ko! Base ba yara ba lang sang nagapamati na nga binyo mga 25-27 lang ko kung 21 50 na ko mga katropa taken.
0: Just relax.
2: Well, hope na nang kita mga katropa. Tandaan na ini ang inyong katropa station. Pagkitaan nyo lang sa inyong dial, sa inyong radio dial ang 103.9 XFM Bacolod. Si katropa ang James King o kung Manong James, ha? Na? Oh. Sa programa nga Extra Service! My gabi!
1: Mga katropa, exciting!
0: Extra Service!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Sigari mo, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Extra service!
1: Yahoo!
3: That's right, mga katroba, ini ang extra service ang inyo nagaservisyo o good at your service. Katropang James King, Manong James.
1: Yahoo!
3: Oras natin mga katropa, alas 6.49 na sa gabi. Aton naman ibalon mga katropa, sining gabi ang aton nga balita espesyal. Balita espesyal, balita espesyal mo. Espesyal ito tama mga katropa. No? That's why iniisa ka balita kag impormasyon nga dapat na aton isugid sa inyo sining gabi sa aton programa nga extra servisyo. Well, ang aton nga extra or balita espesyal katropa. Parte ni bala sa isa ka Batman. Oh, may ara kita ng bahala na si Batman na. Ah. Wala ka mo ka tropa no. Dito sa Mexico, may ara sang unidentified nga vigilante ka tropa. Nga gindab, nga ginakabig sa karon kon na gintag, gintawag Mexican Batman. Kabalo ka mo ka nga ha, katropa. Ginapangita siya sa mga pulis dito sa Lagos de Moreno, no? Lagos de Maruin de Moreno, Jalisco. Ini pagkatapos kabalo ka mo bala nga gintipan niya ang mga suspect, ang ini nga mga suspect, mga kawatan mga katropa. Kawatan sa mga tricycle. Kabalo ka mo ka nung ginimo niya, gintipan niya 5 kabilog sa idalom sang poste. Ano ni na siya? Batman o kun si Spider-Man? Nano confused ko gintipan niya pero ginrapya mga katropa kalob kabalakan mo kamo naging gamit niya. Ginagamit niya duct tape. So, lantawon niyo bala sa social media, pangitawon niyo da Mexican Batman. Okay? Gintipan niya and nakita sa mga pulis mga katropa may mga injuries kamay yung ining ano ining mga 5 kabilog ka mga kawatan sa mga tricycle tapos ginspray niya mga ginagamit pa siya spray paint kabalo ka mo kung anong ginasulat niya gamit ang spray paint ginbutan niya da ratero what is that hindi lang ito yun. Ratero butsing ganon mga katropa no sa Mexico kawatan kun thief ratero. Teka ron ang ininga vigilante mga katropa. Nagaviral sa Mexico kag madamo ang daw na namiyan sa ginimo niya pero sa mga pulis dehins hindi na pwede sunod sa mga pulis mga katropa. Kasi siyempre yan. Wala siya sang karapan nataan, no? He is not a man in authority, kumbaga. So karon, sang nakita nila, ang mga polis, daw target pa nila ang pangitaon, siya, no? Si Batman, no? Spider-Man, Batman. Ano ba? Si Batman ang tawag nila, gari mga katropa. Kaya doon nag-costume na siya, unidentified pa siya mga katropa, no? Iniganing na dakpan, kilala ni sila ang mga kawatan. Gintipan niya ang 5 kabilog ng mga lalaki sa idalom sa poste tapos sa tubang nila ara ang mga motor nga pingin pangawat nila. So it only means hindi lang siya isa katropa, no? Hindi lang siya isa. Kumbaga, ginapicture lang niya guro, ginapalapte sa social media nga siya lang isa. Makon mo 5 kabilog versus 1, natipan mo pa, sino ka? Spider-Man? Oh. Kaya ang ining insidente mga katropa natabunin siya sa Lagos de Moreno Municipality sa state of Jalisco, Mexico. Eh ang ginimo sang mga kapulisan no ginpakpa ospital no ginbulong ang injuries ang sining mga mga kawatan kag ginbuyan mga kumuna ginbuyan. At din nagkano sa ano eh sa outcry eh, sa social media no madamo nagkomento. Madami ang nagadayaw pero sa mga kapulisan ining matawag nila nga unlawful restraint no o pisar nga daw ang mga tao makabig nga kriminal pero gintrato sila nga mga biktima sa mga pulis ha huh? Sa mga pulis so sila biktima na sila kaya ang ining may aras ang mga injuries tapos ang ining tao hindi makilala siya karon na ginapangita sa mga pulis nga pangitaon pa sa mga pulis ang ining mga kawatan nakita na ginbuyan lang galing mga katropa mabuhay ginambala siya relax kami mangita sa kay Batman.
0: Oh baby, just ang relax.
3: Ang response sa mga police, mga katropa, no? And again, no, iniyang sinilang binulan mga katropa, no? Sag nag-trend, nag-viral ang ining makabig ng vigilante group ni probably. Sino naman bing lalaking tipan mo sa dalam sa poste? Pila ni kabilog? Dua kabilog or lima kabilog, no? At least five suspect, mga katropa, no? Ang nadakpan. Eh? Special! Alas 6:54 na sang gabi ang ining bahin sa aton programa, ang aton nga balita espesyal, ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, no? Aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ining masarang sarang mabakal sa mga butika sa inyong lugar, no? Kag sa ma-order online kag sa aton Yes to Health Store. Ini ang 103.9 XFM Bacolod, kapod si katropang James King para sa
2: Extra Service.
1: Mga katropa, exciting!

0: Extra service.
1: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO.

0: ng libido. Kaya, subukan mo. Sister Pain.
1: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit. Kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si JC. Head security sa isa kabol. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.
5: At sa prep time, alas 7:30 ng gabi mga katropa. Gikan, Sunod Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. Nagpanindugan ng Office of the Ombudsman kamatayon sa Gyapon. Ano tala na nga pagpasakas ang kaso batok sa kay Senador Rodante Marcoleta. Batok sa kaso nga plunder sininga semana. Sa isa ka media interview, palayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga on track sa Gyapon ang proseso. Dugang pa, ini sa tungasang kapadayang kilos protesta sa mga taga-suporta ni Marcoleta kag mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kung na yan si. Una na nga nagabal si Clavano nga hindi sila magapapressure or ang ombudsman ang hindi magapapressure sa kilos protesta sa INC. Apang, sabat pa ni Clavano, huwagin sabat ni Clavano ang payagman ni Marcoleta nga anda siyang maresto. Dugang pasang ang assistant ombudsman, hindi nila ubra ang pag-aresto sa senador. Kaginahimo lang nila ang ilang jurisdiction sa pag-file sang kaso. Ina balita sa 103.9 XFM Bacolod. Kinadulong sa inyo sang Xanthan Vitamin C para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News. FM News. XFM 103.9.
6: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
7: Department of Agriculture. Kamusta ka?
8: Hi, I'm happy.
4: 103.9 XFM. XFM. Extra service. DJ Pa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Extra service!
3: That's me, mga katropa! 7:21 na sa gabi sa 103.9 XFM Bacolod. Extra service at your service, katropang James King. Manong James! Pakita niyo Facebook page ko, Manong James, ang ginabutan ko dahil. Manong James! Okay, sa tanang mga manong, mayong gabi sa inyo tanan. Kumusta ang inyong panyapon? Anong naming sudad man kung gabi, no? Mas di na tungupod ko, di ba? Dawala ako. Ginamorto ko. Ano namin sa sudan sa gabi, sinabawan ni na, mala, ukon, light lang. Ang iban siguro yan, light lang, no? Magan lang, ano, lahat sa mga miswa na, no? Ukon, ano lang, ang iba niya, mga medyo social niya, mga, you know, mga vegetable salad. vegetable salad lang, no? May pagka-Americanize ang guwapos. Ay, abo. Hindi ang dami at tuot sa gabi, mga katropa. Light lang, no? Bisan na wala rice, no? Tubig lang. Hindi ha, kaon man kamugamayan, hindi lang magpataman, mga katropa. Naintindihan ta sa labinagid mga Pinoy, gusto ya ako magpuli, halin sobra, gusto ya magpuli siya, may gaulat nga pagkaon, mainit ka pagkaon. Bisan uga pa man na, katropa, kung itlog lang kung mga talong lanada, mga katropa, no? Nami, ano yung magnami galing kaon, no? Tapos may ano, may ginamos na kaon, nagdamo ka noon. But then anyway, kung ano pa man ang sudan nyo da, mga katropa, no? Kamu nakatutok, no? Gutom naman ko, nakatutok sa extra, ano nga ba ko gina? Extra service, mga katropa. Well, patayin nga mag-servisyo sa inyo sa Los Ocho, sining gabi, si katropang James K. Ang extra service natin, mga katropa, para sa mga bago kagina, no? Pwede namin maggamit ka mo sa Santon Plus Herbal Oil. Ari-ay, pagkatapos ang Santon Plus Herbal Oil, actually, before pa man ka maggamit sa Santon Plus Herbal Oil, dapat naka-turbo dietary supplement na ka mo. Hindi ha, pang extra-extra pag-itaya sa inyo. Ang extra, ang aton nga turbo dietary supplement ang makabulig para sa mas extra performance. Yun yun. Para sa extra galing, extra kabaskog, extra pagmamahalan. Yan. To the maximum level, kumbaga. No, ang aton nga turbo dietary supplement, mga katropa, inangi mo sa maca kag clavuas ka, mga natural herbs nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. O, di ba? Extra. Pwede mo nimo order online. Nami ako, ikaw magbisita sa aton Yes 12 store. Aragid, kumpleto mo pang malaklon sa aton nga mga Yes 12 products. No? Yawon ko, tawag sa mga anay winners naton para sa aton nga libu-libong papremyo, mga katropa. But then anyway, speaking of libu-libong papremyo, katropa, ang aton nga Santon and XFM libu-libong papremyo. Hulog ka mo sa mga entries. Yan, kagina, pag-check ko, may entries na. Okay. Ang iba niya, may challenge na kukikisa. Well, syempre kalabanan sa mga nag-entra sa ato, no, mga katropa. Ang iba niya, budlay kontak ko, no? Bisan may sulat sila nga mga telephone numbers, budlay sila kontak ko, mga katropa. Ang buta, sa ako guro, no? Kung siyempre, siguro tungkol adults na hindi masyado ano sa, ang iba nga ni keypad lang, no, mga katropa. May kabudlay na pag-contact ko na. May ara naman niya kung bisan gano'n mag-message ka na, may ara nga nitong wala po. But then anyway, katropa, yan reason why kung kisa makagaka-delay kung paano tama announce ko, katropa. But then, of course, para padayin ka mo maka-entra, makadaog sa isang 3,000 pesos sa itong weekly draw, yan, ano, isulat sa ang kompleto nga pangalan, edad, contact, kompleto nga edad, ang kompleto nga pangalan, of course, address ng imong edad, kagang pirmahan, mga katropa, with the title, of course, Santon and XFM Libu-Libong Papremyo. Sa isa kasobre, pwede mo isulod bisan, ano, nga proof of purchase ang Santon Plus Gold, ang aton nga premium D3 soft gel capsule, isa kabanig na, katropa, no? Muman sa atong turbo dietary supplement kag 5 kasasya isang Santon Gold. Hindi nyo paglaktan sa kanwa sang Santon Plus Coffee Mix kay amulang nag-purchase natin sininga promo ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. amo naman na siya. Duha siya actually ang bakal ng mga kape sa Guest Wealth Incorporated. Para sa chance ka magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw. Of course, sa atong nga grand draw, ang ibang dan nagatipon pa ko no, mga katropa, kay gusto na sa grand draw, magdaog sila sa 50,000 pesos. Grand prize, 30,000 pesos. No? Tapos, 10,000 pesos, kagdag 5,000 pesos sa atong nga mga consolation prizes, mga katropa. Oh, di ba? Okay, now 7:26 mga katropa, no? Kumusta mga kabataan? Tapos sa panyapon, basi naghahampang naman, nag-gadget lang sa cellphone. I-check nyo ba lang, katropa? Basi gampang sila, Gorebox. Oh, nagligad na mention natin ng Gorebox, mga katropa, no? Sa tuya, mga ginampang, mga GT. Subungin yan. Para pa man ng GT, mga katropa, no? Oh, subungin yan, ang Gorebox. Kabalo ka mo, kabalo, katropa, no? Nga, nadayon ng kwaon, mga katropa, no? I-delete ka, nadayon ng kwaon. Ang mobile o kung PC game, no? Nga Gorebox. No? Nagsugot ng Google, mga katropa. Nagsugot ng Google Play Store nga kwaon kag Steam, no? Dire lang sa Pilipinas nagsugot na sila tungod sa pagpakigangot sa gobyerno inasunod sa kay Palace Press Secretary Officer Attorney or Press Officer Attorney Claire Castro nga sa ilang pagpakigangot, no? So kailan kayo dumakami may naka-remember sa ako na doon lang. Sa ilang pagpakigangot sa Google, nagsugot sila nga kwaon na, no, ang hindi nga Gorebox sa Google Play Store kag sa Steam diri sa aton nga pungsod, mga katropa. Ang hindi nga online gaming. Tungod diri, mga katropa, no, hindi mo na siya ma-download diri sa Pilipinas. Hindi na ma-download sa inyo, mga kabataan, ang Gorebox diri sa aton pungsod, no? Bisan mga users nga nakapag-download na sini before, no, may madakoy ni siyang epekto kay may restriction. Hindi naman pwede nga ma-access. Pero kabalo ka mo, mga katropa, madamo sa mga eksperto. Ang bot ko, ang base ang ibanda na maka ano sa Gyapon. Pero may kabudlayan na, mga katropa, kay ginano na sa ano. Kabay pa, malama-bala nato sa mga masunod. Kasi dugay-dugay, may nagpanunulog na na social media sa YouTube. Tinanggal nyo na. Ba't nakakapaglaro pa ako? So hindi niyo na ma-download, ano? So na sa ano, kay ging kakasangin ng Gorebox, mga katropa, no? May restriction naman na. Well, nalipay gid actually ang gobyerno, ang Department of Information and Communications Technology kung DICT, no, tungod sa madasig na aksyon sa Google kag Steam, mga katropa. Google niya kag Steam, no? Kung sa diin nga na bisan pa paano yan nagbulig sila, no, sa gobyerno, mga katropa, no? Para mangin safe ko, no, ang online environment labi na gid para sa mga kabataan. Kung matunduman nyo, June 23, sa ginanunsyo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang temporary nga pag-ban sa Gorebox. Dekar karon, nagagawaan mga katropa nga daw nagsugot ng Google kag Google Play Store kag Steam nga kaksun na kag hindi na mahampangan ang ininga Gorebox! Alas 7:29 na sa gabi, mga katropa. Maayong gabi, padayon kita mag-updenay. Siguro sa mga madasun niya, ilawag tining number natin para pwede ka makatawag kag makapatamya, makagreet, no? Try ko ba, no? Lawag ko, ha? Try tabi kung try makatawag sa ato numero para makatamya ka mo on air. Okay, 0950-522-2818. 0950-522-2818. Para sa ito na programa, siling agab, sa 103.9 XFM, Bacolod ako si Katropang James King para sa
2: Extra Service.
0: Mga katropa, excited!

0: Esperanza.
1: Mayong gabi kay Esperanza, dira sa may LMS Boutique. Hello, Esperanza. Adi na to. Asindia. Mga taga-LMS Boutique, dira sa may 888. Mayong gabi. Salamat, kid. From Sir Win Salinas.
2: Extra service.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
5: Visionex Plus.
4: Ito ay may lutein,
5: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-seller agent na nakagreater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Doctor.
13: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko ngadaan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako ka call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na dito ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Exciting!
18: Extra service!

0: Salamat gate sa mga nakatutok ka mga pretty boys and girls sa 103.9 XFM. Lakolod, lakolod. Labinagit sa ginpag-greet ni Sir Erwin Kagina, mga taga-LMS Boutique sa may 888 Chinatown. Ay gabi! Salamat sa mga nagtutok. Buwas na mga tayo mag-off na mga ay Friday kalibuas. Well, it has been a great evening sa inyo tanan mga katol. Nga nagupod sa aton programa. Padayon kita maghatag sa inyo sa mga kalingawan nyo. News and Entertainment. Sa inyo katropa station. Ang ining mga programa natin mga katropa. Ihalat natin sa inyo. Of course, ginadulong hindi ka mo magkalipat sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ato nga mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang ato nga Turbo Dietary Supplement, kag ang ato nga Vision X Plus. Ang Sass the Pain, ang Santon Plus Herbal Oil. Of course, ang ato nga mga habon, Santon Plus Herbal Soap, and Clear Skin. Salamat ka madamo. Buwas naman, ha? Friday kalibuan. And this has been James King, mga katropa. Good evening sa 103.9 XFM Bacolod. Itang or iniang?
1: Extra service.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM.
4: The secret of health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Agiban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Mo ning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, excited!

0: Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber, goodbye sa pagpapalapit. Pananakit, kagpagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Kalisilis, and I'm proud Sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
3: Clear Skin Beauty.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga budi. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Webes.
1: Yes,
0: Atlanta Duty Boy.
1: It's July 3, 20 and 26.
0: Ang baga, pinalagpat naman sa...
1: July 3?
0: Isa pa ba? July 3? Turado ka?
1: July 2.
0: Napuis ka pa, ha? Hindi mo ko mabasol.
1: Yes,
0: nga ginagulpi-gulat ka kaisa, ha? Nagakalipat ka, remember?
1: Yes.
0: May edad ka na.
1: Pura max na gitman ko.
0: Gabi ba, July 3? Sigurado ka?
1: Opening salvo pa lang na, ha?
0: Opening salvo pa lang, Los Valdez na siya.
1: Yes.
0: Minulat-ulat ko pa naman dahil mag-play ba lang Paloma. Nabatihan mo na ang Paloma?
1: La Paloma Blanca mo.
0: Ah, ngari pala, oh. Ha, na. Hello, di ba?
1: Yes.
0: Daw mo ginang nasa ako, tinura sa una ka ni Vilma.
1: Ah, yes,
0: Di ba? Sila sa mga Hawaiian, Hawaiian 5-0 daw, something amuna, no?
1: Hawaiian 5-0.
0: Okay, welcome ta na, ang tanan. Are, balihon ko naman ang aton nga presentation sa aton nga mga partner nga broadcast technician, ha?
1: Sige,
0: mauna naman ko sa panay.
1: Depende sa imo.
0: Amo gani, baliktad-baliktaron ko. Kaya para hindi mo na masaulo. Unahon ta na, welcome ta na ang tanan nga mga taga-Kapis. Nagapamati ka mo sa XFM 106.5 with katropang...
1: Ang Rojas na...
0: Yes.
1: Neil.
0: Correct. Ba, may buot na gitsa, no?
1: Natubuan na gitman.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang...
1: Well.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang...
1: Chris.
0: Judery. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: John Ray.
0: James Dean. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang...
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang...
1: Supremo. KKK.
0: Samurai. Kag live, direkta diri sa siyudad sang Sagay 87.5 sa inyo nga mga FM, kag sa inyo television analog channel 13 and IPTV digital channel 29 sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaca, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Rawa, bigalan na. Tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusta magwapag-gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kag Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan yung nagasuprayer sang nanari, sari nga blatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang Yestral Products ni Boss Rem. Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga ma-intra, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numero. XFM call and checks line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
4: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone, pal, with yours truly, Troy T. Soy.
1: And of course, with Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo, dietary food supplement for men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Tanan nga Yes 12 products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabi anay sa akong friend, si Madam Kix Gonzalez Malundoy.
1: Mayong gabi.
0: Amo na siya ang nag-vlog sa aton nga radyo nga nabaton niya. Iyagi-iyagin na wow. Ano ya? Gin, ano na gani mag-open sa box gani? Box ano naman? Hindi nyo ko ba lumagambala?
1: Opening the box.
0: Alam lang gina-unpack gani. Ano tawag? Ano meaning sila gani man? Ambot ah, tigulang pamakuton ko. Basta sa pagbuka niya sa radyo, gina-vlog yan na. Sige lang bla kay sa sunod nga mga inadlaw. Libre yata ko no sa iyang ano sa iyang restaurant.
1: Wow,
0: sa ang kick sa lutong bahay. Diri lang sa ubos sa Tony Justation oh. Mm-hmm. Tuntunan mo tong LBC.
1: Yes, of course. Oh,
0: diretso ka lang gamay may PLDT nga compound.
1: Oo.
0: Sa Atubang di ba lang may restaurant na da?
1: Yes.
0: Na dira ka
1: ah, maka- na siya.
0: Oh, yes.
1: Sige, tutulon ko ina.
0: Ayon ta sang ang aton panyaga libre.
1: Kabay pa.
0: Ex-deal.
1: Yes.
0: Kag syempre, pwede na ka mo ka-join sa aton nga, ano, sa aton na program. Ha, unbox gali, no? Gina-unbox na iya. Oh, galang, tawag na iya si Madam Kix Gonzalez Malundoy.
1: Yes. Ano yan niya? Ayan, si Raymond Malundoy man.
0: Why lang ko idea. Basta ang nahibalaan ko, damo ni siya kwarta.
1: Yes. Mayas na lang ko yung mayas
0: siya. Daw maubos yun yung iya nga ano ba? Iya nga mango shake.
1: Kabay pa.
0: Ano? Gusto mo man mango shake?
1: Yes.
0: Ay, hindi kaya asa shake rattle and roll ka lang yan.
1: Bisan sa roll na lang.
0: Pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Ang migo ko nga Manggarano naman nga tagasagay ato subong sa ano sa Pavia si migo ko Dudes mayong gabi da sa imo migo.
1: Yes.
0: May kalan-an na gali si Manang Ching sa... Oo, sa Ila Balay. Ara na lang kalan-an subong Migo Dudes. Ano, abe, wala na puli-puli sa sagay, no?
1: Napuli na di.
0: Tapos ginaklaro ko lang gali nga, di ba, may nag-viral nga Troy ang pangalan nga mga masahista nga nagtapungulay sa Mandurriao, Iloilo. ginaklaro ko lang yan.
1: Nasalaan niya ikaw.
0: Ginaklaro ko lang kay ang Troy nga na-involve sa tinapungulay ito sa Mandurriao, taga-sagay man.
1: Yan.
0: Basig-expect pala sila nga, la, basi amo na si Troy ang ginapamatian sa radyo. Masahista na sa gali. Nakita ko yung interview sa kay, ano, ah, sa kay kasamang Nobby Guaso, bala? Mm. Oo. Si, siyempre, kilala na yung tanda ni, ano, ni
1: kasama.
0: Ni Radyoman Nobby Guaso. So, una na siya nga witness ko nga ipanginwala kung hindi na yan si Troy ang involved niya sa tapungulay niya sa Mandor.
1: Sinuto yan nga Troy.
0: Kaya totoo, kaya ang pangalan niya si Norberto. Okay.
1: Si Berting ni Saya.
0: Tapungulay sila Dol kay istorya. Bali na ano lang blaw, nasala lang pag-add sa Facebook. sang isa sa babae man nga agapang masahi mabaladol na ti daw may something nga nag-imon-imon guro amo to nga nagdruhay sila sa ano sa may Mandurriao nga area. Ti amo na ginaklaro ko lang nga hindi ako tuya nga Troy ang involved sa tinapungulay. Hindi kuya masaista bugaw kuya. May caller to sa line number 1. Good evening. Hello. Hi, may gabi. Pangalan?
2: Troy.
0: Ngalan liwat?
2: Elmer.
0: At taga din si Elmer?
2: Hello, Troy. Santa Barbara.
0: At taga Santa Barbara. Din sa Santa Barbara man?
2: Nasa may kapit airport, Troy.
0: Ah, tika Batuan na eh, hindi Santa Barbara.
2: Ang barangay.
0: Ang barangay.
2: Ang Santa Barbara.
0: Pero sa Pia, oh. Kabatuan.
2: Oo, oh, Troy.
0: Ambal ko gid daw. Abi mo, hindi ko kabalo, ha? Nga nag-intra ka, de.
2: Wala ako man, Troy. Siyempre, tugay ka mali sa una, sa Bilo,
0: ha? Ah, muna gali.
3: Oh, eh.
0: Hindi man ikaw to ang ano, pinaagyan ni Dolphy sa una, sandira kami. Ikaw to, hindi.
2: Ay, natumdubuan mo ka, Troy, ba?
0: Ah, ikaw to, gali. Uy, ari naman ang imong gilutgot ng liga, do.
3: Masa yung... Masa yung palutgot naman siya, di ba?
2: Pwede ba, Troy? Pwede ba?
0: Oo, pwede ba?
3: Ay, pwede pa eh, ah. May duga ka na, ah.
0: Yan pala nga nagit nga bisyan din ka makadto. Mga tao, kita yan kung sa din tayo frequency.
3: Correct.
0: Te ano man ang imo na saburan sa ida sa may edad ng agi nga nagbira sa imo, Elmer.
3: So, kita matuon.
2: Maya, may samita. Kung tayo yung sibigay, ubin-ubin, tuto sa mo. Amo lang subo ngayon, kay Elmer na.
0: Why na?
3: Ay, may ano pa, may aslum pa, kuya.
0: Why na? Nag-ano na? Nag-us-us na yadila pa sulod.
3: Mas namit pagigani.
0: Nagapilo-pilo na sumong dila niya kay ang ugat wala na gatigulang na gid.
3: Ay, no? Hindi ka pa hindi ka mangikay si niya kay ang dila ni bala.
0: Daw hindi yan naguro kaya i deep throat.
3: Deep throat gid ya. Daw dila ni katalim babag. Mangampo.
0: Ay, Elmer, kamusta na ikaw, Elmer, sa kadugayan sa panahon nga nagpabatsya ka naman, di ba? Wala ka na allowance?
2: Okay naman, Troy. Wala lang, ano, wala lang... Kaya sa ligat ko, plug, wala, may nag-text eh. Kung kaligat mo, isa ka bulan.
0: Ay, sa kadamuon sa Amon Caller, ikaw lang yung nagambal nga wala may nag-text nga.
3: Amon Gajaya.
0: Bago namon, buyan, caller namon, ginasikto, anay namon kung may nag-text na kung wala. Ikaw
2: wala,
0: pa yan?
2: Troy, may isang... Oh, Troy, wala, promise.
0: Sige, ah. Bailo Gcash, ah.
2: Dati, ano ba si Arcili, ba?
3: Ate, nga pamati, kita gali.
0: Nga pamati, sa gali to. Sige, ah. Ano na subong ang ginapangita mo kay kabalo ko daw naka level up ka nagidya subong kay tidugay ka naman kapamati sa amo nga program sumining kabalo ka na kung ano ang mga ginapangita
3: mga
0: mo
3: qualities.
0: Sa isa ka kababayi. Yes.
2: Ang ino pagkita ko, Troy, ang una lang, Troy, edad na mga 26 pataas. Tapos, ang araw na, Troy, na suplada, tapos lagawan.
0: Nan!
2: Biga-bigaon
0: na, Troy. Nan! Dira kita sa biga-bigaon.
3: Gajega, gajaya.
0: Ano, bra, muda sumong sa Santa Barbara?
2: Ang kolektor, Troy.
0: Kolektor. Ang kilala ko ba lang kolektor? Wala na sa subong siya trabaho. Makuta ko nga, ah. Mamangkot ako nga, ah, wala sa siya trabaho.
2: Nga man, Troy, ako, ibagay ang kwarta.
0: Ang iyata na nang ipang kolekta, yung take home niya. Kag may ara ko gali, adult, may i-share sa inyo, ha? Oh. Regarding sina sa mga ulam-hulam sing kwarta.
3: Mm-hmm.
0: May kilala ko, nga nang hulam kwarta sa Turko, wala na nakabayad. Subong, nag-as-as na siya. Kay gina-orasyonan na gali isang Turko bago magpagwa sa kwarta. Ah, bati ka na, Dol?
3: Pagyan niya pang Turko, ha?
0: Hindi na tuwa-tuwara na inilante siya pa ulam kwarta, Dol?
3: Basi eh.
0: Ah, wala ka pakatuwad sa Turko, ha?
3: Lapit na lang. Lapit na
0: lang. Oo. So gusto mo na madulaan sing obra, Elmer?
2: Ay, hindi. Troy,
0: hindi pa. Sige, akin galing. Kabudlay na eh. Kabudlay na eh. Kung madula ang pagsalig sa imo, balaan mo. Ilabi na gid kong kwarta ang paghahambalan dot no.
3: Yes, good eh.
0: Oo, hindi lang magpa, hindi lang magpabalo ah. Hindi lang magpabalo bala.
2: Budlay, budlay mang itaw bra Troy kung magulang
0: bra. Anong requirements magulam sa inyo nga ano, sa inyo ang kumpanya kung magulang kami kwarta, anong requirements?
2: Valid ID, brand ID clearance.
0: Oh. Mga pila man, maximum pila ka, ano, pila ang cash nga pwede nyo mapahulam sa isa ka tao nga first time nga barwer? 10,000. Dot, 10,000 ko na
3: dot. Wow, toon.
0: Galing kayo, wala ka man valid ID, puros man tanong invalid.
3: May kwaman ko.
0: Ano?
3: Criminal case. Eh, hindi ko lang sa maglukan.
2: Pwede
3: mo lang yung kinuloy. Ang
0: mga kaya eh. Okay lang na ikaw, bro, na Mount Co-maker para dasing marilis?
2: Oo, ha?
0: Aba, pwede ka nila, Dolpo?
3: Ah, toon.
0: Pagkatapos, basta pag-release ang 10K, 70-30 ang hati ay. O, 70% kay Elmer, 30 ang imong ikaw borrower.
3: Correct.
0: Oo, kaya mo, bali silbi mo na bayad ang ano ang 70%.
3: Oo, ah.
0: Oo, to, pwede man na.
3: De.
0: So, 7,000 iya mo 3,000?
2: Ata, di man ang gilapon sa control? Kasi bayad yung?
0: Tanan, gid gali iya
3: kinanglan. Tanan, gid iya kinanglan. 70-30 lang. Yeah, pila mata na maputos eh.
0: Pero kung matabok yung mana nga 10,000, abi mga pila na ka ano, pila na kasultada ng 10,000.
2: Ah, ang makaya lang inyo, Lloyd, kasi kung telepon lang.
3: Natong dumaan ko na niyo sa gali, ah.
0: Oo, itong hinahalid mo to sa, ano, sa stock room.
3: Opo din sila ni, ano, ni Flame Rica, sa una.
0: Oo.
3: Nagpahaniway kami ni.
0: Oo. Eh, si Flame Rica, gwapo to sa hindi.
3: Nataso niya ito mon.
0: Ah, daw hindi man murug mall.
2: Bako doon
0: kasi. Bako doon. Daw hindi man murug mall.
3: Hindi man.
0: Tinga nga nagupuan kay Film Rica tapos natupa kay Elmer.
3: Ah, wala ko nagambangan nagupuan.
0: Pero mas namit kay si Elmer kaysa kay Film Rica.
3: Silawan taliwa. Total na bala nagid man sang tanan.
0: Oo, nga may relasyon ka mo.
3: Akon sa mga kanta pa, muling ibalik ang tamis ng dunong. Ano mo lang sweet corn man?
0: Aba? May mga kalunggo? May mga kalunggo sweet corn man?
3: May kwan? May
0: britas?
3: May aritos?
0: May ari. Oh, sige na, pangita na sing uya mo. Sa di pa ni Karo Makanto, Suryata. Number
2: 09-0948-90-92-452.
3: Only
2: what? Only what? 0948-90-92-452.
0: Ako naman ma-plug. Tapos Lilion, may inbox na may nag-text ha. Sige, si Elmer sang Santa Barbara, Iloilo. Kapangita sing 26 up nga babayi. Ang ano to gani? Ang palalagaw,
3: maganda,
0: ang maldita. Ah, basta ang tanan nga pinakalain.
2: Biga-biga-els.
0: Gagi, ginibala si Dolphy daw siya giniga pang latnon sa kaagian mo. Kaugid ang halit, ganyan nga, gadamo kita ya.
3: Ay, tisala ko na bala kong ga-breeding.
0: Ang number ni Elmer, 0948-909-2452. Liwat, 0948. Lang tawa man lang yung inbox yung may nagsulod. 0948-909-2452. 0948-909-2452. Lang tawa, may ara na nag-text.
2: Baka
0: bilog ba? Ote, at least may ara na ha.
3: At least may ara na.
0: Patigid ko ba? Mm-hmm. Thank you, Elmer. Goodbye.
2: Thank you,
0: Troy.
2: Kinuridol
0: po. Kagawa
2: yung gabi
0: sa inyo. Mayong gabi, bye-bye. Ang ambal gali sa amigo kung tagiloyilo nga si Dodge.
3: Huh?
0: Agi to kunong ilang ginawayan, Mig.
3: Ay, hala. Hindi man kotoy ako. Nga daan yung nga tandem to di nga duwa.
0: Nanginwala ka ba tayo na?
3: Hindi pala nga sila nga ganyan nga. Nga, si Troy to.
0: Oo. Nano mo na yun.
3: Tapos, ang ginawayan, agi.
0: May nag-comment pa itong gadaan. Grabe, gadya. Laingi man niya kuno mga taga-sagay. Labi na kong pangalan ko no, Troy.
3: Di karon, nagwa naman nga agi ang ginawaya. Basta kita to nga duwaya. Naklaro lang na mo nga, hindi kami tuya. Hindi kami
0: tuya. Mayong gabi ka, tropang Troy. Pa-shoutout ko gali kay May De La Cruz, ang Kabankalan. Kag-request ko dayon sang ala-ala na lang watching from Barangay Alihis, Bacolod City. Chanda Tonel. Paruhinog, hindi lang ang dila ko ni Dulpo gin arthritis na.
3: Tinawan mo eh.
0: Ay, mayong gabi kay Manananggal di Amor. Ari naman
3: ari
0: siya.
3: Naman siya.
0: Ay, kanamit diya mga peace in Santon Gold Coffee Mix. Labi na gigong matulutog naman ang panahon.
3: Amo ka dyan eh.
0: Bakal ka mo ha. Santon Gold Coffee Mix available sa tanan ng mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Pwede man ang premium D3 Coffee Mix. Nagapabaskog na isang inyong memoria. Labi na gigong isidyante ka.
0: It's 3 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea.

0: 16 minutes after 10, and you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited.
0: Sige, apo na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang phone pal, phone pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapabaskog sa aton immune system. Wala na sing iban, Santon Vitamin C.
1: Ara man ang cease the pain, pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang tanan nga Yes Well products harang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Daw subong nga gabi, daw na namiangid ko sang panahon.
1: Kay katugnaw?
0: Yes! Do ka nami panguot. Panguot bulsa, mabakal kita sing Santon Gold Coffee Mill. Diba? Kay kanamit kadya sang kape nga kape lang kadya kag bulo baro-ro gamay eh.
1: Ay kanami panglutgot.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello?
0: Ay, kasabat? Hello, may gabi. Oh, yes, sir. Good evening. Oh, on air ka na, sir. May gabi. Pangalan?
3: Ramelia po niya, Katropang Troy.
0: Oo, ti ano na? Kaya nag-plug ka naman sa number mo. Balik ka naman, liwat.
3: Wala pa. May nag-parandam po.
0: Kaya hindi man nabiklaro yung mo signal. Pangita ito, may signal na klaro. Check one ang line number 1. Good evening.
2: Hello?
4: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Who's this? Tony.
4: Yung gabi, sa
0: kato. Yung gabi,
4: si Julio.
0: Si Julio, taga din si Julio.
4: Taga Ponte Beto ng Cap.
0: Taga Capiz.
1: Julio o con Julia?
4: Juliana sa gabi.
0: Nante daw. Balkog daw.
1: Julio Diaz kung aga, Julia Montes kung gabi.
0: Pilang hawak sang agi. Pilang hawak sang agi.
1: 33.
0: Nagahuslo-huslo magabi. Kung magtuwad.
1: Wow. Manananggal.
0: Nga, ari ka di subong sa amon nga program. Oo. Anong tuyo mo? Lawas namon?
4: Sige, mangita lang po. Ano? Mangita lang po sa ako ni Tayo sa akong nga
0: Wow! Broken-hearted, kagali subong.
1: Inugbaylo ha, take note.
0: Inugbaylo ha.
4: Hindi lang heart ang broken sa akin.
1: Pati yung bulig.
0: Pati ang karipunat. pila ka to yung relasyon bago ka ginbulagan?
4: 2 years.
1: Oo. Oh, palawig manggali.
0: Pila yung monthly sa imo?
4: Awain ako na
0: pa-monthly, ha? Ah, daily?
4: Awain na.
0: Weekly?
4: Yearly.
1: Annual, galing magatag.
0: Annual, samtang siya ginaanal. Anal. Was agdrugid?
4: Ayaw.
0: May pesorya ko sa imo, si Ramil. Mel? Uy,
1: nadula si Ramil. Oh.
0: Oh, sige, isoryahan na lang si Julia. Julia! Nasakitan ka man. Piling virgin. Pero hindi naman, sakit-sakit na naguro.
1: Among it.
0: Abalo na ko sa acting mo ya, Julia. Sa din ka mo nakilala hay sing imong amen?
5: Actually, sa kwartero siya.
0: And then, paano ka mo nakilala hay kay sa din gani ikaw subong sa
5: Pontevedra.
0: Sa Pontevedra. Paano ko mo nagkilalahay ang taga-kwartero at taga-Pontevedra, mm-hmm. Kapis?
5: Sa Facebook lang.
0: Ah, sa Facebook. Then, after sa to, sino una nag-chat?
5: Ako ang nag-una sa siya.
0: Siyempre, natural.
1: Natural ang git eh.
0: Alangan naman nga siya ang mauna-chat. Ano ang imo na namian sa iya nga nga wala gid ikaw kapugo nga mag-chat sa iya?
5: Nigagin pa kita ano ko dali sa iya nga ano, iya
0: nga armas.
5: Na naguro.
0: Ah, nagpakita sa dayon siya armas Luthang.
1: Wow, te.
0: Te.
5: Kita ano ko.
0: Kay sino dako imo ay?
5: Ay, hindi. Hindi kita bala.
0: Iya, good job.
5: Iya. Kaya ako nito panit lang niya, King Philip.
1: Hindi ko ba babati-bati, ah?
5: Kaya amo man lang lang akon.
0: Kay Dolphy, amo man ako nung panit lang ko nung nagpilit.
5: Ay, hindi ko magpati kay Dolphy, ah.
0: Nga? Pati ka na lang bala kaya ako kasugid.
1: Kaya ano gusto mo, ipakita ko man si mo?
0: May mamalatawa kami bisi mo Facebook kung ano kagwapa si Julia, be. Facebook account, abi.
1: May Facebook ka, ah, Jugels?
5: Ito na ang Facebook account ay Papa Dol.
0: Wow, artista! Hindi magpakita. Ay, kami lang malantaw. Hindi lang naman pag-i-plug on air. Dil?
5: Ha?
0: Hindi lang namon pag i-plug on air, kami lang ya ang malantaw, Dil.
5: Nahuya ko pala.
0: Ah, basi ka pa agi-agi ang saguro.
1: Hindi, agi-agi siya.
0: Agi-agi siya. Hmm? Paano mo na bala? Nagbukali mo lanahan? Nagbukali mo lanahan?
1: Kakatulong ka na lang po, wako. Basta magkatulong. Wala na po sa lana. Kung magkatulong ko ng puwak mo, agi man na.
0: Ah, sige, describe yourself na lang, yeah. Anay.
1: May describe na lang yung
5: ano. Ang tutuod lang.
0: Oo.
5: Napakadlaw ko mo lang ato ng mga listeners.
0: Ah, wala sila.
5: Hindi ko yan alam niya.
1: Wala man sila
0: kakadlaw. Hindi ka man kaladlawan.
5: Nag-audition ko na dito buong sa isa sa drama.
0: Hmm.
5: Sige, gusto ko tanan nga boses mo ano ko.
0: Sige, madrama ta eh. Okay, pila ka tingog imo, pila ka boss voice ang imo nga madala.
1: Madala.
5: Bata tigulang.
0: Bata tigulang, may ngipon wala. Bata tigulang, ano pang hapos na yung ungi ya.
1: Ungi ka po nga, hapos lang na iya.
0: Sige, diri ka anay una pa screen sa amon.
1: Sige, sa bata ta una mga kalto, ha? Julia.
5: Okay.
1: Sige. Nanay mo abi si ano si Berta.
0: Ako nanay sige.
1: Tapos ikaw ko no nadakpan ko nga nagainagi. Okay lang.
5: Oh,
1: 5 years old nga bata, okay? Kaya mo?
5: Ay, hindi naman kuha ang 5 years. Ang 5 years old?
1: Oo, 5 years old la.
0: Pila gali gusto mo?
1: Pila gusto mong edad?
5: Mga 7-year-old lang para grade 1.
0: Siya na lang mahatag sang ano? Sang scene kung anong atong dramahon.
1: Okay, sige, pwede.
0: Ano man gusto mo, ikaw na lang ang mas scriptwriter pag kagda drama talent. Ano man nga sitwasyon ang imo ipadrama sa amo ni Dolphy?
5: Kunyari, ay kumakuntapan, tapos nita kay iba nga babae, tagigin ng balansa kay nga, gina-advise nang taka.
0: Dahil ilang bata ka, tapos bata, ikaw ma-advise sa tigulang na, ano mo na yan? Why na? Hindi na mabato na.
1: Amo na lang to bala.
5: Hindi,
1: ano, 7 years old ka palang bala, dahil...
0: 7 years old ang bal mo.
1: Amo na lang to. Nadakpan ta ka nga nagainagi. Ginsugin ta ka kay Mama Berta.
0: Sige ah.
1: Okay.
0: Lights.
1: Ikaw una. Lights.
0: Lights. Camera.
1: Action.
0: Action.
5: Ah. Ay, hindi ba nang lights?
6: tikman. Nga, ari, di pinipot lang sa akong bagman. Lang daw kong kadati. Bodo dumpol, maling lipstick. Pisilawan ko, di. Bodo lang ko di sa akong.
0: O, ikaw nagi, lalaki kagi. Dumainagi ka man, imo, yaya. Dumakirid away ka man sa iya.
1: Huwag ko gani, nalakpan ko sa nga agi.
0: Oh, sige, go.
1: Hoy, Julia!
0: Dali lang, lalaki na sa nga agi, Julia. Muna rin yung pangalan niya.
1: Hindi, ako, gali. No. Hindi, nalakpan ko sa gani, nagi-nagi. Okay.
0: Wala ka pa kabalo, gani nga. Nalakpan mo pala sa ito sa ngalan niya, si Julia na dayon.
1: Take two.
0: Take two, take two. Okay. Dito na ta sa cut nga na nagkuha na sa isang lipstick.
1: Nagkuha ka na lipstick.
0: Oo, si Julius ni ngalan niya.
1: Si Julius.
0: Action!
6: Hindi na lang ang Julius. Ano kilala ko nga Julius?
0: Ah, sige na bala. Julius na bala.
1: Julius na lang, ah.
0: Ah, sige na. Action!
1: Julius! Sige na. Lights, camera, action!
0: Ikaw na hambal, Julius na rikta.
1: Julius! Julius, gaano ka da?
6: Araw ka tagali.
1: Oh, gaano ka da?
6: Hindi may kita ko na, bibi nga, ano may sa tatay?
1: Nga, ang
6: pula-pula ba lang gamay?
1: Hoy, hindi mo kuya tatay, no? Magulang mo ko.
0: Tatay lang ito ginay. Sorry, yata nagmagulang ka naman. Nano man yan.
1: Ay, nano.
0: Ay, nano.
1: Abi ko, ikaw ang tatay.
0: Si Berta, ngalan ko nanay. Kuya, ikaw ang tatay. Agi.
1: Oh, katapusan.
0: Inangag naman sa...
1: katapusan na lang ang take. Katapusan yung take, ha?
0: Bulilyaso ta sini do mahuyan ta niya.
1: Take 3!
0: Action!
1: O Julius, ano yung nag-inaukay mo?
6: Hindi tay, may nakita ko din alam niyo nga dadumpol ng pula-pula. Anong isa tay?
1: Ay, hindi na ko ipabalibari. Ano na ang galapta sa guya mo kagsay mo, bibig?
6: Ay, murid tay.
1: Uy!
6: Wala mo ginagawin sa imo.
1: Uy, Julius! Nagapang lipstick ka? Ha?
6: Puta, yung kitisita ako na bigay.
1: Ano sila nyo?
6: Ikaw tayo nakita. Taman ka nga. Naiba gamit sila eh.
1: Ako pa subong ang imo pabalikan? Ha? Hoy! Ay, dinukol na karon. Ito, kita kita kay nanay mo. Sige, yagda. Naano ka man?
7: Ay, dali lang, dali. Ay, nga, nagatinaasay ka mo dating, oh, gaw.
1: Ang bata mo, junior ko.
7: Oo.
1: Pagkatapos, natukiban ko. Agi?
7: Di kay parehos man ka mo. Ano, nabatian ko kinahambal ni Julius.
1: Bo, Berta?
7: Nabatian ko kinahambal ni Julius.
1: Berta?
7: Na ikaw ang yakin sundan nga ng lipstick ka man ko, no?
1: Berta?
7: Tingala ko nga kung lipstick na kakaupod.
1: Pamate, Berta. Ginulam ko lang, ah. Julius? Julius?
0: Julia na nasa subong.
1: Julia, share lang kita, ha?
3: Sakit yan ko sa kadlaw.
0: Ay, hindi man to kaladlawan. Uli, ano na to na matista?
3: Uli, ano
0: na to na matista? Kaya gusto niya ni papel pero may babae lang siya pero
1: ay, buti mo Julia ah.
0: Pero nakapasar sa no?
1: Pasar siya ah.
0: AM na imo gina-apply yan, Miga Julia?
3: AM, pero pwede man nasa AM ah.
0: Aho.
1: O sige ate, subong, kuha naman ah.
0: Dito ka nalang pamati ah, intra-intra ka pa di.
1: Tigulang naman.
3: Hindi, totoo, di ba yung ma-intragit man kuya, pero sumpre, amon na ako, introduction, para makasadlo mo na.
0: Correct. Oo, man ah, pero manami na yung mga talent.
1: Gani, improve mo na.
0: Kung makaupod ka sa amon nga, rambalang mga ano man bala, Ang mga haras-haras naman bala sa radyo, para sabi ka, tatlo ta nga tandem. Kay ubrahon ka na, munsing, ano, mulog drama man.
1: Mahilig, kagini mo sa sex orgy.
0: Ay, abot ka gahod man si mo background man.
1: Ano?
0: Tis, ano ka ma-apply?
3: Ito tala rin naman ko, de, mang itala lang ko, ano, mangitala lang ko, confile.
0: Are.
3: O, single pa man ko mo.
0: Oo, pero dali lang gid lalaki ka gid man, no, kung na agi.
1: Agi lagani.
3: Ay, de, lalaki.
0: Lalaki, so lalaki.
1: Lalaki ko daw.
0: Oh, sige, be, sige, ang gamiton mo nga tingog, ang tigulang mag-plaga sa number mo. Ah. Tinigulang ka naman ah, para makuha tatanan imo nga voice.
1: Sige, tinigulang ah. Naman ah.
0: Ah, sige. Mag-plug kasi mo number gamita, tinigulang nga voice go.
3: Ah, okay.
0: Ah, dali lang. Ah, laina na lang, ubra na lang punga.
3: Punga na lang.
1: Punga nga tigulang.
0: Oo, punga.
3: Kasi paano nila ito, Babel? Anak ko number kung punga. Kung
0: ah, sige lang, kami lang matranslate ah.
1: Kami na niya man, huya.
0: Kami na matranslate ah. Gabi ka no, punga nga tigulang, be. Bagay ka sa punga nga tigulang, pre.
1: Pasar.
0: Klaro gali kag.
3: Klaro gali.
0: Ang ambal mo 0930-798-6967 in Chakto. Ate, ara ka gid sa tigulang nga punga gid ya.
1: May nadumduman ko tayo.
0: 0930-798-6967 0930-798-6967 Te, okay ka na, Julia? Ah, Julius?
3: Okay na, tanim may may araman ng tita palingaw sa buong gabi ha. Sige. Marabog niya salamat sa patuloy ka pagdalbihang ka.
0: Sige, salamat kid kag regards sa mga taga Pontevedra.
1: Okay, Paul sir.
0: Salamat pre ha. Pre.
3: Salamat man.
0: Pre.
1: Pamati.
0: May lalaki pre sa punta pre oh.
3: Ano na
0: ang balya? May lalaki ka gwapo sa punta, pre. Araw na tawab lang, may lalaki gwapo.
3: Ano si gwapo ka po sila sa iya?
0: Ba?
1: Ba? Pre. Kung lalaki ka git, pre. Ano na? Lutkot ka, pre.
8: Ano na yung magiging nakamangkot?
1: Pre, uli na gwakit.
0: Bye-bye! Salamat! Good evening!
1: Salamat, Ken!
3: Salamat! Thank you so much. Good night,
0: gabi. 10:34, balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 6 minutes more to go before 11 o'clock. And you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Sige, hapon Katropang Troy, tisay kaupod nyo sa phone pa!
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag, XFM, call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jane Martinez. Happy listening sa mga taga Alingating. Di na Alingating man. Ramos Family, Minerva Family, Wilhelm, kay Jenry, Rimar, Erami, kag Dodo.
1: Mayong gabi sa inyo, tanan-tanan.
0: Mercado Richard, hello. Binayaan, mayong gabi. Shout out lang kay May De La Cruz. Good evening to you. Thank you for viewing.
1: Yes, kag part of Cebu, batiyon man kita ha. Mayong gabi ininyo diha.
0: Hi, line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, mayong gabi. Pangalan? Yeah. Your name, please?
2: Romel, Romel sir.
0: Romel. Taga diin si Romel?
2: Dire sa Ruwasa.
0: Kapis. Pila ng edad?
2: 40
0: years old. Damo tabala listener sa Ruwas, no? Grabe. 40 years old. Ang status, balo buhi, balo patay.
2: Single, Troy. Single.
0: Laon.
1: Uy, laon.
0: Sana all. Pero may nanobyas ang una.
2: Dati may, may...
0: Kalibin.
2: Kalibin, ah. May bata kami sa.
0: Ay, hindi gali laon. May kalibin.
1: May bata pag-in.
0: Pila ka nakatuig, wala kalibin. Wala ka relasyon.
2: Mag-uwi na ito. Mga 15 years na.
0: Uy, kalawig. Nga wala ka na nag-try liwat. Mm-hmm. Sa lain na naman.
2: Busy try sa ano. Busy sa bra.
0: Ano work mo?
2: Dinter lang try. Ice cream.
0: Oh! Ang ice cream na nga ano?
1: Nga tulod-tulod.
0: Nga tulod-tulod na nga rang ikaw ang naga... Naga-obra? Manual na do-manual?
2: Yes, Troy.
0: A dirty ice cream. Dirty ice cream, amuna?
2: Oh, motor na ka-motor.
0: Ah, may nakita ko na sa una mag-obra, Dolph. Arang ginabayo lang na yung manual sa kamo.
1: Gani, oh.
0: Ginamo na, oh. Hasta nga magtubo o magtubo. Dayon ang palibot sina sang ano sang
1: may asin
0: sang suludlan niya na asin kag ice. Tapos batihon niya nga batihon na sa magtubo amuna, oh. Dason, matingala ka, no? Ice kag ang asin, mapatigaan niya man ang ice cream.
1: Kay tungod nga ginasuyop sang asin ang ano.
0: Tapos tuod na migurumel nga ang masaburan namon sa dirty ice cream, arang daw maasin-asin gamay. Amun ang balhas ang nag-ubra sang ice cream.
2: Depende, bro. Depende.
1: Kung mo may lakot yun manggali nga balahan.
0: Oo, okay. Depende man sa batya, no?
1: Oo, siling mo.
0: May ara giman
2: ka to. Depende sa nag-obra, bro. Depende.
0: Pero hindi na yung imo ice cream, ha? Kay dimotor ka na subong, eh, no?
1: Sosyal lang na subong niya.
0: Pila ka buho? Pila ka buho ang maubos mo sa kada adlaw?
2: Depende, bro. May tatlo na kabuho akong ginani. Nadala, eh.
0: Ang pamangkot, ari, personal nga pamangkot, ha, pila man kabuho ang imo na tilawan.
2: Mga tatlo.
1: O tatlo man?
0: Ice cream giman tuod, ha, ang iyang negosyo.
1: Correct. Kaya tatlo-tatlo, ge.
0: Tatlo kabuho. Mm-hmm. Tidi nang manamit ang buho sang ice cream mo kung ang buho ang natilawan mo.
2: Mga
1: tilawan mo buho kontro,
2: eh.
1: Amo
0: abi ko gani, wala ko may singpilian kaya manamit tanan nga buho. Pero, kamusta na sa 15 years nga wala nakatilaw sing buho nga natilawan sa una?
2: Basinera ka dato, patigilan nyo
0: lang ito da. Ah, wala problema. Basta ikaw ya ang nagapangayo. Yeah. Basta diri kaya mamati sa phone pal kag sa XFM. Ang manog ice cream nga wala na asawa.
1: Correct.
0: Makapangita gideya sing asawa. Biskan lima pa? Tampis ko nung magpalangga ang manog ice cream doon mo.
1: Oo, mamang sorbetero pa na.
0: Dakang tahabi ang mamang sorbetero, be.
1: Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko.
0: Ang cone na ginasudlan sang ice cream, nami ang... lutguton mo.
1: Namukit siya.
0: Ano na pangita mo, subong, sa isa ka babae, Migurumel?
2: Bisan kay edad ko man, pero basta wala na
0: sawa.
2: Bisan single mama.
0: Bisan single mama, no? Kaya siyempre may isa ka man kabata. Ang bata, ang bata nyo, ara si Mo Subong?
2: Wala, pero kay mama na.
0: Pero nagabisita-bisita ka pa kay mama na?
2: Wala na, tutos Mindanao. Padala lang ko sang para sa
0: magbibigay ng bata. Pila na katuig, aw? Bata mo?
2: Mga 14 years
1: old. 14 years old?
0: Pero very good, no? Kay padayon, Japon, iyang padala. Ay, ti isa man lang kabilog mo.
1: Sa bagay.
0: Pero kung tatlo na kabilog, hindi na magpadala si Romel. Tsak to, Romel.
1: Hindi, pero obligasyon mo na, Japon, inyo.
0: Ayaw mo na. No. Mapadala na lang si Romelia sa sunod labi na gid kung may issue sila sang iyang asawa bala nga ngarang hindi matupa sa bata ang ginapadala. Mabawi na lang si Romel kung wala siya nakapadala kung magdalagko ng bata
1: niya.
0: Ngara ba lang kabalo na mag-claim bala sa mga ano,
1: mga rights nila.
0: Kabalo na mag-claim sang inugpadala ba nga
2: yes,
0: nga sila gid mismo ang mga kapot sang kinabudlayan sang ilang tatay. Kag siyempre, siyempre maka-communicate man ang bata direkta sa ilang tatay. Ikay may kung kaisang daan sa ato na kultura bay. Kung naglainay ang tatay, hindi ganaya maligarya. Naglainay ang tatay ng nanay, hindi ganaya maligarya yang ginapunggan-punggan na makipag-communicate sila sa tatay. Pero okay man ang ginimo ni Romel nga nagasuportar sa siya nga bata, pero madugang kapag iya Romel bata pagid.
2: Madugang pag-ide, kung meron lang.
0: Madamo, nagitasin niya.
1: Mamon eh.
0: Bata mo, lalaki, babae?
2: Lalaki, Troy.
0: Very good. Paras ka mo itsura, guru ay. Paras itsura sa nanay kung sa imo.
2: Sa ako na yun, laban.
0: Ati, luyag-luyag ang nanay eh.
1: Oo eh.
0: No? Tinga nga nagbulagay ka mo, kahit kompleto naman bala. Kahit siyempre, ginbugayan ka mo sin bata. Tapos nga nagbulagay ka mo, ba si chick boy ka, Romel?
2: Hindi man masyado, pero okay, nag-lunday sa dati siya ila, binitaan ko lang, may aram sa tuya ang kuhan ko, no?
1: Taka, di inasawa mo, aw?
0: Mindanao.
1: Ah, Mindanao.
2: Taka, ikaw... Mindanao, sa Sambuanga din, sir.
1: Baka layo.
0: Te, ano man, maapas ka to o kung mangita na lang kita sing bag-o?
2: Mangita, di gani, kung bago, kung nara ka dati gani sa akon.
0: O, pites ah. I-plug the number mo eh, damo-damo. Di at agarawas yung willing magkaon si Muya ice cream ah. Ang pamangkot kung willing ka man magkaon si ilang ice cream man.
2: Pagmatay pa lang, may nagkagawin
0: na kaon ko man. Inamit ko nung kaunay mo.
1: Oo ah.
0: Hindi pwede nga isa lang yung makaon. Dapat duwagid ka mo yung makaon niya.
1: Oo. Nakatilaw ka na nga ang ice cream. Ginamit mo sa bingka.
2: Uy.
0: Ah. Ang akon gani. Iya, ang ice cream ginaw. Ginkurit. Lida mo na sa alagyan. Namo na ah.

0: Ang ice cream.
1: Isang ice cream, may himuon mo toppings.
0: Tapos sa ginabaligya mo nga ice cream, anong pinakabakal na flavor?
1: Mango, cookies and cream, mm-hmm. ano?
2: Kag-ubi.
1: Ah, ubi gito.
0: Ay, upo, sa bagay, mabakal.
1: Mango mo na nakag-ubi mo, oh, namit. Oh. Pero manamit pagitani kung hindi ako magamit sing flavoring lang bala.
0: Natutuot.
1: Kag-sirup-sirup bala, oo. Oh. Diba? Imo ano na?
2: Oh, may syrup.
0: Imo
1: ah,
0: yan.
1: Syrup. Syrup,
0: ah, syrup
1: ko,
0: lang.
1: No? Syrup imo ginagamit.
0: Wala ka gagamit sa prutas, Ged?
2: Mga prutas eh. Tapos kung mga
0: ah, kinamix klahan mo sang syrup.
1: Hindi. Ah, pagtimpla may syrup. Tapos ang tuod nga prutas, amo na lang na iya ginaubra nga toppings.
0: Ah, okay.
1: Diba? Kaiti, para doka fresh. Oh. Pero namit man na Japon, basta amo na nga mga ice cream, namit na yan. Oo, si Dulpy man lang hindi manamit. Wow. Romel? Romel, no?
2: Ay,
1: odd. Hindi
2: ako galing. Dapat matitin.
1: Ay, salamat.
0: Pwede, Romel?
1: Dugay, mga...
2: Sapiha ka pa.
1: Ha?
2: Sapiha ka pa ganito. Gusto na matin ako.
0: Aba?
1: Pag sailo, kung nagsailo ka man...
2: Oh,
1: ipangita
2: ko kung
1: diyan
2: ka na
0: nag-program.
1: Ay, salamat.
0: Grabe ba?
1: Ginasunod ko nila, yaya. Nami kiko, abe, Romel mo, no?
2: Oh.
1: Oo. Tilaway pa kiko bala, kaya manamitan na pag-ira. Hey,
0: Romel? Hey,
2: Romel? Seryoso na, Troy?
1: Nga ano, tilawan mo ko?
2: Yeah, kay... Basi,
1: abe ko, pure ka. Ay, pure ko yan. Babo-abo lang ko. Kaya daw gusto ko na mag-ano. Kay si Dolphy, abi, nag-intra-intra sa disa akong program, bay. Di ba sa una ako malang isa? Di, nag-intra-intra sa... Ang buta nun ang iyang ginapanglamit di sa microphone. Nga daw kakalatnan kami pagka-agi-aw.
2: Ayun. Ang na ako ang may upuntong agi.
1: Ay, kapang latong yung manggali. Ya.
0: Uy, di mo kami pagbasulo niya, ha?
1: Ay, kapag-agi-agi lang. Abi mo tutuod, Romel, kapag iagi lang ko na iya kay para malapit to sa mga babayi.
0: Pero Romel, Romel, gusto mo man nga matilawan ko ang kalimbang mo? Kalimbang mong hawak, muling ikaw ah.
1: Kalimbang mo na ang ginabagting-bagting mo na, oh.
0: Oo, kalimbang.
1: Tikundi kung kalimbang malang imo at tilawan kay Romel, ang lingganay na lang ni Romel tilawan mo.
0: Ang muna gani.
1: Narangabagting-bagting sa panay.
0: De, gusto mo man nga matilawan ko kalimbang mo?
1: Gusto mo, Mel, bagtingo na mo ng imo lingganay. Pati ka na, Romel, ha? Bilang edad sa babae, pangita mo, Mel?
2: 39, 38.
1: Pwede. Balimangod sa imo 1 year. Sige, ah, mga single mom, da, mga taga-ruhas lang, ah, para kitanay ka mo dayo na. Oh, mga taga-ruhas, da, pamati ka mo, ay. Ari ang, ano, pag pinamati ka mo, da, ari ang number ni Romel, willing magpalangga sa inyo kag palanggaon nyo man siya eh. Bailuhan nyo man sa inyo pagpalangga. Numero ni Romel 0991 964 3725. Dalagko bala ang daily isang manug ice cream, di ba, Romel? Oo, ga 2000 na niguro ang iyang inadla o sobra pa, Dolph, no?
0: Basi eh.
1: Sa din kagaplastar sa imo ice cream man, Romel? Oo. Ang number liwat ni Romel 0991 964 3725. Liwat 0991 964 3725. Sa Ruhas ka man lang, di ba?
2: Yes.
1: Si Sir Jobs bala, amon station manager sa XFM Ruhas. May ato to sa radyo, basi gusto mo man sing ano, sing handumanan gikan sa amon nga waragwagan, pwede ka to kapangayo, ang balalang ko, okay?
2: Okay,
1: okay, maayo lang tato kay manager nga gaan ka. Total XFM ka naman subong, di ba? Katropa ka na?
2: Oo, katropa.
1: Ay, salamat! May nag-text na, Romel, sa pag-plug sa number mo. Wala pa lang tawa, inbox mo, be?
2: Are, may ano.
1: Ay, salamat. May kapamati giman sa amon. Thank you, Romel. Ikaw na da bala, diskarte. Bye-bye.
2: Good. Good, sir. Thank you.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Salamat, good.
1: ang mga ginabal na mian ko sa mga listener ko, bala mo kay siyempre kung malingaw sila sa imo bisan sa DN ka pa nga warag.

0: tawagan sundon
1: ka gina
0: nila
1: ya. Siya, oh,
0: oo, eh. Di ba? Ila binagit niya may ara pagay ko bigatot ng opod.
1: May kong bigatot lang.
0: Ay, wala. Nagidya. Ubus na nagidya ang 9 to 12 na slot.
1: Bigaon pa.
0: XFM nagidya ilagi na pamatian kag phone pal. Tiyas na na mag-aga pag alas 4. Balita ay na naman.
1: Tani eh.
0: O, di ba?
1: May pagay ko mag 24 hours kita. Ano na lang ayan?
0: Amugid. De, ang oras, 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy lang ka.
0: Yan ang XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: puti nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santhan Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santhan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhan Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: The motor.
1: Troy Tisoy, at your service!
0: And Dolphy lang ka!
1: This is brought to you by Vision X. Para sa masanag ang healthy nga pananawan, magtumar sang Vision X Plus.
0: Kag-araman ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
1: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oy, uy, besa subong, di ba?
0: Yes.
1: So, buwas, hulaton nyo kay manghatag naman kami sing worth 3,000 pesos nga cash para sa Santon and XFM libo-libong papremyo! Sa diin, may isa na naman kakatropa ta nga tag-intra sa aton nga papromo ang mga daog sang 3,000 pesos. Sa mga wala pa nakahulog, pwede pa kamo kahingagaw until tomorrow. Pili lang kamo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister, isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your complete name, address, contact number, kag pirmahan. Ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Draw, nagaulat sa inyong 50,000, 30,000 pesos, 20,000, 10,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Intra na!
0: Ano pa ginaulat nyo?
1: Santon and XFM libo-libong pa premyo. Tawag na ka mo sa XFM call and text line kung gusto nyo pa mag-intra sa phone pal nga programa.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ano taga ni Buas? 3?
0: July 3.
1: Buwas na mumpisa ang ano, ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Yes.
1: Ano ay han ang kahinatnan siya na ano? Kay medyo malawig-lawig na nga trial bala. Dapat while ongoing ang ina nga trial, dapat ilamantani to ukayon kung nanday sino ato ang nagpanglabo sa flood control projects.
0: Amo pagina.
1: Para may fairness man bala. Kung may ara sing impeachment, dapat ang nauna nga issue itakol man kay para mahibaluan man ang masanag kag kung ano gid man ang inyo ginobra dira sa aton nga
0: gobyerno,
1: no? Kay para may fairness man na ginatawag, hindi kay silinga kaalyado.
0: Nga one-sided lang.
1: Kung kaalyado maginapinay, kung mag-oposisyon ka, dagdagan ka sing damo-damo nga kaso. Daw mo na bala. Ikaw, Dolph, gusto mo makasuhan?
0: Dugay na.
1: Mahal sang abogado subong
0: gani. Hindi kay diribe sa Pilipinas. Just to be fair ha. Kun ara ka gani sa ano bala? Sa
1: position. Ihambal bala dayon kadugay ah. Ara sa position.
0: Sa position. Aka kun kamog James mo ang nagdaog. Daw ano lang palipas-lipasan lang. Pero kun kontrapartido gani dapat prison.
1: Ang kontrapartido ang ginaot-ot kag may mapriso gid.
0: Correct.
1: Kita naman nga mga ordinaryo nga tawo nga daw may ara kita tani inog bato. May ara kita inog bato galing kay wala man ta sing inog bayad sa abogado.
0: Amo na galing.
1: Mano ka na lang be.
0: Ganto ba lang hindi na papirsa nga magano pa mag people people power pag
1: pero matabo gyud ay han ang people power naman.
0: I think so.
1: Oh really? Hala.
0: Kati lang to ang bala. Wala man taga sila nga nag-aapin kita sa isa kag isa ha.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti
1: gutom na ang tao subong.
0: Correct. Tapos nang
1: pigado.
0: Ti pun isip-isipon taman may kanya-kanya man grupo mo, di ba? Mm-hmm. May grupo man si Sara, may grupo man si Bongbong.
1: Mm-hmm.
0: Amo gina matabo daw.
1: People power. Kasi imo na iyang opinion.
0: Sa opinion ko lang.
1: Pero ay paagita lang sa malinong
0: na
1: pamaagi.
0: Kay
1: kalain man nga magginamo naman taliwa tungod kay mga damo ang disgusto sa sining administrasyon, may ara man gusto. Ti ang aton dira iya, ang pinaka-importante, kita nga mga ordinaryo nga Pilipino, nalipay pabala kita sa aton nga pangabudlay kag panikaisikay sa matag adlaw.
0: Sa pamalakad.
1: Nalipay bala kita sa aton nga pamalaklon nga kamahal, may gasolina pa. Ay, san o pataihan makaginawa nga. Ay, kanami mabuhi.
0: Kahit tungod ina sa pamalakat man sa aton gobyerno.
1: Sigurado ka?
0: Yes, eh.
1: Ay, tuod. Samo na sa kinagamo, no?
0: Oo, kakita man mismo nga mga nagbuluto sa ila. Okay, wala maka mo naging old soul.
1: Marcos ka lang, gid.
0: Amo na gani, Marcos. Kuya, panindugan ko na iya nga Marcos, kuya. So,
1: pero
0: amo na bala ng... Siyempre, bisan pa, wala ko yung naginusol nga gimbuto ko siya, ha?
1: Nga aman?
0: Kahit nakita ko man niya nga ginahimo, e man ang tanan.
1: Ikaw lang yung wala naginusol, pero ang majority naginusol.
0: Ay, depende na yan sa inyo, ya.
1: Naginusol, kid ko, yaya.
0: Okay, bahala kaya, eh.
1: Pero wala ko yan na yung buto sa yaya, ha? Lain niya akong gimbuto, ha?
0: Amo na, gani.
1: Sino gani? Batch niya nga nagpadlagang presidente, gani?
0: Si Lenny,
1: si Bongbong. Sino pagi gani? Wala na iba no, mas kusog pa no?
0: Duwa man na sila.
1: Mayo lang yung si Lenny, ginbuto ko. Naperde man tuod, pero at least wala man nanugo ng akon nga boto kag wala man ko nagsala sa akong ginbuto.
0: Siguro ako wala man.
1: Si Lenny mahilo ma, hindi si Lenny. Hindi si Lenny Robredo.
0: Ako si Bongbong man to sa muna.
1: Piyaya.
0: Bongbong piyaya.
1: Ay, berte, no? Te, amo na ang... ba't siya ganun man nga pigado sa bungdol?
0: Kapuraot, kibla sa bong...
1: Ako lang kaya kabatsyag.
0: Ah, nabatsyagan ko, gid siya?
1: Kapuraot, gid siya? Tinga nga, kada pamahaw, tadi kada hapon nga di pa soft drinks, gid per me. May pension? May pension ka?
0: Nga akong puraot, hindi ko kuya kasaranya. Pamo ka na ba?
1: May pamais-mais ka pa, may mga tinapay ka pa. Kadamon sa itong mamahaw kadapo, no?
0: Ang ginapamangkot, di ba subong, hindi kaya amusin na...
1: Oo.
0: Manggranong ginman mala ang taga XFM.
1: Ay, oo, agree ko dahil yan, oh.
0: Amo na dyan question.
1: Manggranon kita ya sa mga abyan.
0: Yes.
1: Nga mabalaan nila kung nagutom na ang taga XFM kay mapadala, gidya sing libre nga food, it. No? Oh. Amo nang tutuod nga pagpalangga, ya.
0: Correct, yeah. Oh.
1: Pero pagpadulong nila sang pamahaw, bayluhan tama na sing token nga alin sa ato.
0: Nan.
1: Mayo lang kay may radyo, taba?
0: Correct. Kami diri, ya. Sa totoo lang.
1: Oo.
0: Duhalos balay, tapos pamahaw, makaon pagid.
1: Oh.
0: Tapos panyaga, makaon pagid.
1: Big time kita yagali yan, no?
0: Before manyapon, makaon pagid.
1: Hindi man pagpasubray, do, ginapagwa mo man nga ang taga-iba naman niya nga isasyon, do, mga patay guto man.
0: Ay, salat na ibra na mo. Bong geisyo, siya pirmi ang pagkaon.
1: Pero bongbong nga gid, ya. Bongbong nga gid, ya.
0: Biyaya ganin. May subaw man da.
1: Mercy na lang ko, aki bumbong na naman.
0: Sabi ko na si Lenny.
1: Kay tanan.
0: Tanan, manamit. Amo na ganyan, bal ni Alan King.
1: Nga?
0: Tanan nga lalaki.
1: Oo.
0: Manamit.
1: Ah, sa inyo ya eh.
0: Oo.
1: Ang sa amo naman yan, tanan nga lalaki, may anghit. Tidong manamit na sa anghit, be. Rolunan mo lang.
0: Bisan tawas na lang.
1: Total, papaligoon na lang sa no.
0: Amo ka dya eh.
1: Oo nga, pila ginayabi ka minuto, magdo ka mo niya man.
0: Amo ya eh.
1: Maximum pila ka minuto sa lalaki, Dolph, sa iyo ba mamatsyagan?
0: Sa subong nga pangidaron ko.
1: Hindi ang sa imo nga mga based on your experience, bala pila ka minutos.
0: Nga
1: nga matinero.
0: Depende.
1: Aha, gusto ko sang exact nga sabat, ah.
0: Di, amo na gani, kahit tigulan ako, ya.
1: Hindi kaya isang sa, una, gani, based mo experience, ya. Ang madumduman mo lang pila ka minutes, gid, kalabanan.
0: Mga 20 pa ko, abe, something.
1: Ang mga imo lang experience, gani.
0: Amo na gani, kahit tigulan ako.
1: Kasi isang hubinon ka na lang, oh, pila ka minutes.
0: Sang 20 years old pa, kuya. Oh. Mga more or less, siguro mga 30.
1: Araw-araw, kamani mo yung 30 minutes.
0: Ay, hindi daw.
1: 30 minutes.
0: Nga huli, Ray?
1: Mga hulid, manayin mo yan.
0: Ano man galing na namin mo yan?
1: Ay, ginapamangkot ko, magdo na bala, mga hulid, manayin mo yan. Ati, ang actual lang yun nga, double up, pila ka minutes?
0: Nga, magwaan sa... Mga prangkala kayo sa
1: studio. Ikaw na yan nagambal eh. Oh, wala ka na yan. Ako nang ginapilit. Para... Para mautos. Ang ikaw di, ambal mo yun.
0: Ang kayo nagamit lang. Kayo namit lang ko.
1: Ah, pila ka minutes. Pila ka minutes.
0: Kung hindi siya...
1: Pila ka minutes sa dayo, kadamo pa explicar, ah?
0: 10 minutes!
1: So, hindi magali, ah. Kadamo-damo, kasi malibay ka ron, ah. Okay man, okay, ah. Pati ko, 10 minutes. Hindi, mga rudel, abi, mga rudel, be. Sa kabankalan.
0: Dalon, kung nakasaya sa 5 minutes, yeah. Kung lang niya malakpan, ta.
1: Hindi, kasi James din, be, James din.
0: James din. Luwig-luwigon ko yan. Kay, ano yan, kay Papa Rodel lang kin kuya.
1: No, dasigon mo lang kay Papa Rodel.
0: Para makamulot ko kay James.
1: Ay, salamat, Ged, ha. Mabalik kami sa Domingo sa mga Tech on Duty Subong sa tanan ng XFM station sa Negros Kagpanay. Kag sa mga station managers ng XFM Philippines. Madamong salamat. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Madamong salamat. Adios, amigos, amigas.
0: Muchas gracias.
1: Bye-bye.
2: XFM 103.9.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika. XFM.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check!
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugid sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel Santacule. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
8: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: X.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
12: Exciting!

0: XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Santhon Plus Herbal Oil,
3: Sister Pain.
4: Edgar, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Ba't jag ko tayo? Wala nang kasakit ang ako likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ibilis sa mga buki ka.
7: Exciting, bro!

0: pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika. Hala! Ka-exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi po, sitwar po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Ganton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Ganton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan nga ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipinagin?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Ganton Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Ganton Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Ganton Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Ganton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Nabili sa mga butika.
3: Gusto

0: suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon katritis. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanford Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanford Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanford kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas!
2: Islamista po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sarton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sarton Plus Gold. Maganda po, maganda!
1: Sarton Plus Gold! Sarton Plus Coffee

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
2: good news,
1: para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Makalan. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Daria sa Exciting Pilipinas. Subog yang adlaw sang Biyernes! Mga katropa, July 3 na kita, 2026. Grabe ka nasig sa panahon. Nagkagtima kasi yung kita naman kita. TGIF. Thanks God, it's Friday. No, ngati. Mga katropa, ang tagsa sa ato na maka-rest gamay ah, sa ilang mga tagsa ka mga puloyan. Tungod yung ating ang pila sa aton day off, no? Oo, pag Saturday, pag Sunday, ano? Ang duwag di ganit ka adlaw iban sa mga working class na ito. Pero sa mga estudyante, rest day Manila, no? 2-day rest day. Antes magbalik naman, classes sa Lunes. So, take Friday. Oh, pero Friday pa lang ta. Na klase ka pa yan, subong maskwila ka pa yan. Was pa yan, wala. Kag sa mga katropa, no? Bao, medyo nag-aliwalas ng kalangitan. Makita na natin ang pink and orangey, no? Ano na sa langit, nag-color na, nag-alapta na sa langit. Ang hindi nga mga color, so far, wala. So, buong dunag ulan-ulan, unlike sa mga previous days, ano? So, pwede ka muda ka, ano, ka... Gwa-gwa kag mag picnic-picnic sa mga iningati on o kung mag stargazing. Kung may star pa, no? Cloud gazing. Pero di lang magpagkampante, ah. Dalagid sa ang payong and sa ngayong mga kapote in case, no? Mag-ulan anytime, anywhere. Kingadaan, basing man sa DOST Pag-asa, mga katropa, as of July 2, 8 p.m. kahapon nga daw. Ngati ang tropical depression nga Henry, mga katropa, ang ginamonitor na subong arat na sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Pero ti lantaw-lantawon talaga kay may mga nagabuo-buo pa man ng mga pangadod nga magasurod sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully tsakto-tsakto lang ang mga pag-ulan. Kahapon kinatag-ulan sa sundan sa Bacolod, no? Digto yung bahagin sa Villamonte, sa downtown proper, no? Ulan-ulan, paglambot, Krista Kuling, malamala. Ang tubig, tuya sa digto ng mga areas, ginaulan, nagasaka na. Ang suba, ganit, nagdaludo-daludo na digto. Tapos sa Dries, sa Kuling, malamala. That's why nga ti, mangin, ano lang kita, no? Mangin, observant lagi kita sa palibot natin. Make sure nga aware ka sa nakakatawa sa palibot para nga ating mga katropa ready ka anytime, anywhere sa gihapon. Oras natin na 5:01 na. And syempre nagpamati ka mo rin siya sa atong programa Exciting Pilipinas. Mga katropa, kaupon si katropang Wendell Balinario. Good morning! And syempre kita man ang malantaw sa karon sa atong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita dira live na kita mga katropa. Uy! Like kita, una ko ho. And syempre mga katropa, don't forget man nga i-like and follow ang atong nga Facebook page para nga updated ka mo dira sa itong mga balita. Kag syempre malingaw makita, no, sa itong mga entertainment dira kag mga programa o pwede nyo kami on air and online. Syempre mabatian makita sa atong nga radio frequency. Ara kita mga katropa sa 96.7 and 103.9. Sa inyong mga tagsakaradyo, ara kita sa FM Bond sa inyong radyo. Sa liwatang, ito niyong official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Gag, syempre, good morning, good morning, good morning! Good morning sa mga katropa, pips natin nga nag-aupod sa itong programa, nagpamati sa ilang mga tagsa, dira ka radyo, sa ilang mga cellphones. Now, good morning sa inyo, kag
patamyaw na, no? Don't forget nga mag-hit sang like sa ating live stream kag comment lang dira, ano? Comment lang, maguya-huya, ano? Sa kay Vanessa Class sa Guy, ano? Miyembro sang class naton. Ma'am Vanessa, good morning! And sa tanan ng mga katrapa pips naton all over Negros Occidental and sa mga malabutan sa aton yang programa all over the world pati sa Facebook no live stream naton sa YouTube. Good morning. Oras naton alas 5:03 na mga katropa, no? May mga klase pa sa giyapon kag obra sa so, amat-amat na himos, amat-amat na digamo, amat-amat na ligo. No, mga katropa, subong yung adlaw sa liwata sa Biyernes, July 3, 2026. Amat-amat na, amat-amat na! And samtang nga nagahimos ka mo dira, no? Sa iba nagapapuli, alin sila, lubrahan ako sa lalagawan man, sa mga naga-duty, subong sa mga security guards dira, sa mga katropang SG naton, sa mga drivers ka nagabiyahe na! Update niyo kita sa itong programa. And, syempre, samtang nga nag-hikot ka mo da ako nag-maneho man. Ano man gina-ubra ninyo, subong nga aga. Kung sino ka man, kahit si Batman. Para yung mga musika na ito na, nga makapalipay, makapa-kending-kending, ako makapa-zumba-zumba, as in yung aga pa. Dasig na mga katropa, kag-update niyo kita sa mga musika. Ari, trending ni sa TikTok. Kung na-miss mo si Ding Dong, mag

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Lainipre! Nadunggan ako

0: casting sa Loving Loving kay Mrs.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala-wala, gid kape oy. Karon pa ka nakaibalo? Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Extra.

0: Nagbabalik sa inyo mga racho! Good morning, good morning, good morning! Kamusta na kayo dyan mga katrawa? Kamusta ang inyong mga aga? Kamusta ang inyong mga pagbugtaw? Si Haring Adlaw, ara na nag-butlak na. Nasa kalangitan, makita na ng ating nag-warmth na ang kulor sa kalangitan. So, bugtaw na sa mga wala pa nakabugtaw. So, pungyang adlaw sang Biyernes, mga katrawa, July 3, 2026. No, adlaw na, alas 5:17 na. 5:17 in the morning. Matanda na. And of course, sa mga bagong bugtaw da, i-greet na ang dapat i-greet. Sa mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan, no? Would like to greet a happy, happy birthday sa tanan niya nga mga nag-celebrar sa ilang birthday sa buong nga Biyernes. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday mga katropa! No? Comment lang mo din kung gusto ninyo nga tamyawo, no? Para mahibaluan natin nga birthday mo gali. Comment lang sa aton Rhea nga official Facebook page sa aton nga live subong nga aga. No? Sa ila diryo ni Sir James Stoshe, good morning. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa kay Jelwina, good morning. Kay Ma'am Shirley Arevalo, galing bali niya diryo, good morning. Kuno sa tanan natin nga tagpalamati and bali niya diryo, happy weekend everyone. Advance si Ma'am. Happy weekend ko na mga tropa. Advance, happy weekend. Ano? Sa kay Jelwin man, na good morning. Happy Friday. Man ko na sa tanan. Kag sang una, kuno sang wala pa social media. Ang weather report sa radyo, kag sa TV, man lang gani kuno ang report. Subong ko no, kay mayara naman sa social media, ginbutang ng weather report sa social media, mas dasig ang pag-relay sa information kay may social media na. Correct. Ano? Sir Jelwin, naman na ang isa sa importance sa social media nga ti nadasig ang dissemination sa information. No, mo nang isagid ka goal sa social media, hindi kay persang ibanda, no? Gamiton sa fake news, no? Gamiton sa pang-scam, no? Kay Kim Haresco, good morning man! Yeah, pa-shoutout niya dagali ang yang cousin niya si Claire. Kagin na pa-shoutout niya ang tita niya ko no, ang ngalan ko no, Rodella Pawasa. Mayong aga! And sa tanan man yung mga katropa natin nga nag-upod no, sa itong programa, sumong nag-komento dali kasi hindi lang natin makita na mayong aga. Mga katropa and sa mga mother dear! Nga nagatutok, nagapamati isubong sa ato, nagahimos, nagaluto. Anong sudaan nyo da? Kamusta ang inyong mga pamahaw? Subong nga aga, nagasugod na pala ang pagkaon dira or nagaluto-luto pala. Ito ginagutom naman gani. Every time we mention food here, wow, ang tiyan ko ito ginagutom na dayon. Laing daan, basta lutong bahay. Laing ito basta, kita mo nang imaginaan nyo bala nga bago ka as a bata ha, as a kid. Mga time ba lang bugtaw ka, gaaso ang inyong kusina, kalutoy mo nanay, tapos saguon niya kaligo, nakasadag wala sa palibot, kinaka, tapos may mga aso daw, galuto siya, tapos masimutan mo ng ginisaya, nga, tiakos pa lang ito. Masimutan mo ng ginaluto ya, tapos makaon ka sa lamisa, itong kaon mo, init, imukan on. Tapos na, joke lang. Tapos, initin mo nga kanon. Tapos, imo nga sudaan, bagong bakit, no, ibutang si imo ka plate. Ay, kanami. Diba? Tapos, ara imo nga nanay, gagahod-gahod lang siya. Kumud-kumud. Late ka na. Muna, kagina ka, pag inapuka, wala ka pa sa gihapon. Ang imo nga cement, imo muna, yung bayo. Mula-mula, ginanong, ang imo, gabarak-barak lang. Pero, ara siya, upod mo siya, no, nga pamahaw. So, kami isma na muna nga tiyo, no, mga katropa. So, teka mo dira sa buong matamat na imus da. And samtang nagahimas ka mo na, ato naman, syempre, ipakita sa inyo, i-present sa inyo yung ato naman, nga nakita ni nga TikTok video na trending sa TikTok, mga katropa, no? Which is, ano, hindi siya ng kabisaya mani siya, no? Pero ang humor niya kay pang-general, ah. Oras sa tayo ni 5.22 na kag mga katropa live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na katong tiktokan video. Ari na, tiktokan na.
1: Kamu falagi. Nikin sa man? Kami nikin sa. Taka-taka, istorya dia. Kamu falagi, hilom. Putan ay, magugalingon.
0: Mga katropa, nag-comment sa iyang TikTok ano video. Ang isa ka TikTok user. Ang gap, ano, to. Kamu palagi. Isang word nga, camouflage. Like C-A-M-O-U-F-L-E. Ako, A-G-E. Sa'yo pa masaya, kamu palagi. Pag-chin din na ba sa saya, no? Kamu palagi or like sa aton, kamu pa? Kamu pa sang ex mo? Something like that. Kamu palagi. Which is camouflage yung mga katrapag-ibutang. Which means, mas like kita camouflage mga katrapa, parang you blend in or something sa mga color kabayo mo. Ito, camouflage. Balang example, kaya usually mga katrapa, original meaning, it's ang camouflage, defense mechanism niya siya or disguise, balang mga katrapa, sa isa ka organism, no? Nga, o kung isa ka bagay, nga mag, dumag-blend siya bala, hindi mo siya makita, no? Nga nag-blend siya sa surroundings, ha? Mga katropa, for example, ang camouflage ability sa isa ka sapat ng insekto na bilang nag-adapt siya sa iyang environment kung hindi mo siya makita dahil ka-camouflage siya, na, which is ang mga bayo man ka mga Philippine Army nato, amo man ang color na batik-batik, hindi batik-batik. Nabala ang descend yung sa ato niyang mga ano na makita na sa military uniform sang mga army, no? Kay para mag-camouflage sila, kung may camouflage nga matabok na rin sila sa ano sa kasiutan na nan or ang mga pispis nila nag-camouflage siya ano sa nila nga sanga nga ginatuntungan, nag-blend in sila mga katropa, which is usually gani a defense mechanism siya or disguise mga katropa para hindi makita ang isa ka bagay, object or tao manda, no? Pero ang pamasa gani ka girl, kamu palagi. Kamu pa? Sabat yung kamu pa, away kang kami. Kaya ito yung mga katropa, no? Pero, you know, sarcastic lang man isang girl. Or, I mean, hindi siya sarcastic. Tang, ano yung malandi? Playful reaction. I know she can read, no? Pero ti benta, di ba, sa mga humor, sa mga netizen online, mga musining, mga ganap sa mga pa-reply-reply on social media. Ti, sabong trending siya, eh. Sabong nagka-comment pagkid sa mga another words. Ang mga TikTok user to para basa ako niya pagkid. Pero check talang das kung ano pag ito mga words yung ginapang pabasa niya sa iya. Ano mo nang pagbasa niya? No. Sige mga katropa, amin natin yung TikTokan video for today. Oras natin na 5.25 na. Alas 5.25 sa mga adlaw sa Biyernes. Himos na. Samtang nagahimos ka na, mapababy, tadanay. Ala, hindi baby nga mapababy. Kung na mapababy, kaya mamamati kita. Isang kanta ni Justin Bieber. Yeah. Baby, baby, baby, oh, oh.

0: Yeah, and baby, baby, baby, oh. Oras na ito nalang 5:29 na. Mga katropa, thank you so much sa mga nagapun sa programa nato. At subong yung aga. Nung nga nag-tutok gid sa programa natin sa ilan ni James Toshe, sa mga membro sa atong class, ako na katropang listeners and solid supporters, good morning! Sa mga members man sa Mom's Chapter, Andrea sa Bacolod City, good morning man! Sa mga katropa natin all over Negros Island region, malambutan sa atong yung radio, sa atong signal, dara sa frequency natin, na mayong aga sa inyo. And of course, sa mga tagpalamati natin, kagtumbalan wow, sa aton niya nga Facebook Live, no? Sa aton nga mga online social media platform, sa streaming man aton sa YouTube. Thank you so much sa ilan ni Arnice Erida. Very good morning. Good morning man sa ilan ni Tita Salina Traje, sa ilan ni Nang Mary Ann Ludesma. Good morning. Sa ilan ni Nung Jojo Dira. Good morning man. Sa ilan ni Sir Randy Santisas, ni Mama Rivek Kipgano. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano sa La Castellana. Good morning. And sa ilan ni Tita Daisy Dira. Good morning man. Sa ilan ni Nung Jojo, no? Sa mga katropa naton, na mga katropa nga nagtutok sa ato na. And sa mga katropa man naton nga nagpamati na samtang nagahikot sa ilang mga hilikoton this morning, mayong aga man sa inyo, no? Hindi na ito matambiyaw, kaya wala kita kabal sa mga pangalan sa mga nagpamati sa ilang mga radyo sa ilang mga tag sa kawalay. Pero good morning sa inyo din ang mga katropa. Alas 5:31 na. Thank you so much. Kagti, Biyernes naman katropa. Kita ay naman kita sa Lunes. Kag, syempre, hindi nyo na paglisuha pang inyong mga tag sa karadyo. Magabulo sa atin ang The Secret of Health. And after that, syempre, balitaan na naman kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So, diba, thank you so much. Kag, makita ay naman kita sa Lunes. Don't you worry. Patay lang sa pagpamati, mga katrapatutok na sa programa. Saling sa agas na magami din lang sa XFM Bacolod. Saliwata, thank you so much. Happy Friday, TGIF, and good morning.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika. Gusto

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
8: Sa akong

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health, nga makahatag man sa inyo si giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nagabatyag na kamo sa mga simptoma nga amon sini discuss diri karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
4: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sining mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto, Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayo dugang pagpasanyog sa aton sining ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
3: Salamat gid, there you are, si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan kada hindi tagin mention dihan kung kaysa, Doc Leo.
4: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid din tindihon.
2: The Secret of Health.
3: Inatawag na to nining mood swing o kung ang pagka Arabuton.
4: Arabo.
3: Arabo, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
4: Yes.
3: Kung nga, nga naga-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
4: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay-ara naman, ginaabot naman sa.
2: The Secret of Health.
3: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
4: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, may ara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa nga aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters, like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
3: Oh.
4: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kong tani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kag dito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: The Secret of Health.
3: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
4: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
3: Oo.
4: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
3: Mm.
4: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
3: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Pati kasi na.
4: Mm-hmm.
3: Why na? Pero may ara iya kon kay isa. Magtulok ka lang. Yan ang tulok mo.
4: Yes.
3: Kay kasakon.
4: Yes.
3: Lain-lain ang kanyang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Tungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tig sa aton sunod nga panimalay.
2: Seven Plus Gold. The secrets of health.
3: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong pabla mag-ihi nga why naman may gagwa? Daw ay naman ilihion pro gatubod.
4: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
3: Gatubod pagin.
4: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
2: Seven Plus Gold.
3: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
4: Hindi ba lang Siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
3: Oo.
4: May mga times man nga malipayon siya.
3: Oh,
4: hindi ka lang magkumpiyansa.
3: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
4: Yes.
3: Ang ila reaction.
4: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
2: Seven Plus Gold. The secrets of health.
4: Ang imo sininga reaction, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa nagakatabo susulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sininga pag panghikot didto susulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution?
4: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kaya tiarala na sa guwa mo.
4: Yes.
3: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing yung ginatawag? Di ni mo ba mention yan or if not, daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yung mamuni-muni ka lang gid niya, hindi ka lang pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
4: Pero kung hindi ka mapagsapakon, makig ka man.
3: Matyagan yun niya sa tao di sa balay, sa linya tao-tao lang away ka makakita ba?
4: Nahan. Ano ay kapakaduan?
3: Oo.
4: Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning niya klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man nabasa ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
3: Pero anong dapat naton himuon sini, Dok Leo?
4: So una nga panahon sini Sir Josila, no, suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una, ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsada pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila. Iya, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sa nga rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
2: The secrets of hell.
4: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita nga mapahagan-hagan ang aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig mulig ni sa para sa aton sininga mudo. Magnami ang aton sininga mudo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagwa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya ang imo sininga pamatyag.
2: The secrets of health.
4: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berde nga utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure,
3: relaxant ang magnesium.
4: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
2: The secrets of health.
4: Malunggay miara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa nga aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon, energize ang aton sininga brain.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
4: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
2: The secrets of health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josil nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man ni through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhone Gold.
2: Santhone Plus Gold.
4: Kag ari pagid Sir Josil ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhone Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health. If mag-inom ikaw Premium D3,
2: makabuligid, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil, makabuligid suno sa pagtuon. Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamon mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya yes. Play. Pero without vitamin C mabudlayan ka guro magprocess ang magnesium sa lawas.
2: Ginton an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagakatingala. Nagatumaro man sila sang calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para maabsorb ang calcium kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip na nga aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa kita tawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secrets of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo kung sang una sado ka irritable sado ka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secrets of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabaka sa mga butika. Dara sa mga tagantike sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pa nga konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May doctor of alternative medicine practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dera nga program of supplementation ang ato sa nga doctor of alternative medicine consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secrets of health.
3: Santon Gold, Coffee Bean.

0: sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
0: Oo.
1: More ka sa ginatuwag benefit.
0: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
1: Mm-hmm.
0: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: And sa mga ano naman, diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano kuno? Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
2: Kung

0: now available in your nearest drugstores.
1: Nabinagin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay di, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa, way ka hormonal imbalances. Ha?
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Palatandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining alawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, namang naritable ng isa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila niya? Mababayin ko na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalis ang kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
1: Mm-mm.
2: Kagang iban sini frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresca, malayo gid iya.
6: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa na posible makapakapoy sa mata, kinanglan gid nila mag VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan kag may pa oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pampananawan sang bata, datagan lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una Sir Josil, magbatyag nga daw naga problema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatyag na. Ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Specially made to maintain good eyesight gini niya Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabuti ka kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sagari pagit Sir Josil, sabahan natin nga lang magpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaser Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makikig na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Mga maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga dumidyo na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema. If you have that intention nga mag-asawa, kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: pero may experience man Sir Josiel, ang isa natong nakilala siya ni, nga makatumala sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wait sa pakialam sa problema.
1: Bahala na
2: ka muna. The Secrets
1: of Health. Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakon hining.
1: The Secrets of Health. So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glowta Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. The Secrets
2: of Health. Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Para nga amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo siya, mata-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili. Yeah!

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa pa gid Sir Josel manotis man aton. Bisan anong ta kapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, ma-trigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo.
2: Mm.
1: Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man indi ma-irritar sina? So pinakamanami sini, dulaon naton. O kung pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle, kay kundo hindi kan magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano nato ni na bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigit tiempo nga makarecover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josel, nga not necessarily nga tumarantos ang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di manami sina, kung nalabag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin balas ang Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee, pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are, pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always, gina ito encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and Santhan Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo Sir Certified Naturopath or Practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to Health!
8: XFM 103.9.
9: Supple Plus Gold.
10: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhan Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
9: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy.

0: Premium DJ. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium DJ ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali is

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
7: Hey, hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
6: Mamamatay? Ganun katindi?
7: Oo. May iba dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagyo nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulo at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
8: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalat. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga. Pinangis sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:15 na. May ngagang siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sa nangkaman sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa itong palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hulyo 3, tuwing 2026. Kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, sa radyo. Ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Samtang sa norte nga bayan sa probinsya naman, XFM Sagay City, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Kag sa sur nga bayan sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa kanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Samtang sa mga katropa, tadra nga luyag ma-access sa mas mahapos man nga pamaagi. Mga katropa, inyo ma-download nga libre nga aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Inyo drama access mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mayara makita mga katropa sa text line na Driston Estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, 17. Mga katropa aton, padulungan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagibad pa. Nila sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Padulungan ta mga katropa, ibalot ang pinakauling lakat sa panahon. Bangon ng pag-asa, may ginamonitor nga posible pagsulod sa super typhoon nga magapabaskog sa habaagat sa Madasod nga semana. Kag para sa itong mga headlines sa local news.
0: Express Balita. Local news.
2: Bangkay sang lalaki nga may tato kag naputos ang packing tape nga nasapuan sa syudad sang Bago, nakilala na.
3: Probinsya magahulat sang protocol sang syudad sang Bacolod sa pagpagwa sang ukon pagpagwa kag pagpasulod sang pork meat kalabanan sang ginaihaw sa Bacolod halin man sa mga kaiping nga LGU.
2: Barangay Franchise Ordinance sa e-bikes, e-trikes kag tricycad aprobado na sa konseho sang Bacolod. Samtang sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: 17 anyos ka Pinay napatay sa Hong Kong matapos mahulog sa Taytay.
3: Gorebox game sa Pilipinas sa ginkakas sang Google.
2: Kaya para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: Ano mga patay sang masunog ang napulo ka panalagaan o kunika pulo ka panalagaan ng apartment sang Belgium?
3: Duha ka mga individual ang nagsaka sa ibabaw sang Empire State Building.
2: Para sa itong balita sa sports, napulo na ka mga teams ang nakasulod sa round of 16 sang FIFA World Cup.
3: Samtang mga katropa, sa balita naman sa showbiz, Kim Chu kag OG Diaz mga katropa, mayara sang pagpabati-batiay sa ex. Okay, Peter.
2: Ibalon ta mga katropa ang istorya sa likod sa silingan sapat. Para sa atong balita espesyal ko kay katropang James King. Oh, nga ginakabig di siya kuno nga pinakatigulang kag ano ini nga sapat. Alas 6:19 na. Mga katropa, inyo nabatay ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, padulungan tanay ang pinakauling update sa panahon.
0: Express Balita. Weather update.
2: Ginabantayan sang State Weather Bureau nga pag-asa kon Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang tropical cyclone nga magabaskog sa isa ka super typhoon kag mag-enhance sang southwest monsoon o kon habagat sa masunod nga semana. Ang tropical storm nga may international name nga Bavi ang yara na sa masobra 3,700 kilometers east sang Eastern Visayas last 9:30 kahapon sang aga suno sa Japan Meteorological Agency. Ginapananaw nga magapadayo ng pagbaskog sini samtang nagahulag sa Pacific Ocean. Sandig sa forecast, magagi ini sa Northern Mariana Islands kag mangin mabaskog nga bagyo sa maabot ng Lunes, Hulyo 6. Posible magsulod din sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR bilang isa ka super typhoon sa Miyerkules nga adlaw sa masunod nga semana. Kagining pagatawgon nga si Inday. Sa pag-project, hindi ini maglandfall, apang posible naman ini nga magdala sang tuman nga pag-ulan. Para sa atong mga headlines o kung sa atong mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa barangay Pakol, siyudad sang Bago, aga sang Hulyo 2, ang nakilala na sang iyang ay mata. Ang biktima ay kilala sa kay Raymar Trojas, 26 anyos, isa ka barker kag residente sa Barangay 16, Siyudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang hepe sa Bago City PNP, ginkilala ang biktima sa iyang utod nga babae kag live-in partner. Bangod sa tato nga ra sa tuong kamot sa biktima nga may nakasaad na o kung may nakasaad nga Prince Gabriel. Dugang pa nila tayo na nakaagi na prison biktima sa makaduwa ka beses bangod sa kaso nga illegal gambling kagin aligar imbulbado man sa pila ka mga insidente sang pagpangawat. Gimpayag man sang hepe nga uli nakita si Rojas ang Hunyo 27 sa siyudad sang Bago o kon sa siyudad sang Bacolod apang ining nasapuan nga bangkay sa siyudad sang Bago sa aga sang Hulyo 2. Kag ginapatihan nga ang iya nga bangkay duha na kadlaw nga sa lugar. Sa karon nagapaday ng investigasyon kag backtracking sa krimen.
3: Nasapuan ang bangkay sa isa ka lalaki nga ginputo sa bilog nga lawas gamit ang duct tape sa Purok Langka, Barangay Pakul, siyudad sang Bago, aga sang Hulyo 2. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang Chief of Police sang Bago City PNP, nagpalabot sang impormasyon sa ila ang isa ka obrero sang kampo nga may nakita ini nga bangkay sang tawo sa lugar. Dugang pa nila Tayon na panimahuan sa nakakita ang bangkay bangod nga nagausbong na sa lugar kag hindi maayo ang baho kag iya ini nga ginpadulungan ay kung sadihin halin ang nasambit nga baho kag nakita nga wala makilalaan ang bangkay. Nagapati man ang hepe nga posible ginbilin lang sa lugar ang bangkay sang biktima kag sa karon nagapadayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan angot sa pagkilala sang bangkay kag nagpalabot man sang mensahe sa mga posible himata sang biktima nga makipagangot sila sa mga pulis o kung sa nasambit nga police station.
2: 13 na tanang ka mga banwa kag siyudad sa Negros Occidental ang may kaso usang napatay nga baboy. Apang isa pa lang ang nagkumpirmar sang African Swine Fever bangod kalabanan. Nagahulat pa sang final results sa lab test. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, base sa pinakauling statistics yara na sa 12,180 o kon 2,000 o kon 2,180 ka mga baboy ang napatay. Ini ang 3.81% lang sang total population sang 13 ka LGU nga masobra 85,000 ka mga baboy. Pero sa bilog nga probinsya ang total population sang baboy ang yara na sa 329,531. Ganing masobra 1,000 nga napatay ang yara sa 0.65% lang. Mahimo na sang tikang ang mga LGU nga may kaso sang ASF. Nagahulat sa karon ng Provincial Veterinary Office sang mangin protocol sa siyudad sa Bacolod karon nga may 4 ka positive cases kalabanan sa mga ginaihaw nga baboy sa Dumanan Slaughterhouse ang halin man sa Gwa sang siyudad. Sa karon nagapabili ng transport sang pork meat products pagwa sa kagpasulod basta ini ang may nagkakaigo nga dokumento.
3: Ginpahayag ni Attorney Mark Steven Mayo, City Administrator sa Bacolod City, nga nag-abot na kahapon nga adlaw ang mga ASF test kits nga ginpakalos ang syudad akod mapabaskog ang pag-monitor kag pag-detect sa African swine fever. Suno kay Attorney Mayo, 5 ka mga boxes sang test kit ang nag-abot kag ang kada kahon na may unod nga yara sa 96 ka kits. Ang kada kahon naman na hibaluan niya nagabalor sang 85,000 pesos. Bangod sa pag-abot sa mga test kit, sa ginpahayag man nga magasugod naman ang border control operations ang syudad kag random testing sa mga baboy agud mapunggan ang posible nga pagsulod kag paglaptas ang ASF sa Bacolod. Padayon ang panawagan sa mga otoridad sa mga hog raisers kag traders nga magsunod sa patakaran kag biosecurity measures agud maprotektahan ang industriya sang pag-ihaw sang baboy sa syudad.
2: Ginpatuman ang hugot nga pagbantay sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo sa mga border controls angot sa African Swine Fever o kung ASF sa probinsya sa Negros Occidental matapos may pila na kamang kumpirmado nga kaso. Sunod sa Kapolis Captain Judices Katalugo, ang spokesperson sa Konokpo, kadaadlaw nagapalabot sang update ang mga hepe sang tagsa ka police station sang Banwa kag syudad sa provincial director kung may insidente angot sa ASF sa Tagsaka Area of Responsibility kag mismo sa Department of Agriculture. Dugang pa ni Katalugo, nagpasalig man ini nga may manabat sa lagi kung may arasang madakpan nga nagalapas sa pagsulundan kagay sa pagdala sang pork and pork meat products gikan sa mga lugar nga may infection sang ASF. Ginpahayag man sang tagpamaba nga bugos na nga isla sang Negros ang nagapatigayan sang border control bangon tagsa ka mga local government units sang may mga border controls kag mismo pila ka mga patalan ginabantayan man sang mga otoridad.
3: Aprobado na ang ordinansa nga nag-regulate sa operasyon sa mga e-bike kag tricycle sa Bacolod City. Gindusoy ni Sangguniang Panglungsod Committee on Transportation Chair Attorney Dindo Ramos agud mapalig-on ang pagdumala sang ila operasyon sa syudad. Sa idalom sa nasambit nga ordinansa, ang mga barangay ang magahatag sang franchise o kon certificate to operate sa mga e-bike kag tricycle antes makakuha sang business permit sa syudad. Ginakonsiderar man ang pag-require sang driver's license para sa mga nasambit nga drivers sang e-bike. Lakip sa mga provision ang pagtakdaman sang plete base sa kalayoon sang biyahe, paglimit sang duha ka pasahero sa kada e-bike kag pagdeterminar sang barangay sang nagakaigo nga numero sa mga unit nga pwede magbiyahe. Antes ang bugos nga implementasyon magapatigayon man ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD sang training kag seminar para sa mga drivers. Magasunod man ang public hearing sa tagsa ka barangay kaupod ang mga stakeholders, tricycle drivers, kag PUJ operators.
2: Ginpasirado ang kape 97 ka mga stalls kag ginpahalin ng hindi magdubo sa 40 ka mga individual nga mendikan sa clearing operation nga ginpatigayan sa annex building sang Libertad Public Market matapos madiskubrehan nga wala na ginagamit sang husto ang pasilidad. Sunod sa Bacolod City Government, ang operasyon ginpatigayan nga mabawi ang husto nga paggamit sang annex building kag mapatuman ng mga nagapadayon nga polisiya sang syudad sa pagdumala sang mga pampubliko nga pasilidad. Kabayan ini sang padayon nga kampanya sa syudad sa nagatinguha nga masiguro ang kaluwasan, kaayuhan, kagusto nga paggamit sa mga pampubliko nga infrastruktura para sa kaayuhan sang publiko.
3: Patay ang isa kalalaki matapos malumos sa baybayon sakop sang Purok Badlon, Barangay Central Tabao, Banwa sang Valladolid, aga sang Hulyo 1. Ang biktima ginkilala sa kay alias Joey, isa ka mananagat, 51 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Valladolid PNP, nagpahayag ang hinablo sang biktima nga ang iyang atiyo ang nagpabutsyag nga nagalain ng pamatsyag sini apang nagpaligo sa dagat. Pagkalipas sa pila ka minutos, ang biktima na sa puan sa mga standby sa lugar nga nagalutaw na si Joey sa baybay kag wala na sang kabuhi. Giningagaw pa dala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon ay paidalom sang postmortem examination.

0: Ginaduson ilong District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez ang pagpatigayan sa congressional investigation nga may kagtanan sa controversial nga graduation issue sa mga kung sang AMA Bacolod o kung AMA Bacolod. Suno kay Benitez, kinanglan nga maimbestigaran ang insidente agad may baluan ang kamaturan kag mapanabat ang mga responsable. Ipabutsyag man sa kongresista ang iya panindugan pinagi sa payag nga no student left behind. Kaya nagkapakita sa iya suporta sa mga estudyante nga napiktuhan sa among issue. Padayon naman nga ginapaabot ang dugang atikang kagresulta sa ginaduso nga investigasyon. Alas 6:29 na. Inyo na batayan ang mga detalye sa lakas sa panahon kag-update sa kaundan sa balita sa luka. Ning ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:30 na. Padulungan na ito mga katropa mga detalye naman sa balita sa nasyonal.
2: Express Balita. National News.
0: Ginkumpirmar sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, isa ka 17 anyos nga Pinoy napatay matapos mahulog sa Taytay gabisang Hunyo 26. Gipayag nga gipahibalo sa kapulisan ng Philippine Consulate sa kamatayan sang teenager nga Pinoy matapos ang insidente sa pagkahulog sa Chow Chai Bridge sa Peng Chau. Base sa report, gindala ini sa Hong Kong Government Flying Service Hospital apang gideklarar ini nga napatay na. Sa Hong Kong Police, wala sila sa may nakita nga makaduluda ngayon sa insidente may kang tanan sa kamatayan sa Filipino teenager. Ipasalig sa konsulado ang paghatag sa bulig kag nagpalabot sa pagpakigunong kag pagpangamuyo sa pamilya sa napatay nga lamharon. Nagpanawagan man ang mga otoridad sa publiko nga likawan ang pagpalaptas sa salang impormasyon angot sa insidente.
3: Ang mobile kag PC game nga Gorbox kon Gorbox ang permanente na nga ginkaka sa Google Play o kon Google Play Store kag Steam of sa Philippines. Suno usab kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ini ang resulta sa komunikasyon sa gobyerno sa Google nga naghatag sa request ni nga kakson ang hampang sa digital platform sa pungsod. Bangod sini, hindi na ma-download o kung ma-play ang Gorbox sa Pilipinas. Ang mga user hindi naman magka-access sa hampang. Lakip na ang mga nag-download sini antes gimpatuman ang restriction. Ginabi-abi man sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang madasig nga sa WhatsApp, Google, kag Steam sa hinyo sa gobyerno. Suno sa ahensya, ang lihok ang magkabulig sa pagpasanyog sa mas tuwas nga online environment para sa mga pamatanon. Apang wala pa sang opisyal nga konklusyon ang mga otoridad nga mayara sang direkta nga kaangtanan ang hampang sa insidente.
0: Mga Pasko, kaging pangyawalan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga aligasyon nga nagapraktis ang selective justice ng administrasyon. O kung gin-indicate sa presidente nga wala siya nag-augyon sa mga allegasyon nga kag naging panindugan nga opinion lang inisang iya nga mga kritiko. Ang payag sa presidente nagasunod sa payag sa Iglesia ni Cristo nga ang selective justice nagaluntad sa administrasyon ni Marcos. Nga, si Palace Press Officer Undersecretary una nga gipayag ni Claire Castro nga may mga kaso nga ginapasaka kag ginasulbar bisang pangakalyado kung malapit sa gobyerno ang mga involved. Doon ang paniya nga nagpakita ini sang kasuguan. Ang kasuguan nga ginapatuman sang patas basta may bastanteng ebidensya bisan anuman ang koneksyon sang isa ka tawo. Ginatag sa opisyal nga ang selective justice ang makonsiderar lang kung may aras ang paggamit sa impluwensya, pagpamahog o kung kalakasan na gudmalikawan ang pagpanabat sa isa ka tawo sa kaso.
3: Ginaduson ni Senador Rafi Tulfo ang gilayon nga pag-amyenda sang RA 9344 o kon ang Juvenile Justice Welfare Act agud ponduhan ang pagtukod sang separado nga detention facility para sa mga minor de edad nga nagkakometer sang heinous crimes. Sa hearing sang Senate Committee on Women and Children, ginhatagan pagtamod ni Senador Rafi nga indi bastante ang ibutang lang ang mga kabataan agregasupak sa kasuguan nga nagkakometer sang magkasalidhi nga krimen sa bakay pag-asa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Diri masamay nga gina-babysit lang sila samtang nagapaidalom sa intervensyon kag rehabilitasyon kag sa ulihi paggabuyan lang.
0: Alas 6:33 na. Inyo na batihan mga katropa mga detalye sa balita sa National. Kaginig na dulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ato na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Hindi magdobo sa anong ka mga personang napatay matapos ka naglunta ng sunog sa 10-storying apartment building sa Belgian City ng Antwerp sang Hulyo 1. Sunod sa mga otoridad, ginabanta, may ara sang 200 ka mga individual ang nagapuyo sa nasabit ng building. Madasig naman ang nag-responder, mga bumbero, polis, at ibang pang emergency responders sagod ma-evacuate ang mga residente nga natrap sa sulod. Pila ka mga survivors ang nagsilingan na dulaan sila sa kuryente antes nag... Huni ang fire alarm. Apang sa sulod sa pila ka minuto, makita ang madamol nga aso sa mga pasilyo nga nagpugong sa ila sa paggamit sa hagdanan. Bangon sini napilitan sila nga magtinera sa sulod sang ilang apartment kag magulat sang bulig.
3: Duha ka individual ang nagsaka sa ibabaw sang spire sang Empire State Building sa New York City sa Miyerkules agod ibalandra. Ang isa ka dako nga bandera nga nagapanawagan para sa pagkidait sa kalibutan nga sang ulihi daw nangin isa ka proposal sa kasal. Ang duha nagasuksok sang sleeveless black outfit samtang nagauyat sila sang antenna sa spire sang iconic nga tinukod malapit sa nagasiga nga pula nga suga sa iba Babaw sini nga nagatindog sang mga 1,454 katapak o kon 1,454 feet sa Midtown Manhattan. Wala gilayon na hibaluan sa mga otoridad kung sino ang mga individual o kon paano sila nakalabot sinagabahin sang building. Mga alas 12:30 na sang hapon, matamat sila nga nagdulhog sa idalom sang istruktura sa diin suno sa aerial video ang isa sa ila nagluhod nga daw isa ka proposal sa kasal antes sila nagkaksanay kag naghalok ka. Ang tigpamaba sang New York Police Department ang nagsiling ang insidente ginaimbestigaran pa kag wala pa sila sang dugang detalye sa sining mga tion.
0: Alas 6:36 na, inyo na ba't yan ang detalye sa balita sa International? Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: At na padulungan ng mga katropang detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita Sports. Sports.
0: Sulod na sa round of 16 ang pulo ka mga teams nga una na nga nagdaog sa knockout stage sang nagapadayon nga FIFA World Cup. Iniginalakipan sa mga masunod nga mga pungsod ang Paraguay, France, Canada, Morocco, Brazil, Norway, Mexico, England, Belgium, CAG, United States of America. Nagkakinanglan pa sang anong ka mga teams para makumpleto ang 16 para sa round of 16. Kaginahulat na resulta sa mga ampang sa tunga sa mga pungsod nga Canada o kon Paraguay batok sa France, sa Brazil batok sa Norway, Mexico batok sa England, Spain batok sa Austria, Portugal batok sa Croatia, Amerika batok sa Belgium, Australia batok sa Egypt, kag Switzerland batok naman sa Algeria. Kung madumduman ang FIFA World Cup, ang ginahiwat lang tagsa kaapat katuig kag sa karoon, ginakapitan na sang pungsod Argentina ang titulo bilang kampiyonato sa tangtuig 2020 nga ginhiwat sa pungsod Qatar. Ang balita sa sports mga katropa ni ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:38 na kag mga katropa, atong padulungan ang balita naman sa showbiz.
2: Express Balita Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, mayara sa nga pagsabtanay pero sa ito lang sa ex mga katropa ining actress nga si Kim Chu kag si Uji Diaz mga katropa no, sa ining nasabit yung platform tungod sa issue to gani ni Ryza mga katropa kag ni Kim Chu nga itong mga netizen yung bash si Kim nga wala siya sa accountability, wala siya nag-sorry etc. Si Kim abi mga katropa nag-post man sa iyang ex sang nasambit niya nga mga cryptic post to gani una nga like you are love do about sa self niya sang ulihi mga katropa nagpost ini nga true lamay craving nila ako bet na bet for monetization isama ko na din siguro tong hashtag Kimchu charity program monetization is the key you're welcome po makatulong man sa pang-araw-araw kay ti mga katropa ang namin din ni Kimchu nga ginahimo siya nga ano ba lang gatasan sa mga vlogger sa mga content creator nga ginapost ang iyang atsura kag ang iyang mga statement pati mga throwback mga tanan na lang mga suplada siya klase artista from amuning artista man para nga gatasan siya kung gatasan siya na ti trending subong malang iyang pangalan sa tanan ng mga content creator nakikisakay ang mga content creator para sila monetization kung ginakortahan nilang ining content mga katropa. Nag-reply din si OG Diaz sa mga katropa nga, salamat po, nakatulong din tayo para makaangat ang isang artista sa mga panahong kailangan nilang makilala at sumikat at ma-monetize ang career. Mga katropa, gina-consider inino sa mga netizen nga sarcastic mga katropa ang ano mo no, ang sabat ni OG sa iya. Kahit ng mga katropa, before pa ni isang sabtanay ni Randire, post nga dan si OG mga katropa nga ining si Kim Kono one time yun sa pack niya. Pero wala siya ginsapak. Doka muna ba lang mga katropa. Doka ipagawa niya ito ka si Plading, si Kim, something like that. Kagti mga katropa, sa karon amuning ilayang mga ano dito ng mga replyanay sa X o kung Twitter ba lang mga katropa. Kagti ang ginapunto daan ni Kim Chu, wala siya naghatag sang ano sang statement, ginabash siya, sang ulihi, puros na lang bala mga katropa, iya na lang tsura, abi mo na, kagina consider niya para sa iya, monetization, ginaubran na siya nga, amo na, parang kwartahanin, kaya kung iya, content, trending, nagapopular, damo, ga-view, damo, ga-comment, amo na. Ti, ang balas ng isa, ti, salamat, kay may artista nga nakilalaan, gagawin nakabulig ka, nga mo na may monetize, kati isa na da si OG mga katropa, abi, nga gina-content niya si Kim, after to sa nasambit nga issue, so ito nag-amo na iya nga, naging sabat, pero, tukasatol mga katropa, dula bad words, may mga peace-peace sign, may mga heart-heart sign, pero ma-feel mo ba lang sarcastic approach sa reply ka o kung posting sining duha? Pero tido, hasta lamang dira, wala na sang mga ano, pag-indugang mga replies on X mga katropa. Pero wala gidyapon sang sorry from Kim to Ryza. At the same time si Ryza, ano lang, a dead man lang, bahala kayo sa buhay niya, importante. Wala man niya issue si Ryza, ano to kabuot man nga bata lang mga katropa. So sa karon amuna ang latest naman niya mga katropa. Sang ano lang, tinalikdan lang niya, gab-ilan niya adlaw. No? So amuna ilang ganaps sa showbiz. Oras natin 6:39 na mga katropa. Kagang ato niya nga balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din atong nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early sign of skin aging plus makapaputi sa atong mga panit sa ining natural niya nga ingredient. Mga katropa namin man nga gamiton sa bugos nga pamilya kay madula agad ang germs kag amoy sa imong lawas o kung mga baho sa imong lawas. Ining atong nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa may isang pagkita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione, sa Kojic, aray ganin po ng pagkidaw sa VCO, kung virgin coconut oil, ginisa sa kahabon sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa. Inyo nabatayan ang balita sa showbiz. Si Raisa, panikasog na iya. Iti, ba't yung istorya sang nagligad to mo? Do tayo lang na sa kuno ganyan, madula man o bra? Bango, do pa. Tikiti ang, ano ba yung una, itbulaga, nadula na na. Nan. Sana sa mga do tayan lang. Mawadaan sang trabaho. Kaya ti, siya na ang gabulig sa pamilya kay nanay, di ba? Oh, breadwinner siya.
3: Ang mayo kay kasi hindi siya eskwela. Katapang Francwell no nag-hosting.
0: No, huwag ka paninguha agad saan, no? Sila na yan, drati. Ito, yung may kwarta na nasla ya. Sa Raisa, tita mo niya ng edad ya. Makita mo ngayon ang iyang pagpangabudlay. Basi Kim, sa una ya, sa pagsulod yung PBB, may kwarta na agad man nasla ya.
3: Oo. Kwarta na siya may ara-ara na agad na siya, katapang
0: Gane, France man. May ara na siya. May kulukwarta na siya. Oh, mo nang ano da, no, ang pinaka importante, drang humility ah. napakita man si Raisa sang humility kiti. Sa amoy na nga edad niya, mas tutukan niya ang trabaho kaysa sa, ano mo, no? Sa labay-labay, bla. Dapat yan, ubraon tayo sa buong mga magkigagbiyan ka, ba? Hindi mangin friends ka para damo kay project. Sa parabisan din kaya, bla, damo si Muya, ano, no? Welcome kaya, bla. Alas 6:44 na. Direk kita sa balita espesyal, no? Ari mga katropa, ay dumas interesado ining istorya. Sa isa ka European country ni siya, no? So, medyo pinasahi, ginman ni siya. Pero nga, masiling na to, kada isa sa to, may kinaiya nga mga pamatasan, may kinaiya kita nga mga gawi, no? Pero kisa, may ara nga nga dumasilib lang iban, ay doon hindi naging normal, ha? Kinanglan niya naging isang espesyalista para mabalaan. Gaya kung ano ni ang iyang lakat sang pinsar, no? Siyempre, kinanglan mo mag, ano na, pa-psychiatrist ka, o kung kinanglan mo mag-undergo for psychology test, dira, di ba? Para mabalaan kung ano gid ang imong problema sa kaugalingon, kung sa imong ano gid bala, ano gid lagan sa pinsar mo. Kaya dito, mga katropa, reo, pasensya sa mga nagakaon, no? Kung sa mga nagapamahaw sa buong. Kaya dito, mga katropa, sa isa ka European country, hospital worker ni siya, kung mga katropa, nga may interest siya ya sa mga parte sa tao. Aray, sa katropang Edo, kaya nakabisita to, ginistoryahan niya. Ginistoryahan na yun isla. Pero aray, pag ginistoryahan ito na yun, katropang ginistoryahan ka, bebe.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Anyos nga hospital worker arestado sa pagtipon sang karne sang tawo. Suspect nag-ako nga ang iban sini iya ginakaon. Mayong aga ka tropa. Excuse lang da sa mga nagapamahawa. Pero ini ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Pares ang number naton kagina para sa aton nga balita espesyal. Arestado ang isa ka 30 anyos na lalaki matapos nga madiskubre sa sulod sang iyang apartment ang koleksyon niya sang bahin sang lawas sang tao. Nga mga ginkawat kuno sa ospital nga iya ginaobrahan kag mga sementeryo. Nagapangatubang sang kaso nga illegal use of human remains ang suspect nga nagatrabaho bilang isa ka patient transporter sa isa ka ospital sa Budapest. Sunod sa National Bureau of Investigation sa Hungary, nakita sa mga sang mga pulis ang daw House of Horrors matapos masapuan ang nawong sang tao. Panit sang nawong, idalom nga bahin sang batis, kamot, utok, mga bagul, kage isa ka kurason nga nahuluman sa garapon. Nga ginausi sa karon sa mga forensic expert kunini iya sang tao kung sang sapat sa ginhiwat nga interrogasyon. Dako ang kakibot sa mga pulis sang akong sang suspect nga mayara siya sang pinasahing atraksyon sa mga bahin sang lawas sang tao. Ginako man sini nga ginakaon niya ang iban niya sa mga ini. Ginpayag sang mga investigador nga mahilig sa anatomy kag pathology ang suspect kag masamay man sini nga ginapaukpan ang mga sapat. Nagagawa sa investigasyon nga magluwas sa iya ginobrahan ng ospital. Nakuha man na sang lalaki ang mga bangkay pagi sa pagkaykay sa mga ginabandonar nga sementeryo sa Hungary kag sa katupad ng pungsod sang Slovakia. Wala man ginakahuyas ang suspect ang iyang morbid nga kalingawan. Ginapabugal pa niya sa iyang pamilya kag sabyan ang pagpangulekta sang tulan kag masami pang ginapicturan. Kumpiskado sa mga otoridad ang computer, laptops, tablets, kag mga mobile phones ang suspect para sa mas madalong nga pagkusisa. Kinalauman nga madugangan pang mga igapasaka nga kaso batok sa iya kung matumod na kung kanday sinugika na ang maging kawat nga mga bangkay. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Think healthy, live healthy. mag-Santol Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Alas 6.48 na mga katropa, inyo nabatihan ng balita, espesyal ko po si Katropang James King. Grabe iyang hobby, no? Dahil niyang ginakolekya. Yeah. Muna gani, ano to? Basi huwag ginadiritsyo sa morgue, ginadiritsyo sa balaya. Grabe yung mga istorya, no? Actually, damo na nasa sa mga cases nga muna. Mga serial killer sa una. Mga tapes sa ganyan. Sang sila mismong natukiba na aresto, na tultulan, kag dress lang na aresto sila balay, may mga ano gidya, may mga ebidensya, no? Ang one of the kilalang serial killer nga naga muna, si Edgin, no? Ginatahi na ato pang Mindelo mga panit. Sa tao, ginahimo yan sang may nabasaan ko gani last time about man sa mga na-recover ng mga evidence pala sa sulod siyang balay. Lampshade. Kita ka na sa lampshade. Pero panit sa tao na da. Diba? Yung lampshade ko yung kapo na dotela. Pero ginagamit na niya panit sa tao. No, di pasensya sa mga nagpamahaw. Tapos ang bagol ng ropang windel, kita ka na sa bagol ta dio. Na slice ang babaw gin kakas na kay ginahimo iya bowl.
3: Grabe no. Kapal sang yahoo matag 20 lang ito.
0: Oh, eh ito libre. Gusto ya. Kalkalo niya lang to kundin. Pero actually, nagwa man to sa investigation nga siya mismo ga pangkalkal man patay. Natoli just nga ga pamatay siya. Pero ga pangalkal man to siya sang patay. Grabe no. Na subong ang ano bala sa mga kabataan ta subong kay ti do si Edginto alin man to sa dysfunctional type nga family. So sa mga kabataan ta maginikanan, sa mga kabataan ta magpamati gikitas ginikanan ta kuno ni hambal sa ato. Magalay ta pinasaway. Amugin na madalas aton sa ano no, kalaglagan bala. Boundary sa ato nanging kriminal o kung ano pa dira. Sa buong nga panahon, di amugin ni dapat. Sa ako hindi na ginato masarangan sa aton drib lang pakalibutan noon bala ka tropang Wendell nga kaalam pro kinanglan ta gid na sang guidance no sa kaitasan. Pagamuyo gid kita. No, pagamuyoan ta aton tagsa-tagsa ka pamilya, mga abyan, mga pinaka mga kilala na itong tira. May mga ina problema. Pangamuyuan, tana sila. So, kaugalingon taman, no? Tapos mo protection na, no? Guide kita always. Siningasahi sang tiyempo kung panahon subong mga katropa. Pero bugtaw ko, thank you Lord. Kabugtaw naman ko. Kapangita naman ko sang inugbakal ko, bugas.
3: Gid. Kay
5: dito yung
3: mga
5: alkal
3: kay bugas
5: ko
0: na ang taon
5: noon.
0: Chakto gagin. Nang si Maman, chakto man ang.
5: Chakto gagin.
0: Oh, mas mga katropa tadra na ti, may klase, may ubra, bango na kay Bernes na. Ang iba duwa kadlaw paway sa Domingo.
5: Sir, yes sir.
0: Sige. Pratiga padayon lang, no? Sige mga katropa, alas 6.52 na bang oras na muna katropang Wendell, doon yung nakulabos na. Bindyo na pagliso ang inyong mga radyo kaya magabulos ng bullseye. Pero mga katropa, before kami na magtakop ni katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa rinta ni Mabakal.
3: Mga katropang Mabakal, ang atong mga produkto sa mga Yes to Health store. Susulad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ining Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South, Star, King TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga naga-monitor dra naga bantay always nagatutok diri sa aton. Good morning dra sila, Arenis Law.
3: Yes, good morning sa ila ni Alberto Norbing Loreno, mayong aga draga pamati subongal sa Maytalisay City Zone 15.
0: Yes, good morning.
3: Sa kay Kim Harisco Rodriguez, mayong aga. Happy birthday kay ano ni kono kay tita niya Rodela Peruelo, mayong puwasa.
5: Happy birthday. Happy birthday to you.
3: Rodela Peruelo Pausa, good morning. Happy birthday.
0: Happy birthday.
3: Sa kay Mamaya Numbrado, good morning.
0: Good morning.
3: Kay Bunga Spotted.
0: Oh, Bunga
3: Mayaga
0: Spotted.
3: Mayaga lantaw sa kanong live sa Sitio Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Good morning. Sa kay Nail NJ, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Maya,
0: good morning.
3: Ma'am Lia Lombrado, ah, good morning. Dira sa mo, Mama. Mayong aga.
0: Ayos. Morning, no? Sa managa celebrate sa birthday nila today, happy birthday, July 3, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa panika tropang Arbel, mabuhay ka hanggat gusto mo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
3: Wow, ka-perfect.
0: May kada greeting, sinasugpod ako na, oh, birthday. Mabuhay kang, mabuhay ka hanggat gusto mo. Sa mga birthday celebrant na ito ni Jay, your day mga katropa. And this is your day, your special day. Kay Salan isa sini nga isa ka tuig. Bala ka na, malumpat ka na, matumbling ka na, kung ano pa gina. Ano pa gina yung momo kay, abay lang ko, birthday ko subo.
3: Hindi ka lang makalkal, Spetsu. Birthday mo, pero burahatan na, hindi lang.
0: Hindi ka lang makalkal. Hindi lang makalkal. Romero Iban, Katropang Wendell, kapangalkal, kay ang ginapangita na nila lain.
3: Mga...
0: Oo, oh, na. Kay di ba may mga ginadala?
3: Especially mga migran,
0: wala ginapadalaan.
3: Wala nga, gusto ko, rilo ko nga, muniyo, dalon ko.
0: Sakto na, may muna sa, no? May mga storya, horror, na ganyan mga muna. No? Inabantayan niya to ang bagulubong, pagkalkal niya. Tingala, hindi na sa kagwa, ay gali siya ng bulos patay. Hindi na sa kagwa mo kahit 6 feet ano na
3: 6
0: feet
3: na
0: below the ground
3: nan kay man kawatan
0: nan correct na ginkalkal ya tingala hindi na sa kagwa do na trap na siya gali siyang ginbulos sa lungon. Mamo na mga storya bla no do dalaman pa mahog eh
3: oh
0: di ba sa una ya mo ginay trapang Wendell no mga sinang unabla kay ti syempre ang pagpati sa tao sa una mo na mo padalaan bala sang manggad kay ti syempre sa piyak kinabuhi dalo man na nila kuno mo pro ang balgi diyan mga katropa katropa Wendell why git kita ya dalon no sure. Sa ano pa ni kada mo manggad is kalibutan magtaliwan mapatay wa ay git ako nagiya pon dalon
3: lungon mo pero
0: tapos ang bahay mo nami pro sa tubang dito for the judgment katropang Wendell ti ano git kaya ng kung ano ka nagwa sa kalibutan, pagkapatay mo, kadto to sa judgment, no, amo na ang imuman nga physical nga, ano mo, appearance to. Pati imo na na yung kalag, no? So, grabe yung mga, ano, sa aton nga palibot. Sige, alas 6:56 na mga katropa, batay kay magabulos ng bulsay. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell, bali na
0: kayo. Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas,
3: XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision X! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
12: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga buti ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambala ari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Ras Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
16: Sa ako po

makasalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM. Mari, ang dami naman mga tindahan dito sa ilalim ng tore. Mabuti siguro magsiga tayo para matanggal naman na to.
2: Hey, hey! Mga misis, baba nga

0: Makita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, higat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin yata para mati. Welcome na sa pagpangalagad na diri sa Bullseye na naman. Diwat naman ta magpangalagad mga katropa. Tuntung walas dyan sa aga sa pagdara sa mga balita. Baka development sa mga informasyon mga katropa nga gin pahibalo natin sa inyo. Pinagi sa aton nga News and Public Affairs program diri sa XFM Bacolod mga katropa. And today is July 3, 2026, mga katropa. Tukatunga antes bulan tuigo. Ang ato ng mga katuran, this blog nga Negros Occidental, gulat-ulat naman ah. Now nga makarecover kita sa mga sitwasyon ginagyantos mong. But nonetheless, mga kabiyan, ato naman nga ginapahibalo sa mga katuran ta. Ang aton nga klase, aton nga mga obligasyon sa aton nga panimalay mga katropa. Padayon niya. Naway niya untat. Ang aton nga paghimo sa mga bagay-bagay mga katropa sa sining panahon. Okay, so ako na naman ginaobra nyo. Ano man ang ginatrabaho nyo subong seryosuhan nyo ah. Planggoon ta nga aton nga mga trabaho mga katropa sa sining panahon mga katropa no. Ang ginaalan taw naton ang isa naman ka makabig naton ginabantayan kada Martes. Ang pagsaka o kung pagsaka ano bo sa presyo sa petrolyo subong wala pa sang damdaho mo. Ang nagkakalatabo subong abot lang kun anong matabo sa na di dason yung manadlaw mga katropa basi sumaka naman da tumibuok naman presyo sa petrolyo sa aton nga mga fueling stations kag magbasi magkibot naman ta nga sumaka gulpi mo ginaguro no anyway okay, sige lang ah no importante buhi ah importante ka giho kag importante naga panikasog pag himo sa pinaka mga obligasyon nato mga katropa sa aton nga pagpangabuhi mga katropa no 720 sa aton nga pagpangaragad. Welcome ako si katropang Win Salinas upod naton sa technical side katropang Junel Apsay mga katropa. Of the night kita this morning para magtalakay sa mga impormasyon, mga balita. Ato mga estudyante na, okay na? Kalma na? Aton nga mga manunudlo, okay na? Solve na? Kabay pa nga okay lang Japon tanan? Kabay pa okay lang ang sitwasyon sa mga kauturan ta? Despite sa mga pagbago-bago sa panahon, no? Check yaron tabala karon ang mga latest development sa daragan sa panahon. Kinukunami man subong, no? Pero daw may ara kuno sa low pressure area ngaway pakasulod sa Philippine Area Responsibility sa PAR at Bulobantay-Bantayan. Among ning super typhoon kuno mga katropa mo. Ginabantayan ta. Kag hindi man sa direkta nga magadiretso sa Pilipinas pero pabaskugon niyang habagat. So kung maghambal kita habagat katropa, ulan, baha, kag malain nga panahon ang aton nga atubangon. Kag kung saan una sa ibaloon tamana karon. Aray pina ka mga update mga katropa, pina ka mga balita naton sa aton para tuntunan. Isa ka bangkay na sapuan sa syudad sang Bago mga katropa na kilala na taga Bacolod tugli. Ay. Clearing operation sa syudad sa Bacolod mga katropa padayon ang aton nga paghimo sang pagparinlo pag clear sa mga dalan ta kapadayon Japon ginahimo sang BTTMD. Samtang ang ordinansa nga nag-regulate mga katropa para sa mga e-bikes ba na? Okay na kuno. So na, naplastan na. So hulat na lang ta mga katropa after sa approval si Nisasagro yung panunsod ang ining ordinansa nga pwede basihan sa mga possible violations. Importante may rota no? Kung di nisla rota kaya pinagusto naman kung kisang aton nga mga e-bikes mo. Pero gina-acknowledge na ito mga katropa nga ang pangabuhian nila nakasalalay man da kabudlay man ako kakaroon nga halatan ang nadakop sila nga dakop pa ha pagkatapos nga pabayan ta ti karon pangabuyan na nila ano na manghuldap na sila. Oh, 7:23 mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton pala tuntuna na muna isa sa pagatutukan naton. Nagligad to gistorya kita sang posible pagtalakay naman sa sweldo sa mga kuturanta sa mga workers naton sa bilog nga Pilipinas because nga piot na gid kuno kayo na batyagan na sang pumuluyo ang sitwasyon diri mga katropa no man ang aton nga pakabuhi. Ang negosyo dapat bakod kung dasig ang sirkulasyon sa kwarta mo. Ay kung hindi, sus. Ang mga negosyante ta, sakripisyo man. Ang estudyante ta, mga uko namang negosyante ta, may mga obligasyon man. Di ko pumundo karon ang binaklanay, kundi pigado, kundi lain epekto. Amaray sa pila ka mga bagay karon tutukan naton sa pagpakalagad ng mga katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Pila pa ka ma-update ihatag naton sa inyo karon mga katropa. Aray pa ho, ang rally protesta extended mga katropa. Ang rally protesta sa INC ano pa ni extended today, no? May ara sang pag ginpatigayon pa kuno, may ari pa pizza tres, may ara pa pizza ko tapos na. Oy pagali. Oh. Pero mayo man ah, no? Amo na kisab lang mga katropa. Importante there is Negros Occidental, there is sa Pilipinas, respeto ta sa mga kulturan ta. Nga nag-exercise ang ilang kinamatarong freedom sa pagpautwa sa mga hibubunot nila sa gobyerno. Kag-potwas man sang ilang sentimiento sa mga pulisa sa katong gobyerno, katropa. Yan mo na yung tabo mga katropa sa ano sa grupo sang INC na nagkadtuto sa EDSA. Pagkatapos nagpagwa sang ilang sentimiento, nagpasinggitan kontra sa mga lihok sang aton gobyerno, kag panawagan sa korupsyon tanantas guro, nagakinanglan ta panawagan ta sang accountability man, pagpanabat sa mga officials gobyerno ta nga nakakomiter sang kwarta akong pangawat sa aton kaban sa gobyerno, ato na abi kwarta mo. O dapat sukton taginis la. Hindi man subong pero daso naman Border control sa Negros Occidental mga katropa, ginpabakod pa. Kaga ginpahamtang na ang pila ka mga check-up points, no? Border control sa pila ka mga borders dari sa Negros Occidental mga katropa. Amo pa rin ginamonitor natin. Yan naman tapos nga daw nakita to ang pila ka mga bagay-bagay nga nag-apekto para sa mga planters natin, no? Kag sa aton nga mga, I'm sorry, sa aton nga mga hog racers, ini matapos nga nagdamo kag nakonfirmar diri sa Bacolod may apat nga patay tungod sa African swine fever mga katropa. Amo pa daw ligad nga daw hindi pata. Lalain pata, kada hindi pata magbaton nga. Amo na ni. May ara na sang ASF diri sa siyudad sa Bacolod. O tanaw-tanaw karon. Oras na mga katropa, 7:27 na sa aton nga pagpangalaga diri sa aton para tuntunan sa Bullseye. At tuan ta pira ka mga topiko karon istoryahan ta man, no? Ang proseso sa impeachment. Abi nyo may ara sa pagpinuino sa ano sa ginahambal ta nga impeachment nga maprosper ang impeachment pero ang conviction daw layo sa patag. Nagkita tang Senado mga katropa, anong gakatabo sa Senado to man? Hindi na ni ang Senado nga nakita ta the previous years. Hindi na ni ang Senado nga nakita ta during sa mga impeachment trials. Because gamat amat dutay ang mga senadorta tungod sa mga kaso ginapakatubang nila. Headlines. No? Ginapasakaan kaso, hindi nga hindi lang basta-basta. Ang question mga katropa, hindi niya problema, why problema sa pwede matabo nga ano nga mga resulta sa ebidensya, resulta sa kaso, basta ma-file lang sa kaso, pagkatapos, ma-ano lang, ma-punggan sa pag-tambong sa impeachment, mga katropa. Amunay kong kisa sa mga sanga sa atong gobyerno, kung ang palagapangunada, ang impluensya, grabe, ang politika, grabe, no? Because sa kalabanan sa itong mga official, hindi naman niya po sa ila obligasyon mo, no? Sa politika sila yung nakaangkla mo. Sa politika sila yung defensa mo. Amo na. Sa ila ang allegiance nila mga katropa, hindi na sa tao, ara sa politiko, ara na sa partido nila. Bisan sa inupungko na subong mga katropa, mapa-minority subong, kagka-majority subong mga katropa, matabos na lang linaotay Japon's politika. Kaya kita tagsa-tagsa, may ara sang ilang ginatago kag ginadepensahan man. Ay, amo na pera ka latest na ito mga katropa. Karoon, istruyahan tayo sa pagpakalagad natin. Kita ya, padayon, tas gihapon. Balik kita sa mga isyo mga katropa para sa tao. Balik itang mga politiko. Nag-enjoy lang nila sa ilang kabuhi ho. No, with all the privileges mga katropa ginhatag naton sa ila. Here comes ang aton pila ka mga officials gobyerno naton nagapakasasa man. Ha? Sang waslik sang poder nila. Anyway, oras naton 7:30 mga katropa. Importante ang aton lawas mga katropa aral sa kondisyon hindi ta dali-dali nga nagakaapektuhan sa mga ining mga balita nga ni nga cookies ma dugang sa mga stress naton diri sa aton nga pagpangabuhi. Importante padayon lang. Okay? So, muna pinaka mga bagay-bagay ito na tanawin ta karon, okay? Mga katropa, ang aton ultimate trio ara Japon sa aton nga mga butika, pwede nyo makanto, makantoan ang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, nga tanani, nagpapabakod sa aton immunity kontra sa mga infection, no? Kung may infection na gani, depende na sa lawas kung kaya niya, no? Ginahilanat ka, abot siling on, may ginaaway lawas naton mga katropa, duwala kabutang na, maperding aton nga lawas kontra sa viruses or makaya ta. Pero importante kaya hunggid, no? Ano'y muunta? Pabakod sa ato ni immune system eh, no? Ang premium D3 mga katropa, gapabakod sa ato nga tulaan, gapabakod sa ato nga total immunity, kag nagabulig man sa sistema ta sa pag himo sa bag-o nga mga cellular, no? May proseso na sa mo, no? Nga ginahambal ta primero. So dako ang contribution sa vitamin D supplementation sa pagpabakod sa ato immune system mga katropa. Nga maging condition sa taas sa resistensya ta. Maaway ta mga viruses. Likawan ta ang infection katropa. Nga posible magresulta sa mga sakit sa aton lawas. Dugangan ta na sa Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold may mangosteen, ang palaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara man sa spirulina katropa. Mga suplemento kinanglan ta sa pagpabakod sa aton immunity level. Ang Santon Plus Gold antioxidant, ginapanami ang blood flow naton mga katropa, gina-regulate niya ang gina-control niya ang pagtaas ng aton nga blood pressure, ang pag-spike sa aton kalamay because ang ampalaya present sa Santon Plus Gold, no? Kag syempre mga katropa, ang bulig man sa mangosteen nga naga bato, anti-oxidant mga katropa. Kaga pataas ang aton immunity level. Alright, ari o para dasig pagdating aton nga proseso sa mga vitamins ng mga katropa, inibala sang vitamin C, ang aton Santon Vitamin C, pwede niyo naman inom mga katropa. Okay? Ang Santon Vitamin C nga dakong bulig sini sa total absorption sa mga vitamins, minerals sa aton lawas. Alright? Tara ni, mabakal nyo sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede ka mo kabisita da. No? Kantuan nyo kung checkon nyo mga produkto sa Yes to Health kung ara da mga katropa. Kung why pagid, pwede ka mo kabisita sa ato Yes to Health Wellness Center. Dara sa door number 46, Vinco Building, Lizara Street, Barangay 39, Bacolod City. Amo na nga ito nga pwede nyo kantuan para makapangita ka mo sa produkto sa Yes to Health, mga katropa. Pwede ka mo na kalantaw sa Turbo, pwede ka mo kalantaw sa Vision X, pwede ka mo kalantaw da sa check da sa skin, clear skin, no? Mga habon, arad da. Kapin pa ang kape. May mga kape, tada. No, dugay-dugay, storyhan tama na, mga katropa. Ang beneficios kape nga ginatanyag natin sa inyo, tada. Alright? 7:34 na sa pagpakalaga nato. Let's take a break. Balikan ta mga balik naton pagkatapos ni kantuan ta mga update naton sa aton nga patrol pagkatapos gid lamang sa mga panumdo, mga katorpa. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga mga namon makaya ang ina.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
3: Pangayo ko naman ang kutirasyon sa atang mga kutirasyon.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, 7:38 na. Balikanta ang pinakamalatest update mga biyan. Because kahapon, nagkarantaranta na. Nakibot naman ta, no? May ara naman sang Jack Toto Humble ni katropa ang friends mo. Hindi nga ang linong ni. may balos, gini mo. Nagligat mga na daw mga katropa daw kalinong. Pero kahapon, nakibot kita. Gulpilak, may natabo naman. Isa ka bangkay na sapuan mga katropa dito sa syudad sang Bago. No? Bumalos gid, no? Ang nasapuan mga katropa na kilala na may ara na sang identity, no? Ang initial information nga nakuha nato mga katropa, ang ining biktima taga Bacolod niya sa Bruno, no? Ti ang pamangkot ni ano ang motibo sa pagpatay mga katropa, no? Sang sining suspect o kun sa sining biktima dito sa ano, dito sa Bago City mga katropa nga nakapakalabot sa no? Kay ang trabaho yo kuno daw ano ni? Ano ni sa ng barker, no? Diri sa Bacolod mga katropa, no? Si konta pila ka balik test update mga katropa. Wait katropa ang France Andrew Burgos mga katropa sa aton nga patrol. XFM Live Reports. Katropa ang France may aga.
1: Katropa ang Erwin may kanibago na malining aga. Nagpukaw sang kangawa sang mga pumulo yung dramismo sa lugar sang barangay Pakol, no? Siyudad sa Bago, katropang Erwin. So si Hendrik kahapon, may isa katalsunang nakita na putos na niya sa pakingkit ang ilog nila, was katropang Erwin. At sa information na panahon, palimaho na lang. Mamunti, na nakadlaw na nagali kung nung posible nyo hindi nindira. So, teka pa, Barbie, nang hining investigation, din pagkigangutan sa ni kahapon, si Police Lieutenant Colonel James Tatayon sa initial niya interview na ton. So, si Hendrik at Papa Irvin, nakabato sila sa report gikan sa isa ka-obrero dira sa kampo na may napalitaw, anis na kuno mo. Tapos, sigin palapitan ng lugar, at dito nakita ako pa Irwin nga may bangkay dali sa tao. So ti ang pasamitan ni Tanya ako pa Irwin na makita nga masapuan is ano lang mo no? Wala pala sa nasulusa o upon naputos. So nakakata pa Irwin kahapon naputos niya sa packing tape ang bilog nilawas.
0: Packing tape?
1: Packing tape ba?
0: Uy!
1: Kita na sa transparent na packing tape. Tapos may brown na packing tape, the masking tape na. May amo na ang pagin putos sa iya mo.
0: Uy.
1: So, tigin, ginayon din nga ginibisikaran sa kapulisan. Tiga pa Parving, gin pang, ano na, gin dala ni sa ospit, amin sa, gin dala ni sa morgue para maimbisikaran sa suko. Tiga pang kakasto pa lang ka Parving ng mga packing tape nga gin putos sa sining ang biktima. Kaya dito, katropang Irwin, nakita na may mga marka ni galing sa lawas ng biktima. Ang nga rin ang mga markings, katropang Irwin, ang kondiring abot silingon, amo ang mga tako na nakita siya ang lawas. Na posible, amo nang makahatag sa identification sa sining at persona. Teka ako na, katropang Irwin, nandun siya mo, no? Nang Mr. X na siya kapon, ang aga sang siya na mismo nakita. Kaya sa pag-imbestiga ng Kapo Parwin sa Soko and also Mago City PNC, Kapo Parwin dito nakita, no? Na may tato ni ang biktima. Kag nakasaad rin sa tato ng biktima ka Prince Gabriel. Tato yan nga kamot. May tato nga nakasulat nga Prince Gabriel. Kaya mo nito sa Katropa Irwin, ang din ano sa kapulisan, so no mismo sa kapulis po tayong Colonel James Patay, yung panawagan niya rin. Ka base sa mga himata na makakilala sila, magpakigangot na sila ang police station para mapaklaiming bangkay sa ilang himata. So di sila kauras ang naglipas, sa gabi Katropa Irwin, mayo lang kay may nakatumod na ni sa sininga persona. Na-identify na niya siya kagad sa iyang utod na babae. Sa iyang live-in partner. Ang ininga persona din kilala sa kay Raymart Rojas.
0: Raymart Rojas?
1: Raymart Rojas. 26 anyos. kag residente ka tropa Erwin sang barangay 16.
0: Oho.
1: Sudag sang Bacolod.
0: Taga Bacolod.
1: Ah, taga Bacolod. Kag ginapatian isa ini ko ka barker ka tropa Erwin.
0: Ah.
1: Oh, barker.
0: Oho.
1: Oh. Sa pag-check sa background sini, ang biktima gali ka tropa Erwin, ulihin nga nakita sa sudag sa Bacolod. Pagtong June 27 pa.
0: 27? Tipira na kadlaw sa buong?
1: Oo, tipira na kadlaw, tipira na kasmada. Oo. Oh, mas banahan ha. Kaya pa pala rin ang ining hitabo, amunisak na nang itutukan sa bago si PLP.
0: Oo.
1: Sa pagpakigangot man sa posibleng mga police stations dari sa Bacolod. Dito natukiban na si Rojas may kaso katapang Erwin na duduwan sa mga kabetes matriso sa kaso ng illegal gambling mo.
0: Ah, panahor.
1: O, panahor.
0: O.
1: Pero ang tropa Erwin, may gintayag man rin sa si Police Lieutenant ni Colonel James Batayon, na not only just sa muna ang kaso, ginaligar ka tropa Erwin, involved man galing sa pag-describe, ginagmay nga pangawat.
0: Oh, meron pa?
1: Oo. Pagaling ginagmay nga pangawat ko, no?
0: Oh.
1: Sige na yun ni Katropa Erwin nga ano sang kapulisan, gin-trace ni nila kung ano ginili ang rason.
0: Oho.
1: Pero wala isa na nagadula Katropa Erwin sa posibleng na may kantanan ng mga kaso sa sini nga biktima ang masaling tabi, pagpangawat.
0: Oho.
1: Kay ongoing ng ilang backtracking sa karoon Katropa Erwin, ang sa sini nga kaso na involved ni si Rojas. Kay tiway na ni Naibaluan kung ginkuha ni siya, kung tadiin siya ginkuha, kay ulihin siya nga nakita last June 27 pa kadi kahapon sang aga tapuan nga way na sa kabuhi kag isa nakabangkay
0: kay
1: kita pa rin sa investigation sa pag si PNP posible ang bangkay na ni Rojas sa lugar may duha na kung makadlaw kay dito nagapanimao na kasi siya sa mga nagakaon hindi na maayong baho sa lugar. Tapos kung tika ito pa Erwin, ginili sa garaan ini. Pero wala sa may nakita ni nga mga seryoso, wala nga pilas.
0: Oho.
1: Pero doon may pilas sa ulo, kata pa Erwin nga nakita. So, nung mismo sa kay Police Lieutenant Colonel na tayo. Pero doon hindi siya para siling tuman ka dako or seryoso nga sa isang pilas. Katropang Erwin, no? Pero ay takabalo ba si Ginlampusan? Eh, para sa iya, kay sa iya na paglantaw, posibleng nga napatay ang biktima sang suffocation.
0: Ah, why man sa
1: suffocation?
0: Why sa tiro? Why buno? Why wala, isang kunano pa nga mga pilas?
1: Correct. Wala pilas, tugas ang tiro o kung pagbuno.
0: Oho.
1: Pero dumay nagagawa tension na pilas sa ulo pero amo pa na sa karoon ng ginawala na post-mortem.
0: Oho.
1: Kung ano ditong cause ang pilas sa ulo. Pero katapang Herbindo, hindi pa dito ma-identify. Pero sa paglantaw sa kapulisan, sa Bagong City PNP, posible nga napatay ang biktima bangol sa suffocation. Diba sila kita sa position kakulang sa hangin.
0: Oho.
1: Nalubos, kumbaga. No?
0: Basi buhi pa na sa gin, ano ni siya? Gin,
1: sangit putos.
0: Sangit putos?
1: Basi pala.
0: Oo.
1: Eh, amo na ka pa Parwin ang nakita dito na posible dito na sa kamatayon ni Ray Mark Rojas.
0: Oo.
1: Na tropang Erwin. No?
0: Masakit ba?
1: Dali man. Sa karoon, ongoing niya ang investigation, backtracking sa kaso kay Diri sa Kulis Bacolo, uli nga nakita ko. Pero galing siya na sa Puan dito na sa siyudad sa Bago, sa Barangay Bacol. Kato Marvin, may interview kita dira with the Police Lieutenant Colonel James Batayon, ang Chief of Police ng Bago City PNP.
2: Sir, good evening, sir. Bari ang biktima tayo is nakilala nga si Raymart Rojas Iturillo. Malo 26 years old. Ang address niya is Puro Adarna, Barangay 16 na Bacolod City.
3: Okay. Tapos, sino niya?
2: Makilala sa mga kapatid niya, ang duwang utod niya.
3: Mga utod niya. So, bali, sir, mga utod niya, sir, taga Bacolod na itanan?
2: Sir, Bacolod na mga address nila, sir.
3: Pero, sir, confirm ko lang, sir. Hindi nila siya taga Iloilo, no?
2: Sir?
3: Hindi rin sila taga Iloilo, no?
2: May binabanggit yung pamilya na halin man siya sa Iloilo.
3: Ah, okay.
2: Pero daw ang roofs nila, pero Bacolod naman yung ginagamit
3: ng
2: address.
3: Kailangan daw recent address na, no?
0: Oo.
2: Oo, sir.
3: Okay, sir. Sir, nang ano gini ko na, sir, ang background sa himatan ni Nilaman nga, amo gini natabo?
0: Mm-hmm.
2: Bali, ang victim is isang barker sa public plaza.
3: Okay. Diri sa Bacolod?
2: May, okay. And may kaso man siya last 2018 na gambling.
3: Okay.
2: And sa 2024, may kaso man siya gambling
3: tanan.
2: Oh, sir.
3: Okay. Pero sir, nang ano gini sir kadalom sir based sa inyong pagpangusisa man nga amo gining nadangatan sa biktima?
2: Mhm. Actually, wala pa kami mabaldera eh. But imbestigan pa namon duwat mag background checking pa kami.
3: Mm-hmm. Yes, sir.
2: Kundin sa dobra. Mm-hmm. Sa police station na nakasakot for further verification.
3: Okay, sir.
2: Mm-hmm. Kaya allegedly, may information nung kami na ma-involvement siya sa mga ginagmay na pangawat.
3: Ah, okay. Ginagmay na pangawat. Okay, sir. Sir, nang for how many days na siya kung sir yung nadula, sir? Based sa mga himataya?
2: Last na nakita siya is June 27.
3: June 27. So, bag-ulang ginigali.
0: Mm-hmm.
3: So, posible nga may 1 week pa lang sa sir, no?
0: Mm-hmm.
2: Yes, sir.
3: Okay. Pero, Sir James, ano gini sir ang pag-assess niyo man sang sininga sa isang krimen man? Nga giputos kin siya sa duct tape, sir, no? Ano din ang salvage victim ni? Makabi siya ang salvage victim?
2: Pero hindi ko pa masabi na ganyan, sir. Eh.
3: Okay, sir.
2: Siguro ba the next day nga makapag-imbestiga pa tayo ng maayos, masasagot natin yung mga ganyang tanong.
3: Okay, sir. Mm-hmm. Sir, ano ang may pilas, just like gunshot, stab wound, or any...
2: Actually, may gamay siyang sugat sa ulo, pero hindi gunshot wound, sir.
3: Okay, like?
2: Gamay lang ang pilas eh. Daw, tingnan lang natin kung yung official na report ng doktor na nag-postmortem siya.
3: Ah, okay. So, hindi pa nato masilin, sir, basi kung gilampusan siya?
2: Mm-hmm. Oh, wala. Hindi pa, sir. Hindi.
3: Ah, okay. Mm-hmm. Pero sa lawas, sir, do I get visible, sir, no? Do, ano yan? Strangulation, sir? Ano?
0: Mm-hmm.
2: Sir?
3: Possibly gin...
2: Suffocation lang siya.
3: Pero sir, ang family ni sir, yung nag-identify sa iya, nang gaupod pa ni sila, sir?
2: Hindi man sila kailain man ang address nila, pero ayon man ang formal na living na partner niya.
3: Yeah, okay. So, may information din again share ang living partner niya, sir? May mga nagapangita na ni before sa biktima?
0: Oo.
2: Wala man, sir. Gin-identify niya lang, sir, ang biktima.
3: Okay. Pero do wala gid sila nakapanugid nga do may threat siya or pagpamahog, no?
2: Mm-hmm. Wala ko man, sir.
3: Okay. Pero, Sir James, ang inyo ni nga ano subong sa investigation is ma-coordinate ka mo diri sa Bacolod?
2: Yes, sir. Oo.
3: Pero why?
2: Yeah. Balikan lang naman liwat ang pamilya, sir.
3: Backtrack ka mo.
2: Sir. Yes, sir. Mm-hmm.
3: Pero sir, nang why ni siya na-report as a missing person, di ba?
2: Ano ba sir ang naging isang part ng investigation natin?
3: Okay. Ano ko na sir? May nakakita sir sa lugar, sir. Ano man? May salakyan nga naglabay? Or ano?
2: Ang saming kalsada kasi yan sir eh, then wala masyadong tao dyan.
3: Ah.
2: And kung gabi, dulungid ang dahalan dira.
3: Okay. So, Sir James, observation lang, do mga 1 week na siya gali dara eh, no? Or 4 days or 5 days?
0: Mm-hmm. Dugay na galit.
2: Hindi ko pa mahambal eh, pero ang pagka-estimate siyang soko kanina is, base mga araw na sa 2 days na nakaputos.
3: Ah, okay. 2 days na siya nga nakaputos. Okay.
2: Oo,
3: okay.
2: Sir.
3: Pero sir, ang tattoo iya, amo to sir, ang doon nakapahibalo sa iyang mga mata, na-identify iya tattoo nga siya na, no?
2: Yes, sir.
3: Anong tattoo iya, sir? Ano ang nasaad sa tattoo iya? doon ang design?
2: Sir, ang Prince Gabriel sa right arm niya.
3: Prince Gabriel?
2: Sir.
3: Tapos, sir? Amo lang gina?
2: Oo, sir.
3: Okay. Sige, sir.
1: Metro Fire Way, no? So, mutuang investigation sa Bago City CNC.
0: Oho.
1: Ang wasasin niya founded body.
0: Oh, why ni isawa? Why pamilya ni Kirupang France?
1: May living partner na siya, eh.
0: Ah?
1: Eh, doon na story. Yaman ni ganing living partner, yan bala?
0: Oo.
1: Oo. So, sila ka Harbin, teka kasi, kinubong na lang niya siya.
0: Ang gindiretso na lubong?
1: Lagi pa lubong na lang sa gabi.
0: Oho. Kaya ano
1: dito
0: na mo?
1: Dito sa Tatyo, mas bago.
0: Para na sa state of advanced decomposition, so mabaho niya siya?
1: Oo.
0: Lain na?
1: Dito po ang kaso nga, ginaano, ibalokos ng Bago City BNP, kaya pa-farwin, dito sila gindilinan sa tatay mo.
0: Oho.
1: Eh, ang pagpatay sa biktima, sigurado sa ibang lugar.
0: Oho.
1: Pero dito lang siya ginapok sa syudad ng Bago.
0: So, amo ni, tapok sa Katropang France to? Gintapok ka dyan?
1: Oo, posibleng nga gintapok ka dyan. Gintilin lang na.
0: Higadalan, why may hindi matawo, hilamunan, ang opportunity nga pwede haboy dyan sa hindi sa makitaan. Pero ang kakulugmatan, ginputosa sa duct tape. Ay, nako. Oo.
1: Eh, sa araw ka to, Farwin, ang going in backpacking sa Silinga Kato. So, ano ginibi ang madalang na motibo sa Sininga Krimen, no? Kung sinin siya aging kuha, itutukad na lang sa Bago City BRP para ma-trace na yung kaso ko ng Farway.
0: Terrible man, di ba? Oho. Uh-huh. Pero anong angulo ka ginanantaw sa polista katropang France? Why pa mo pa rin?
1: Why pa gid, no? Why pa gid? Eh, tika to Farway, ang sabay sa Bago City, yung dininan na sila mo.
0: Oho.
1: Pero galing siya ang pag-consumers ang crime possibly sa mother areas, may takabalo, sa syudad sa Bacolod, or maybe drumming mismo si Leopold sa syudad sa Bago.
0: Gani.
1: No? Kaya muling subukan na parawin ga tutok ang kapulisan ng Bago para ma-indisigarahin din kung sino yung sa likod. Pag
0: sining brutal nga kamatayan ni Remar Trojas, ito pa nga rin. Sa plaza, glinis na nga, barker, ito pang France, no?
1: Oo, drain din sa plaza.
0: Oho.
1: Kamu na rin galing mamangkot, magkita sa Police Station 1.
0: Oho.
1: Kung basi may background na din siya.
0: Oho, basi may mga kaso pa ibang la. Kaya kung magambal kita sa gambling, gamaymalin, gambling, ito pang France.
1: Oo. Pero galing kayo, may nito-turn sa ato ng Bago City PNP nga, involved sa ginagmay.
0: Ginagmay.
1: Napakawat.
0: Basi may nagdumot.
1: Basi?
0: Oo.
1: Kilala sa? So, nag... Tama na, diba si Medjugorje Salawayan man eh?
0: Oo, basi bla pasaway man. Okay.
1: Amo na gani?
0: Galing ka subo lang katropang France. Nga ti, dapat may mga proseso. Kita slay eh. Amo na ginihimo niya. Amo na ginihimo sa iya. Do ka, ilidlis lang klase pagpatay blo.
1: No. Login pantos pa sa kay Wer Cardenas.
0: Oo.
1: Nasagin direct sa kay na.
0: Ama ko no, kung sa vocation ang iyang cause of death, may struggle pa na nga matabo mo. So, imagine lang. Galing mo na kung kisabla, leksyon man para sa mga kuturan ta. Kung paldo na kamo sa mga ano, may madumot gudyan nyo. May malaot, ma-okay lang na kung daw ay may mapatol sa inyo isog kag inyo gina-obra. Pero kung may ara gani mapatol pa, Dario, isa ni ka ihemplo.
1: Sakto na. Kaya mo na sa umulang iba na ito na parwing nga ting. Pwede nag-apay kaso, basta biktima sa pangawat pala. Why gapay kaso mo?
0: Oo.
1: Eh, luway lang ng mga kawatan, eh. Hindi pa preso.
0: Abalo siya, palagawa lang da.
1: Oo, may nagali kung ang nabiktima nila, ang Mirono, makasuhayan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tapos yun.
0: Na.
1: No? Kaya mo nisubukan na parwin ang nagkakalatabo pala.
0: Mm-hmm.
1: Pero kayo lang tanda na yung further investigation sa Bago City PMP kay ti backtracking pa man.
0: Oo.
1: Sibling nga ti ba ilakad na o may ano na lang. Patrace na nila ako parwin kung ano giniang ginaninan kasi nga kamatayon ni Raymond Tuhas.
0: Oo. Oo.
1: Kaya parwin dugang ka na lang ni kay do isa kagabi paldo ginitani ang mga drogista.
0: Ay?
1: Pagaling tika trofawin ang paldo, nangin ba to?
0: Uy.
1: Ay, bangod nga, ang bato nga ibaligyan niya. Oo, oh, baldaget, yun na kapiskar sa kapulisan.
0: Mm-hmm.
1: Ba, kagabi, ito pa, Erwin, kung sumahon, talang yun ang nakuha niya sa kapulisan sa isa kagabi.
0: Mm-hmm.
1: May masubra 11 or kapin 12 million pesos pa nga valor sa isabu kagabi, oh.
0: Oo, oo.
1: Sa separado ni nga drug by bus operation sa duha ka mga police station nga napaidalon sa Bacolod City Police office o kung DCPO katropa Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Pero ikagab ito natigayon ini ka Erwin nga malunsar sa Bacolod City Police Station 8 ang unang drug by bus operation katropa Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ginlunsarin nila sa isa ka sa duha ka mga construction worker sa solusyon isa dire ka court sa may puro ka lublak sa barangay Alihis bala sa sininga court na kung sabihin po ka sa Erwin na teruhan yung isa ka polis yung napatay dira manatabo dito draguro nilagin transaksyon kaya ang natakpan ni ka sa Erwin yung kilala kang dira Mil Villalon alias Joaquin 35 anyos kag si Mark Villalon 36 anyos mga residente in isang puro ka munsil barangay press syudad sang Bacolod.
0: Di
1: nakuha ni sa duwaya katropa Erwin sa una-una niya na drug by bus operation nakuha ang 3,740,000 pesos na kalor sa isabu kaya nagabugat ang 550 grams sampang katropa Erwin kaina alauna naman sa kagahon yun sa ramalian sa Bacolod City Police Station 1 ang drug by bus operation batok naman ni si isa ka 44 anyos na lalaki dire mismo katropa Erwin malapit sa Brito Port sa kumpis ng barangay 12 siya sa Bacolod. Kag nakumpiskar katropa Erwin sa suspect naging kilala sa kay Ernesto Sigubia ang masobra isa ka kilo ng sabo 1.2 kilos katropa Erwin
0: 1.2 kilos ha?
1: 200 grams ng sabo kag na ini ang nagabalor sang 8,160,000 pesos.
0: Paldo
1: ginya. Kaya sa separado ng drug by bus operation, paldo. Pane.
0: Grabe, 8 million ka tropang France.
1: Sa isa lang naka drug by bus, dari sa may barangay 12. Kaya ang sa isa pa drug by bus niya sa may barangay Alihis, Asingkang, 3 million.
0: Wow.
1: 3.7 million pesos.
0: Oo.
1: Kaya kung ganiton, taning aton nga, pagka-advance sa arithmetic, kung sumahon sa Nikon
0: sa isa kaadlaw,
1: 11.9 million pesos.
0: Terrible.
1: Kilala na ka-oras ang gap, ha?
0: Sikat ang Bacolod.
1: Oo, kilala na ka-oras ang gap.
0: Oo.
1: Alas 11.43 ang gap, yung una nga bypass.
0: Oo.
1: Ang ikaduwa nga bypass, alauna sa kagahon. Subong. Ngayon,
0: grabe yan, ba? Hindi ko kapaminsan ka, Tropang France. Premier, anong pinakadako ganing arrest nga recoveries na ito? No, nakapilata. Million lang, no? 2 million?
1: Sang...
0: There is Bacolod so far?
1: Do, may arang ka to, Erwin. Dako. May dako.
0: May dako. Okay. So, this is isa sang pinakadako nga recoveries nga ito mula sa nga itong kapulisan sa Baybas operation.
1: So,
0: imagine ka, Tropang France.
1: Ano, gabi?
0: Oo. Sa isa kagabi, 11 point pilato million ang nakuha nga valor.
1: 11.9 tanan?
0: Manug 12 million? Round off mo lang, 12 million?
1: Round off na lang, 12 million. Kapin 12 million, eh, sa... Kailan lang ni Guro ka 1,000 pesos ang kulang para mag 12 million ng sabong na kumpistar gabi.
0: Di ni Galin man?
1: Eh, muna na ako pamangkot ka. Kasi may panel, Guro, de.
0: Oo. Why di laboratory? Wala di...
1: May nakabalo?
0: Paano nga puslit ni? Kung pasulod di sa Bacolod, paano na puslit ni man?
1: Oo. Gabi, no? Kahawin sa nakabalo kung di ni Alin.
0: Terrible.
1: Amanin ko sila nga lang sa pag-erwin. Kaya ito nag-igat to. Lapit ni Helion na nakuha. Kasi gamay pa niya ka pro pang-erwin. Subong. Mangkot. Mamangkot. Ay daan niya. Pilang pa, sir. Sa bola niyo. Half million. Ati, gamay pa na. Kaya subong sa Bacolo. Dahil niya ka pang-erwin. Itaya daan niya. Gambal niya ba? Madono doon na. Sa lain, nandala ngayon. Balta nga. Amunin na balor sa sabuang masalili niya mapuha, ma-react na, ay, gamay pa na.
0: Oho.
1: Isubong kita niya ako, Erwin, ang 1 million niya, gamay pa na ako.
0: Oh, gamay pa na.
1: Gamay na yung subuang na tiniyon yung 1 million.
0: Oo.
1: Ang dire-diretso na yung mga tigda, matamoy akong galabot na 5 bilyones, 8